0: na go e telele ba sa di ba sa ananelwe mafapeng a tsa temo le tshetso peleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya Lesedi FM. Ke molelo.
1: Sebokeng le lona le a ananelwa Lesedi FM le le khubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena go tloa ka majeke ga dikgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng.

Riale boa matima riale boa o tsama le mapula phalo wa ntwanela re ne re feletsa jalo mphamise mesongena ya labobedi lengolong le re le fueng ka jeno timana ke mamofukeng mane Soweto ke epesali me 91 verse 1 ho fihla mane momamedi ho verse 3 ke rata ha e qala fela mona mo ring ya dutseng sipiring sa mo ka media pharming o phumola moriting wa ya matla wohle ri a leboa ka nnete mamofukeng ha o re phamisitse ka jeno me ka beka utlwisisa hantle momamedi hore re leboe modimo wa rona ntate wa rona ya magodimong ka lebitso la Jesu Kriste mesong ena re a leboga ha lenanao lena la mphamise re fumane temana e re beyang hantle lentswe le leng le le leng le buang kgahlano le bana ba hao re a le roba ha jwale ka madi a Jesu di thwa go tsohle tsa lelapa tsa mosebetsi tsa bophelo ntate modimo re a di roba ka lebitso la Jesu ke na ntlung e nngwe le nngwe ya momamedi a mametseng ha jwale tlatsa dipelo ka kgotso tlatsa matlo ka tlhonolofatso me tsohle dietsa hale ka lebaka fela la mohau wa hao re a leboa ntate ha e le mona ka jeno o re hopotsa hore ya dutseng sepiring sa mookamedi ya phahameng kapa moriting o tla phomola moriting wa ya matla hohle modimo re a leboa ka nnete re a leboa gobane momamedi dintho dingata ngwalo lena le nkgopotsa gore le a re mametse pinena ya mmatima go na le motho ya reng eivele he o nlwanetse ke fetile dinthong tse ngata tseo ke neng ke sa dumele gore ke tla feta empa nna ke mmone ya matla wohle ya sa tlholweng ke letho yena ya entseng magodimo le lefatshe ha ntwanela a ntsha kara marbana kara maminana a re ke fetile ka hara bofuma ke fetile ka hara boloi ke fetile ka hara dithwako le mohono hobane ke mmone ha ntsha ka hare ho sona a re vele ke a mfositse marumo a neng a leuditswe hore a tla nhlabe a nqete ke mmone ha di etsa tseno tsohle ho batla lengolo momamedi mona mo Jehova modimo a reng ke tla fedisa le boloi le song la hao mme ha o sa tla bo bona mme modimo ka boyena o re tshepisa hore o tla gaola matla a boloi bohle ba neng ba re ba o tshela maraba momamedi bohle ba neng ba re o gautse wena o tla phomola moriting ya matla wohle ka ba ho atla.

0: Mamedi ena ke netefaletso ke confirmation e ka sengisimane ba tshojwalo
1: la po
0: hore ha se yo sebetsa se etseditswe nna le wena
1: ke motho ko
0: se tla tswella ho bane
1: si
0: ntate modimo le hlakoreng la rona
1: la
0: rona re feta mo sa fetweng teng rona re phela mo ho sa phelweng teng bona o hlokometse ka mara nako e kae hore batho ba na bo nongo ba tshepa ka dilemolemo ke dira ho wena ke ka hona pinene reng re phela mo sa phelweng teng ba di etsa tsohle tsempe empa ba re bona re ntse re kena re etswa ba re bona re ntse re dula re yema hobane re phela mo sa phelweng teng hobane re tsama le yena o re etella pele ay mama medi
2: o tanele go wangena mkotino ngoni ngonyana wangamela phulo

0: Mamedi ri aleboa Spirit of Praise batsamale dumim kok start asiko iskali ke le bitso la pina le shumele metso e mena metsotso pele wa tla hora ya braro mamedi le ha o ka ba jwang ka hara bufuma ka hara boloi ka hara dithuako ka hara mohono o pota potileng re ke ke ra wela go bane Jehova ke modisa wa rona ke se tsabelo sa rona Miki ena ya re hlonolo fatsanga mesong ena la bobedi mmomedi re di tshilentse la ha re tla feta mme re tlo feta ke ga hona le ha re se re tsebile gore tse ba re etsang tsona ke difeng re tshea le bona re tswela pele ho phela ka re ho bona ho ba rona re tshabeletho mmomedi mmabetsele sedi o le kae re furalla mphamise ga jeno metsotsungena ele shumele metsume raru pile wotla hora yabo raru 086-000-3084-079-758-5066 kia lebo wakajeno mumamedi hampamise yupamisi zota kalale za tilena utseba hore lehabaka le utza marumu wabona le ha ba ga chika mamina bona le ka ba etsa tsohle re phela maimong a jwalo fela re a fita a ke ga re le mats tsabeletso ke le sedi mamedi o mametselo ga idumela tla
1: re le ngolo
0: dumela ntate
1: 89.4 Lucas 2 de ga kwano ka 2020
0: re le bua ntate Lucas tsabeletso ke le sedi mamedi o mametselo ga idumela
2: Hello baba kunjani?
0: Ke a phela gaitsira ka uphetse hantle.
2: Nyapile yo siyabonga baba ngelizwi.
0: Re a leboga gaitsedi ya motho.
2: Eh mina ngikulalela 88.4.
0: Go kae?
2: Go fikile baba so esethe me balfu baba.
0: Oela sisifikile siyabonga sisi.
2: Eh esputi mbololo ngicela ukuthi yabona manje mangikhuluma nawe kwaso iphone lapho iyaziphinda phinda angazwayi.
0: Aski sa fikile batla ke tlwele mahalena mmamedi ha ba ntse ba lokisana le yona re nge di WhatsApp ya ka nnete bana mmamedi o dulalla ka nthwena hore a eveli bale re fitisitse mano ba ikarabellang ba ntse ba sebetsana le yona ere re tle ka mona
3: mvololo dimela o tsa rata dimela ntate ke mametse ka 88.4 ke le ka mona ka meato ne ke ntate tisa so tajete ke le bo mfolisto
4: vololo mela vololo 88.8 ke le khubu ke o mametse ke le mo clearance mo sa maidla mene thank you mngaka
5: hela hela hela mvololo u well to support for ka mona ka yana mane ka mona vololo ke mametse go jela ka tsebe mo vololo bo go kodololo
6: kgotso kgotso volisto ke malatsi e ka zamdela mona volisto ke o jela ka tsebe ka 88.4 volisto a re 5 o'clock volisto tango volisto
7: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
8: Master V ke hloka tini ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
9: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
8: Master, ke fumana ho kae dili ena?
9: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
8: Ke tla etsa jwalo.
9: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
10: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
11: Dumela moruti wa ka ke mema bodupi ka retlene ko mametse le khubu la 88.8 ka le bo ntate ka mantswe a kgothatso modimo kuoo
12: hela mafolofolo tha strata o tha dladleng babithama mo kata le maasemakgomo mase ka 88.4 ka mantswe a mmatla ntate fitlhela o se ntate tanki
13: go tsolla lebeli bana besale manana ya o tsitsinya maikutlo ntate o sengwe ka jeko ke ntate sevole ka mona ka Rustenburg taga simone ntse ke thewa dikalane le wena ntate ko jile ka tsebe mona go 806 sebile ntse ke re chaile ntate
14: mbandela kgotso kgotso mbololo o kwela mohapi ka motseng wa Pirate ona Heilbron ko mametse ka 88.4 yo mbololo ai ke mmone modimo ke mmone ha ne a nranela ha ne a nhlulela ke tseba mo la ntsha teng mo la nhlubila teng lefatshe se le re o fedile ka nna ke mmone thank you mbololo
15: yela yela yela mbololo yela mavolovolo oh mantso a matla a mphahamisa tsatsi la kajeno ka baka hlobaelwa ke utlwa lentswe le mata lentswe la modimo la sebetsa volisto wana meko jela ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka Kimberley ke mothana ya breakfast lunch volisto ha ile tsa buse mo rena ra ntheba dijwe ke a leboa mavolovolo ha re hore nya mohlalo volisto
16: khotso khotso khotso mbodisto khotso ndadu uwele ndadu nge yena ka mona ka history fondeni ndadu umametsi ka qhubule 8.4 ake o rinya o hlano ndadu dango
4: he maru me o vololo ku ile ka tv ke le ka mona ka face 5 malo fantele le qhubuke 89.9 ne ke tmo tshutlane dango
17: Tumela vele, kumametse ka leqhubula 106.6 ka mona ka Durban. La thank you man fix pake me qheleng. Danko.
18: Ngona skima vula vula skima vula tso motho bika tipa ofsa ngi ka sebe ka 89.4 89.4
19: tigwana ho ofsa tso motho. Thank you mavolo. Mola ho le fetshaman ola ho le fetshaman. Ke mametse ka 88.8 ka mona ka bodene ka mona ke mmeya.
20: Bolo bolo ke strata ku mametse ke le mona nyaka long ala le ske phahlane ka khula 90.3 e bolo bolo ho abata o sentse lo abata arre arre ho ya bohlalo ntata ho ya bohlalo ka mino mo nate bolo bolo e o tiwisa ma kutlo ho la bolo bolo ka pina se mo nate tangi ntate
21: hola bolo lo belisto me jole le ka mihla 88.0 machiwa lkosi lagatswa
22: khatso veli yuma metse ka 88.4 ke le re feng khatso Dennisville chikhali hlaha
23: mbololo audio strat a go mametse ke le mo sebitsi ke stofol ke kokota blumfunti
24: a bololo mbololo audio strat Jonalo garatanga 87.7 Rien orang yang pelan Tagi
25: Dumelam vololo Ma volovolo Dia strata o pece Kuma mesekali kula 90.3 Mem mimi kamona kama uke Kya lebo ham vololo
26: Khots, khots on volisto O pece mwala 89.0 Glocolen, Lowness, London Utsure skola nyane Nai shifting wana me inzi tsama ya hantu fikela hakana. Are ye hore nya bohlano. Tango.
27: Mvolisto ke mkhono scout za tsone mona. Ku mametse 88.4. Are ye hore nya bohlano ke ya leboa. Thank you bye. Ke leboa mantswe a matla. Ha u bo bi bo reretswe na botlo a tla lose. Ke ya leboa.
28: Dumela mvalolo kuma metse ka 89.2 ke pontsho ka petsana reds ke a leboa
29: khotso mvalolo au tia strata mvolisto ke tsholo felo sedikelo mona motse thabo mvelgom kuma metse le qhubula 89.4 au tia strata ke na lwena o fihlela hore nya bohlano ke a leboa bo di saka
30: Tumela se bo go di se moyeng. Ke me change a mekwa go di go ma metse ka 88.4. Thank you.
31: Go tsom vololo. Hai. Pina se pedi go se ka tang go reetsa ndate hai, nna le molaetsa. Nna le molaetsa ona ona ho esa. Kumamitse ka 806 ntate. Hey, yena kana sephone ka mna ka 3.10 ya le bua ntate.
25: VM ke pitse o pitse. Comrades abata 3870 extension 5 monya ke ngapo versus bone. Qhubukela 89.4 lo kumamitse ka lona. Ha re ho renya bohlano. Danko.
0: Hotso mvololo le kgolokole kotswana Outerstrata nkalakata ya lesedi FM the heavyweight. O bua le Gabile Sibilwane Mofokeng ka mona ka Grootvlei ka Mpumalanga o bua ke tse ke dutse ko mametse le qhubung la 89.2 ke a le wena mola horeng ya bohlano mvololo ra leboa mvololo ka mmino o matla mvololo o phokolang maikutlo. Danko mvololo.
25: Ko mametso 89.4 ke Maria Majanka Respect ke le bua beli
0: khotso mvololo le kholoko le kotswana Outerstra
1: e ra lo kholoko nyala o tele go rompile mo rompi mo ra ma go dinga da u gubira ding go biri supa go tso supa mwana mata ara theo se de pano go nya go sa ya go go bere ya go go bere bili
30: Ke mametse mantswe ga a kgothatso o sema letsatsi ntate Vele. Danko.
26: Dumela Outerstrata. Ko mametse ka leqhubu la 89.4 ka mona ka Melodi Malerato Pitso. Danko.
2: Mavolovolo le kae ntate man le kae.
18: Ya phela ntate. Ntate
2: wa bua ka lerumo. O nkgopotsa. Beke fitileng ha ne ke lora mothako mo a rona nhlaba ka lerumo a re o tla kenya lerumo ka ntlong yaka a re ke tla o hlaba ka lerumo le kura ntlela ditorong a re o tla nhlaba ka lerumo mina thoko fo o datang o fela o ke tsamaya hohle ke tsamaya mo sa tsamayeng batho. Vololo a ke tsebe nang kareng a ke tsebe nkareng Kreste keo le molaotse o tshore tseo kaofela di ka sehlotse di sebetsa goba kiela ka jeno le bua ka lerumo leo ke nneng leo le tlileng go nna e le toro o go tla ntlhaba ka lerumo ke a leboa Vololo. Ke a leboa Mvololo, ke leboa menagane. Thank you, Modimo keo.
3: Helo, dumela tlhe Mvolisto, Ya, o bua le Dan Merko ka mona ka Brakpan tlhe ntate. Hai, ke a utlwa ntate, ke fodile ntate. Ko mametso 88.4, ke fodile ntate Vele, mantswe a monate.
18: Re a leboa ntate.
5: Ao ntate Mvolovolo, ao tšhaka, ao Gotman, ao Jabo. Ke surprise ka nandane ka tlhogo le ene ka moo. 89.0 Gotman, ha re 5 o'clock ntate. Danko.
6: Ntate dumela ngwaneso. Le ke kile a kgutla le sa etsa le mosebetsi le ntswe la Modimo. Ke Mmatshego Mokoena, Bethlehem Thoballe. 8808
7: ha re leng ho renya bohlano. Ah, ha o tsoma metse mo tsatsi
4: edition madiba le ka mala ka pagam photo ka mola 89.9 tankos.
7: Hi, hi, Veli. Hey, ata Veli wa go tsa ata ko a go thata. A go thata rona ba ile tswe. Ke nna o tsoga se le ka o pilo pa no Veli. Ko mane tse ka 84.6. Thank you, Veli.
8: Mvolisto, how's it, how's it? Mnati, mnati, mnati, mnati, Mvolisto. Kumametsi man, kumametsi Mvolisto, kumametsi kunalwena Mvolisto. Mvolisto kukhubule mata le chisang Mvolisto, 88.4. Nenan, kaza mdilo Sasselberg. Wali ntata inana kamona, ntata olwit. Tak, tangi Mvolisto, ay tata.
30: Arvanga. Dumela Mvololo, dumela, dumela Mvololo, kumametsi ka 89.4. Ke nna mogo ka kutlwenong. Ka mantswe a matla pesa le me ya 91. Mamametsi. Mantswe a monate a ra leboha ntate, ra leboha.
9: Dumela Mvololo, kumametsi kubula 88.0. Ke le Libertas, maplaseng a Senegal. Re a lwena 5 o'clock. Tango.
10: Voli voli. Mama voli voli. Ay, kuma mezi ka lugule 88.9. Izi jela ka mwa ka dibile vela ba le bitsa. Ah, ma fela le ke bila mo na tika nete. Ba le ha yo ha. Ka sa go ka tshiwa ma go wa, ka sa tshiwa ma go wa. Voli.
30: Ke mena le kholo ke 88.4 ke lugule kuma mezi mo la la kholo ke. Nesonyena emetla ya letsatsi go mphamisa lengolo la mema Mpukeng la ba la mphopotsa ka 2019 ha ke ne ke le makgatheng a lefu empa Modimo o na o matla wa nanabetsa letso la ona wa nkula ke meneng la ditau go rialo mema Lebitsa Kwestenerya Simone.
11: Mamedi Metsotso e tswara majwalo o he meraro ka morahora ya boraro. Dumela hlengwana mme, dumela wena mohlodi a ratwang ke nna wa Lesedi FM mesong ena ya labobedi. E jere matsatsi a mane kgwedi ya Phato. Re a leboha momamedi ke utlwile o teng, mme melaetsa ke ene ka bongata bona ba haesale. Re tla nne reng ke ka bobedi ka boraro ha le ntse le thetheya. Mokgatlhelong ona bobedi re tla ke re tlo sheba ha ditaba tse itlhommeng pele o tloa maobane le mesong ena. Ka re boele re jele komo nna le wena mamedi ke a leboa ka nnete ntate o re Veli o bua ka lerumo mona ke lo rile motho ao ntate ke itse ha ke qala ena ke confirmation ke netefaleletso ao le hloleile ka nnete dula tshepong ya hae le kekebe labela o fumana lekgale o tla bua fela.

re re ke ne mane dikamanong tsa lerato. Mamedi lekgotla la magistrata la Johannesburg le thibetse rakgwebo Brown Mogotsi o fumana mabitso a dipaki tsa mmuso, mme sena se latela ditlaleho tsa gore mosadi o hae mofumadi wa hae o sa ile a tshosetsa e mong wa dipaki. Ebileng yewe e butswe mane Mafikeng. Jale le itse tšhe Brown Mogotsi o kekebe wa ba wa tseba mabitso a dipaki tsena. E nngwe ke yona eno momamedi e re boneng ka nnete bakganni ba e thabetse ya gore hosane theko ya petrole e ya theoa ka 52 cents, athe ha e le diesel yona e tla nyoloha 1 rand 38 cents. Mamedi re bone video e bohloko maobane ntseng e matha o marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba. Ebile majoro wa seat of eThekwini Cyril Xaba o kopile ka nnete gore setšhaba se emise go nna ba ntse ba arolelana ba maneya ba phatlhalatsa video ena momamedi mo o bonaetseng teng lori e tsamaisang metsi mane motseng o bitswang ka gore Umbumbulu ke borwa ba Durban. Monna ya dilemo tse mashome a mane a metso meraro momamedi ile o ile hatwa ho thulwa le hona ho hatwa ke koloi ena e tsamaisang metsi. Mme ba neng ba le mono momamedi setšhaba se neng se na le yena mono ba hlalosa gore yena Celani Zungu o na le ka o thiba lori ena gore e seke ya feta e sa ba tshelela metsi gobane ba ne ba eme mono mo ba emeng teng ba tlhoka go fumana metsi. Mokganni eno wa lori ka ona ba feta fela a ba a sa ba fa metsi yana ya ba gore o leka o ema ka pele ke bona mokganni ona a potlakile ya ba wa mothula wa mohata mme ya ba bophelo ba gae bo felela mong. Abuti ya ha bua o re ga ke kgone le go ja ka sena se e tlhaileng bohloko ke bona bo tshosang ka gare go lapa leso lena la ha Zungu ka sena se e tlhaetseng abuti wa rona ya ba o latlhelwa ke bophelo fela jwalo. Mme re re ga moya wa gae o phomole ka kgotso momameding mme re boele re re matshediso go lelapa go setšhaba sotlhe se boneng ketsalo ene bohloko sa ka mono ka Umbumbulu e se ka ntate Modimo a ka ba fa maatla nnete gobane go boima ka nnete momamedi. Re phetela ka tse thewa mane Tsakane e Kuruleni provinceng ya Gauteng. Mamedi Mosue dilemo tse 29 ya rutang tse ding tsa sekolo sa primary ka mono o thuntswe a bolawa nakong e o a tsamayang le ba bang ba barutwana ba le ba sekolo maobane Hosein. Mme sepolesa se ntse se etsa diphuputso gore e be sesosa sa polao ene e setlhogo ngwane eno wa batho a letseleng a ya sekolong a ya mosebetsing ya ba o a thungwa o a bolawa e be bothata bo go kae o ne a tsamaya ka maoto le barutwana ba sekolo sena mme bana-bana ba bone ntho e tshosang ntho e utlwisang botlhoko. Le teng e re reng ke monyetle ona momamedi re le tshebeletso ya lesedi go lelapa go sekolo sena se neng a sebetsa go sona ba motsebang ba motsebileng

0: re fitise matshidiso re buile re re ha moya wa ha yo phomole ka gotso le tona la thuto Gauteng mona mohlompheile bogammaile o itse na ke taba e tsosang taba bohloko empa wa tsepela no dumela hore e se polisa se tla fumana baetsi ba ketswe ne bohloko mo mamedi ai banna a ikela mosebetsing a ilo sebetsa ngwana batho ba mothunya ba mo bolae ke ka hona ka mehlala matsatsi re mo mameding ka o tswa hle a go kope tsireletso o bana a re tsebetse re rwang ka ntle ha re tsebe batho ba re rata le ba sa re rateng empa he le maemo ngwana re ntse re holukile holukile mamere re fisa mabenkele re gutla re kena selong sa rona
1: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 0834 00 46 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 0832440046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

Moma medi metsotso e tsura mahwe mashume amabedi ibile hamalla ho tsho ho ye masho ho ile shumela metsiro bo mvololo pele ho tla ho reino ya bukai ha ise hora ya bune mamedi ari bue ga jeno nalwena mona ho le sedi FM ke la bobedi re tshwere dikamano re ke re shebe nthwena 18 e tloileileng e tsa halang pakeng tsa batho ba babedi ba ratanang maobane re ne re bua taba nna le wena mona ya hore ho na le basadi ba dumelang hore ka nnete ntho eno tweng ke tikatikano e ntse le bothata hobane ho na le basadi ba sa dumellweng hore ba ka kena dikamanong le banna ba fetang bongwe. Ho na le motho ya dikamanong tsa lerato ka ra relationship ha jwale e mong o lenyalong ke monna ke mosadi empa o a jola momamedi o na le motho ka ntle e reng ha a na le yena a mo jwetse ka tsela a mo ratang ka teng a balle dikgapo re baby wa tseba ke ile ka tatela o nyala fela o nkile ngwana batho mo beile mona ka tlo le yena ha fitla o yena o mo jwetsa ka tsela a mo ratang ka teng ntho ena e bakwa ke eng momamedi ke eng se etsang gore motho a ratane le motho o mong e mong empa a na le motho yo a ratanang le yena kapa a nyetswe na ke o se kgotsofale na taba ena e bakwa ke gore motho ena o ile a utlwisa bohloko le ha o mo tshwaretsa ile a kopa tshwarelo fela lerato le se le fedile o so etsa gore ae banna kgomo di ile tsa tswa ke nyetswe mona kapa ke nyetse ke ile ka ntsha dikgomo re na le bana ke eng mmamedi mohlomong le wena le a o sa ipulele re bua taba ena wa etsa wa jola o nyetse empa o na le motho kapa batho bo ba teng bo ratanang gobane mogotsi ke eng se ileng sa o etsa gore nke qeto ya gore jwale ke a tswa jwale ke lo fereya kapa jwale ke ya mo dumela motho eno ya mphereyang le goja ke na le molekane e teng mamedi ya pela ba bangke dikapo le mosebetsing mane fela re a tseba gore molekane wa o dula mo feletsa ka kolo ya mosiamane empa re a tseba ka gare ka mona o jala le mang ga ba sa ipata le o ipata 086 0003 0794 079 75 8 50 66 mamedi la ke nka mehala jale se ke tswafa enka re utlwile ka nnete gore mehala nneneng ga o re utlwe buela jwang re se re fetisitse tabeno re tlatle ga o letsa motlhomong o sa nkutlwe ke tla feta fela le WhatsApp o mane ke teng 079 758 5066 romelela voice note ya gago e mong a ba tswe a ye mane nokeng a tswe a ye thuteng mane a nyonyoba a ile jola a sia monna ka tlong ei wa tseba ke sa ile o batla patsinyana le bo mapolasing mona sa ile o batla patsinyana ya o besa go a bata athe o sa buile le roll on ya hayo re baby love ha re kopane melangeng

0: Mama ri bona mametse a tlhopa sa mafiki zolo ba re emlanje. Ya motho tshelo rai. You'll meet me at the river. Kana kwenu o sia mohlangana ye. Sia mfumadi ka tlunga mona. Wa matha o ya mani emlanjeni. Ke bani ba lwala thauli. Emlanjeni mane ho jwe ntho tse monate bo di strawberry fela o na le motho ya musiang mona ka tlung ya reng le yena ho wa morata mamedi ntwe na iba kwa king mona holesedi fm
1: mbololo mbololo out ya strata ke le hlonolo le sotho mona ba seru
0: ndade
1: mpena ke botlokotsebe ka botho fela ntate wa ka katoka ire ke re katoka ha ke a tshwanela e bentse ke matha le basadi ka po le banana ke na le lelapa ke tshwanetse ke shebane le mosadi yeno wa ka le ka mosadi ke ntho e jwalo fela ntho tseno ke botlokotsebe ntate ke ntho tse hlabisang dihlong
2: o ke mo re revolution mogapedi ntho e ba kwa go se kgotsofale e le mehago ke mehago mbololo wa ne mehago ena na ke yone e tsang re bele e etse bohlola jwale a le jwale se le bohlola mara ke e tswa e ba kwa ke mehago go se kgotsofale mbololo ke maikutlo ka mo re revolution kutwana ntanko
3: ho tsonda temlo ho tsomotswa Hey, iti nta mena temulohi, iri ka golo ringata. Kuti sena bohloko, hona le monga utlwisitse ni bohloko. Ke mehago, a go kgahlwe. Kore ntho ringata tjena mo ga yona tjena, tse se monate o fumana ka nako nngwe, le a ebile le a sebelana le mohatsa gago wa fone. E mong wa tseba gona e mong jwale e mong wa tsona ko go fuma sejetisana ka ntho tse ka ntseno empa yona ga e ga etnate molo fela e ya e tsala ntate ke ntate nko ja kesete ene e baletsa tse di monate motswagae
4: loveli tia strata mr good kisa ihlosa o sa tlasa mtlaolwa ko lwetse Kila bona o khalemele motho o mo khalemele o mo khalemele dilemo tso mo khalemele hore ba botie a go butle ka mojolo ona wa ha a go itshwara hantle a abele ya ba ke gathetse he ba ke long distance relationship nya tshere jwaleng e bile je ka ga lenyalo ba long distance motho tla ka mo gana go haema jwale a ka re ka le na winter bodutukwa a e botleleng na ke mietsisa a ka mietsisa le na heaven a ke jolla sho a ke na stress ke a jolla en ha so ka antshwara le ka mo ha so ka antshwara a le teng ha mo na o kuaka ke motho kuaka je a le siko kwana kwa ye mo a tshe le na wa tshwasa kwa ke bone ka yena ke yona ntho e ntseng na ke jone ke bone ka yena ko qoqela ga ke na itlhalosa thank you very
0: ke a leboa gaitsedi aka o ipuela nnete mo mamedi a re ke ile ka e tshwara ke long distance relationship mvololo ke a bona gore motho wa jola bua le ene ela motho wa batho motho wa modimo emisa ntho ena gago jalo re fa lebaka gaitsere yaka ebile wa itse ba re le nna ga le teng kwa gae ao baby ga a potela ke a jola go na le e mong gobane ke rutiwe ke ena jo
5: hallo veli ke dintle ka mona ka soweto
0: eyadiefa
5: sa gago fela a tseba taba yo e kgoswa ke eng ya gore motho a batle go utlwana le motho emo impa a ntse a na le motho emong ka tlong cheating batho ba rata honeymoon face o kile utlwa honeymoon motho la founela wena vele go na le ntho tse tsamayang ka mpeng ka mona o monagana fela go na le di-butterflies vele batho ba lateletse di-butterflies motho o batla o dula ikutlwa ana le a le maratong bana ke re motho o se dutsile ena ka tloso mo tlwaetse maikutlo gago a mo tlwaetse jale ena aa o tsa motho a cheta o dula a batla ntho e ntšha e forese motlho ene tla dula e tsamaisa ntho eno ka monono ke yone e tshwang batho ba cheate ana ke high right he yone ke yone e tsang batho ba cheate high right
0: Bye, didn't lie.
6: Hi, Bololo, le kae ke teng. Eh, nna ba tsaba ke nana kana ko ngwe ku o tla bo o yalana le motho ka pa o le relationship in di ena o bothola megwa hae o sa bontsha di thukala setsa hae gore ke motho a jwa. Na ko ngwe o wetsa choice e wrong. O yalana le motho o no sa tla nea o bonyalane le yena. E le gore lerato ga le sa leyo ka baka la boitshwaro ba ona o dulang le ena one ka nako o tse di motlhomong o abusive ke kopa tshwarelo gore ke sebedise lentswe leo so end up kapa sa o fe lerato ena o o dulang le ena o end up o so o wela matsong a motho mong gobane o ne o le fragile so ka nako tse ding o tlameha o nke nako pele o ka nyalana le motho gore o tlo ithole o dutse le ena nako e telele botlhokong ba lone jale ga o ka wa etsa wrong choice o tlo end up le motho a o selela a sa kgotsofale o tlo end up o se wela matsong a motho mongwe e leng gore ga o mo compara le ole o fumane gore o wetse matsong a mofutho ke ntse ke kanana opne
0: ke a leboa kgaitsedi ya motho
2: ntatevele le kaeamotlhosa ntatevele se botlhoko sehlose le se bohloko ba le ntate le bitjotse ba thaba ba khotsofale bo mmeli bo ntate o ya tswata ha ba khotsofale motho ntsana le motho ntsa batla go abane le motho ka thuko bana batho ba moharo ntate vedli ke ka ona le dipulano tse kana kana ha batho na ba ka ba khotsofale ke se bana le sona nkebe ho sena dipulano sena tse kana kana le bolloi bo le siyo Nima mtu pika betle minta tebeli kialibu.
7: Mbululu wa utia strata.
0: Mwaname.
7: Yes, budisa. Kwa watuwa mtaye wibu anyena. Kenta yukulu ibile yere. Eza ala nyere pila liona kama la pinkam. Marwale. Kitlo kwa mela ori mbululu mtuinana. Kanete yuona inkari kitole huma. Wana ke ne to tla fumana hore ke dula le mme ka mona marwa hona lo mong a ngahlantse ke na le motho ke dula le yena ka ka le ka uno ke re ga tshika ne ntwe ne ke tlolewa thank you vululu ke zoga ka mona ka nya ka long language
0: zoga ari ke tlolewa ntwe na mvololo
8: eh ho zo nda demvolo na demvolo lo ndi ba ntwe ba kwa ke ana ntwe ya ba bon Baya nyonyo ba ba tsama ba gata no tswa mo ba bolaua ka tsona tabanyana tsebiwa ntate mbolo o bana ba tlisa bo ntate bo tlo go le bo ntate le bona ba teng ba ba le ma he bo ntate ba tla bolaua ka tsela tsa
9: khotso mvololo khotso mvololo a tshe temane le mvololo ke nana ya ba kwa ke temane ya ho tloelana ha se re dilwa mmoho tse ding tsa dintho tse ne re di etsa le re qala o dula mmoho ga re sa di etsa tse ding tsa dintho tse ne re di etsa re qala go kopana ga re sa di etsa ke tsona tse etsang batho ba qetelle ba ile ka ntle ba jola ka ntle ene ba enjoya ke gašhane lefu ka mone ka tlokolelo
0: ya mamedi e meraro metsotso a pele wa tla go ra ya bone mona hole sedi fm re tibile ga jeno ka nnete re batla ho utlwa king sena se etsang re motho a le dikamanong ana le motho ha ya na le moratuwe wa haye a le lenyalong fela ka iphumana ratana ka ntle le motho emo re ya utlwa ba mamedi ba bua mvololo re tle mahaleng le se di dumela
10: mo tse pele
0: dumela ga itse ra motho le kae
10: ha mona tota
0: ha mona di ga itse ri aka
10: o ka ya ke le teng o tlo isa mala le teng o ka ya le se le teng o tlo isa mala le teng o ka isa mala ka ga mo tsi ba sa sebetse o tlo isa mala le teng e tla le ba ka la pele ha o tlo mdulisa mona na o bona na o ngwile o mphe ka rete ke etse mosena kaofela ke shebe bana ke fodise nako ga eyo lele gana nako gogang gotu ga a fitlha ka mokebelo ka labohlano ka mokebelo o ile majiteng o tla mmona ka sontausen ke bana wa tlhatswa wa kgea wa kolomaka lele gana nako mozake a itlhaele kwae mozake a ipalebela ka ese ke ka a itlhaele kwae a e mise ke mo la kotse le le hai hona le tshwetse tsa hala go bona hala bo hlatswa ba tedi go pedi nna go yona hala yona e be le nna le tshebeke le lo ya le go dumotsi bo thatha ba pedi a ana nako ya u dula a la teng la hala
0: nako
10: u dula a le strategy la o ka para se a pa go tsakeke ha o ka fumana mogudi kapa mogolo ka ya ka kereke a nang le nako o tloa kereke metlhela le metlhela le metlhela le metlhela le metlhela la o ka thoma thuela a tswa o na le motho a nang le nako a ba thuileng moo o tloya makomeng metlhela le metlhela le metlhela le metlhela because o batla nako ka o fela tsona sedi o ka etsa tsena ka o fela motho a fuwang nako o dula a batla go ya moo mo a fuwang nako teng
0: ke le bua mabinda ke le buile go ntsira bye bye mama di dumela
11: e malume mvololo
0: hela le ga ngwana mme
11: e re theetsa buti le guys
0: ha mna dinda dege mangwe le tsala kae
11: bua le mani ka mo ga re fang khotso ka mo
0: nda de o re ngwana mme
11: wala mme e re dire tabenya pele ntweu o ya ka sosa ha ngwana mme ke mhlaswa ntshweno ka kapa ke mhlaswa ntshweno ene hape wena ngwana mme ke bopelo e telele re ke e bee jalo kore ke e hlakise jalo ka metsi ya sediba ke pelo e telele ngwana mme ga o na le bogobe ka tlong ya gago o ka kopa bogobe kae kae gape wena ka kapa ga o tlameya o je bogobe ka tlong ya gago
0: gobane ke bona boteng ka tlong ka mone
11: ee bogobe bo teng mona mago batla o le o ja bogobe kae ke botlhaswa bona bona bona bona ngwana mme bona bona bile bo tshwajwang le ke ditshintshi bona
0: ai
11: e re ke itebogele e malome mvololo e
0: ke a leboa ngwana mme tsamagantle ke a utlwa o tsele e lese di dumela dumela ntate ga monnate ngwana mme
12: wa tseba mr v o retlhe o natefele gantle nthena ka mokgwa o batho ba yetsang ka teng ke tlhokomela motho o tla ba blame motho e mong wena mr v a re ke nyeo ka lebaka la o tsebe motho monate ya tsamaya jwale ge o tsebe taba eno motho e di a mo tsamaela obane ore go tshwane a bambona le nyeo o ratla kgone go blame motho e mong mr v jale gangata mr v nthena re e beye ka bokhutshwane ke le sekemekeme ke le mafatlhaneng pele mone ke laka ka e tlhokomela mr v sebe se bopeletswe le motho mr v sebe se bopeletswe le motho ande motho e mong le e mong o gata o itlhakola ka motho e mong mr v jale ke gopola bebele mr v le batho ba dibebele lona latlhatse bere ko o kae fela go lathua wa reng a reng gana sebe ga a tlhetitse mosadi ona ka mašwe kao fela mr v ba ile ba sutlha gobane ba itse ba gore matswa a rona a silafetse jale motho e mong ore ga a batla go etsa dintho mr v o tla ba supa re ke sekemekeme ka baka la sekemekeme gore ke tle di etse teng o tsebe ntho eno motho eno ya monate fela mr v o kgona go itshwareletsa ka motho e mong e le gore ena ga itšhedi mr v ka bogotshwane mr v ke bee ke dikerekeng ke basebetsi mmo ngetlhoile ya ampelense lena o fela batho ba tsamaya mmo mr v o peteleletse go nyane ngwana ba fa a tlha e leng tse o thua ke basebetsi mmo mr v mpa basebetsi mmo ngwana o ya tlhago sane e re ke isiemo mr v ka bogotshwane ke re sebe se bopeletse le motho mr v a e re ke bee mone sekemeke mo itebola tase mr v tata
0: ke a leboa sekemekeme tshebeletso ke lesedi dumela
13: venile kae
0: re tele kae ngwana mme
13: ngwana mme a re bue nneke batho ga re tshwaneng
14: ona o ke se fane ka ntho sna nyo.
0: Sure.
14: E ka re ha ke tsa ntho nna. Go tswa ba rongetisa ka o one nna ke ne ke yetse. Ha sa rati. Tsone ntho ke se ke roke ba fana ka ntho sta go rata. Tanga ba ka yetsa wena o sa ba tla we ba tla wa go tswa go alo wa phidisa go alo wa tsiba rena. Wena o mang ba tla yeng ya jwang botshelo kana go tseding ke tlile mo mo ja ka hore kana go tseding o nyala ke motho o lo re ka nnete ka o mo sa mo me wa ke modimo kana go tseding fuma no re hal man tseding ga di ntho di tsa hore o qeteletseng o fuma le motho a hantle for wena and then go bona re ne he ke bona mo dilang di Radiator wana mme di phoso mare ha re etse di phoso tse tshwanang motho o mongwe ntho eno ha e thabele ha se ya hana
0: sure
14: e ke antle wana mme
0: ngwana mme ke le buile haholo ka maikutlo gago
14: thank you
0: mmamedi ha re kwale nako e fedile
15: Morena veli botata ke o sa tshepa hale lenyalo o ka tshojo wa se ba o sa tshepa hale lenyalo mara kana ku o ka thola e ba kwa ke amang a mabaka kana le ho ho ho tsa la la tlo o ka tlo so o re a le pe gri pa tla rolo ka ntle ka kwa thank you that ke te bo mpo bo mshana matwa be sene ka
16: Mr. Mbololo Mr. Mbololo ngwaneso o tsebe hore hangata nako nngwe ke o sa kgotsofale nako nngwe o fumana motho ka hara lelapa kapa hona dikamanong tseo ha o kgotsofale motho o sana le ditaba tsa hae tse sa kgotsofatseng jwale ka pele ke ka hoo o tla fumana e le hore shitang motho ka tsele jwalo ke nna mohloka lebitso a DJ mona
17: ela mbololo au tia strata madume wa tsoba botata bo mbololo ka nnete ke botata e sa le o tloa gale le teng wa gopola bebele mane jeso o na e galemela nthwena ntate empa bomme ash ba ntse ba tswela pele ka yona ke motho ono motho wa dineo ga ke kopane le mosadi a ratanang le motho o monkwa ke kgona mmona ga ke mo kgalemela a sa mamele o ba le mathata a yona ke bothata bo boolo aolo mbololo ke bothata bo boolo aolo mbololo Ya ke nna ka mona ka thabantsho ka mona thank you mbololo thank you
18: abdivele ke kgotso ho jwang tate ka region ka mona dumedisa ba mamedi ba gao kaofela
19: good morning veli ke mabinta ka maoke
20: kgotso ntate mabolobolo ga monate ga monate re be re phele ntate ke nagana nako tse dingwe tsa bata ba eno e etswa ke taba ya gore ho hloka nnete ho banyane ke la nna ka tiana le wona taba ya mofuta ono ke la nna ka tiana le wona ke kopana le motho le go ampolella o tla re kena o tla ba o tshepisa taba ya gore 1 2 3 solo ke la bona e re ha re se re le pele mane be motho wa boteng o change a story ha sa bua taba ne e le gore o e buile taba tsa ntse le go di buile ha ntse le lekala le utlwana o fumana gore motho ona o sa tšhinisa ditori tsa gae o kila bona jale taba eno nono le yona ke yona e le gore e qetelela e ntse kae gore motho o qetelela o ya ka ntle gobaneng jale o fumana gore motho ona jale o sa buang dintho tse ngata tse e leng gore pelepele managanne tse re kala go utlwana ga di bua o kila bona tsamaong ya nako ke ona sa a tlhagisa taba tse dintsi o kila bona jale ya renya gamisa le yona taba eno noko le nna nka qetelela se ke entse ntho eno nono ya gore ke ye ka ntle gobane motho eno ka nnete ga ke sa tseba gorena ke motho ya jwang tsatsing ena o a chesa go sane o a bata o kile bona jale ga e sa le motho a street ka tsela e bontate wa ka Thank you ke nna mo hloka le bitso ka mona ntate ka botshabelo ke le buile
0: ke a le bo mo hloka le bitso ke a le bo ngwa na mme mamedi ke le buile mela itseme ngata na go e fedile Robert Metso so ka mra horena ya bone re wela mgatlhelong wa o qetela wa boraro wa dikala neng ke la bobedi ka jeno hlola matsatsi a mane go dia phato re na re tibile ka jeno mamedi re bua mme ke a le bo mo mamedi e mong le mong ya khonneng ho kena ga jeno lo ena re sa gona go fitla molaetsa o ke a tseba maikutlo ao a na le bohlokwa o batla o tshwela fela re ya leboa nakong e tlang le wena o tla kena re inele matsometsing ka jeno mamedi ke a ikule ka o fela maikutlo a mo mamedi mamedi e mongwe tse botlhoko tsebe go se kgotsofale ke moratiwa wa ka ileng a qala pele le nna ka meetsisa nka nako go tseba motho kena lenyalong o tsebe ore o kena le motho ya jwang fela go na le dintlha tse pedi tse tharo mmamedi tseo ditsebi ba ditlhalosang gore gangata e be tsona a sesosa-sosa tse e le gore se baka gore qetelelong ya letsatsi batho ba babedi ba ratanang batho ba babedi ba lenyalong e mongwe a tswe a tswele ka ntle a ile ba le motho e mong go thu tabena ya o tlhoka kgokagano ya maikutlo nako e nngwe e ba ntho ena ya gore ga le sa bua jwalo ka ne le tloetse o bua mmamedi e mongwe tsholo jwalo ga le sa mamelana e mong ha bua e mong hulela kwana e mong bua le e mong ka tsela e seng hantle o qetelele o tlhele mantswe a gore he wena o rata o iketsa mme wa ke o rata o iketsa ntate wa ka ntho tseno ka o fela momamedi le tsona gore di baki gore jwale motho a ra ga ke nana le ratelane la ka tlong ga ke nana le ratelane e ka nka thola motho ya ka mpeyang hantle emotional disconnect ke bothata go tlhoka kgotsofalo ka tsa thobalano ga o sa tshwana le ka nakwane ga re ne re jola go le monate re tšhakelana mang o sa dula kgathetse mang o dula teneile mang o etsang mang o na le ditori tse ngata go thwe le yona ebe le leng la lebaka le etsang gore motho a ye ka ntle mang o sa robala ka jini mang o robala ka tsup na e mong ka legging e mong o sa gae kobo ke a chesa ke batla lo robala ka utsweng ntho tseno ka o fela e ba bothata e nngwe momamedi ke taba ena ya gore motho ga o sa mogotso gotsa motho wa ka o motle fela ga a tsamaya ka ntle ka mane o utlwa melodi utlwang go thwe le yona ya e baka taba eno gore ae ga o sa bua mantswe ane o neng wa bua re sa qala o kopana le yona ke amang a mabaka mathata a puisano le dikgotlhano momamedi tse sa rarolweng dikamanong ga o na dipuisano o seng re tsamaya go na le ntho re hulahulane ka mantswe re tloetse le jalo ga re a e rarolola tabena o ya mosebetsing ke ya mosebetsing a re gutla re e feta fela ga ra e kwala ra dula fatshe ya tlhokang o kopa tshwarelo a kope tshwarelo le yona e baka bothata puisano ka sengesemane ba re poor communication le dikgotlhano tse sa rarolweng tse salang di eme fela ke mang o buang le ena founu go smile le mamo ehe ntlele founu ena ke yaka engengeng ai e ba bothata mothano sankile wa jola yone mamedi ke a leboa ke mang ya golang ka jeno ga o gola happy birthday ka tlo le mahlonolo di uateletlhe ba ba raro bo tswang o ba gopotse re tlo o fa monyetla mona holesedi FM
1: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo

0: Mamedi mana wa metse Summer Walker, Summer Le Drake ba o tla pina monate Girls Need Love. Ruben Staratu Mutlile le yena re sorry 2004. Mamedi ha o hola ga jeno le CD FM le re.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle le nna neo la dikalaneng le mvololo.
0: Mamedi ho fela ho le jwalo ha o keteka tsatsi la tswalo ka jeno. Happy birthday. Ere rutlo
2: 086-0003-0084-0006-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066-0005-8-5066 re sa go tsosa no fula mazeboko hana ka mona ka petsana kire bongane mdeni mbata le lantsa le hona ka mona ka petsana ka tella ka ushaka ka mane ka krotata mama ha di mulu ke rastya ka ba tseba
3: bolelo dumela hape bolelo ha ke tsose bana ba latelang ke tsose no fula mazeboko ke re le fasa April muloi ke tsose mwa ka mapantsho mokwena ka mokapetsana re tsika ba tswa phatsimetsa sile mna divele.
4: Hello Veli, re ke tsose bana ba latelang re ke ka mane ka Bothavile ke re mamokete monelwa a tsowe ke re mampe molatudi a tsowe yena ka mona ka kutlwanong ke qetele ka ntate Papisi Betwane bana ka ofela ba tsoswa ke mamponyile le ka mona ka kutlwanong o di ndala stress. Thank you Veli.
5: La le di jang ka jete go ga be ma la dikga di no enzo ka tele yo ga nda di tla di jang wa tswantwa wa tsoswa ke mo gana ma go di ndala tau ya go go vera vidi.
6: Ke la mpolo ke rende tela ke bo eng tsaka la tsene ka kutlwano K3 ha tswa Phatsime Bravincent ka K7 a ka tswa Phatsime Phemelo Majito K3 a ka tswa Phatsime ke mo robere revelation kutlwano Danko
7: madume a tu vololo ke go pore pipete e o tsepo jafta re mmitsang ka maketola ale ga mane ga motse Durban ke be se ke kopa o lotso sa mme mafotso matabane matati ele mane ya batso sang ke khotso matabane madume a ding vololo madume
8: khotso mvololo ke tsosa ouma tabana ke tsosele ouma nonyana o swaka ouma nonyana ke qetelle ka malishwane motsapi bona ba kaofela bona ba Piritona ba tsoswa ke Gushi Tagosh motsamai ka Piritona Helbron. Danko
9: Bololo le kae Bololo ke me maliboko motsetsi mona Velko mo Veli ke tsosa tswa kae Gomare ke tsose bahamokeki kaofela ke tsose Milani Senogo ke a leboa letsatsi le monate le monate Veli. Hamnate tanki
10: au mafolofolo ke exiting a khabane grilling Mpumalanga mona ke tsosa khabele magetha ka masego kamane ke re le bina se hlo hana ka masego kamono ke re go ba magetha hape bona ba ka masego kamono no abatswe batho amen
11: dumela sebotise moyeng ke tsosa bana ba ka lentle tsapole fusi le rato ene o mane be tshakase batso sa ke malfo busikidi ala sadan gate ke le bua se budise moyi
12: a tso wena temru ha ba tso wena swa tshe tshe ekenes motlalento a matheka pere tso wa tshe tshe ke ra o sia le tra ma resi ke ga mo ha o sia le tra tso wa me tshe tshe ka tele ka se tsui ka mana ka matatile a se kitswa ka moka matatie le khosilele le tshai ke ntate ngosi
13: ena mokana pele dumela dumela sa ke te go popo ka mona ka sa solle se go jela ka tsena ke le tshibitso ke la gata go tsosa bili boe popo ka mona ka sele ka matwa ke mwaneso sa tswa pata o sure ka kgente tsena ke itse go se go setse hantle ke a motsosa ke tsose le kindo ngomo bana ba le mantsa ka mmu ke tsose le mmile se futhi ke ga ba tswe ba phatsime ba tsosa ke tebo mpopo ka mona ka sa solve ke le boile bohle ba ile ba tsosa la pemo tanki tata o ferile
14: botolo le ka ya mna to tsoma ka be botolo ba tswe ba tshe ha ke tsose mo mri ka ho pauso ke tsose na na ga to pizza ke tsose tsiga matati le ke na le tshiba ka bota bidi ka tele ka mpusa na pakisi ka debe bana ka fela ba tsoa ke mma ka be ka be ba ke ale
15: ho tsoveli ke no mvula mase boko ka mona ka petsana gitsi ke kopa o kopela mothalo mong a holang ka jeno eleng di gantwana ke ga a hola bona tsedi ntseng a tanga to ka mana ka potsi strom ke kopotso sa batho ba ga go balatelang ke tsosa mmatse ke so thwala ke tsosa mmadi se bo thwala ke qetella ka mamoga day thwala ke re ba tsoe ba tsosa ke no mvula mase boko ka mona ka petsana gitsi ke le boa veli
16: dumela veli dumela veli so sa basetse mo golf mode nna ka mang ka tse online mona o dinjala ke ga batsoa batswe ke msebetse ke le krila majwe ke ga batsoa ntate melembe ke ga tsoa le na victory ha re re msebetse ke ga re msebetse ba tso sa ke nna mo go ka mana ka kutlwana mo go ka kutlwana ke ga tsoa re msebetse ba se tswa tipo ha re tsoa ha re
17: Ela, ela, ela, ela, volulu. Ela ma volulu. Ona me anke kire nkae kae ka manaka Carltonville kire atsuya phatsi me kuseng. Ke ka manaka Velcom mo kire makabele, tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa hle kuseng mtsindwa ka tsuwa phatsi me. Ke ka manaka munya ke business brown kire ntate happy ra matswele kire go ba mo. O le yana le rato ka ntate happy ra matswele ka mo ka munya ke ba ba ka business brown. E ke le bitswe tete ramatshola tso hlokose ba re ba tsholo kopela ke mothara ya breakfast la che voliso ha ile tsa busiu mo rena ra theba di ja le bo ma volopo olo
18: out ya strata o pitse ke pitse a gore ke etse batho bana ba baga go letsatsi le mona na out ya ka bona ke nkae kae o ka mana ka Carltonville ke re le rato mo ke jana o botshabelo section C2 ke qete
0: nkinela matso metsing wa namo mamedi e sitise ile mbanna ke mo mamedi yona ya letsam fela mo mamedi e se mo blokile komporena ntshwarele ngwana mme ke ha letsa re ntse re bapala voice note ha o fela jale bile mpe a holo ena di studio tseng ja o sinyetse nako se mo lahletse ka thoko ngwane se re qetelle fela voice note ya hao
18: le jolo ka mandla speaker ke leme o botshabelo section C2 le yena batho bana ba bararo ba etsetsa letsatsi le monate ke fusi maphakisa ka Boston thank you check
19: hello veli ke Ishmael kwalane mona mahashing hange ke batso se ha batswe batho ke mo abatsana mane nga tswe mme malebese Shemane ke khutle ke ya Fatima mane a tswe ntate mxolisi makutu ke ya ka Maria Zele ke ra tswe mesqui matumane ke ntate Ishmael kwalane mona mahashing ke a le buandate
20: dumela mbololo ke huputse bana ba ka sfang ka magetha thobei magetha le mphomanko ba hopotsu ke mme wa bona a ba ratang mampho magetha matati le thaba tshisha danki out ya strata
21: a re go go dumela ha ba tswe ba tinga tshe o gore ke ke ka mphamri tshe ke mantle le bese ya tswe ke mme thoni ke re mamtina tswe ke ke ne thobosa ke re ntate e ma tsa mo fukeng a tswe le go go ba tswe bana bo hlotsa tswa ke mme ka ka mona ka Pakistan ke ntate bye bye
0: Reale bo mme mashuma mabira metsero bo mme dikimetso tso pele go tla gora ya bohlano bona go le sedi FM re a phethela joale a comrade Sabata Thedisi o re o kopela joalo botitlaba o le poki tswai ba motseba ka babsi o tsosa le tebo mogele ba motseba ka stlolo ba a ibotlhe ba monyake mapolaisa pota potileng Faisal Brown ntate Thedisi o re ka lerato lona leo ore letsoge mvololo dumela tle temba le noma temba sešuba ke mafatlha a heso Bramford ba kopelwa ke mama Winnie Thipe a le masweu dumela vele moloye ke kopa o tsosa ausi wa ka Monafil John Scroon yena ke masite ke mbanna masitise ke gola ke balantle nthithi e ke tsose gaitsedi ya kamane poch e leng molatudi mosolotsane ke ketelele ka pogiso gang monyakeng rata maria mosolotsane almane Phil John ria kwala dumela
1: hi veli
0: dumela gaitsedi ya kalekae
1: ke shape veli ke bua le ngwanane ya beile mmapapiele mmapeng
0: gaitsedi ya motho
1: ee a fake ke tsoswa makhelwane wa ka sekutlwo sa tsile ntate Ishmaele kwalane mone mogatshentle ga tsotse o tlinta morata ke re ntate nkoja ka moo ka KZN antsa orata squi ke qetelele ka makhedi ka moo ka Welkom thank you very sera tsotse le nnate squi sa orata
0: gaitsedi ya ka tsatsi le monate le wena le sedi dumela
1: morning veli
0: gaitsedi motho le kae
1: fetende kae
0: a monate
1: veli ke kopela motho a le monsela a golang ka jeno lenana ke tebo ho tume o dilo ka mo le ka place nya online ha o feel it different mangwana wa haimo le bo ntume a re tebo gape gape ya masono lo go yena a tsebe ke ka mahawo ntume ga na motho fela o ka feel it dilo ka jeng lena a nya ka le le dilo ha ke le bona go le tsile mna ke bye
0: itsatsi le mana tele wena mme ke ya le boa mame di dumela
2: ai Mr. V
0: dumela ntate
2: le ka ngwana
0: ke ya pela o petse jwa ngwana
2: ke tsema. Ke mana. Ke sa go re skene ke nna tata ona le dinga nyana ka mafaka nang ke le. Ke kopa o tsa o shwa ka ke Grace Maboya le no mvula gate le ka o shwa ka ba ratanga holo le ba I bothe ba mafaka nang ke le ba tloa phatse ke nna de Bishop Paul. Ke bana bo se ba tsotsa ba kopela ke skene ke. Ke tsebela le service la o kgena mo yang tata Mr.

0: Beautiful woman Annie Smith wa tla ha monati mona ho le sedi ya fema re ba metse sengwe le shumela metse mene ma medipile ho tla horane ya bohlano moruti mochekwane ke mona o saliteng o re fa mafube tla ra re tswa lena ro sie jwa le ho le ho mo ifol na no la ditaba la makumane a mona le mane pejana mona ho Annie Smith re le ra ba pala boys to men Four Seasons of Loneliness. Mabedi rile ra bona Bloemfontein man beking e fitileng e mong wa di influencers mono wile allelwa ke ditshepe wile kwallwa kamora hore a ye live Facebook nya haye a tshisa tweba jali bana ba SPCA ba etsa dipuputso ba matla ba mofumana me ya ba olelwa ke ditshepe ka qoso ya hore ka tlhekefetso ya phoofolo jali hlokomela ngwana mme jali re re buikana dinako tsotlhe rena ko nngwe momamedi hlokomela ntho o e etsang social media ka o ama ka tsile ntle ka bagatsila e bohloko me na go nwe ya o ama bokamosomba hao le ga bona batho ba bua ka ona ba tshe ba re ba na tweba ga le kieno he mo mamedu so tsibile ba thuto wena ba ngono la gatsa o lwena wetsa video mona o batla di likes o hlekifetsa phofolo e fika pa ife me video ya hao ba e bona bana ba SPCA Ao ngwana mme o kene tsietsing. Tlapanya panya ka mara ditshepe. Jale ho botlhokwa mo mamedi hore o tsebe o ngolang social media, o buang social media, o reng ka motho ba le motho le yena ka bo yena ba bangata ba ise ba ile ba suwa mona anana hore o na le matla o bua ntho engwe le ngwa e batlang ka motho. Baba nga ke bua jena ba mata magotleng a dinyewe ka ntwa ile nga bua ka motho social media e se nete a senya le bitso la motho ke di ntotse re tlamang ge di hlokomela mo mamedi o bua eng ke social media hao ke data ya hore a dumela fela e ka o kenya tsietsing ke a rekisa ke a gotla
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mamela dikanane le veli molo manda o fikela la bra o bua go renya bobe o fikela go renya mohlano so police di FM
0: Mamedi na tefelwa ke manane ohle a tla o latela a tshebeletso ya lesedi ke mmona moruti mochekwane o sa le teng bakeng sa o re fa mafube re kopana o sane ka laboraro mona ho lesedi FM pakeng tsa hora ya bobedi le hora ya bohlano na tefelwa ke manane ohle a tla o latela a tshebeletsena ya lesedi mamedi ubele letsatsi le monnate o dutse hantle pelong ya ka ha re ya ho moruti mochekwane mafube re ya ka fikile molomo ore it's not over bye bye

0: hangata utlwa mantswe ano sontse o tseba gore ke nako ya gore o betsege, ke nako ya gore o itukise, o ne o kwala mabaka thwasa batukara jonito le chepate ba teng. A re leboga golotlhe mo ifoma komane mona le mane jalo ka metlha le metlha mosebetsi o motlhe ka lenaneo la ditaba Wave Rider Mafiteng Classic Medley Omega Omega Kuno Radio Afrika Borwa re be mo fitlhelorenyane ya borobong re bane re feleletse ao ke dioga tse tharo kao fela o tlaba monate jalo ka maobane fela jalo re tla etsa bonnete ba gore radio e ba monate la ka lebitso ke channel ba thusta ke mkaka tumelantle
1: Tumela hlamamela tsela tso ya lesedi metsutsungena le shumela metso e robedi ka mora hora ya botshelela le nna ke ho ma dumehle ke kgwedi ena ya phato e hlola matsatsi a mane a re otle la bobeding lena re nke re be hantle re nya borobong ei makumane re ya leboa ka nnete le re fa ditaba letsa bonnete ba hore re kena ka mafolofolo mamedi le nna sentse ke tshujwalo hle ke re ka o ikemisetsa la ile hore mohlomo motho o robetse dikgapha dikeleketla mahlong fela ka jeno iphumule o itjwetse hore ke tobana le bona bophelo bona mme ke tla hla ka nqane ke le mohlodi ke laka leno ke monono ke thwasa ke ho madume halo
0: le chepato salete khaitsiri ya kala kitkacha ke botho di papadi jwang kapa jwang tshwantse go utlwa rena ntho tsa di mejwang chapati ke go dubedi se boswa ka le kae
2: moro ka mo haule kae ka jeno bana besa
1: a ntho di lukile chepati
0: ke fela ta ke ke la bobedi ba tle wena chepati ka la bobedi tsena
2: ai
0: e
2: re ba tle ngwana mme maga hona le ho ngwe ke sa ho boneng hantle ka mona
0: e ke di konopo
2: e Mike wona wa ka ha wa light a man mo tlameleng o light teng ka jeno
1: ha fela ga uka
0: le tla roba chepat le
2: tla roba bi ga tata wa ba le
1: ke le bo ha o sa go hona le ho nyametsi le sentse ke tsamaka re stampa ba o tlo go hona le ho nyametsi
2: a go shebe di headphone ke bone ka ke a shota ka tsona ka
0: Chepati a re kopane ka nako ya boso a o babedi sentse re feleletse santse o utlwa gore re malalala o tsore radio e letswe a re tse fela tjena re atle
3: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.
4: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespresso e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tšhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespresso, always giving more.
5: Linda Ball now to the captain.
6: Leto lao le batlong ya Wafcon le tswela pele. Papadi engwe ya bohlokwa e seleng. Ha banyana banyana ba tla nkhisetsana mahafi le Burkina Faso, papadi ya bohlokwa ya mantshano. Na Afrika Borwa e tla ne tswele pele go le ba mogahlelong o latelang.
5: Goal South Africa Sports.
6: Tsetsa banyana banyana. Bo ha Wafcon ka kotloho SABC. Tsebeletso le Serie FM e tla o hasetsa papadi ena ya Burkina Faso, ha itulana le Afrika Borwa. Mme o tla e boha ka kotloho SABC 3 le SABC Sport Channel. Ka la nne phato, ka o reale shume mantsibuya. Mafumadi a bolo Afrika, modumo ke o phaming ho SABC. SABC Sport, ke mo hasi wa hawa semuso wa Wafcon 2026.
7: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
8: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
9: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
8: Master, ke e fumana hokae deal ena?
9: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
8: Ke tla etsa jwalo.
9: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
10: Mamesi Twasa.

0: Mashu mama vera mase sele sele mase sele sele sele raga mase la the biggest for the drive to a breakfast show of Bruno Mars. That's what I like. Station in. Agna ba le khwata motho ka jeno. Fela he. Ditaba tsona go tshwaretse tsona di lengata. Mafelong a na ba e ke re tswang hona e hono wa Jubilee Classic. Bana ba IEC le hono se be transition and se papaneng. Se yona taba ya boingodiso. Khatlelo ne lo abobedi boingodiso ke shebile jwa lo dikgato tsa tsa di masipala tsetlang. Tsetlatla kgodinyane ya bolashoma le botsomong ya selemo. Jwale ine le yona taba yeno. Ya hore batho ba bone hore banna wa hlalela lenaneng. Baigolisa baigolise. Ine le mokhatlelo wa bobedi wa hopola ba ile ba o yetsa wa pele. Jwale ho leka jeno ho le fela jwalo kapa mafelong a na beke ho le fela jwalo. Mo IEC ne tsa bonnete ba hore. Lo ena o khono hlalela lenaneng. Ke ipotsa di tshwedi tsa maile jwa mono le teng. Batho ba tlile ka bongata le wena o laya wa losheba gore na ditho tsa o di tsamajwang fela ka tlatsa ka tlo utlwa ditaba tseno le bonghadi Jabulani Tshabalala yena ke tlhogo ya tsona tsena tsa dikgetho ka bona ka IEC ka bona ka Freestata o tla tla tlhogo fa ditaba gore di tsamaile jwang batho ba tlile ka bongata na dintho di tsamaile hantle fela ke hlokometse tlile batho tlile le mokgatlhelong wane wa pele bane ba ile jwale ke a ipotsa gore ha ne di buletswe mafelong a na beke di 1 le di 2 dintho di tsamaile jwang fela ke bona ba tsebang hantle bana ba IEC gore di thodi tsamaile jwang.
1: O santse a le teng kwano monghadi Tshabalala kgotso hle ntate re amoela o thago wa breakfast show tshepa o tswile hantle.
2: Kgotso mme kgotso ntate Badukana ke a leboga ke tswile hantle ke tshepa le tswile hantle le lona.
1: A ntate Tshabalala re tswile hantle ka nnete le rona ra itebohela. Ai ke a gola re sentse re hetla re le ra utlwa IEC ka nnete tholetsa batjha ka mogoba ileng ba tlhahella ka teng nakong ya o feta matsholong a kang ana. Mo eleng hore bakgethi ba ne ba koptjwa ka nnete hore ba tlo ingodisa ebe mafelong a beke jwalo ka ha e le mona ho no boetse o buletswe hore setšhaba se tlo ingodisa le bone dipalopalo di ba jwang ho sebetsa ya jwang ntate Tshabalala.
2: Ke a e lebohela potso eo ho bohlokwa ho ke batlang ho tobeketsa ko hore re le IEC re fihlelletse sepheo sa rona sa hore re bule di-voting stations kaofela mme re etse bonnete ba hore baai ba Afrika Borwa le baai ba Free State ka otloloa ba kgona go tla di-voting station tseo ba tlo itekola gona ba hlaelela lenaneng la bakgethi mme ba lokise ditaba tsa bona tsa go kgetha mo lenaneng la bakgethi ba batla go di lokisa kapa re ba tšhentšha bodulo ba tsebe go ya botulong bo botšha ba tsebe go registera mo ba dulang teng mme le ba batšha ba sokang ba registera le bona jalo ka go se boletse le bona re ne re ba fa monyetla gore ba registera mme re fitlheletse sepheo seo sa gore kgone go bula le gore metšhini ya rona re e sebedisang ena e bitswang di-voting management device VMD le yone ne sebetsa gantle ga yaka ya reporta kgetong lena mme re leboetse go mme le batho ba tlile ba gore ba dira bakgweletsa gore ba tle le di-political parties ne bona dijo tsa bakgweletsa gore ba tle le mekgatlho e ikemetseng ya bosetšhaba le yone ile bakgweletsa gore ba tle mme batho ba ne ba tlile re leboile haholo.
0: Ga ona mo le kopane le mathata jalo ka go tlhalosa metšhini e tsamaile hantle mohlomong e neneng ke re bone go ba le mathata e motho no sa lebelela ntle le taba tse tsa metšhini ya lona ga ona mo lebileng le bothatanyana mafelong a beke.
2: Bothata haholo bo ile ba hlaelela provinceng ya North West le provinceng ya Eastern Cape mo le gore go le na le taba tsa boipelaetso ba batho le ba setšhaba ka taba tsa di-service delivery jwalo-jwalo le mabaka a mang a fapaneng mme le gaolo jwalo re ile ra kgona go bula di-voting station tsa rona ka thuso ya sepolesa le thuso ya mekgatlho e ikemetseng ya bosetšhaba re ntse re bula le batho jwalo-jwalo go ba tlhalosetsa botlhokwa ba gore ba be lenaneng la go kgetha gore motlhomong a ditaba tseo tsa bone se di lokisitswe ba ba le maemong a gore ba ka ba le gona go ka kgetha.
1: Hey ntate ke a gola ke botsetse taba gore go na le batho ba e leng gore matsatsing a ne a go kgetha batlang ka maeto ya dibakeng tse fapaneng mme re a tseba gore hangata dikgetho tsena tsa selegae go tlhokega o motho o kgethe mane mo e leng gore o la ingodisa teng motho e leng gore o tla ba le siyo mohlomong sebakeng sa gabo kapa o tla ba le siyo ka ga naga ya Afrika Borwa kopa o hlalosetse motho a jwalo fela gore na se se bolela gore ho hang a ke ke a kgetha selemong se kapa go na le dintho tse e leng gore a ka dietsa gore a nna kgone gore a kgethe.
2: Ke potso ntle molaetla o ne ntse re o tobeketsa golo kwa gore kgethong lena dikgethong tsena tsa bomasepala motho o ngodisa fela mo ile go ngodula teng le batweng le o dulang go lona me o kgetha mo o registerileng teng mo o ngodisitseng teng ke teng mo o kgethang teng ga gona ntho e ntseng ya gore motlhomo batho ba ka kgona go kgetha ka ntle go moo ba ingodiseditseng teng batho ba tla ba le gore motlhomong o registerile mangau mme a iphumane a le tsebega ga ona kgona go kgetha motho yo a le tebega le o tshwana le motho a tla ba le kaga Aforika Borwa le batweng le itseng a ba ithola a le ka ntle wa Aforika Borwa ga ana kgona go kgetha motho yo motho o kgetha mona moo a ingodiseditseng teng gobane re kgetha motho ka seko le gota le councelara le re tlabe re le shebile palong moo mme o kgetha yena eo ya palong eo gona mo ingodiseditseng teng
0: a re shebe taba ya dipalopalo motlhomong papisong le nako e fetileng le bona selemong se go sebetseile jwang motlhomo mokgatlhelong wa pele mokgatlhelong wa bobedi batho ba batšha ba tlile ka bongata maqheku a rona a tlile ka bongata banna basadi jwalo jwalo le bona selemong se dintho di tsamaile jwang
2: selemong sa 2021 re ile ra ba le 1.7 million ya batho ba leg ba ile ba tlhagelela ba tla ba tlo ingodisa selemong sena re bile le about 4.7 million ya batho ba tlileng ba tlo ingodisa mme ka kakaretse o re ile ra oketsa voters roll ya rona ka dibilione tse pedi fela na nngwe 2.1 million mme increasetse ka number eo mme batho ba ingodisitseng botšha go tswa 1.7 million e re bileng yona weekendteng ena it's about 16% ke batho ba ka bang ka tlasenyana go 300 a dikete ba ile ba tla ba batšha ba ingodisa mme e bathong bao kaofela 26% ya bona ke batho ba batšha ba ile go batla ba tla ba ingodisa mme gagolo le batho ba batšha ba batla ba ingodisa online registration e rile ra introducer selemong sa go feta kwana
0: ebile ne ke re ke botsa ona moo naana ke eng entseng ke bona di nyolile gagolo dipalopalo ya di nyolile gagolo o naana ke eng entseng di nyolwe ga ka selemong se
2: mohlomong ke yona introduction ya di-platformo tse dingwe tsa go registera mo e leng gore online jalo ka se ke boletse mme moragonyana jena re se re introducete le WhatsApp mo batho ba ka kgona go iregistera teng gagologolo le go ka mo rona re ile ra hira batho ba e leng gore ba ya bathong batho ba re ba bitsang ka go di-municipal outreach coordinators mme ba ile ba tswa ka mokgatlhelo sa le ka ba hira o tlwa maqalong a selemo sena ne ba ntse ba phalela batho jalo jalo le goromente ya rona lene thusitse gagolo ka gonna ba organize di-event go fitlha mo premierele organize di-event jalo jalo
1: ai ke a gopolagane le tswale ya dikolong ka nako nngwe le sebetsa le lefapha la thuto lo ngodisa e tlile maano ano ka nnete a bona la sebedise mme re le tholetsa ka nnete ka mosebetsi o motlhetlhe ntate Tshabalala
2: no ja le bua metwasa ka nnete
0: jwale lentswe le le tse ka pa go seng fela ntate Tshabalala e ikutlwa ka go tla genkela bosebetsi jwa
2: a ke bua jwale ja le ka botsa mantsiwe mantsiwe ka o jwe
1: o re ntsela o le monate
0: jalo ta genkela ta genkela bosebetsi ntate
2: Tshabalala ya o a ntate ke monate bona mo ke leng teng
1: a ra le bua
2: thank you
0: ntate Tshabalala ke ntate Tshabalala Tshabalala ya no
1: No, ni sebeditse. Batsha ke bona ihle le bona ba ikemiseditse jwale. Taba e kgolo ke hore jwalo ka se re ngodisitse re lwanele hore re ye re lo vota. Mme ke a ipotsa gaitsedi ka ka nnete ke santsane ne ke galla ho bona ballot paper ena jwalo ka go jwetse tla be ke lesi. Ne ke galletse ho e bona ballot paper ena hobane ke dumela hore selemong se re tla bona bongkgetheng ba bangata ba ikemetseng ho feta pele.
0: Ba bangata gaitsedi ka ba bangata jwale ke yona eno lona ba tla ba le sikolo ya utlwa gore lena le mathata.
1: A khaitsedi ya. Se ke khokile ba ka ba tla mvotela.
0: Ba be dikitse tsona tsedi ditaba ao ke a ntato di hlalusitse a monate ka nnete. Ka di hlalusitse a monate ke mashoma mabedi a ba sebetsa re betso so re bile tsholo re ga bu super ke na go ya chepat.

0: e dula hantle ho e le shemela metse robong pele ho hora ena ya busupa o ntse rutse le twasa le card e ba ntse tsakena rao amela hle thakgwa breakfast show a ke le naneo a e ho tla hlobe monnate le ka jeno ile la bobedi tsena re tlo kopana le exine re joetse re maimalo ho di mara ka re lebelang ka jeno ke a joang re tse ba ofetela ka di maspalentse tharo ka mara ka manga umpile re kena ka kwano ka Johannesburg ka mo re hasang ka kotlo re le hona teng re fetelele ka mona ka ikhurulene re utlo re sepalla joang sepetepete ba mera tsabetso ya le sedi o santsa le teng exine dumela hle exine e ke tsepa o tswile hantle wena ngwaneso tsohle di tsama ya hantlo seng hona a go re fedita ba go thutla ba joang ka ntle ka mo
1: ai e re mo le ke hape line
0: four mo route exinia
2: le kai
0: re teng le kai wana ngwaneso
2: ke teng ke hona joni to tata ngwenya no tsena ngwaneso
0: oho a ona botata ngwaneso a ke re le batho ba dikhoso jwale tshwantse re le batle ka mona le ka mona go utlo gona hale ya khosona le khutlile mpa
2: eh e tsatsa re khutile ne le a se khutila ho loka nete ne le rona that is hore re tlo share le ba manedi le batho bangata mona Afrika borwa a ho lo batho bana ba science ka tso re khutile ntona
0: taba tsa monate wena ngwaneso a ko re fetsa ka jeno ho tla ba joang ka ntle ka mo
2: re ke o dumeditse thwasa mmoho le ba mamedi ba Lesedi FM ha re shaba tsaka jeno tsa bolipi re tlala ka mona ka profenseng ya Gauteng a teng ho hlakile mme ho phodile Pretoria le Johannesburg di ka dula mane ho mashina a mabedi le metsemedi ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho phodile Mbombela le Emalahleni di ka dula mane ho mashina a mabedi le metso e mene profenseng ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho phodile stop le Potchefstroom ita dilamani ho mashima a mabedi le metso e meraro ka monaka province ya Freestadel teng ho hlakile mme ho phodile Bloemfontein le Welkom ita dilamani ho mashima a mabedi le metso medi province ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho phodile Durban le Richards Bay ita dilamani ho mashima a mabedi le metso mene ha re phethela ka province ya Kapa Leboya le teng ho hlakile mme ho phodile Appington di ka dula mane ho mashima a mabedi le metso e tsiletseng ha e le Kimberley di ka dula mane ho mashima a mabedi le metso e meraro ke tseo tsa bolipi mamedi ha ke leboha thatsa le batho kala
1: a re leboha go lo hlaga itse ya ka exinia o tla khutla sa khutla ho sane re utlo re di me joan tsena tsa maemo a le hodimo ke tsa bolipi ke le shobela botsiso bile fela botsiso tso ka le bile tsholo re ka busupa re utlo ka spedi petiso la sama joan di metro ke tsetharo di busa maruma o teng ka manga o metro mo sama khalema Johannesburg ka bona ka city of Joburg le kobe re mogeseng o ka mona ka ekuruleni e ke a e rata taba ena ya bana ba IEC a ntse ba hlalosa ka nnete ore hei batho ba batšha itlhile ba iponaeditse ka bongata o hlalositse ntate ka nnete ya re le mekgweba e le ba ekenya e meng ya gore batho go be bonolo go be bobebe gore ba kgone gore ba ingodise ba kgone gore ba shebe jalo mabitso a bona gore a ntse a hlaelela lenaneng ba bona gantle e sebeditse ka nnete go a bonagala gore ei dintho di se di le mehaleng ya rona mona jwale ba kentse dintho tse e leng gore nengneng ga di batle motho le gore o be sebakeng seno gore o kgone go bona gore o a tlhaelela lenaneng gore dintho di tsamaya jwang ke utlwa ke e ratile gagolo jalo go bonagala dipalopalo tlhile di le godimo go feta nakong e e fetileng jalo ka ntate a na ntse a tlhalosa ka nnete wa bonagala gore batho ba bangata ehlile ba di shebile ka matlho a mafubedu dikgetho tsena tse tlang tsena tsa dimasepala jalo ka re shebile kgwedinyane ya ha selemo se ntse se lo phethela kwana batho ba tla ba santse ba ya ka bongata o e tlhalositse le yona ena ya batho ba tla ba le seo dibakeng tseo ba ingodisitseng go tsona ba tla ba le seo nang ya Aforika Borwa gore ba jalo bona ba na kgona ka nnete gore ba kgone go kgetha wa hopola gore hangata ka dikgetho tsa naga ga itse di yaka go kgetha o le gotlhe mo o leng teng gore ga o yo ka Aforika Borwa gore o kae dintho o kgona go kgetha
0: e jalo ga itse di yaka mme ke a ipotsa gore ha re tse mohlala o mo Afrika Borwa o sebetsa mo seo mawatle o ntsona le lapala ha o mona lapeng le ntlo sebakeng se itseng ke a ipotsa hore na ha o soka ba o ba le motho ya nahanang hore molao ka etsa jwang hore motho ya jwalo a le mo aleng ka lebaka la o bana o na le sebaka bana le thepa kwano Afrika borwa ibile le mo ahi kwano a fumana sebaka sa o ghetha le ka dikgetho tsona
1: ba tsotla me ba shebe khaitsedi yaka ningning o manga u mani mohala wa kena re ya matha ho hle mona o so batla mpumalanga mani ho sasa
0: me vote ya hawe bohlokwa le wena ke sebaka sa heno me ke hlokomela hore ke a utlwisisa hore mohlomong kana kwengwe ke ho leka hore dintho di dule di laoleha empa thagollo yona tshwantse beteng khaitsedi yaka o naletsela e o lakatsa go bona dintho di tsamaiswa ka teng o dula mo mohlanko ha oyo
1: ka matsatsi a mararo fela ke ne ke le lesotho ke ne ke le freestarter ke gauteng
0: why you
1: matsatsi ga maga go fela
0: why you joale ke dumela o rena letsela tsela yona e teng fela he ka mo gwa di hlalositseng selemong sena e santsaneng e sebetsa jena mme mo mamedi a tla hlokomela
1: a hlokomela dibuse ba rumo tema nga u metro municipality re fetsa letsa pele tsa sepetpete go tle di emejwang o dibuseng e re rutube di se kgaitse di aka ke tsa pele tsa sepetpete manga u metro di emejwang ka jeno
2: a ke le go ka ra go dumela se go dumela mo fo a o le ba mamedi ba tla go fetsa show so the people saw that the pala handla o le ka bona ka mangau ntse fela le hore re na le phetetso ka mane ka henga mo ile hore ba tswa gona ba masole ba pala ntse ba se se mo le bona ka mono ba taka tsiki tse go lwang ya se phetetso ka mong le he ba ikopela tshege ba go letso ba fumane se ba ka se handle se tshwanetse mo ba ka pala banteng ka ba ka pala ntse ka nteng o re se phetetso go no phalla
1: o go hlalosena ya masole ke ya gola kgetlo la boraro ka pala bone o bua ka yona ho etsa lang khoro ko re fe mohlomo motho a satsebeng ke batho ba ya mose ke masole ya mosebetsing e sebetsa jwang
2: ke masole ya mosebetsing jale ha ba ene tsaka ntse hantle mo ba yana nte ba ba ka tshitiso tshitiso something se fitele ka mahla ko rena manga top
1: jale ba ska ka dikoloi tsa bona
2: Ba Patkara ke di medise ho wena le tshwasa ke di medise ba mamedi ba batle ba sedi FM ha ra tropo ya tsone spec ha ho bi fela di robotsa di sebetse mane so we to highway le Moki Street le me road ka monnye tshwasa kana le Columbine Avenue le Dad Dibene ka mo Mondio Albertina Sisulu le Troy ka mo ha ra tropo rena le Apollo Road le Tshwaras Road ka mo Sandtown a pele Johannesburg Road le Second Avenue ka mo Lynnhurst rena le kolo e senyehileng mane ho enter North Pilifica Modern Fountain turn off le yona hape thibile tsela ka mo N1 North Moroka Bypass le mo hato ho na le kolo e senyehileng re kopa bakganni ba hlokomele hle sephethephethe se petetsane ho M1 North Crown Interchange Betkopen ho ya Douglas Avenue Douglas Drive le mo hape sentse sephethephetsane ho na le M1 North ho ya Blue Interchange re na le sephethephethe se matla mo hape le M1 South Kilane Bend ho ya ho Crown Interchange change. Ho feta mo tsohle di tsamaya hantle re lebo JPT le JRA ka tlalo ho ena.
1: A re lebo ya ho lohle kgaitsedi ka re feta ka feta le kurulene ko bere mogeseng o teng. Ka re mogeseng re ruru dube di sele go ala ka ke tsa pele tsa sepedipete e kurulene di eme jwang ka jeno.
3: Re a lebo ha le go ala ka le go bana beso ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi. A re ho ena ya sepedipete. Le tlisetswa ka utlulo o tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemoholo e kurulene. Mothaping wa bale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Fos Loras mona ke tsebeng ya Perry Mare e leng George Makhubela e ka tlasa borogo ba N3 bile go utlwana lori a meile gana moo tlhokomela mokganni moo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwaola o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa
4: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

KwaZulu-Natal ke profensi e di eteletseng pele ka ngodisa batjha ba bangata pele o dikgetho tsa magotla a metse tse ilo ba ka kgwedi ya Pudungwana. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e re profensi e tlaleile palo e hodimo ka ho fetisisa ya ngodiso ya bakgethi ba fetang 427,000 e latelwe ke Gauteng ka 313,000, mme Eastern Cape e boemong ba boraro ka 314,000. Dipalopalo tsena di phatlaladitswe ke IEC Sebokeng sa Baqolotsi ba Ditaba Pretoria maobane.

0: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa

0: Vagos cuecue. Vagos cuecue. You are beautiful. ¿Qué es cuecue? ¿Qué es cuecue? ¿Qué es? You are beautiful.
1: Le cuecue.
0: Es cuecue. Cuecue. Cuecue. Cuecue. Cuecue. Cuecue. Cuecue. Cuecue. Cuecue. Cuecue. Cuecue. Cuecue. Squeque, yeah, out of
1: it.
0: Squeque, yeah,
1: squeque.
0: Kitty Game Z, Butana, Stavigator, DJ Farakai. DJ Farakai, DJ Fariki. Yeah, DJ Farakai. Ai, mamela, ke motswallo wa kae. Nna ke bitsa Farakai ke. Ena e tswa monaka
1: re Farakai. Fariki
0: ke Fariki. Yeah, DJ Fariki. Nna ke motla ka Farakai.
1: O ga letswa kae ditlela Fariki.
0: Ke le bona tinga la ke DJ Farakai.
1: Re go tsiri bua ka mabitso bo.
0: Sala le dilemo le teng.
1: Motho a phamisa le tswa fela ke DJ Fariki.
0: Ah nna ke ke nala ke mo fa Farakai. Yeah.
1: Ai, eh pele.
0: Ke la ha DJ Fariki, DJ Farakai.
1: Sala o ke ke wa le lebala, o bile bohlala.
0: Eh.
1: A se le tsholo ka le lebalang ha bobebe ke nnete.
0: Ba gola le bo Prince KB, pele Prince ba Prince.
1: Kai sentse le DJ Fariki.
0: Ka sala le Fariki, Fariki ka.
1: Ke nwa pina tsa hentse di chase.
0: O ntsa le kae le Fariki?
1: Kwe kwe.
0: Se kwe kwe go you beautiful.
1: Thank you DJ Fariki.
0: DJ Farakai. Yes. The biggest one to drive to go breakfast show. Khaitse ra ka sele go linga bo robedi ya selemo. E sale re kala gona selemo sena se kala ke ka ho ya mbali tjena. Re re ha re be ntshelele. Ho le inonosa. Ke ke ona taba e ya o boloka.
1: O na na ite.
0: A ke tse. Mo mamedi ha go tswetse. Se ke le khoding ya bo robedi. E sale re kala re ha re be ntshelete e tse tsa majwang taba ha o ya o boloka tshelete
1: hai kada
0: aba ke jwetse
1: ya kae ka rena le staga thonyana
0: na kutlo ntso ba ka ba ah wena molatwe motho le mona ha le skwe kwe kwe ke skwe kwe kwe ntate ah wena molatwe ah o ka se ka bali
1: I'm going to go to Mexico.
0: Mamedi e tse tsa majwang ntso o tshwana le thwasa le wena o teng ha o yo
1: nna ka nna
0: o skwekwe
1: ai ke skwekwe
0: o go rutse o go rutse
1: ke tla ke tla ke nna ke nyamela ke hlalosa kgwedi nyena ke tla hape
0: ah mamedi re jwetse wena e tse tsa majwang ena ntso ipolokela yona re beng tshelete re beng tshelete Takwaicho jwa loko re letsetsa 0860003084 0860003084 romela voice note to tseno 0797585066 0797585066 ke eno le eto la gona la o ya bali ditekete di fedile ka ofela a se motho fela ankile nqeto fela ke motho a nan le plan wa tseba o thotsa o di sebetsa jwa
1: sala ke ntsha deposit
0: ah ena wa le di ela mme wa bali mo bi ha rutlo wena ntsetsa majwang ke khodinga robedi ya selemo tabe ya o beya tshelete wena intsetsa majwang re fetela ka manga o metro a o dibuseng a re fetsa o rena o dibuseng manga o metro ditsa majwang kha itsela ka
2: fa ke bona ke le go ka ras ke di metse ke mama me di batla go breakfast show a se ke di bisa ka mona ka manga o ka Bloemfontein mila wa kelna le first avenue ha mo le bans le first avenue bona le metsi a phalang ka matla ka mona re go ba gani ba rona ba ile soko ba se ile ba foko tele bilo ha ba tama mo se ba kense a tse se pete pete se tsaha mi bile se phala ka matla ka mona ka M10 o tla ka mena ka sona lo bridge le ka mona ka Clover bridge se pete pete se phala ka matla ka mona o feta jalo o fetela Raymond Mhlaba circle o kena ka Wilcox se matla ha o le go ba bagane ba rona ba foko tele bilo mme ba se ntse ne mo ha ba tama ka ba dilenyo Ate modi go botsa se se ntseng ba ka di tsisa go ka ka hona le matsao a ena mme ra sa nna se ba re ke le bo tsere
0: are le bo ya go loga itse ya ka are tse tsena re atla
3: na go ntsa ta hlelwe bo pelong mo hau e ka pa matsidi swa ma holo wena wa lokela o tobana le mathata di tshelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Katline tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Etsa jalo go letsetsa 086-000-3084 Romela di voice note tseo tsa hao 079-758-5066. Ee, batho ba e beya tjhelete, boss. Batho ba e beya tjhelete.
1: Ba ipehela.
0: Batho ba ipehela thwasa. O seka bona... O bona batho o sa ba bone kae kae o nahana hore ska batho sa ke batho bo ba bona kae kae o re bona ka dibotlolo tse jwang jwang o re he di batho ba na le tjhelete a ba na le tjhelete ke bana ba senang le rata bana o so bona ka diketso fela sa re ke ya bali hore hele
1: o ya le bang o ya le se
0: bali that's my mama
1: now 47
0: ke batho ba ithuletse 47
1: ka da ke re ne le 42,600
0: Motho
1: a arolelanang phapusi le mo a batlang ho ba mong ke 47.5
0: a ona ba bona ba le bokong ka ba le kae ba a tswa fela ho bali ya ona le batho ba kotsi ya mpire letsetse rutlo mamele 079 086 003 084 o ka romela voice note seno 079 758 5066 rutlwe mo sa magalema City of Joburg ka sposa o reng editsa majwan City of Joburg
4: botsara ke di medise hapo ba mamedi ba batle ba CDI FM hara tropa ya Johannesburg di roboto mane Albertina Sisulu le N Street hara tropo ha di sebetse ka Marshall le Elo Street hona ka Marshall Town Bowling Avenue le Relay Street ka mo Woodmead Bowling Avenue le 12 Avenue ka mo Woodmead Extension 4 hape le ka mo Johannesburg Road le Second Avenue ka mo Lindes re kopa ba khani ba di service o tsana le di four way stops ka po banke molao wa di points men rena le kotse ya koloi mane ho N1 North a ha o qeta feta pa 3 interchange ho M1 North Greystone Drive le mo hape di thulane di koloi re kopa bagani ba tlhokomele hantle sephethephethe se matla ho N1 NTSD Plus interchange ka mo N1 South mahareng a Brakfontein le Allandale Road N1 North mahareng a Maraisberg le Gordon hape le ka mo N1 North mahareng a Malibongwe le Winnie Mandela Drive hape le ka mo M2 West mahareng a Heidelberg le Crown interchange
1: ho feta mo so se di tsama hantle re le bo JMPT le JRA ka tla ho ena re le bo hle wena ngwane so mo sa o belele tsatsi le monate mamme metso tsi dula ka mora o rena ya busupa ho pola tla re tlong ka mohala wa hao re le ra robe chalet we pehele yona savings pocket re kana ko ena e be re a botsana hore na ntho di eme jwang re hona tabeng eo he mohlomong he o mogatlong hape wa stockfele le teng ka nete re ka thabela ho utlwa hore poloko tsa ha ontse di tsama ya jwang amere butla re kopana le go bere mogeseng re utla ka mona kae kurulene ho reng ena se pedipete se palla joang go bere khaitsedi a ka re boela re wa moele hle ho reng ena ho etsa lang ka mo kae kurulene
5: ke le bua khaitsedi a ka mothati mo ba le dikoloi di thulane mane se bakeng sa katle ho ntla go renda siluma mona ke matiano nga sontonga le DP mahlang a tse ka mana ka Waitwood di thulane se le nya le bedo le farming N3 o le bile le boya ke mileng o gedwelang M2 e leng ba fumile filakase re bua ka Golden Hills interchange hlokomela moganni mo mabone a laolang sepedipeta tsuleng taolong e ba letshwala o MIBD a re fanang sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPG ka tlaleho ena
1: ke lebile wena kgaitsedi yaka o beleletsatsi le monate mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM re kopile fela o romela di-voice note tseno 079-758-5066. Re ka thabela ho utlwa ka wena le kwane mohaleng o 086-000-3084. Re utlwa hore stockfele sa majwang ke teng thwasa online ke nyakallo aka Bathukada le ine Facebook re le Sedia FM. Le teng re ka thabela ho utlwa maikutlo a hao hore dipoloko tsa hao ntse di tsamaya jwang.
0: A re utlwe wena mamele 086-000-3084. Le Sedia FM tumelang? A re leke mona le Sedia FM tumelang?
6: Hello, Karan.
0: A boso le kae?
6: Eh bua le thabo ka Dennis Vibo.
0: Hey, tao ti boss. Le tsa itse jwa monna le se dumela?
6: Eh khala tshwasa.
0: Wa re boso.
6: Eh tshwasa mo tlo ga dikwane e tshwasa a khona mo. Eh khala se le tshwasa. Ke tsana tshwasa khala se mo. Go ye ke re ja brea mo go ye ka ke ke se ntse khala. A se kopa le di tse ba le go la go ye tabe ke na mo di kiteng yana ba ndi a khone ana kopana
0: fela wa be ntho e botlhokwa ke yona iwe
6: ga la se jae be a mo go je peng se beng jaa
0: ah antate wena o tswale tsi jwalo o tsebe fela gore o ska ba elata ka o fela
6: e khala se mabaka a hla ya e go tsa mabaka
1: a go nka ai kona eish ga la wena o se ho hola ka o fela
0: au tu
1: so ga wela nke batla u
0: so bana
1: e tswantse o go sie
0: ei ke ka ba re
1: o ka nna ngwatha ke
0: o na reng hana ke mang ene re bua le ena mo
1: mampesi sing
0: pesi are ha o bonolo ke ona ntwe mo
1: la bua
0: na are ha o bonolo
1: fela yo le ba ka kokota mo
0: re batla he
1: ka jelet
0: ya
1: ya
0: e rutse baba
7: baba
1: o mo yeng tumen
7: e bana mes
1: ho jwa
7: ye wa lo ga jo antsa sakara
0: kera
1: bua le mang
7: ai ayona u ya be ya ma le ni mama
1: he tsala
0: ke nge tsa go be buimaka
7: ke kwale tse ke se ke bona di etanya na mana e pelwa ke ka nka le ka mala
0: ah ba buile ba tsa ba tsho ba re ba buile ba re ha ina ba bonolo e hlile ba tla yona ntwe discipline
1: o ka te di etanya na tse
7: ai ai go bana go tsala re tsuta na go tata ma
1: fela o fela o kila bona ha o sodi
7: ha o gone o ithola lwa
1: fela o kila bona le eta tsa teng ha o sodi o tlile o le motle ntate ba o gotsa ho mona tirwa
0: ai danki
1: e bua nete ga da ai le tsona di eta tsena e kho
0: discipline
1: mo tla le tseni ke le katswa ke tisitse mmele ke di bone le be ke le
0: ba discipline
1: ka da katswa pilo ya ka e hetse fela ka re maotum pepe ha getse
0: ha getse
1: ha getse
0: discipline ke ona ino ne chomsona discipline hello
7: le ka tsapela ka da
1: ye shapuja
0: nate
7: ah monate le go le le tlo e jwa tso go mande ka pa ka ho mpano nya tsamo ja ma siti tsata le kana ke ba tlo le bua la tali mtsi tse lwa
0: eh
7: ke be ile la tsa ma ke nteng ke a tsho ke ho ja ne se ka luna tsonti ya ka e fihlela la go kingile amount e mengwe e me mo no ma ga teng ke la tsela
0: ba tsho ke ga tang ke yona yo lightweight ga e khona wa beha le ha bona lightweight buile phesi mona re o ska ya ka khala hore ke be a 5 ranta o so batla hobe a re le 2 ranta o ipela nyona yeo ga e tla o sebeletsa
7: e jo ha le ona ka nnete bile ya thusa la lo ga se ntho e one ke na le mona le mane di thango nyana di pedi nyana di a thusa holo ka nnete ke le bua luna di bodi tsaka
1: khaitsedi ya ka le gona ge thabile e bile le yana le o la hao le bohlale o bana ha ona ra o so e batla o tla iphutha dibakentse o ka ofela
7: ha o ka fete di ga o etsa
1: no ya thusa bana khaitsedi ha ma hlono lo mana ha re ya December tsena ha monate
7: Kile
1: buya
0: tafale kana. Intate lightweight. Le se di dubelang? Ya, intate.
7: Oh, tafala.
0: Eh, tate.
7: Relax. Ai khona ye kuningi man.
0: Go go ntsi man, go go ntsi
7: man. Ba rwatwa karasi ya sebeta ina ya ha le thwasa. Ai sale le bua, nona le mthongonyana ene ke ntse mona ke top up saver.
0: Eh.
7: Ke ke ba manyana yang khitanyana ma hona le kana kana le sentse ka mo he hi tlete le mwana ha khone o ikuka kharase bona e tlala le tlo mo se so vile
0: jwale ke batla hutlwa mona mo batho ba bangata kutlwa ba ntse ba lela ka hore hey re e fela ho ba thatanyana ibe le eng ke mabaka a hlahang ho etsa le ba
7: Batho ba khara se ma baka ona a sa shaile na go ngo hobela mang o tswa bona ho tla se mpile o ka gona diphaphanyetsa se ba ye ya mabaka o yetse ntho na o thing ke debit order
0: eh
7: ke le o ska isa bona go tla isa o tla ikenela jwa le ma ha ikena e ikhulela eh ho mnate a holo
0: ha ke tsi bona o la lu ikutlwa yang ha o ntse e sheba o ipela nyona wa tsho lwena re ma e ke tai tai man ye ya khothatsa ma
7: Eh
1: tara ke
7: na
1: ho ba motho ya difuwa ke
7: tsamaya ke di tsetse ga ho bula ya yona yena. Thank you
1: dad.
7: Wa bona yena e nwele ke ke tsetse yona ya di tempete na tsa shopeng mo ye iteng. Le mo tsetse tene ke le motho like tsamaya ke tabola fela ke tshile borokolente ko na Shoprite. Le shopeng e ngwele ngone ke tabola fela mana ba le mo ntsere sa le di stack up le ke one ke re o ninge mana jalo ka ke tsara.
1: Ah fela e tla loka wa bona ha fela ka mane ka shwanhleng ho ntse o tlala. Ke le lo ya obe ya yona ntse le teng e batla re qale re se ga emela le mosetla ka nako mo re tlhaga qale sa la jwa le ho ile ka hape
7: nai senkelela lana le tletse thwasa ile ke nana wiketsa ka le leng ke ke ntsha
0: teletse le ngwana ka sepha misi tate ka mo la hletseng wima
1: O ka bule sebaka sa polokelo accounting mane bankeng ya hao e be chelete ya hao la ile hore ha se chelete o tla e bona ke re gona o pata di account jwale e ne o no tsupulele ka mono ba bang ba beile 100 rand a kgwedinya pele 200 kgwedinya pele 300 kgwedinya boraro ba bang sekete kete tse pedi kete tse tharo ba bang ba iqadile ka mane ba re re tla qala ka 1.2 re 1.1 re 1000 re 900 re thewe jwalo taba kgolo gore re ema phethelong a selemo motho le motho ana le chalet ho gana o qala ka 10 rand o qala ka 50 rand ha ona taba kelelo e tlwaele o go dula ona le chalet.

0: Allez, je suis malade, monsieur, souvenez-vous, la monsieur, sur le village, alors regarde, robé, des big swan drive. La tête du boussin, tu sais, qui t'a ouïe à ma serre. C'est chez les sabots, chaud, chaud, la série à femme. Hey! Tabet se joalo, relaga du fumana beke ye fitile di tabaza, se konfatso mabasa. Se ksa ke laga bua ka tsona ona re di mona ke tshokere. Ya emetse fela tiki, ne fela ene se tsere tse ba role ba ka mane ka Morocco. Se tlo pense nkileng liki ka mo ka Morocco. Ne ha re bua ka Morocco wa tse ba re bua ka liki ba emong a feng. Bo le slopa sa bona sanaha sa Morocco. Bo pe ngwa le fatse mali. Hey go thabetse tse khuman go thabetse. Batho ba bangata ka nete hlile le Orlando Pirates a ene o tsama isamani ba le ba sihle ba sa u sisi hantle gore banna Orlando Pirates a tsamaisa sebapadi se bapalang hantle ya ka motho a tlhabang ditlhantle ya ka fela he re thabile thabile haholo o utlwa gore ka moo ka Morocco tsamayang banna tsamayang ke bo Lotche se ba le Afrika kwana ke bo Neo Maema ke bo Tshego jwale a ka nnete tla re thusa papading ya rona ya bolo ya Afrika Borwa ke bakwetlisi bo monghadi Rulane bo monghadi Mangoba bontate baka baka ba mosoma watle ya re thusa haholo taba ena ya gore dibapadi tsa rona bakwetlisi ba rona le bona batso mmamedi re tlo buisana jalo le mokwetlisi wa sehlopha sa DDC sa Kaizer Chiefs monghadi Vela Khumalo o sana le khosafa ya sehlopha sena o da wa hopola ka bafana bafana o na le o bitswa bafana bafana mona ka mosebetsi wa hae o ka se bitswe fela o lo kwetlisa bafana bafana ha ba sa o tshepe ka nnete ba tsamaisang bolo Afrika Borwa mona sana le rekotong tsa hae o laisa bana ba ka tlasa lemo tse leshome le botsisupileng mohopeng wa lefatshe o na le bo di-AFCON ehlile o sebeditse coach Vela wena thwasa ha o sheba dibapadi tse tswang matsong a hae batho ba tshwanang le bo moshimane ona wa McCarthy a sa le mosoma watle ka sena sebaka o sheba mduduzi chabalala o sheba moshimane ona e kang e ke mo ratang haholo mfana ka banna Mfundo Vilakazi ba bangata ke a kgola o na le dibapadi tse ka bang tse supileng tse robedi tse sehlopheng se segolo sa Kaizer Chiefs ba tswang matsong a hae hona o didisimo
1: me re fumane sebaka sa o bua le yena haholo le ha le mosoma watle ka nnete di tournament tse fapaneng ke e mongwe wa batho ba e leng gore ga re mo tlhoka kwano lesedi ka nnete re ya mo fumana ka pele ka potlako ne ke batla go khutlela go ntho engwe o bileng o ne o bua ka bo Lotche o bua ka papadi e ba e bapalang continenteng tšhele mosoma watle ga ke tsebe gore kapa ke nna kapa wa e bona ntho ena motlhomo re tla e bua ka nako e tlang ga ke batle o e lebala e se kae ka re ditaba ka bona ha e sale go ba huwe mope wa lefatshe di thotse gona goo e neng e kae kare ne di bua gore mokwetlisi wa naga a ba shebe a ba kgethe gobane gang fela ka morago gore go kgethe setlhopha sa o qetela gang ka morago gore go netefatse gore bana ba itseng ga bae ga itse di yaka ga ke sa bona go thwe letho masedinyaneng bona ka gore ntse ba etsang koo motho e seng ke bona go bua ka ena o mong ke bona Rulane Mokwena di bapadi tse dintsi tsona ka o fela tse bapalang mo Africa a e gaetse ka go thotsa ke tsebe o tla
0: ntlhalosetsa
1: ke na le
0: ke nahana gore ke tla o fa gore ke nahana
1: o nahana gore hoetsahala fela he ke thabetse tabena re tlo bua le coach ka yona a ka jile
0: o te mong a di vela Khumalo coach ba coach tlo roa mo lebile go dubedisa le sedi ka jeno boswa ka le kae
2: a dira ga ba tukada twasa jonito le ba mamedi ba sedi FM
1: Hotson tate re a leboa e bile re leboela o bua le wena o le kwano la pe eo dula o tsamaya ntate
2: tsaitsa
1: o tswa lesotho jwale mafelong a na beke ke a kgola o na le passporto tsena tse tenya jalo ka bebele
2: ke ntse tse pedi ke engwe ke na le tse pedi go se ke tsa tlala ka nako elo ke na le tse
0: pedi coach by coach mokwetlisi ra leboa mane o tlo buisana le wena kajeno mokwetlisi ke batlang ke re bue mona bashimane ba ba lona ba DDC le banka kae coach le banka kae le sheba eng ha le batla bashimane ba DDC ko botsa tjena hobane ke ne ke jwetsa motho e mong ke re bashimane jwalo khane ke le shebile mafelong a beke ke re wa bona bashimane ba bo ba shebileng le bekeng e tlango ka semakale ya sankua a bitswa sehlopheng se segolo a bapale ka re gale a bapala sehlopheng se segolo le banka kae le ba lukisetsa jwang maemo a e ke a bonang a DDC e se o lona fela Orlando Pirates Sundowns leaking eo ya lona eo ha ke tsebe mokotlisi man ke bona ehlile talente e le tlang ka yona e ka gona le tsela e le e sebedisang ya gore le fumane
2: haholo e leng nna ke tsamaya South African ka bo phara ba yona ha dikolo dikwetse mona ne ke le George ke le Nice Star ha dikolo dikwetse mona ne ke le Bloemfontein beketse thago tsa ofeta hona la khari ke a hohle ke a tsamaya hohle mo ke thola nako ya ka ya free ke a khona ho tsamaya hohle mona ha ntse ke tsamaya mona ne ke le Northwest mona then ke tla bentse ke ba getha bana go ya ka mo hona ka batla di bapadi tsa teng
0: le batla eng mo kotlisi le batla di bapadi tse jwa
2: ke talente fela tswa khada ntho e bonang ho ngwana o bona ho mona hona le talente maka o ntse ka nna wa ilukisa wa ipoletsa wa ge ha ile tena ke tlo ilukisa ke etse ka mogotena yona e teng talente and so mong ha a sa katla village man re tla ga mo thusa ga mo poletsa betereng yana wa re batla batho ba tena mohlomong ka squad re re ha ka ba technically good aba ba smart abana le speed se re slogan sa football re batlang ho e bapala ene ka hobane nna ke dikopantse di le pedi ke ka mpho ba bapalang ka teng ho DDC ke ka mpho ba bapalang ka teng le ho national team jwale o ka se lahle haholo ha o shebeletse sehlopha sa DDC ho shebella sa national team di batla di tshwana haholo hore ba hlopha ka ho tshwana technically good a utlwisise football abane le kelelo ya bolo a ikisise hantle gore batla go etsa leng kana go e kae a gone o sebetsa under pressure ebe motho a re hey a ona nako mona ha ke senyana gona le mongwe a tla kena so eba bogolo ba ditaba re di etsa jalo a be technically good a be le capacity a bene a bane a bule ko ebe motho a re o ka sebetsa go a bane le pelo e kgolo wa di hlokomela ntho tse gapa a se bapadi se bapala lo organize a bua a lotomanya dintho ka groundong a thusa ba bang ke ntho tse dintse re batlang go di sheba go tse dintse ngata tse re nang le tsona
1: coach ke kopa o tshware jalo fela re rekise a re gotla mona re tswelele pele ka puisano ya rona mamiri wa tshebeletso ya Serie FM re atle
3: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setšhaba botlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMSA lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mamela tshebeletso ya lesedi robo metsotso pele hora ya borobedi. Coach Vela ke moeti wa rona mme re bua jwalo. Ka ho phahamiswa le maano a ntshetsopele a bahlankana mona mo e leng gore kwano Afrika Borwa ehlile re thabetsa golo bona ditlhopha tse ngata di sebedisa bahlankana bana ba santsaneng ba le dilemong tse tlase mme mafelong a nabeke re bone setlhopha sa Kaizer Chiefs ka mane ka Lesotho ka nnete se sebetsa hantle coach ke a gola ke utlwise fela o buile ka dintlha tse le di shebang haholo sebapadi gore le tle le monke ke sebapadi ke sa qwaqwa ke sa fixback ke sa thembisa le a monka le motlisa village mona a go fe mo mamedi fela hore ho etsahala ka sebapadi seo ha holo boemong bona ba DDC kutle khada re ba professional le batho ba ano bana le di kontraka ha le monka o fuwa kontraka ho tloa mo sehlopha se ikarabella ho eng ha holo ba be leng gore mohlomong motho ntse a kena sekolo le tabeng ya ditjeho tsa bophelo ba hae ha ile mona jwale le se le motlisitse mona village
2: e ha fitla village mona ke ntshana go mhlomo o fitla a sna kontraka la ka jola ka tsalositse e thwasa boholo ba dintho tse re di etsang ke ha be a le sekolo boholo ba bona seng ha ebe boholo ba bona ba dikolo jola ga banka ga ba dulisa mane a village academy una le mo ga ba dulisa nteng naturena ebe lo hore he ba ya sekolo ga ba tlhoka ba tlhophela dikolo tsa mo ba tswang mhlomo nga tswang kwa o tswa sekolong seo se tswang Sesotho the matla sekolo mo a go aya sekolo se ha ofinyana se sale sa se Sotho a tswang Cape Town wa Africans jwalo jwalo le ba bo Limpopo jwalo jwalo mo ba maga se tla re banka ka ofela re ba beya mane village ha ba tse ba ditsimo ga ba etsa le di contract ona le contract ke ba itholang he ya hore so le swa palisa sa makhosi mona jwalo re tla o tshwara tena go hlokomele ka sekolo go hlokomele ka challenge ho etsa eng ya ho etsa eng ya ho etsa eng ditlhoko tsa hao and then abadula mo ke di professional players ja that so mo batho ba re ba banyane mara he ba ntse ba le banyane jwalo se re ba fa ba utlwisisa gore professional player ke ntho ewa jale be re tlo ba fa a le gore motlhomo re tlhokometse gore go thwe keng physical outlook ya hae ga be motlhomong boka ga gola gantle re mo tlhophisetsa gore jale re mo jimisa gore a gole gantle a gore le ga o moshebile tsotlo o monyane mara go bona gore ka nnete o kwenne go sebeditse gantle o jima gantle dingata tse tse re di etsang tse re di lokisang for bona gore ba iphumane ba focusitse go footballo gagolo-golo and ba sebetsa gantle
0: le ne le le ka lesotho ka mane mafelong a beke mo le ne le bapala le setlhopha se tswileng maemong a bobedi leaking e golo ka lesotho papadi o e bone jwang wena mokotlisi o motho a tsamayang gotlhe mona nengneng ke a gopola o ne le gona lesotho mono jwale ke leaky o e tsebang eo o sebetsa le makhosi o sebetsa le national team ka ba under 17 ka ba bafana o ne o le ka mono jwalo ka mokotlisi wa DDC o bapala le sehlopha se e leng number 2 ebile se na le sebapadi se ne se bapala makhosi mo dilemo tsa go feta kgotso moleko na bapala mono ke a kgola ba bangwe ba le ne le bana hampe ha kgotso a bapala makhosi mane papadi o e bone jwang mokotlisi le maemo a ditaba ka monono ka Setsoto Stadium
2: mhlomongwe go ba bamedi ba le CD FM golo ba ka Lesotho ke lebogele mofutlhe go fumaneng ka Lesotho go tshwere gantle ka nnete maybe ha ke ya potsong ya gago ke gore go na le re ile re tlhokomela gagolo gore go bapala setlhopha sa PSL ya ka Lesotho and ba tswile position number 2 and rona re DDC and ha o tlhokomela bogolo ba bana ba rona ba neng ba bapalane ke ba na le 17 years ba na le 19 years mohlomong 2021 a na le mogolo ke a gola ke ana ke mtuduzi a mogolo ka 22 go tloa moo bogolo ba bona go na le mona bletsa bebe ya gae ka 17 mara a ke re jale ntho tse ngata tse re ithutang tsona ga ntse re tsamaya mona di-country tse dingwe tsena ke sa gore ha o bapala ka bana ba banyane ke ga o tlhokometse Spain se bapetse ka bana ba banyane mara ke bompodi ba World Cup jale le rona re se re batla rere ga re tsamaeleng gona mo go bana ba banyane bana ba banyane ba tshwere maatla ba tshwere kotlwisiswe e potlakileng ba utlwa tabene re e batlang ena and gape jale sentse re ditshwetsa le setlhopha sa rona se ka godimo jale ne re batla re etsaetsa jalo mara ga o tlhokomela he Lesotho ke nagana dipapadi tse kenana di tlo go thusa golo ga ntse re bapala le bo Lesotho re bapala le bo Botswana le bo Eswatini batla thusa golo re kwale segeo sena se batlang se le teng senana go Sadek ke tshola le gobane re bapala le ga re bapala bo dikgosa fa mona re bapala di-qualifiers ntse o tlhokomela setlheo se batla se le segolonyana magareng a rona le bo Lesotho bo Botswana motho mtlhomong o plana gagolo ga o tseba go bapala le Zambia e seng gampe o tseba go bapala le bogana wa tseba gore ei monana ka go batla go setlheo se batla se kwaleile mpa ka Lesotho ka mona maga ke nana ka mokgosi se batsadile ka teng ke a gopola gana jale go na le academy e qadilweng ke FIFA ka Lesotho e thusang lefa jale lefa ena mtlhomong ga ka ba etsa dintho gantle e tla kwala segeo seo go se ka tlhotse o bonagala segeo sena ka nnete lona segeo sona se segolo o ne o tlhokomela le ga ka bapala gore man yes re DDC re bapala le batho ba tswileng position 2 maara segeo se batla se le segolo ga o tlhokomela bogolo ba nako ne ba dula ba ledua ba lelekisa bolo ba sa kgone e tshwara gobane kupelelo go tlwa foundationeng ya rona e batla e le betere go feta ka lesaeteng lane la bona maara ga ka ba itukisa ka mane ba tla loka le ka monana segeo se se tla kopa se tla kwale
0: ke botse ka sebapadi se tshwanang le mduduzi ga le mduduzi ke mongwe wa ga o sheba dibapadi tse ne tlhile di phamisitse letsoo setlhopheng se seolo Kaizer Chiefs setlheng se fetileng o teng go ba bararo ba bahlano ba ka godimo o kgona jwang go lokisa monagano kapa kelelelo ya gae ga a tla tlo bapala le ba DDC a sa iketseditse lebitso godimo kwana ke ebile lebaka la gore le ye le yena Lesotho motlhomong e ne le feng
2: e ne le go ka thola fela di-minute ke re o ne a tswa injuring ga bela gopola o feteletse a lemetse sephaka ne se robeile jale ne e le gore a gutle a tlo thola di-minute tsa go bapala ka mona maara he go tseba gore ga ona segeo se se kalo go DDC le first team ke yona ntho ya gore ene o utlwisisa gantle gore o tswa kae ka DDC o ya kae jalese wa se batle se ba ke tlhompo a nang le yona o tseba mo a tswang teng o tseba mo a yang teng jale ebile o ne a bile a thusa bana ba bontsha gore le ka fitlhelela mo mokeleng teng jale ga o bane le segeo se segolo ke tabe na utlwisisa fela gore okay ena ntse le cheesy le ba nantse le di-professional players so ba ntseng ba tshwana bane ba ka bapala any given time go sane o ka tloa gatema go na le matlaba a na satla matlaba a na tlamehile o tlile matlaba ke ga ya ka fa teaming ba yo bapala le Kruger so go na le ntho ena gore ga ntsa le ka bona go sane o seng o thoe o kena ka mane o sa bapala ka first teaming a gotle ka first teaming go na le katamelano eno e golo eno
1: le sebetsa jwang taba ya go coacha gagolo tabeng ya monagano jwale se ke sheba ka letlhakoreng la dikontraka ditšhelete go bapalela first team go bapalela DDC go ya godimo letlase go le bathusa jwang bashimane gore ba utlwisise boemo ba bona le gore phapano e teng ya dikontraka tse fapaneng le megolo e fapaneng e tleseke ya lematsa papadi ya bone
2: papa sa makosi ke sopa se segolo se na le ditshebeletso tse batlang di le teng gagolo tse ngata-ngata tse thusang dibapadi tse tlabeng di ba thusa ka ditshebeletso tsa bona tsa ditšhelete tse tla ba thusa ka di-life skills ba kgona go bona ba kgona go tseba ga se ba le lebeleng yo go ga re tshwane ka ofela nna ga ke le center back go na le striker so that only yo ka bo yona fela e sentse ba thusa gore ba gone go la togolo tomanya ntho tsa bona hantle a tsebo go na le a senior player nna ke a junior player mara ke tlo gola le nna ke tlo fitlha bola jwalo go na le re na le department tse ngata tse batlang di ba thusa ka ntho e nngwe lengwe jalo ka sekolo jalo ka life skills jalo ka tsona tseo se seng ke tlhalosi
0: mokotlisi re leboa golo bosebetsi wa motle lo o etsang wa tseba batho ba bangata ba na le gore he development ya Afrika Borwa ene ke dula ke lela kere ai wa tseba a ke leng le lo sheba bo under 17 le shebe bo DDC ha le lela ka talente le batshwere mokotlisi mme ke a bona mo naga ya rona re yang teng gagolo bana ba ntseng ba tla ba gola ba le banyane le tsa mosebetsi o motle coach my coach ga na nne re tshwareng fela jwalo re batla bo mfundo ba gosane ke bone o na le moshimane ke dotly gore ke mang a motle gagolo lona mo go na le mongwe wa legoa wa number 6 mono ai mokwetlise letshwere a le tshwareng fela jwalo re lokiseng bolo ya rona ya Aforika Borwa
2: ke a leboa bathukara and ke a tshepa gore mohlomong le Lesotho le ithutile ebile le tla kopanya le ge tla sekwala segeo sena ge batla Lesotho le sona le lona be le kwetse segeo sena se ge batla gore sekwale se
1: ke rata tshebedisano mmogo e le nang le yona taba gore fela leile ke ntho e kgolo ke a gola le Lesotho le a bona gore ke pontsho ya lerato le maqhama fela re a leboa ka nnete mokotlisi tsatsi le monate
2: ke lebile thwasa ke lebile thada ke lebile ba mamedi ba le Sedi FM Jonito ke a leboa
0: Coach Vela Khumalo DDC Kaizer Chiefs. Motsotso fela ka bararo ba robedi ke ba lwa ditaba.

0: tournament mane Lesotho mane jwa ke ratileng ba iketsetsa ntshongwe leng thapo tsena diphutwa ke bona camera tsena di tshwere ke bona
1: hona ho sena batho ba ba
0: se ke mo jwetsa ke ga ona budget ke
1: ga ba le lifi
0: ke ga ona budget fela ke rata nna ke rata motho a ka sekgwa ba go hands on
1: ne ba le lifi
0: ke bona ka ba tswaetse ho sebetsa ba shimane ba
1: a fela hape ka lehlakoreng le leng haholo ha o etsetsa setšhaba ga se ga ona mo tšhelete e tswang teng e tswa go wena jwale bana beo reng ba tlo thusa gangane
0: ba tlo e batla
1: ba batla tšhelete
0: ba mosebetsing ga ke bone ba iphušetsa e tsamaile antle tournament
1: la pisto
0: itlile moo ba bangata jwale ba bangata ba bona le o bona ka ituletse kankane le monate o sebetswa e sound e monate ke mang yo wa sound wa fitlhileng lata dilaphalapa kana fitla lata mona ka bodisa sound ke mosebetsi nda tsebe sound ke yona itsang ho be monate
1: mo lena ona ithao a
0: bona le ana ithao a bona le ana ithao
1: e ke re kutse
0: a bona le ana ithao pa ya ka mwana ana ke ntse pika ga tsenga taka tuli
2: e ya re ta ja di lapa lapa be ke ka o fela
1: la piso a
0: le jwalo lona ke ga
2: le
0: a
2: le
0: di
2: lapa lapa le ka jeno ke la lapa
0: ena ke ke be ke na ke nna ke
1: di lapa a ke so pete ka sentinel a ke so pete ka sentinel
0: a tswa so go butle ka sentinel ke di lapa
1: ke la nna
0: ke na ke di lapa lapa
1: ha ba witse o tla ka sekolo jwale ke makalletse ha go tla ka di lapa lapa we tla o tla ka sekolo sa batswa
0: ka tla ka sentinele be ke fitile
1: ya le o hubela ka tobo tsa lesotho
0: ka tla ka ja sentinele be ke ke nna ba
2: le bomema lesotho bo re ja ja
0: la
1: phala phala ke
0: nna ba fe jo ai ko mamedi ha ke re ke neng o yena
1: ya tipi tuli ke le bo o pa ke
0: ke neng ya tipi mo mamedi o tlo tlo o sia
1: wi tse se kolo sa bo
0: aba mo aba mo tse ke o tlo tlo o sia o ba be tla o tla tla tla ola la la
1: e re ke bitsa ha ntle jwa lo ka ngwana sentinele wena ngwana so
2: tlo tlo ke
1: o bua ka tip o bua ka tip ya restaurant
0: ke tipi ke
2: tipi
0: ke tipi
2: ke tipi mane mo di phofolo di
0: tswa ah so ka wena jwale bo ba be di
1: tongo ka ha tipi
2: phofolo di
1: ha se tse tse e mola di boys ladies
2: Ke
0: le mo mame ni ausi mo nkhalla re hey una le ausi o sebetsa le yena bonwa re ga ba le ya hakela ke ke ga re tipi
2: tipi
0: wa ha a wa hana ka yo ka le ka re sentse ke tsiba ke ba motho a mathata a re motho a hana yenu ha ipokotho
2: e ha re ikale fatse re tip
0: it's a tip
1: Ba bana ba neng o no hloke ya the sentinel.
0: Mo mamedi.
1: The sentinel promise. Once a senti always a senti.
0: Ausi ausi wa waterfront dimo. Ke mofumane mutie. Hotwa hana ka tipi mo mamedi. Tu ni le sebetsa jwa mba nna batho ba ba go thusa haka.
2: Ka ditaba tsa di tipi.
0: Eh.
2: Hona le sedimba.
0: Mamela motho a kala ka
2: mamela.
0: Ke mametse.
2: Ako mamela batukada.
0: Mametse, ke mametse.
2: Na tipi, a kena botsa.
0: Ke tse o ditaba mametse.
2: Empa ke na le botata ba yena ebe wa 10%.
1: 15%.
2: 15 ke na le botata ka
0: yena. O le sibuhudi.
2: A kena botata ba hore nka ntsha ho ke na le hona. Empa ha o jwale mpela 10%.
0: Ke na le lona ba le.
2: 10% a
0: kutsa ho. Ana ya ba le lona ba. Tla re kenya maso.
2: Ke tla strike ka ga ke sibuhudi ka mo ka ra.
0: Mo mane.
1: Ba le kwana re.
0: Na ke ga tla.
1: Tsa ka di million.
0: A ke a bua ka le bitso la motho go etsa strike ka re.
2: Eh ka ga ke sibuhudi.
0: Ke tse o tsa tsa.
2: Ke bua di potso. Ha ne ba ke na yona ne le tsunketsa.
0: Mabedi tsatsa ditaba. Bua tsena lo re ne ba lla ho yengwe ho le la mabenkele ba ne ho lua. Ha ke a bitsa bitso la motho bo mamedi uthe ha e pokotho.
2: Bo nete ke bua la nete fa ke na ha ke na botata ba tipe. Empa re go re o mfosa. Ho re ke ntse tene ka pa
1: Bonyane bo batla ho montsha ke bo.
2: Bonyane bo ke bo tshwere.
1: Ke bokae? Wena o batla ho sia tinja 20 rand. O jile 3000.
2: Ke jile
1: bokae? O jile 3000. O bo sia 20 rand.
0: A tla le skebela motho.
1: Se ka mphoka wena maniema.
0: Na ba re tseka nda.
1: Ha o bile 3, ha o jile 3000 ni tholwana o sia 400.
2: O tla le di paki mona nna ke o fumana.
0: Mo mamedi ke lo wa di ntsha ka ofela. Wa di ntsha ka ofela.
1: Ha re sa tswa ga tshe. bua nne
2: jele motho a tlata o thusa ha o tsebe na o mofeng na ka o be ke ntse yona lo ufi yona boroto ke re tswala mogotsi a ke na cash
1: yona ina ya skamti ni sabana o bomo siele lo
0: a fela ha o tswane ga itse ya ka ka nnete ya o tswane mona ke dumelana le wena
2: cash
0: ha mona ke dumelana le
1: wena nna ga ba siele yona ha ba ba tle play new yogurt
0: Allo la batshwana le.
1: Ba re ntwe se nan letswe ke re.
0: A tshwana le tsisa ba ba medise le motlile tholana mogadi ha moletsana.
2: Eh ya ke na cash.
0: Ha ka ba palle le ba palle tho.
1: Mogotho boteng wena
2: ngwe. Eh
0: mogotho. O fa yona goza. Fela ha o tshwana o tla bo a o likile khaitedi ya.
2: Ha o likile.
0: Ka nnete o likile.
2: O tswa fela lo. Fela ke sono ne kile ka botsa e mong ka ke sebetsa jwang dipaki mo. A ntlhalosetse ka ka hona ke utlwisisa re tlamile re ba fetchel te batho.
1: Eh
2: bohobe ba bona botswa mo tsheleteng yo ya
0: ba kopaletse ka khula beke
1: le tsa ding le skela tsaba ho
0: ba le tsa
1: license ke joa
2: ba khula beke ba thinkile ka botingwa
0: tsuma mino
2: ba le kwane ja le mushimane no go thusitse re kena re kakatletse
0: eh
2: le a re tswantse re kakatletse
0: le a mino le
2: a mino ke no kakatletse wa tsoka ba ne o santse o di sie mona le nna mo
1: tsaba tlwana ke ba
2: kela hai ka tsone
1: no ke batla o botse ka mona na le ba fatse le dikakatletseng tsa monateng
0: eh
1: ka mona na mothufu wa boroto
2: eh
1: ha o ko botle o ko neletse sepa neletse
0: ho tswa fela ke tshwere
2: eh
1: o ntlengwe lengwe we
0: tshwere
1: hai nna ke le ka utlwa ke na le sisi theo ba ha o tswere patante kana ya di sepa
0: eh
1: o ka hula sele sengwa moneletsa
0: eh
2: ka pa o tswa fela o tshwere
1: Eh, tin fishi, o mo fa le koloko. A sentwen.
0: Ai,
1: ke a le ba o ntusitse thulana ne ke na le nye.
0: Ai, sebetsa jwa lo tswa o tshwereng gaitse ya.
1: Mm. Ha o tshwane.
0: Ke re tlatla he.
2: Ire ke re tlatla he ka pelinyana bana beso. O tsena tsa phepo re tla ke re bua ka taba hore kana kongwe o utlwa o na le takatso ya dinthotsetso ke re. Itliswa ke ntakatso eno le hore e ka bakotsi ha kakang meleng wa hao ntle le mone he re tla bua ka kgwedi ena ya basadi mo re reng how to o mosadi o na le matla dilemong tsena tsa hore leng ho tsona tsa 2026 e bolelang jwale ntle le mone he ho tsa bophilo re tla bua ka ho laola ditšhelete tsa hao ke tsona bana beso ke le bila
0: a re le boe tholana ba letsane ke tsona se budise sa tipping batho e hlalusitse le yena ka nnete ha ha thi
1: mo betsa ka bogo
0: e tla ka lo a o tla ka lo a
1: fa ka lo
3: na go ntsa tlhelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: a se twasa re ba tukhala mo le kae na ka letsatsi ke bia 80 rand from January until now ka letsatsi ke bia 80 rand go hona tse ke le ka skete ke te ha ke batle lo tse ba ke ka bona hantle ka December ha ke re khela ngwana ka diphatle tsa Christmas every day ka letsatsi ke kenya 80 rand 7 days a day a week ke kenya 80 rand ka letsatsi from Monday to Sunday
1: mane ba tikara tsa le kae re teng a nna ka ntsetsa mamnati ba tikara ntsetsa mamnati Cape Town ke mo riang sa le re be o tloka January le di girls re buitse accounting tsa la hlala ka mong ha e qala fela re October ke bona ba betse ileng re ile twele
2: hey ka sa le ba tikara e xi a khona ai lina a khona ke tse ya le ka a khona tsa a khona ke bona ga ke tsana le wena ntate wa ka ke bona ga ke tsana le wena ke tsuka tsuki ha e kona ke a be a gire ke alata gire ke a be a gire ke alata ha e kona ya hana u go ya o buluke ya hana buluke ya tutu me le pena re ngo
3: e khara le thosa ha ke di dumedise nna ke o tsere mo re tshito ha ke tsara ka mane ke a smaela ai ke a itima ke kware ke re tu a ntse ke lahlela fela tshwasa le khara ha ke wa di tlhalosa ka e ke monnake ke a boso fela ka December taba ke ne ha monnake a go tshwere mo retsi
4: a sa le batho ya re tshwasa le batho ya re a e sa le qala le mo safety le ka gaste wa le lucina eng ga itse bana be so ke 1.5 ke sile ke batella jo strate mo bana ba se bua le se se ka kutlwa lo
5: dimela ja strata dimela nda ding vololo te golo go le go tsala dimela nda di
6: eh dimela ntwara a tswasa le le khara eish bua le ka diso ka mona ga mjini one mara ha e ke velko eish a ona ntwe ngwa disanjwele ka gona ke treat bana ba bo rona hampe di restaurant eng

0: Tau supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tsa ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99 le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 taboraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disoletsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bakganni ba makoloi, mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mmila o ka bonahala hantle, empa ka o latelang, mohodi o teteaneng wa fifatsa pono ya hao. O se ke wa kganna ka ho tshepa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka, sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo o leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
3: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa.
4: Mamedi e mashime a mabedi le meso e medi mesoso ka mora hora ena ya borobong. Ho itlabolle ka jeno mo mamedi motle. Hopola hle mesosong ena e mashime a mararo ka mora hora ya borobong. Re tlabe re kena senelong sa tumelo. Ke kgwedi e ntjha, ke kgwedi ya basadi, ke kgwedi ya phato, ke selemo sa rona Basotho. Sethakgwa ka kgwedi ena ya phato. Mme mo mamedi motle ka jeno he ntate Moruti Thabiso Ntlatseng ke yena ya tla re fa senelo sa tumelo. Me molaetsa wa hai kgoding ena ya basadi o tsamaya ka molaetsa o reng mosadi o seke wa thetswa. Me o tlo bala pesaleme ya lekgolo mashume a mararo le meso e robong a bale temana e le nngwe fela e leng temana ya leshume le meso e mene. O seke wa fetwa ke molaetsa wa hai o matla haholo. Re bua ka basadi hore mosadi o seke wa thetswa. Ka mora mono he mo mamedi motle ke sekhutana sane sa rona Basotho mo re qhoshang teng mo he ri konkang ka puo ya rona ya Sesotho ka jeno he ke tshwere maele me wena se o lokelang o sietsa fela ko ho mpha tlhaloso ya maele ao ke o tshwaretseng ona ham fela ka mora senelo sa tumelo. Metswalle ya rona ya tsohang le bona ba teng ka jeno yo masentse ba qhoma-qhoma ke tlo o jwetsa hore napale ya bona tsatsing le o tsebe ke batho ba tlang ka dipale tse ikgethang ke batho ba tlang ka dipale tse ikgethang mme pele ba kena ke tla o fa hantle hore na ka jeno nena ba bua ka eng paleng ya bona. E re he wena mo mamedi motle ke o nkele pina mai yoki yoki.

ke ya o dumedisa ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kriste. Re sa thakgola kgwedi ena ya Phato, kgwedi eo re ketekang basadi ka yona. A re etse thapelo ntate ya matla ohle, leeto la kgwedi ke lena, tsamaya le rona re tsoselletse, mme ka o fetisisa etsa hore re tsebe nnete ya hao e re lokolle ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Momamedi o seng hona, sehloho sa rona sa kgwedi ena se itshetlehile mantsweng a reng mosadi o seke wa thetswa. Mme re fumana lengolo la rona bukeng ya dipesaleme, pesaleme ya 139, mme re tla bala temana ya 14, mme ke bala phetolelong e ntjha ya Sesotho. Ha e funaneile ka thuso ya morena, re bala ka tsela ena. Ke a o boka hobane o mpupile ka mokgwa o makatsang. Mesebetsi ya hao e a hlolla, hona ke o tseba hantle. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona, le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Momamedi wa ka o seng hona, senwelo sa tumelo se rata o bua le basadi ka o kgutlisa boitshepo ba bona, hobane hangata Satane o sebedisa leshano ho thetsa basadi ka o nka matla le boitshepo ba bona. Mme ka jeno re tshwere lentswe la Modimo hore re fumane tshepo, phodiso, morero le bophelo bo botjha ba basadi ho Jesu Kriste. Mo re badileng teng, re bala ka pesaleme e ngotsweng ke Dafita e le bopaki ba hore Modimo o tseba motho ka botlalo. Mme temaneng ena Dafita o bontsha hore Modimo ke mmupi ya ileng a bopa motho ka morero le ka lerato. Mme temana ena e re ke bopilwe ka mokgwa o makatsang. Ka mantswe a mang o seng ona, re rata hore mosadi o seke wa thetswa hobane o bopilwe ka mokgwa le tsela e hlomphehang, e makatsang. Ka mantswe a mang o seke wa dumella ba o shebelang fatshe, o seke wa dumella polelo tse dihlong ho nka serithi sa hao, o seke wa dumella eng kapa eng, mang kapa mang ya ka nyatsang boleng ba hao. Mosadi o seke wa thetsa haeba o na le sebetsa seo sera se se sebedisang kgahlano le basadi, ke o ba sebela ditsebeng tsa bona hore ha o bohlokwa, o a fokola, ha o motle, ha o na boiphitlelo. Empa lentswe la Modimo le re tsela eo Modimo a o pupileng ka yona ke tsela e makatsang. Mosadi o seke wa thetswa hle, leo ke lentswe la Modimo. Kutlo e beketso. Amen.

0: Ntate, ke ntate mang?
1: Ke mohapi nga kwati.
0: Ntate mohapi ka makwati. Ke a leboha ntate mohapi.
1: Thank you.
0: Thank you, ntate mohapi. Lesedi FM, dumela.
2: Dumela, mama Nthuli.
0: Ntate, dumela le kae?
2: Mama Nthuli, Modimo Ntampo le ke tsa mahu wa hae.
0: Re a leboha.
2: O bua le Tshepo Itema ka Rathaba 2004.
0: Ntate.
2: Mama Nthuli, e nngwe e re, ntja e ngwa ya ka, iye.
0: Ntja e ngwa ile ka o tola pele.
2: O bolela go go thata.
0: Ntate, ya bobedi nonyana ka hlamela mmolai.
2: E bolela go motho. Go thata ba ganke qeto. Le ha bona ntwe na ha e hantle. Empa o thata ga ba ganke qeto.
0: Ke lebile ntate.
2: Thank you mama.
0: Asimahem. Hello.
3: Hi, o tsile kae?
0: Dumela mme, o phela jwang?
3: Mosteng kae ke mamotsi ga motho ha e nna ke tswe na ya ntse e nwa ke ka tola pele ke ha ditaba di thata setso sa tswe na o tswa le kae e nngwe na a ya ntata ka jene na sekolo sa o se thata mme
0: ke le tsere
3: a e bo tsere ka jene na go bola ile.
0: Thank you my darling tsatsile bona.
3: Thank you my darling lo wena to tsile mo ntse tsa o tshuli.
0: Bye bye bye bye. Le se di FM di melang.
3: Hello.
0: Hello me.
3: Ke le ngatsile
0: be. Re teng le kae?
3: Re teng tuli. Se mo sa pele. Ke ha di taba di le dima. A se tsena sa go di tuli ha ke ha ke na swa ka sona. Empa ntse ke mame tsi ba mame di ba ba ntse ke tuli matibelo le nge mpeng.
0: Ke le bile matibelo le se di FM di mela.
4: Hi tuts.
0: Hi hi. Ho joang?
4: A mo na to ga ngwane tsu.
0: A mo na tsi ngwane tsi.
4: Nda dilo tsi ga West Nigeria.
0: E enda telsi.
4: Tuli nja ingwe le ka ntola pele.
0: Ke
4: ha ho bata ha holo. Mhm. Jwale. Ena ya bobedi thuli. Hey, ke nana ke mo ileng ho motho o ikenya boemong ba ntsa bona ho bubima. Mara e lo ntsa tsela pele. Ho kena ho bona. A ithulu batla go fedisa se sotho ka jengela. Yo.
0: Yo, ke le bile ntate tsa tsile bona tsa bye.
4: Ka dilo mo natelo yana thuli.
0: Bye bye. Le se di FM mo mabedi hello.
5: Khotsoma.
0: Dumela ntate o phela jang?
5: Ke phela ya phela wena.
0: Eh.
5: Ke ntate futhi ya bua.
0: Eh ntate.
5: Ntja ingwe ye ka lotu la pele.
0: Mm.
5: Ke hata ba di thata.
0: Mhm.
5: Kana sa bobedi ke e.
0: Sa bobedi ke nonyana ka hlamela mmolai.
5: Eh ke ha ke kore nonyana ke motho a etsa mato fati a buang le motho a tlong mona
0: kore ile motho a buang le a tloshwa ka pa hore ntate. Hello ntate a re ile motho a tlo buang le a tloshwa ka pa hore ntate batho le sedi dumela. Dumela.
6: Eh, mathuli le kae?
0: Ntate ke a phela phela hantle.
6: Ah, lwana o ska mina phatla ho.
0: Ke le tshwere.
6: Batlela, tshela he yena ke.
0: Eh.
6: Yena a pele yona ke butle. O ke bona ka ke ntse speaker ke a skeng.
0: Okay.
6: Yena a pele yona ka se le disabe.
0: Mm.
6: Ke ka re ke ha go bata ha ho.
0: Eh.
6: O tla ho go se le disabe ntse ha sa tsile na ntse engwe le ka o tla pele. Kapa ha ho le thata ditaba di thata falla re ka se be di sa ntho ntse e ngwe le ka o tlape ba ena yona e di tsanye e ya ntho a no nya ka hlamela mmolai a e o ja ha o ya re se bina mme ka ka thata
0: yes fa ke ya ka ke rata ho re ke ya ka
6: ai ke ntate wa tidi ke ntate wa tidi
0: ke le bile ntate
6: mkhutsi
0: go tsone ntate ke le bo
6: okay
0: a se mo hem mme di a re ko fe di karabo tsene pa itseng ba ke sama ile ana ntja ingwa ile ka utola pele ho bolela hore ho thata ka pa ho buima. Nonyana ka hlamela mmolai motho a ka bontsha mosa tshepo ka pa setswalle ho motho e o qetellong a tla mo tlisa bohloko ka pa a moetse hampi ntate mohapi ka mana ka makwat Rele bohantati o di otlile o di hlalusitse hantle di le pedi ka nete ko wena fela ntate mo happy ka mona ka makwat ya nepileng

0: le pina e monate ka nnete. Dumela nhlomanyelo e nyana aka.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang he bana baka?
1: Re phetse jwang re tsi wena mmago.
0: Le nna ke ipheletse bana baka. Helang. Le ka jeno he. E sa le teng pale e nngwe e monate eo ke tlang le phetela yona.
2: Mme Mathebe.
0: Ee kani.
2: Dipaletso re phethelang tsona ka mehla di na le thuto e itseng ka hare. Mme nna ke di rata haholo.
3: Ke tswe dipaletso mme Mathebe re phethelang tsona. Di tlatse dimakatso tse ngata haholo.
0: Ho lokile bana baka. Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka ntja eo lebitso la yona e neng e le tlhofa.
3: Mme Mathebe. Ke rata dintja haholo. Ha e le hantle ke rata diphoofolo tsohle.
0: Ke a kgolwa hlone hore ha o di rate fela ngwanaka. O tseba le hore o di hlokomele ho ba letsona ka nnete di hloka tlhokomelo
3: ho jwalo mme Mathebe nna ke hlatswa ntja ka mafelo a beke a mang le a mang mme Mathebe ebile ke efe balona ho efa metsi a hlokileng ka nako tsohle
0: ho lokile ngwanaka jwale ke nako ya ho mamela pale ya rona e monate ka ho he dula mfatshe le mamele pale ho ba e ya qala ntja e nngwe ya setsetse e ne e phela motsaneng o mong o hole le motse mohono. E ne e na le mahlo a mmala o motsho le mmele o mosesane ka boya bo mmala o mosotho bo kganyang. Baahi ba motse ba ne ba hlola ba bona ntja ena ya setsetse e ntse e matha mmileng kapa e ja matlakala ka hara meqomo le ona ho robala haufi le lebala leo bana ba motse ba neng ba tlwaetse ho bapalla bolo ya maoto ho lona. Ntja ena ya setsetse e ne e sa rate bana. Ha motho a ne a leka ho e atamela, e ne e mo bohong. Sena ke sona se ileng sa etsa hore batho ba e tshabele ho feta. Ba ne ba kwala menyako ya bona le hona ho e kgarumela. Ha e ne e tla ho tla ja masalla meqomong ya bona ya matlakala. Le bona bana ba neng ba se ba le baholwanyane, ba ne ba raela bolo ho yona hore ba e tshose.
2: Mme Mathebe.
0: Ee kani.
2: Ke hobaneng ha rona batho re rata ho sotla diphoofolo hakale? Athe ha se rona re lokelang ho di hlokomela.
0: Kani ngwanaka.
2: Mme Mathebe.
0: Ka nako e nngwe batho ba na le ho etsa dintho tse sa tsebisahaleng. Diphoofolo tsohle di ka tlasa kaloso ya rona. Ke ka hoo re lokelang ho di hlokomela ngwanaka. Le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona.

0: di ile tsa nna tsa tsamaya ka tsela ena ka nako e telele. Ho fihlela tsatsi le leng ntja ena e lelerang e tiana le ngwananyana e monya bitswang Mo. Mo o ne a le monyane. Ebile a iso bone ntja ena e lelerang kapa hona ho utlwela ka seo batho ba se buang ka yona. O ne a sa tsebe hore batho ba tshwere ntja ena e lelerang hampe. Seo Mo a se bone se ne se le sebe. Ntja ena e otileng e mmala o mosotho bo kganyang e ja masalla ka hara meqomo ya matlakala. Ha Mo a e bona, o ne a sa tshoha le ha e le hanyane fela. Jwale ke ha bua le yona.
1: Dumela ntja, o shebahala o lapile.
0: Le pele ntja ena e lelerang e ka bohola le ho hlaba mono. Mo o ile a bula mokotla wa hae wa sekolo, mme a ntsha dijo tsa hae. Ka hara lunch box ena ya hae, e ne e le bohobe bo tlotsitsweng ka peanut butter le jeme. Bo mme wa hae a neng a mo etseditse bona. Mo o ile a arola bohobe bona dikoto tse pedi. Mme a fa ntja ena e lelerang halofo e nngwe. E ile a qamisa ditsebe. Empa ya nka sekotwana seo Mo a neng a e fa sona. Mme ya matha ho ya sejella tlasa boroho. E leng hona moo ka nako e nngwe e neng e lelekisa ditweba teng. Tsatsi le latelang, ntja ena e lelerang ile ya teana le Mo hape. Yaba Mo o fa ntja ena sekotwana sa bohobe ba hae.
1: Mo, sena seo se etsang se setle. E se ka bana le batho ba bang ba baholo ba ka nka mohlala ho wena.
0: Le nna ke dumellana le wena ngwanaka. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Sena se ile sa nna sa etsahala dikgwedi-kgwedi ho fihlela ntja ena e lelerang e se e qala ho hakola. Ntja ena ile a emisa ho bohola Mo. Jwale e ne e itjella seo e se fuwang. Mme ka nako e nngwe e ne e tsoka mohatla ho bontsha kananelo. Empa ka tsatsi le leng ho ile ha ba le se seng se sebe se ileng sa etsahala. Bana ba mmalwa ba baholwanyane, bona ba neng ba hlola ba bapala bolo ya maoto lebaleng la dipapadi, ba ne ba tsamaya ka hara motse ba hlola mathata. Ba ne ba fapanyetsana ka ho raela bolo ena ya bona hole. Ka nako e nngwe ba ne ba tshwatla difenstere tsa batho ka yona bolo ena. Mme ka nako e nngwe ba e raela bathong hore e ba otle. Ya ba kopana le Mo. Bana bana ba ile ba etsa setsheisa ka Mo hore o fepa ntja e lelerang. Ya ba leka ho raela dibolo tsa bona ho yena. Empa le pele ba ka etsa seo, ke ha ntja ena e lelerang. E tswa ka hara o mong wa meqomo ya matlakala o neng o le haufi le moo ba neng ba eme hona teng. E ile ya bohola. Ya rora. Bana bana ba ile ba tshoha ho ba ileng ba qetella ba se ba hatana hodimo. Ha ba ne ba leka ho balea.
1: Eke. O sebeditse wena ntja e lelerang. Ke a kgolwa hore bana bao ba tla kena tseleng.
2: Dintja di tsebana jwalo ka basireletsi ba sebele ho batho ba bangata. Ho bonela ntja ena e se e ntse e le mosireletsi wa sebele ho Mo.
0: Ho jwalo bana ba ka. Ke ka moo e kgutlisang teboho ya yona ho Mo ka teng. Le ha o le jwalo he, pale yona e sa tswela pele. Ho na le moshanyana e mong e monyane ya neng a feta a ntse a qhiletsa haufi le Mo. Ho leba bolong ya hae, mme a re.
2: Oh, empa e le ntja e lelerang.
0: Jwale moshanyana enwa ke ha raha bolo ena ya hae. Empa ntja e lelerang ha ya ka ya sisinyeha kapa hona ho baleha. Ile ya ema e tsitsitse, e sireleditse Mo. Bolo ile ya otla ntja ena e lelerang leotong. Ile ya qala ho lla ha bohloko. Mo o ile a potlaka ho ithusa. Ha moshanyana enwa a balea a ntse a tshela hodimo.
3: Ntsireleditse. Mme jwale le nako ya hore ke ntsireletse.
2: Eo ke ketswe ntle Mo. Ke a leboha.
0: Ho lokile hloni. E re ke tswele pele ka pale. Mo o ile a phahamisa ntja ena e lelerang ho isa lapeng.
4: Ke eng ngwanaka?
3: Ke eng?
4: Ntja ena
3: e
4: ke sone o ka nthonyana ena ya batho ga re tlhe re ise le gaeng la tshireletso la diphoofolo ngwanaka potlaka potlaka
0: mona go ne o e na le diphoofolo tse ngata go ne go le lerata mme jwale ntšha ena e le lerang ya setsetsi e ne e tshogile le ga o le jalo looto la yona le ne le ntse le opa mme e ne e tshepile moo ile a dumela gore ngaka ya diphoofolo a e tlatswe le gona go tlamelela looto lena la yona ganga ngaka ya diphoofolo se tsedi ile ya gotlisetsa ntšha ena go moo ya ba ere
5: ke nana gore ntšha ya gao e tla fola ee e ne e sa le mala gagolo a kalo ke bonagala e le ntšha e lokileng gagolo ga na gore lebitso la yona ke mang
1: ke tsebe ga e sempolele lebitso la yone
4: mo dintšha tsotlhe di tlhoka go rewa mabitso moo mme ke nagana gore le ena e lokela go ba le lebitso le monate mangyeo
1: nna seo se belela gore nka etsa jaaka mme
4: go jalo ngwananyana wa ka empa ke nagana gore re lokela go efa lebitso pele wena o nagana
1: e bela tlhofa le jwang
5: tlhofa lela ke lebitso le tshaisang bakeng sa go rewa ntsotse mamela empa ga e le wena a le ratang ga le teng o lokile he
1: ke obane ile a thiba bola maoto e le ga e le ka o ntshireletsa
2: mo ke a leboa ka seo setsileteng tlhofa ga ka tswela pele o itlhokomela le yone e tla go sireletsa ka nako tsotlhe
0: ke nnete e tlhone ngwanaka ga re qetelleng pale ena ya rona bosimbo tlhofa ha ya ka ya mathela motseng kapa gona go ya ja meqomong ya matlakala le gona go robala gaufi le lebala la papadi ya bolo ya maoto ile ya ja sekotlologadi sa dijo tsa dintšha tse nokuweng ka senoko sa kgoo mme ga e qeta go ja ya ithoballa mosamong gaufi le moalo wa moo ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo le tlhone ke ngwananyana ofe ya ileng a tlisa phetoho bophelong ba ntšha e le lerang
2: ke ngwananyana bitso mo me matshepe
0: mo o ile a reya ntšha e lebitso lefe
1: o ile a raya lebitso la tlhofa me matshepe
0: tlhofa ile ya etsang gore e tla e qetelele e se e le ntšha ya moo ka o phethala
2: ile a sireletsa mo gamošanyane mong a nagela bolo go yena mme matshepi
0: ke a leboa metswalle
6: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle me matshepi
7: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: tse Michael Cooper come to me Mesoso e dula ho ya robedi ka mora hora ya lesheme re kopana le aus eni mo kwena ho tla rona re ka lebellang ho lihlo la sechaba sa tsindena aus eni dumela hle re o amohela sa tsindena o phetse hantle ngwana eso
1: e khotse tshwi baby ke le bo se ba ka le motsotso ngwana eso
0: re le bo ha hle aus eni re ka lebellang ho lihlo la sechaba busimbo
1: tshwi baby pele maleng ena re tsepamitse maikutlo molao ona o motjha wa ARTO jalehe ARTO ena e metse Administrative Adjudication of Road Traffic Offences Act jale o tla tseba gore he ha o sa tla ya tronkong ga o sa tla ya tšhankaneng balaola sephetephete ga ba o tshwara o tlotse molao ga ona gore ba o fa batlang ka ba ise tšhankaneng kapa eng ee o tlo tla fumana tšhankana se reng tsama o lo lefa o tlotse molao sepiyone morero ka molao ona kore batho ba seyang tsebe ba mo natseleng ba gannang hampe ba gannang ka lebelo le phame tšhe ba tlhaisa dikotsi tse ngata tse e leng gore Aforika Borwa e gara naga tse dingwe ka nnete tse na leng kotsi tse mpempempempe mo nambileng jwale he re buisane le bona bana ba ARTO gore ba tlhalose hantle momamedi a tla tsebe hantle gore ke eng ya tobaneng tsone re tswile gape ra buisana le bo raditekesi tla tseba gore mekgatlho ya ditekesi ke bona ka nnete ba na leng makolo ya mangata mebileng mona ebile ba tletleba ka nnete pipa o tla ikutlwela momamedi mantsibo ya gao mametse re e boetse gape ra buisana le maAforika Borwa ka kakaretso batho beso dintlha ka botlaledintlha di fumana go SABC 2 gora ga e le ya borobedi thapama e thogotso
0: ke lebile tle aus eni tsatsi le monate
1: ke a lebonga mes
0: ga se mohe
2: tshebeletso gara ditshebeletso lesedi FM
0: Mamedi re wetsape re ntse re le moho tshebeletsong ena ya hao ya lesedi mme ke tshepa le hona o dumela gore o ntse o thutse le rona obane taba dingata taba dingata tseo re o tshwaretseng tsona ka jeno mo mabedi motlhe mme jalo ka ke tsholo ka re tlo aga re bope bophelo ba gago jwang kapa jwang jwang kapa jwang re tlo bopa bophelo ba gago mme etsa bonnete ba gore o tlo sekebe wa leka wa sutha le ga e le ka motsotsona fela gobane o tla bo o fetiwe ke taba tsa bohlokwa-hlokwa-hlokwa-hlokwa ga o ka fetiwa ke lena la itlhabolole ka jeno re tlo kena ditabeng tsa phepo mme batho ba bangata ba rata dijo tse tswekere dinwa tse tswekere motho a ra nako fela utlwa re ke lakatsa e ka reng ka ja pompong e ka re nka ja chocolate e ka reng ka bohlisa ka drink ya gase ya ne ke ratang batho ba ratang totseo ba teng batho bo tla fumana gore ga o kena dikantorong mona desking ya gae mona go tletse dipompong tho ena o rata tsukere ka tsela gae e ikgethileng jale re tlo bua ka taba eno ya gore na takatso ena ya dintho tse tswekere ka ba dijo e ka ba dino e bakwa ke eng e bakwa ke eng le gore o e utlwisise gore gantlentle e sebesebetsa jwang bodi ee wa tseba di batho ba rata go na le yadi e gobedu tsatsi bile wa nkgopotsa mme wa ka o na direkisa ne le bitsiwa nna e gobedu e nang le coconut jena e tshweu ka godimo ka mone ee yo mme wa ka o na direkisa re sa dutse ntate o fumana stoko se dula se shota mehlaena kona ke buang sa ile ke a tseba a nompotsa dipotso ga le re ne utswa ka nete a direkisa thotse monate tse tsokere a shota ka stoko mihlena e bentse re mothusa re re ebe ho etsa etseng ebe ho etsa etseng a thiri dijela ntho tseno tsa haetse monate jale ba bang ba rata bo di donuts jo ba rata bo di donuts fumane di donuts di dutse tafuleng ya hao mona hela ha ska fetwa ke tlhabolle ha mfela ka morapina e re tla be re bua le Dr. Khantso Ranyane ke yena moeti wa rona tsatsing lena he o ske wa fetwa e re konkele pina you are the only one re lebogile mabotsa

0: Mamedi e le shume le metso supileng metso su kamara hora ena ya le shume Dr. Kganso Ranyane ke moeti wa rona me yena he ke setsebi ditebentsena tsa phepo ke dietitian. Dr. Kganso Ranyane dumela me.
1: Dumela me le kae?
0: Ke phela Dr. Phela Hantle.
1: Ke phetse ke a leboha me.
0: Re a leboha hle re o amohela kwa ho itlhabolle le Sedi FM re lebila ho lomme. Re ntse re bua mona ka taba ena ya bohlokwa eo re tlang ho itshohla le momamedi hore batho ba na le ho lakatsa dintho tse tswekere o fumane motho a bokeleditse dipompong e mong a re e ke lakatsa chocolate e mong a re e ka reng ka ja muffin e bong ke a ratang dino tsena tsenang le tswekere mohlomong re ke re tlo utlwisisa haholwanyane le hore na ebe sena hantlentle se bakwa ke eng jwale ha re ke re qale hona mono rona lebaka le etsang hore motho a utlwa a lakatsa dintho tse tswekere ka ba dijo e ka ba dino ebe na ke ntho e tlwaelehileng.
1: Ke leboha mme ka dipotso tsa hao. Taba enana ya hore o utlwa o lakatsa tswekere ho feta tekano o tlo fumane e le hore ke mokgwa wa mmele wa hao ho bolella hore ho na le ha ke batle hore phoso empa ke tla re phoso ka hore nako ngwe o tlo fumana e le hore o lapile ho na nthona re bitsang hidden hunger e ipatileng o lapile kapa o na le stress o fumana e le hore re na le batho ba re ba bitsang di-emotional eaters kapa tswekere ya hao e theohile ho feta tekano mo mading a hao hape e ka ba ntho motho a itlwaetsang yona fela hore watsa keng ke rata tswekere. Nako ngwe o fumane e le gore le mmeleng wa gao monana o bana le ntho e re bitsang dehydration at times empa hangata ntho ena ya gore o fumane o lakatsa tswekere gagolo o tlo fumane e le gore ke ka baka la yona taba ya tlala e le gore ntho ya pele tlang kelelong ya gago ke tswekere kapa dijo tse nang le tswekere kapa dino tse nang le tswekere gore o kgone ho satisfy this feeling ya craving ya tswekere.
0: Na mohlomong Dr. re ka re hona le dijo tse reng ha o di jele kapa o di nwele ebe ka moramo o utlwa e hlile takatso ena ya tswekere e le hodimo haholo.
1: Okay me. Re tlamehile re utlwisisa hore re bua hona jwale re bua ka tswekere ene e ka nna ba momamedi ena o naganne tswekere ena e re itshelang teng ya rona kapa di-sweets kapa di-drinki tse nang le tswekere empa tswekere hantle hantle e ntse e le a form of starch so ho bolelang hore le papa e re jang especially tsena tse tshweu ka khala papa bo rice borotho tse e leng gore di refined ha di na di-catherines tse ngata ha di na bo brown o tlo fumana e le gore ha di qeta go kena mmeleng wa rona
0: mmele wa rona fete mabenkeleng hannyane fela tshwara jalo hannyane fela. Thank you.
2: Birthday ya Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunfill Pure Sunflower Oil. Ka R179 boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di-10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
0: O ka tsela pele Dr. wa qetela ntlha yone bua ka yone.
1: Ke le bone. Jalo ka ne ke bua ke re ke a tlhalosa hore di-carbohydrates tse e leng hore di tshweu ka khala ka mmala. Jalo ka rice tshweu, borotho bo bosweu le yona papa tse senang di-catherines. O tlo fumana e le gore ha di qeta ho kena mmeleng wa rona mmele wa di sila mare qetellong di forma yona tswekere ena e re buang ka yona so bona kelelong tsa rona ha re bua ka tswekere re tlabe re nagane ene re e tshelang dijong or ka teng e ne e monate e re utlwang ka ganong empa re lebala gore mefuta e mengata ya dijo e ntse e na le tswekere ka tlhago jwale re tlamehile re utlwisise gore dijo tse e leng gore hangata di etsa gore o batle go ja more of this sugar ke dijo tse e leng gore ga di qeta go kena mmeleng wa gago mading a gago di phantsetsa tswekere ya gago godimo mare go phagamela godimo go ga tswekere mo mading a gago go bolela gore o tlo fumane e le gore o a gora o bolapa ka pele e re ke fane ka motlhala ga motho a ja borotho bo bosweu o fumane ile ho wa gora ma o lapa fasta ka pele nyana ho feta ha o jile bo brown ka bakala yena taba ya hore carbohydrate tse teng mo borothong bona bo busoe itlo ba tse di refined tse senang di cafeteria jwale di jo tse leng hore di tlo dilo di trigger hore o batle ho ja more and more and more o o batle tsoke ho feta ke di jo tse nang le tsoekere ka mifuta e fapaneng jwalo ka sona starch se sesweu jwalo ka di sweets nako nngwe le tsona ditholwana di fruits tse leng hore o fumane ke o fa mohlala wa lehapu je slice wa lehapu saja after some time o batla another slice another slice o fumane le hore how sheba o jile hafu ka go kota ga ya lehapu le mong o ipotse jwang ke ka gobane mo mading a gao tsokere ya o phamela godimo kore ga o qeta go ja tsenane tsenang le tsokere ngata whether natural or tsena tse tsokere re itshelang teng ya gona tsokere phamela godimo mading e be theowa ka pele
0: o itlhalosantle jale motlho mong jalo ka nganga o ka kgotheletsa gore re tlogele tsokere go gang kapa batho ba itekanyetse motlho mong gore na ka letsatsi o ja bonnyane tsukiri e kae le hona o e lekanya jwa
1: okay ke a leboga ka potso e ya botlhokwane mo South Africa le mo organization ya World Health Organization even the American Heart Association le mo South Africa re tseba haholo re bleletse hore ha re advisor re fana ka tlhaloso re tlamehile re blele batho ba rona gore ka letsatsi ha ile motho wa mosadi a ka sebedisa 5 to 6 teaspoons tsa tsokere ka letsatsi and ha ile motho wa monna ke tla re between 8 and 9 teaspoons tsa tsokere ka letsatsi empa jwale re qakuwe ke taba ya gore hangata o tlo fumane e le gore le mo dijong tsa rona jwalo ka ne se ke tlhalositse ka starch se sesweu o tlo fumane e le gore ho ntse ho na le tsokere e leng gore e ipatlile ka gare ka moo jwale nna hangata ke advice gore motho he a leke gore mo a kgonang go fokotsa tsokere e leng enane e tshweu e re e tshelang mo teng ya rona a fokotse gaholo ka mokgwa ka kgonang ka teng gobane dijo tsa rona di ntse di na le yona tsokere ka bo yona ke ka tla ka bua gape ka re go na le tse e leng gore re di bitsa di-naturally occurring sweetness jalo ka ditholwana le meroho ye mengwe ntse utlwa gore ntse na le tsokerenyane e itseng le lona le bese le ntse le na le tsokerenyane e itseng so ga re kgona gore re fokotse mona mo go nokeng tee go nokeng metoo ya rona ya goseng o tlo fumana e le gore motho o iketsetsa bobebe gobane then o kgona gore a fokotse tsokere ya e jang hangata ke nagana gore motho a batlang go tlwelela tsokere completely ba ntse ba le teng ba e leng gore o tlo fumana ba e fokoditse gagolo empa o tlo fumana e le gore go e fokotseng ga bona ba qetela ba se ba sa je ditholwana ba se ba sa je le sona starch gobane ke re bona ba batla go e cutter off completely jwale motho a sebedisang maatla on a daily basis mothong wa rona or average South African gangata ga re advice gore a e tlwele completely empa o tlamehile a ithute gore tsokere ga se tsokere ene e re thelanthela kapa tsone di-sweets di-chocolate tsokere ntse le teng dijong tsa gae a bane le ability ya gore le ga a ja a tsebe gore e re seke ka ya lolololo mo tabeng tsa tsokere gore ke tle ke tsebe go phela nakonyane e telele
0: jale o ka re ke neng mo motho a lokelang gore a ile bona ngaka ga e le gore takatso ena ya dijo tse tsokere le dino tse tsokere e ntse e tswela pele mme ebile e phagame gagolo doctor ka nako nngwe ke kutlwe batho ba galemelana ko tlwela o ja ntho tsa tsokere o tla tshwarwa ke lefu la tsokere le yona e wa ko e tlhakisa nna lefu la tsokere le ka bakwa ke gore o ja dijo tse tsokere fela
1: okay me sa pele ke gore re gopole gore tsokere e addictive kore ga ke tsebe ke tlhalosa jang ka sotho mare ke ga o itlwaetsa yone o tlo dula o ntse o khutlela go yone jalo ka nese ke tlhalositse gore ba bangwe ke ka taba ya stresse or ba se ba itlwaeditse fela empa go na le mafua e leng gore tsokere enane ga re e sebedisa go feta tekane o tlo fumana e le gore o ba at risk ya ona jalo ka ntse re gola ntho mafua a tshwanang le bo dementia Alzheimer e leng mafu a affectang kelello tsa batho o fumane e le gore ga re sebedisa tsokere go feta tekano go na le di-studies tse e leng gore di entsiwe se jo ntsang hore re phamisa di risk tsa hore re ka bana le mafuana with time so ke re hape i associate wa le ntse tsanang le bona ho ha boko brain inflammation ho baneng mafu a eleng hore a inflammatory o tlo fumana ile ho rata maitsana le dijo tsenang le tsokere haholo ho bola ha meno ene le taba ya insulin resistance. Jwale ka ke hlalositse kare starch se sesweu le yona tsokere e qetella e phamisi tsa tsokere ya hao hodimo so ha re ja go feta tekano tsokere ena no tlo fumana ile go qetela le insulin resistance ho insulin resistant ho bolelang hore mmele wa hao ha o sana le communication e ntle le insulin e teng yo mmele wa hao o ntseng o ntsha nako nngwe o fumane ele go ntse o na le bothata ba diabetes mare ga o aware gore go na le lefu la tsokere mo mmeleng wa gago and-e o dula o batla go nwa tsokere kapa go ja tsokere go feta tekano so ke mafu a e leng gore go tlo batla o koye o le bona doctor ka ona gape le taba ya go gaina weight go nona go feta tekano gobane tsokere ena mmele wa enka o e stora as mafura mo mmeleng wa rona gape ha mafura a nantse a ya pele kapa tsokere e ne e le godimo mading a rona re qetelela re na le chances tsa gore ka tshwarwa ke mafu a pelo re qetelela re na le chances tsa go tshwarwa ke mafu a sebete as well le mme wa ka so ha o kwa e le gore nthwena ga o kgone go e controla nako nngwe go batla o koye ba ke ba etse diteko especially tsa lona lefu la tsokere lefu la le di-conditions tse tshwanang le insulin resistance go checka gore ha o qetelle o na le bothata bona mathata a nana ka fa mafu a nana mo mmeleng wa gago ka baka la yona tsokere e ngate ntseng e kena mmeleng wa gago
0: e tlhakile Dr. Kganso Ranyane re lebohile golo ka nnete ka lesedi lena mme re tla boela re kopana gape ka nako e tlang tsatsi le monate Dr. Kganso Ranyane
1: thank you so much mme ke leboha
0: re leboha Mamidi kimetsu e mashima mabedi le metsu e robong ka mora hora ena ya leshome e re kunkele pina ya kumbula.

0: BFM ke ntate Thuri o mametse tholwana monetsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolleng
1: Kamidi reketika khodi ya basadi, reketika musadi wa sibili, reketika musadi ya sibiti, reketika musadi ya itshepang, reketika musadi ya nang lelerato, reketika musadi ya mosa, musadi ya tletse mohau ho babang, me rena le mwetika jeno. Mo reto koka li ena hore khodi nyena ya basadi, haribuwa ka musadi ya matla. Dilemong tsena tse o re phelang ho tsona jolo ka ha re le ho 2026 ka 2026 o bua ka mosadi ya matla o bua ka mosadi ya jwang rena le mme motla le tsona Ngubeni yena he ke magwebo ke mogothatsi e bile hape ke motho ye leng setsebi ditabentsena tsa manyalo santsa le teng mohaleng kwano me motla le tsona Ngubeni dimela hle mme motla le tsona o phela hantle moratiwa
2: ke phela ka mohau thuli hle ke thabetse ho ba le lona ke dumedisa le mamabedi kutlo tsenne tsa lefatshe jikelele
1: re le bo hahle ha re iketekeng basadi ha re iketekeng
2: kgwedi ke yona ngwane ha o sana eng
1: re le bo hle be botlale tsona ka jeno re bua ka taba bohlokwa re bua ka mosadi wa tsaba ho le meketeng mona utlwa mantse ya ho kgothatsang jalo ka mosadi o tla utlwa ho bua ka hore mosadi o na le matla mosadi ema Musadi

0: ereng 3 months ya ha e re bitang a season aba bona e ka ke dikgwedi tse 12 ka ofela a fitile a sehelong ka morata sehelo batho ba fita dintong tuli baby ba lahlehelwa ke mesebetsi ba lahlehelwa ke matlo ba lahlehelwa ke semelo sa bona batho ba sokola ha re bua ka mosadi ya matla ke batla gore ke re wena ke mosadi ya reng ho a kgonahala gore motho a iphumane a le maemong a tetebetseng empa yena a fetele ka nkane a sa tetebela re bua ka mosadi a reng boemo bona bo ya nyahamisa ha ke tsebe gore ke ya pele kapa morao empa ha a hlahella mona ha a tshwane le moo a fetang teng o gana go nyahama maemong a nyahamisang ha re bua ka mosadi ya matla re bua ka motho ya reng wa kgonahala gore mathata a be teng motho o otlwe ke go kula o otlwe ke go lahlehelwa ke bao ba ratang o kgelelwe ka thoko empa o be senatla go tloga moo o se kebe wa ba motho ya dumelelang dintho tse o fetang go tsona go feta ka wena tuli ntumelele ke re mosadi enwa ya maatla ke eo ga o sheba virgin eo a leng go yona ke eo tlala go hloka go sokola go sa kgoneng go shebana le yena ka masong gobane a ipoleletse gore ga ke tlo shebana le dintho tseo ke di tlhokang ka ntle bathong le dinthong empa ke tlo shebana le sena se tlang phagamisa go tswa ka gare go nna batho ba bangata ga ba batla go bona gore ba go kae ka bophelo o tla fumana ba batla dintho bathong ga ba lahlegetswe ke moo ba neng ba le teng mme o tlo qetelletse o lahlegetswe ke taba ya gore mona moo o leng teng o emeng ka letlhakore la go sheba batho gore ba tla go phamisa jwang o sa iketse mosadi ya maatla o lahlegelwa ke sena seo o nang le sona se ka o ntshang bogobeng bona bo o nang le bona gobane mosadi ya maatla o sibolola tsebo e ntšha o batla tlholo e senang thaka o gana go kgotsofala ke katlego ya kajeno gobane e tlo o setisa go bona kgolo ya gago e phethagetseng ka 2026 ke re mosadi eo e reng dintho ga di sa tsamaye ka tebelelo a seke a supa batho ka menwana ke ena mosadi eo ke reng ke mogale ke mosadi ya maatla ke mosadi a sa shebeng ka ntle ke mosadi a sa sisinyegeng ka bonnatla ba gae o gopola gore greater is he who is inside of me than the one who is in the world ke mosadi a reng ke gana go kgotsofatswa ke katlego ya kajeno gobane e tlo ntshitisa go ya katlegong e latelang gobane ga o tleta o tlolela leralla lena le legolo go na le leralla le le legolo gadi le o tlameileng gore o le tlwelele ke mosadi ya maatla eo
1: jale mme motlale tsona o bua taba tsa botlhokwa jale ga re ke re shebe ka nako nngwe basadi ba na le go ikgelela tlase ba inyenyefatse gobane a nka gore ga ke na letho ke mofutsana tho tsena di etseditswe barui kapa ga ke a tuma kapa ga ke moeta pele na motlhomo mosadi a maatla re ka sheba dintho tse jwalo gore o qetelele o bitswa mosadi a maatla
0: ga se dintho tseo tse tshwanang le thuto boemo ba motho setšhabeng ba dipolotiki kapa boemo ba motho ba thuto bo kareng ke bona bo ka etsang gore motho e be mosadi ya maatla fela ga re hetle morago tholwana nna le wena re shebe malapeng a rona mo re tswang teng mo batswadi ba rona re ba phaphathang re ba etsetsang medidietsane gobane e ne le basadi ba maatla bakeng sa gore ba di godise ba sena letho empa ba gana go nyagama ga re shebe morago mo re tswang teng mo go neng go na le dikgolotso tse neng di keketsa gore dumelela gore e be re teng sebakeng sena tseo re e leng go tsona empa gobane go neng go na le dintho tse re susumetsang moo lerato la go ya pele lerato la go tshwara motho yo mongwe ka letsogo lerato la go bona o phunyeletse bophelong ke tsona dintho tse etsang gore motho le ga o se sebakeng se nang le maatla a thuto maatla a ditšhelete maatla a dipolotiki o kgona gore o

0: Ke le basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo go wena. Ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlhatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamiti efela ho le jwalo tshebeletso ya lesedi re kene ka malapeng me re lukisa malapa re thema malapa a tsitsitseng anang le hlompho re thema malapa a tsitsitseng anang le boikarabelo le lerato re bua le mme Matlalesona Ngubeni jala ka kile ka hlalosa ke magwebo ke mogothatsi ibile ke setsebi ditabentsena tsa manyalo ke yena e o rentseng re qoqa le yena hore na ha re bua ka masadi ya matla selemong sena sa 2026 dilemong tsena tseo re phelang ho tsona boholo ba dintho di fetuile dintho ha di sa etswa ka moo re neng re tseba ka nako nngwe e fetileng di etswa ka yona batho ba batla ba hatetse pele ntho tse ngata di batla di fetofetohile mme le batho ba batla ba hatetse pele mme ke yona taba ya bohlokwa eo re tshohlang jwalo ka ha re keteka kgwedi ena ya basadi jole mme Motlalesona ha re ke re shebe ntlha e nngwe hape ya bohlokwa eo ke lakatsang hore re ke re itoboketse gore mosadi enwa eo re buang ka yena ya matla o mmona ka dintho di feng tseo mohlomong a ka ikgethang go ba bang ka tsona
1: ke a leboga Thuli mosadi enwa o nka ketapele bakeng sa bophelo ba hae o nka taolo ya moo a batlang go fitlha teng ntle le gore a kope permission go batho ba bang o re ke hana go ngolwa tsela yeo ke tlamegang go fitlha kgoeng ya bophelo ba ka le ditalente tsa ka ka yona gobane mona moo ke leng teng ke tlameile go etsa dintho tse sa tlong dia ha a ngolwa ke batho ba bang ba tlo ngola dintho tse etsang gore bona ba utlwe monate ba fihlelele dinthong tseo ba di batlang yena a sa fihla purposing eo a etseditsweng ka mantswe a mang o nka pene le pampiri o ngola bophelo ba hae le tsela yeo a batlang go bona virgin yeo a batlang go phela ka yona mosadi enwa wa senatla wa ikelelwa ha o ikelelwa ha o tseba mo o fellang teng ebe o re mona mo ke fellang teng ke mo bohle ba tla qalang teng ka mantswe a mang o qala ka wena o etsa o tlale o tlo tsebe go fetisetsa dintho tsena tseo o tletseng ka tsona bathong ba bang ha o etse moferefere ha o le mosadi ya matla ha o mosadi wa drama tse ding tsa dintho ha di o fihlella o di sheba fela gobane o tseba gore ke di-distractions tse lekang gore di o kgaoganye le moo maso a gago a tsepameng teng e leng bankeng ya tlolo o tseba gore sekepe se gela fela kapa se teba fela ha se tlala ka metsi so o hana go tlatsa bophelo ba gago ka dintho tse tla etsa gore pono le ponelo pelo ya gago jalo ka mosadi ya maatla e seke ya fitlha mo e tlameileng go fitlha teng tseba gore o maa mosadi ya maatla o tseba gore na ke mang o nka bokgoni botlhe bo a nang le bona a sebetse ka bona gore a tle a tsebe go etsa dintho tse dumelelanang le sena seo a batlang go se fitlhelela ga a rate gore a iphumane a kene-kene dinthong tseo go sena moo a yang teng ka tsona se mo gelosang mona moo a tshwanetseng gore a age teng a be a phagamise ga ntse a phagama mosadi wa senatla o a tseba gore bokgoni baka ga se bo tla etsa gore nna fela ke tlagelele empa ke mofuta wa motho ya tseba go phagamisa ga ke ntse ke phagama o sebetsana le seo ka bophelo ba gae botlhe mosadi wa mankgonthe mosadi wa senatla o phela ka kelelong ya gae e seng ka kelelong ya batho ba bangwe ha ana taolo ya seo batho ba naganang ka yena ka sona ka nako tse ding o fumana gore re le basadi re kgathatswa ke gore batho ba nagana eng ka rona o lebetse gore ga ona taolo ka seo batho ba se naganang ka wena ga ona taolo ka seo batho ba reng o sona ompa fela o na le taolo ka seo wena o kgonang go se etsa mosadi ya maatla e ba yena ya etsang yena o hlaisa yena o phela yena ka mantswa mang powerful women do you great you and be you ha ona monyetla ha o be o mosadi a sebeletsang matleng gore o be dithudisano le motho o teka pa ofe o thumana o le mo o manneileng o le mo o motlaletsona o le mo do you and show up o be virgin e o tlamaile gore o be yona ntle le gore o ipapise le motho e mong ya ka thoko ke seo mosadi ya maatla a lokelang go ba sona o boulella ditalenta tsa hae ga gona motlang a lakatsang go iphumana a tsamaya ka thoko go seo a sebileditsweng ga gona motlang a lakatsang go iphumana a kene dinthong tseo go sena molemo o tseo a tlong una bakeng sa gore a ntlafatse mona moo a leng teng ke mosadi ya maatla e o re buang ka ena tsatsing la ka jeno
0: mamedimotlhe re fete mone ge re phethele ditaba tsena tsa rona le mme motlaletsone

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: me o tla letsona ei o buile ka nnete ke kgwedi ya basadi ke dintho tse o di tsebetsa rona di batlang go di utlwa mme ha re katela fela e be o ka ka mantswe a mabedi fela mararo ka motsotso fela o kalakatsa o sia mo mamedi ka ntlha efeng ya bohlokwa jalo ka mosadi o buile ka nnete dintlha tsa bohlokwa mohlomong e le nngwe fela eo o reng jale ke kenyeletsa le bontate kgweding ena ya basadi
2: ke a leboga Thule seo ke batlang gore ke bue le wena ka sona ke sa gore mathata ke karolo ya bophelo gore na o feta mofuteng ofe wa mathata o tlameha go iphumana o le mohlodi ka kelellong pele o feta ka hara wona seo sebeletsang ke tsela yeo o bonang wena ka yona ga sefefo se se se fedile mo o putlametseng teng hana go fella teng o na le bokgoni ba o phahama o na le bokgoni ba o itlhotlhora o na le bokgoni ba o fetela pele o bounce back jalo ka tennis ball o na le maatla a dutseng ka gare go wena seke wa ipapisa le batho ba sa tsebeng mo ba tla ya teng ga dintho di ba etsagalla wena sheba ka gare mo bokgoni ba gago le maatla a gago a dutseng teng o ka sebetsa ka segatlha sotlhe mme wa tswela pele wa ba mohlodi wa ba naledi o opelwang matsogo ke naledi tse dingwe
1: re leboga mme re leboile gagolo mo mabedi motle ke mme motlalesona ngubene godimatlhogo rra ke ya lesome le motso mong tsebeletso ke ya lesedi go SABC mme re tlobalwa ditaba tsena tsa gora ya lesome le motso mong re di balwa jalo he ke sibuhudi tsietsi mohalati.

0: ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamiti hofela hole jwalo ile shume le mitsimbe di misusu kamera hora ya le shume le motsumong o ntse mametse lenaneo la gaola e tlhabolle kwa no sebeletsong ena e kgolo le sedi FM e ka ba ka motsusu na wane su o ntse o yetsang o ntse o yetsang e ho bohloko hore e rutorna o ntse o yetsa e bunga re hey to di what's ba ke mihlo hona le batho ba e mantlo what's ba hlo ye metsi o skatse ba hore na o qala kai are ke na le bothata bo ke satseng hore na ke qala kai empa qetellong ke a tseba hore tharollo yona e tla ba teng bothata bo bonne bo bo mamedi motle qetellong tharollo e ba teng o ske wa tswafa hona na ka thata hore na tharollo e ka bang teng e ka ba ya mofuta ofe empa yona e tlo ba teng ke o tshepisa e tlo ba teng tharollo ya bothata ba hao ke ke nya tla hona jwale e mongi ke ke nya tla o sane empa yona qetellong e tla bateng re ke bone hore na ka jeno ke mang ya thabileng hore o keteka letsatsi la hai la tsolo me ke bona mela itse ke ne ka mana ka WhatsApp 0797585066 le nomoro ka mahala ke 086000 3084 ke mo ontetsetsang teng e bang mohlomong o lakatsa hore o lakaletse ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno letsatsi le monate la tswalo me ke nomoro ka mahala he 086000 3084 e re kenke mo mamedi kwano le sedi dumela
2: hi Thule ha mna tle kae
1: ke teng o kae me
2: hamna ke tshuti tshuli ere ke ka mane ka botshabelo ka di a ho hola o salina dayase o salina dayase ke ho hola o bone di le motseng a ta me ma mojiri ntate moji ba ho hole be ke ya ka mane ka ja khasfon te ho hola o sma queen kuloba o sma queen kuloba hola o bone di le motseng a ta ma wana jo lo ka mona ka o mogadi ha etele sire be ke ya ka mane ka lady brand ho hola di eketsemo mokotso ye ke tsa mokotso ka moka maplasi le de brand hola hola o bone dilemo tsenga ba kopela ke Paulina ntshile ka mona ka Bloemfontein hospital pa ke ngwana na mane go lela thunya ke le bua thuli
1: thank you me ke le buile le sa di dumela hello dumela ngwa le selo kae
3: re ka thuli
1: ke teng khaitse dek
3: ke re teng mana thuli mana ke go di se re Johannes o sepile ma o le ya ma o sa tlile o khana di Toronto ana me ke la itumela se tlo hala tsalo go di swa ke tano mama ke khana thank you
1: ke le bile ngwanes hello
3: hello me tuli
1: ke mela ntate le kae
3: ke le mama
1: ke tented
3: ke ga tsa u risa malume wa ga ene ya sedimo mo ko ena o ka mang ka da go ka Mpumalanga o risa ke mo tsana ha me ke kwa lipe ke ga le tsa ke mo la ke me tuli
1: ntate kwa lipe ke le bile holo hello Hello.
4: Yo khotsa le ga tshule.
1: Ke teng o ka ntate.
4: Yo khotsa man. Ke Philip Mwaki di ga mana ga ra mulu tshitse skruwana. Eh ke kopela ga ke di ya ka le mani muke ma ke nwe tsa tshotsotso. Ke mani tshotsotso ka mona hana ka mona ka ra mulu tshitse skruwana wa hola le yana ka jeno le na. Ke kopa o modimo a mo tsetse mo hau masonolo a hole a hutise le lapane le loko ka kakaretso.
1: Ntate ka le
4: bua tuli tuli ya sala go botsa o man nei le o kae
1: o tsom putsa le ka jeno ke le ka wa gaba ke what hey
4: ba nne ga di
1: o tse ha jwal wa bana o di ya ke le ka wa gaba o sa mputsa ape o di putsa
4: ba nne ga di
1: bye bye my darling bye bye
4: bye bye ma
1: le se di dibela
5: Hello Thuli.
1: Hello my darling, le kae?
5: Ke nga Thuli beng.
1: Re teng.
5: Sa tsinya na ho gola mohati le anya.
1: Eh.
5: O mani matati ele o kopela ke ga gadiwa ha ga gadi sibulelo o go ke le hudise mona le di FM ke ga ha hola bona di motse di tsenga tangata. A mo kopela ke matibelo le anya ni print. Thank you Thuli.
1: Matibelo ke le bila ho longwanese.
5: Thank you Thuli.
1: Asma he le sedi FM dumela. Le sedi dumela.
6: Tuli le kae?
1: Ke tengwa kae ntate mme
6: tsare le mona. Ke tlhona bua le Mariam Kwena ka mona ka Kizwe ka binone Tuli.
1: Eh.
6: Tuli ho sane ho la last one ya ka bo ma freedom ke ntswa ke mokwena.
1: Ao ka fellwa ke moya skepsele. O sentswa ke mokwena ba re wa ho la hleketi ka monati le sedi dumela. Hello.
7: O pe tsaka ke ya.
1: Ha bona tsone se.
7: Ka seno ho la tebello skola nyane ka mane ka Sasolbeke in park. Mpola itulo ka tlokolan manti manse bale magi e ka kutla shop ke re khap khap ya mahlonolo to se tseng ke di ba tele ka kopelwa ke skola nyane tlokole no le London tanko
1: ke le bile khaitse da motho
7: sa tle mona ta khaitse
1: ha se mahem mamedi molaitsa o teng ka no ke hodisa sibongile shaka o kopelwa ke ndenzeni ka mana ka Brandfort ke re happy happy birthday hle abe le letsatsi le monati Ate mong hape ya holang ka jeno ho hola moradi wa ka ke Naledi Vilakazi o hodiswa ke ntate wa hai majara mosala ka mara ka Orange Farm Extension 9 ke mo badulanteng mola sa mong hape mo mamedi tuli ka jeno hle ho hola Thabiso Pastor Daker me o hola le aus moloi mang mothai kere ka tlo le mahlonolo bona hle ba kopelwa ke thapelo tswai ka bana ka Western Cape Mossel Bay are tsatsile monate la tswalo ho bona hle ba kitike ha monate nate nate tumela hle tuli re ke kopele le boya le besa o ka bana ka le sotho peka hanapo o kopelwa ke nkhono wa hai nkhono mo go kopung ya reng tsatsile monate la tswalo hle a le kitike ha monate nate nate ke nna molefi o kopa dinomoro tsa rona tsa WhatsApp molefi dinomoro tsa rona tsa WhatsApp ke tsena maneso ke 0797585066 0797585066 o re o kopa dinomoro tseo tsa WhatsApp ke tse ngwane se re ke fete mabenkeleng mo mamedi ke a gutla
8: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Ha se letlolenyana fela la pension. Ke kgotso moyeng ho basebetsi ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba amohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela ao ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetotsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditloholwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse mashome a mararo kaofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
10: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Bothata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlalo ntle le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
11: Lesedi FM. I ke mole
12: Hello, hello, Stuli. Kajana ke rata o di sambokeleng tebe jana ka mole ka kwakwa. Yena o di swa ke mogwata mana se ka mona ka thokoza ke ga hola a bone tsentseng ngata ngata. Modimo a motlonolo fatshe. Thank you, Stuli. Bye.
13: Dumela mme, dumela mme le kae? Ke kopela mogaka hla, ke kopela ngwana kwa moshimane yo tsa lemotse 82 day. Ke re a hole ntate Mzima mpolokele na ke Austin Mulelekwa. Ke a mokopela sekolong ke ga hole ntate Mzima motshireletsa bona tse ding tse ngata ngata. Ke nne wa ha maithabile ka moka mme ya thoni. Ke nne wa ha maithabile ka moka mme ya thoni sicelo.
14: Thuli le kae? O bua le Malegoa Motabong. Ke batla go kopela mme wa ka ya holang a etsa 99 years. Ke Mamogeti Motabong mo le September Balfour Zone 7. Le nna ke a hola Thuli. Ke re Modimo a re etse ka mohau a rapese ka maatla. Yena ka sebele ka nako tsohle. Ke a leboha Thuli.
15: Dumela Thuli, ne kopela re ngwana ka re bile ga kwata na go letsa tsina maobane. So o bua le Mr. Rakwata ka mona ka di placing tsa Bellefontaine. Ke a leboga Thuli baby, ne ke ga hola hola gogobe.
16: Hello Thuli baby, ke kopela mo gapedi Jantini yena o mane mo vango. O re so ke mama meno wa hae, di sebe se se ka mona ka tuma ba parisi. Ke ga bona mo gapedi a hola ba ne tlo mo tsirintse nga tata Modimo a mo fetso tlo tse ra tsanki pele ya hae. Ke le bua Thuli baby, bye.
17: E tso se ntse mamela.
18: Hello Thuli baby, hello hello. Bua le mme Temana Nkauta ka mona ka Durban. Ke kopela mme Mathaba Nkauta ka mona ka Lesotho ke birthday ya hae ka jeko ke ra hula hula hula Modimo a mpolokele yena. Ke a leboha Thuli baby.
1: Happy birthday ho Mamoruti Mamotena Pulene. Re kereka le yena ka mona ka Bicentenary Methodist Church. Re ntate Modimo a re bolokele yena hle molaetsa ona o tswa ho Maki Mneba ya reng happy birthday ho yena hle a bona itile mo tseding tse ngata ngata emong ya ke tikang ka jeno ke me Mamoruti Mofamere ka mana ka Potchefstroom o ke tika tsa tsela hai la tsalo ka jeno o kopelwa ke bagotsi ba hai ka mana ka Bloemfontein me le ntate Mokone ho tshe happy happy birthday ho yena hle a be le letsatsi le monate metsotso e mashume a mabedi le metso e mehlano ka mora hora ya leshume le mosomong ho botle ba ketikang ka jeno ketikang ha monate hle le bone dilemo tse ding tse ngata ngata happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Luna happy birthday to you hip hip hore re le bohle wena mo babedi mo tle re ke tle go bapalle pina hle ha re itukisetsa ho kena ditabeng tsa kgwebo le moruo ke la bobedi ka jeno o tloske wa fetwa ke ditaba tsena tsa bohlokwa tse o re tshwaretseng tsona re bua ka taba ya tokologo ya ho laola ditšhelete ha holoholo re shebile basadi kgweding ena ya basadi Freddie Jackson Tasty Love.

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

0: haratse edintsa ditaba tsentseng di hlahlala mamedi ke mo re bone mogawane wa DA o ntse kgoeletswa gore le kala le fuputsang diketso tsa bobodu tse etswang ke bahlanka ba phame ba makalatoka le sponesa IDEC le qhalwe mogawane wa ka le reng mathata a tibileng a amanang le tshebetso IDEC a keke a hlola a loka boipiletso bona bo tla ka morago re bopaki bo tekilweng komišene phuputso ya madlanga ke bahlanka ba mmalwa ba IDEC go kenyeletswa letlho ya yona ya mehleng Andrea Johnson moraorao jena o tla gopola ya mamedi wa Andrea Johnson o ile a kopa moporesidente Cyril Ramaphosa go mo lokolola mosebetsi. DA e re go bea ga IDEC tlasa bolaodi ba naga ba bothusi ba setšhaba NPA go tla etsa gore e be kotsing ya go ba tlasa tshutshumetso ya dipolotiki. Ke tse dingwe ga mamedi tsa ditaba tsentseng di tlhagelela mme matlhobogolo go maAforika Boroka jeno a thapa maigolo mo setlhopha sa naga sa Banyana Banyana se lekang gore se dule se le dipapading tsa Bafcon tsentseng di tswela pele nagenyane ya Morocco. E re ga mamedi ga e le mona mo e leng teng ke fetele go Ramatheola.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Hona le ntho e nkileng lefatshe ka sefefo hona jwale. Na o se o hlokometse? Pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jae fela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Ka o ketike mmino wa maobane. Wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. E tikiti di rekiswa ka potlako. Reka ya ho hona jwale.

0: Esto es Amino.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke metsotso le shume le na le metsomedi ka mora hora ya le shume le na le metsomedi o mametse le nanola ditaba harampa ya motsheare harabeke alona ke I matlafatse papadi ya banyana banyana le Burkina Faso e tla qala hore nyane ya le shume hona ka hora eo sehlopha sa Tanzania le sona se tla be se bapala le Ivory Coast di bapala ka nako e le nngwe ke obane di se di fitlhile mokgatlhelong wane wa gore jwale ke papadi tsa go qetela tsa mokgatlhelo wa ditlhopha mme banyana banyana jwang kapa jwang ba lokela gore ba tlhole papadi ya kajeno ka ga e bang ba tlholega ke mathata ba tla lokela gore ba gutlele kwano lapeng ka ga naga ena Burkina Faso e be mombane ba leshome le nang le metso robedi lefatsheng le ba leshome le metso tsheletseng continenteng ya Afrika mme ba bonala ba fokola haholo ka maemo ha ba bapiswa le rona bo mampudi ba WAFCON ba selemo sane sa 2020 mme jwale ha hona lebaka la gore ebe re tla hloleya papading ya kajeno bosiu ke tse dingwe mabitsa ditaba tsentseng re di beile leihlo mme maAfrika Borwa ke a tseba a emetse papadi eno ka tjantjello e golo ka banyana banyana bona ba be mo bobedi continenteng ya Afrika ha lefatsheng ba le boemong bane ba mo 15 a na le metso e supileng mme ba tshwanela gore ba tle ba ipabole papading ya bona le setlhopha sena se boemong bo fatshe haholo le bona ke metsotso mamedi le shume le na le metso e mene ka mora hora ya le shume le na le metso e medi re hatela pele ka lena la imatlafatse ka ditaba tse reng ba bang ba ba mohedi ba sasa ba tlameha ho ema nako e telele pele ba fumana ditefo tsa bona tsa kgwedi ya Phato. Sena se bakwa ke hore ba bang ba bona ba hara bao dintlha tsa bona di ntseng di hlahlojwa botjha. Le jalo jwalo sasa e kopa ba mohedi hore ba se ke ba tsoha ka ha ba tla fumana ditefello tsa bona ka la supa kgweding eo dimo. Sasa e boetse e kgothaletsa ba mohedi hore ba nke tshebetso ena e le ya nnete hobane ho e qhelela ka thoko ho ka ba bakela mathata. Re buisana ka taba ena le mwe liwa sasa ena ke Dr. Paseka Letsatsi. Kgotso Dr. wa metswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Re le dumedise, re dumedise le ba mamedi ba Lesedi FM.
2: Dok, re bolelle hore mohato ona wa ho hlahlojwa hape kapo botjha o bolela eng ho ba mohedi ba dithuso tsa ditjhelete?
3: Ntate, re ke kapise hantle. Ha re yo batho kaofela, batho ba re ba romellang di-message go di founung kapa mohlomong ka mangolo ke batho ba re boneng re hona le ntho e etsalang ka di-accountong tsa bona ka mohlomong o thola gore go na le fraud e re suspectang mare ya bobedi ke gore go na le tšhelete e motho a sa buang o enka kae ko accountong ya gae
2: jwale ke diperesente tse kae tsa batho ba mofuta ona
3: Ona jole re tlosheo batho ba about 350 1000 remember na le about 19 million beneficiaries empa re sheba 350,000 ya batho ona jole
2: 19 million na e kenyeletsa le bana ba fumanang tšhelete ya ba sa sebetseng diranta tse makgolo mararo le mashome a mahlano
3: ha e kenyeletse bana ba sa ba tholang 370 ba thotla 370 ke process e different ba bona re ba checka go di engwe le engwe ha o ntso apply le gona re checke so ha ba kenyeletse bona ntate
2: o bile ka ntla ya bokunyata bo etsagalang le batho ba fumanang tšhelete empa ba sa lokela e fumana motlhomong ba sebetsa na go na le ba bangwe re reng ka thuso ya seponesa sa saesedile ya baqgaotsi
3: ba ile ba kgaotsiwa wa tseba mona mo Soweto o la tshwara batho motlhomong last year ka December ba tshwere dikarate tsa fasa tse ngata ba ntse ba bula tšhelete ba bangwe ba tshwerwe ko Eastern Cape jona re fetsa wa ba fetsa o tshwariwa ke re ke dintho tseyang matsong a sepolisa jwalo-jwalo empa ba ntse ba le ka court batho ba ba nkileng dikarete ba thola tšhelete ya SASSA ka fraud
2: dikarete tsena ntate letsatsi go e tsala endok ba iketsetsa tsona kapa ke dikarete tsa batho ba bangwe
3: ke tlo fa lesedi ganyano bana ke re ke a tseba ba mametse bona batho bana ba etsang botsotsi ba ka tsela tse dingwe ba yona kore ba utswe identity tsa batho ba apply empa e nngwe re thotse gore ba sebedisana le batho ba sebetsang gona mo SASSA gore ba kgone go kenya di-account number ko databaseng ya SASSA so ke batho ba sebedisanang le batho ba sebetsang ko SASSA ke ka goo re tshwereng ba inine mo Gauteng last year
2: mamedi ke metsotso leshome le na le metsotso e supileng ka morago ra ya leshome le na le metsotso medi tetsatsi ke re ke baamogele ba batlang go botsa dipotso ba ke ba kene ba botsa dipotso ba tlhakelo gantle ke ditaba tseo re di tshotlhang ga o dumelela nomorong ya mogala 086 000 3084 086 000 3084
0: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
2: Wena mamedi ya nang le potso kapa tlhakisetso mabapi le ditefelelo tsa gago tsa dithuso tsa ditšhelete go tswa go mmuso go batlang ka bana ba SASSA o ka reletsetsa nomorong ya mahala 086 000 3084 o botse Dr. Paseka Letsatsi potso o batlang go e botsa gore o tle o tlhakisetswe. Ke amogelane mo mabedi wa pele ke nate mo tlong o letsa a le Pheritona tlong
4: e meng ya mabenkele mona ka khate ya ka ya akhaonto
2: nate mo tlong o kene gara tlhalosa ntlha tlhalosa ntlha ga utlwa o qala no reng
4: ke kry-a ka ba le bothata ka khate ya ka ya akhamense
2: bitso la shopo
4: ga ba le khat le botata ka khat ya ka ya tseding ka mabenkele ya diaparo bang mothana ngi tsetsa ka khat ya ka ang khutsetsa khat ya senyaka
2: khat ya hao ya SASSA
4: a entate ya mabenkele le diaparo
2: a re bua ka taba tsa SASSA ndate motlong ha se mo re leng teng mono re re utlwe mabedi mo ngateng mo haleng kwano pele re ya ho ramatheula e ka nako se re beile hampe Dr. Letsatsi ke kopa re rekisa re kgutla re gatele pele
5: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamolo la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo betjha hona jwale kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Mamedi re ntse re buisana le Dr. Paseka Letsatsi go tswa go SASSA re le ba ka Thabo Welcome go ntate Bishop Mahlako go tswa Bishop
6: dimela le ga pa
2: re teng Bishop ka botsa ntate Letsatsi potso
6: okay ntate Letsatsi di hotle han go tswa ntate Letsatsi go tlile hantle dintlha tso ntse di bua tsa 350,000 ya batho ba ana le bukinyata o bo sia ntlha ya hore na o tlo igathatsa ka batho ba ana le 60 ho ya pele kapa o sebetsana di dinokwane tsena fela na gobaneng 60 ya pele a kere e ditse le teng wa e bona
3: nka fetola that
2: Oka fetola, oka arabela ntate.
3: Ntate batho ba re shebaneng le bona gona jwale. Ha ra shebana le motho o mong lo mong a golang tšhelete ya SARS. Re shebane le batho ba itseng hobane system ya rona ha nka hlalosa ka bonyane. O thola gore motho ga a tla ko lefapheng la SARS a tloetsa application. O re a tla ka 3 months bank statement. O re yena ha gole ha a sebetse. Empa ha a tsamaya a lo nka loan kae kae, o fitlha a fa batho bao di-salary advice tsa gago. Tsa gae tsa 3 months se bontshang gore wa sebetsa. Jwale ke batho bao ba re ba bitsang ba tle ko lefapheng la rona ba tlo bua gore gobaneng ga batla go rona ba itse di-accountong tsa bona ga ona letho. Empa ga ba ile bakeng tse dingwe ba lo etsa di-loan kapa ba lo bula di-account, motho o ya ka 3 months bank statement e bontshang gore kgwedi engwe le engwe o gola 25,000.
6: O hlakile gagolo ntate letsatsi ya gaola yaya. Thank you.
2: Ha re le bo Bishop, re le ba Bloemfontein ho ntate tsela. Go tsonda le?
7: Ke tle ga ntate.
2: Re tenda.
7: Ke tle ntate le tsa tinga tsela ba itisetsa ho lo ba itisa ho le hle. Le go la tsela ba tse la ba re lane. A ke ke bona ba tsire ng system ga o fela le ke ba se ba tlela. Ba se ba tlela ntate mo ho lo le ba tlile pele. Ke kwa ka. Wa tsala le bana ba di tsebise le ntse tsana le bana. Ntse ba go ngwelwa le teng ga ke ha re tsa tlo wa bona la mo tlo register ke o tshe e ka hlela go mpogo ba go tsena le tshelete tse ntse di tsena ka o fela e se se ba hlakise ka o fela ba tla ba khola ntsa e se ba ka o fela lo go la ba itrise ke ntse ke re se bua ka o fela ntate wa mo la ka mo le di sa tsole pe a tsole pele ka mo tsilitsi ka o fela go la go la ka o fela ba khola ntsa
8: I'm afraid of the natural. E tla se ntse go tsimo sasa e kena banka e se go tsimo sasa
2: dog ga rabela mo
3: nka ya rabela ka potlako ke tlo kopa ntate link e nomoro ya ha ya mohala ha re setsa o bua ke tla mo founela ke bona gore go etsa lang bane ga tseba gona le batho ba tsamaya mona ba ntse ba re batho ba nke di account ba nke di funeral cover ba tla thola grocery. Jole akere batho ba holo mohlomong ha batho ba fitla ba fa form ha ba ba lo bala nneng ba saena ha re o bona go tshelete e tshula go di fela empa ke ntwentse ke fuputsa ona jalo bane ho so lile batho ba bangata ba re tshelete tsa bona di ya hulu ba dumela ba saenile empa ga kopa batho ba holo ke kopa le mmamela ha motho a fitla ho wena motsiare ditlogolo tsa o di fitleng di le sekolo a o fa di form o bela go tlo thola grocery ya 5000 o saene di form ke kopa le skala re sena di skala tsena di form tse o bana ha ona motho a sa sa tla re tla go wena a re o saene di form tshelga e tlo hunga
2: a e sa kile dog re le baka no first tunda tembale to tembale khotso khotso ndade
9: bang ndade tarega
2: re tenda to le tlo ka no first
9: baby
2: ndade tembale o ka botsa potso okay, all right. O ka botsa potso ndade
9: ke batla go tlhaloganya ja utlwa ba e tlhalosa ganye ga ke tlhaloganye ke tsabe ke le disable ke gona tšhelete ya sasa ke le gore ke na le bana ko ga ena ko ngwe batla ba batla go mpha tšhelete gore ke kgone go thusa bana ba ka go iragalang ka gore ke utlwa e karela ga go na le tšhelete e tsena tšhelete ya go kgaolana ga ke phela ka ele ga e kgone go mphidisa ka gore ke tlabe ke shebeletse yone fela go sena letselo le lengwe ga o sa tlhokomele wa go tshwarisiwa gote ga o tlhokomele bana ke batla ntate pasika a e tlhalose mme soseo ga ise motho o ana a tlabeng a na le bothata le ko kgoto a leke gore ba tlhalosetse kgoto gore go berekega yang gore a leke go tsena mo go yone sentle wa e tlhalosa ga nne sekona a bue gore ga go a tshwanela go tsena bonyane bokae mo teng ga akhaonto ga e tlhalose e utlaga le gore ga ba go ile thuta o nkoto e ne re o tlhokomele ba wena tshwanetse o je onwe yanong go ganyena ba go thusa kwa le ke go e tlhalosa ke gore ga se go diragalang ja leboga
2: ga le boa ntate mbale pelo araba doc ke nke ntate mofukeng o letsa le ka bana ka maokeng phoka
10: khotsa le ka ntate
2: re tenda
10: re tenda mhlombe e batla go botsa ntate mo wa tswa re ga na thata ba ntse ba ena ya 370 nana ke aba ha o sheba ka malo bona gore e kile le ntse patala mara re tswe ne patala o kae nana go tsata le ke tswang tshepe go tsapa
2: ha re le boeng ntate mofukeng doc o ka araba
3: ya ntate house sebetsa ha o tlo apply a grant tšhelete o ka e golang o ka nna wa gola le mo e sa feteng 8400 motlhomongwe ngwana a o kentse 2000 or a o kentse 3000 cap ya teng ke 8400 ka kgwedi mare jale ha o na le 20000 e kenang e na le dikgwedi tse 6 e kena kwa akhaontong ya gago o tlabele o tlo re bolelela gore o tlile go rona wa re o na le zero every month end empa ga re lo checka ko di-credit bureau o ile ko di-credit bureau wa re wa sebetsa wa ba fa di-salary advice tsa di-three months tse bontshang go na le 25000 e kenang ko akhaontong ya gago and-e ena ga e kgate fela o a bitswa o tle ka pele gore o tlo tlhalosa gore tšhelete e kana-kana e kena jwang ya bobedi ntate ya 370 re lekola batho bana kgwedi e nngwe le nngwe gore motlhomongwe tšhelete ya kena kapa ga e kene ko akhaontong tsa bone ga o na le tšhelete e kenang o tlamehile o tlhalose o apile gore ee motlhomongwe ne ke fiwe tšhelete ya gore ke reke eng parafini kapa ke reke pente ke re o a tlhalosa gore gobaneng o na le tšhelete e keneng akhaontong ya gago
2: Doc ke nana re o di tlhalositse di tlhakile jwale ba tlhokang dinomoro tsa lona dikantorong ba di fumana jwang
3: ntate batho ba batlang gore letsetsa ba ka letsetsa ka nomorong ya mogala ke 0800 60 10 11 ke nomoro ya mogala e sa lefelweng 0800 60 10 11
2: Ah, ntate le letsatsi re lebile golo ka go ipha nako o tlo bua le mamedi wa tshebeletso le Lesedi FM ka taba ena
3: kgotso
2: le ka moso ntate e mamedi ke Dr. Paseka Letsatsi ke mmueli wa SASSA
0: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme Lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.

nomoro ya mahala e sa lefellweng hemamedi ha hona le mathata kapa o hloka tlhakisetso ho tswa ba sasa ke 0800 601011 0800 601011. Ha se khabala jwalo he mamedi wa tsebeletso ya Lesedi FM se a bolella he hore e fitlile peletso nako ya la matlafatse ka jeno me mhlophisi wa lona e bile se gametse moilwa ke di bone matshela ya ba mahlaisi ka mohelo mbele ke yena ndeng a laola gaso nna ka lebitso ke naka moloi ka o he ke ra kopane na go nyetla tsebeletso ena ya Lesedi FM hopola ha ke thola mona thuso mo taung o teng ka jwalo ke nako le tswana lena ke la matsotlo ke la dintla le diketsalo tsa letsatsi ka leng hore nyane ya botshelela o fitla hore nya bosupa o tla kopana le yena ke di bone matshela kgotso.

ntumelle ka tseno ke tla ke tsamae le wena o ntumelle ka tseno re fofe mmolo wena re palame maqhubu a FM ro anke o tloa gona temane naval healer re mathe ka ona maqhubu a ngwane so rile o kena ka torentse kgolo banna toratse tshabang toratsa bo Brixton era re tloa torentse na tse kgolo tsa bo Brixton o renke lo re lahlela o dimo kwa na qala khotso khotso khotso ay ay ay ay

0: Ere motso tsongona ha motho motho ke kopane le ntate maile ntate maile ke thuso motaung hona jwale mo emona khotso le tona la ka dumela ntate
1: dumela ntate motaung le kae
0: ke a leboa o phetsa ntle ntate maile
1: e phetsa handle haholo
0: he ke a utlwa o etetse sekolo se seng ka mona ka Carlton Villa he mona ha o tsamaya mona maile wa phumola tje monna gore ga ke re ko o bona o na le bo Oprah Winfrey ga ke re gona jwale o soule Carlton he wa phumola monna fela ga re
1: tlomathata re shebaneng le ona mo setšhabeng a mangata gaolo ga o na o nako ya go phumola ntate motaung re filwe monyetla wa gore re lokise setšhaba sa borona so tshwanetse re leke ka maatla ka mogore ka kgonang gore re lokise ke ntho e re ilekang eo ntate motaung ke nnete ke ile ko kgutsong ko sekolong ba se bitsa ba dirile ka tswa ko sona ga ke bua jwale ke mo Orange Farm ke ile ko sekolong se ba se bitsang theta ka tswa ko sona ke mo se seng gape jwale re na le maponisa re na le di traffic wardens re na le di patrollers re kene gobane dikolong tsa rona.

0: nisa bao ba isan thotse tswilentseleng re tlo ba kwalla ke ntwe re yetsang e onta demdaung re thomile ka jeno re tlo tswella pele beke le beke re tlo netifatsa le ge re sa e runa re dumelane le maponiso re le ge nna ke seo ke tlo ba le programme ya gore beke le beke tshwantse
1: tshwara hanyane hanyane.
2: Major League Birthday ya Shoprite e khutile hape. Boloka extra. Di solonte jolo ka 2 liter efe ka paife ya Tropica Dairy Fruit Mix ka $34.99. Le 750 gram ya Poki French Poloni ka $24.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng otlhe a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 sa August 2026. Ha Shoprite fela.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 rand fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ntate Maile Mpulele ore o tswa sekolong se bitswang ba dirile, ke a tseba sekolo seno. Ho na le principal e kileng a e ba mono e ke e tsebang haholo kgale kwana, hona jwale o sa phomotse o dutse. Ho etsahalang sekolong seo?
0: A ba sana principal ntate Mdaung, ho etsahala metlholo. Ho na le matitjhere mangwe ba re ba e 5 ba re ke matago, ba re ha batago ba etsa motlholo, ha batle sekolong. Ha ba fitlhile ba no sign a register ba fetsa ba tsamaya le ka jana ke fitlhana ba se yo ntate Mtaung. So ke nkile report ka ntate Mtaung. Ke re metlholo e tsalang o iputse re motho a le moholo a le mokana a sina taba le bokamoso ba bona ba borona. Mothata bo leng ko ba dirile kore ha ona discipline. Matitjhere a mangwe a ikemisitseng. Ba bereka ka matla, ba bereka ka bothata, ba bangwe ba tlogetswe because ba bangwe ba sa nyakong etsa mmereko wa bona. Mmereko wa bona o imela ba ba tshwantseng ba bereke. So ke matitjhere a matlhano ntate Mtaung. O can imagine gore phatla e ba e tlogetseng e kanakang. Ke ka moo ke rile matitjhere ao a re tlo bapala le ona, re tlo ba tebela, re tlo ba koba gobane re ka se be le batho ko dikolong tsa rona e le matitjhere ba ipitsa batho ba baholo ba tawa ba sa tle sekolong ba sa etse mmereko wa bona ba tlogela bana gore bana ba iketsetse maithatelo e le ntho e tsalang moo. Ke ka moo bana ba tla ka dibetsa ko dikolong, ba bangwe ba tla ka dipatše, ba tla ka di-vapora. Itse re fitlha gobane re fitlhile o seng haholo bana ba ba thoma ba latlha tsona dibetsa tseo le dipatše tseo ga ra kgona go kry-a gore ke mang, empa dibetsa tsona re di thotse ebile bana setse ba tseba gore re teng yanong re ba shebeile re malala laotse yanong ga re sa ba tlogela gore ba iketsetse mathata boithatelo. Re tloba kitimisa haholo le batswadi ba bona ba sanyakeng go nka maikarabelo. Re tloba lata dintlong tsa bona batswadi bao. Re fitlhile ra founela o mongwe wa motswadi and ke thabile gobane motswadi o o ile a fitlha ke santsane ke le motlha. Go na le ngwanae o tswileng tseleng ra re motswadi o kae, ra nka nomoro ya motswadi ra mo founela, motswadi a fitlha ra kgona go bua le ena motswadi. Ke ntho e re e batlang gore re sebedisane le batswadi. Ntho se e tsalang mola ntate Mtaung e botlhoko haholo. Bana ba banyana ba botsa matitjhere gore bona ba tla ba biletsa mazamazama. Ba botsa matitjhere gore ba tla bolaua ko sekolong ntate Mtaung. Bana ba banana ke buile le bona ke ba botsa mo lore ke mazamazama wa bona gore ya banyaka rona re le mmuso because mazamazama ba etsa ntho tsa go tswa tseleng and re ka se be le ntho ya gore mazamazama a sebediswe ke bana ba rona gore ba tshose matitjhere a se ka etsa mosebetsi ko dikolong. So ba dirile tswile tsileng ntate.

0: Motaung ke kreile di complain ha ne ke na le letsholo le la ka ke le bitsang it takes a village to raise a child. Ka ba tshepisa ka re ke nyaka go feleletsa dikopano tsa ka ka go fela ke bile le dikopano tsa about 42 le different stakeholders di district ka go fela tsa Gauteng. Ka ba tshepisa ka re ntho tse le mpotsang tsona tse le reng ke mathata ke tlotla ke tlo di rarabolola. So ke yona ntho e ke etsang yanong ya gore re boela morago ba kgone go bona batho ba bo rona gore ntho tse ne re bua ka tsona re re re tlo di etsa re tlo di rarabolola. Ne re sa bitse di-meeting fela re etsa yona ntho eo ya gore re rarabolole mathata a leng ko dikolong tsa rona.
1: Ke utlwile botlhoko bo jwang gobane ka professione ke titšhere. Ke utlwile botlhoko bona. Ha ke utlwa o ntwetsa gore matitšhere a matlhano ha a tle sekolong a ngodisa fela ha qeta a tsamaya bana ga ba rute. Ka utlwa botlhoko gape le ka bana
0: ba wena fela ntatemotaung matitšhere a mangwe a ko sekolong sore ore nka o kene mo leganong matitšhere a mangwe a entse petition ka mokgwa o ba utlwileng botlhoko ka teng matitšhere basebetse mmogo le bona ba ba reng kgale ba bua le bona ba ba kgalemela a ba nyako mamela so ke re utlwile botlhoko ka go fela rona gobane re na le matitšhere a mangata dikolong tsa rona a sebetsang ka thata ka boikemisetso le ka lerato e be re ba le ba banyaninyana ba few ba etsa ntho tse tswileng tseleng tate motaung.
1: Pelo ya ka e bohloko le ka bana ba banana ba jwetsa matitšhere gore ba tla ba bitsetsa dizamazama di tlo ba qeta. Ke swabile ebile ke utlwile bohloko ntate Maile. Ha re fete Orange Farm ho jwang teng?
0: Orange Farm ntate motaung ke fetsa ho kry-a re fetsa ho kry-a re sa le busy mo sekolong and sekolo se ke sekolo sa learners with special educational needs. Ora re ba bang ba bana ba aba itikanela hantle ba bang ba bona ba itikanetse hantle re fetsa ho kry-a ngwana mo o utswitse di handle tsa menyako o utswitse di handle tsa ma fenstere o ile di rekisa ko scrap yard ntate motaung gore ke ntho re fetsang ho kry-a jwale ke ntse ke bua le wena tjena ke tshwanetse gore ke ile ka tshwanela gore ke ye ko emela mo siteng ke kgone go bua le wena re santsane re tswelela pele re na le maponisa mo re sa secha
1: ngwana utswa di handlele a utswe handlele tsa bo di-fester o sa rekisa scrap yard
0: ehe ko sekolong ha re fetsa hosane ba tlabe ba re mmuso ha o tlhokomele dikolo ba re infrastructure e senyeile ko dikolong ba re mmuso ha o etse mosebetsi wa yona e le gore ke ntho tse etswang ke bana ba rona ko dikolong tate motaung rena re le batswadi re ba tlogela re sa ba kgalemele ke mathata re shebaneng le ona ao
1: teng ho jwang he sekolong mono mo leng teng Orange Farm matitšhere a teng kao fela a ruta bana ba rona
0: matitšhere a teng ebile ha ke fitlha ke kopane le principal wa mmona gore ke motho o ratang mmereko wa hae o apere le sutu triple piece ntate motaung ebile go na le batswadi ba teng ba school governing body ba dutse ba na le kopano so wa bontsha gore ba sebetsa ka maatla ba iteka go lokisa mathata a leng teng.
1: Mamela ntate wa ka letona la ka ntate Maile ha ke tsebe ha no le haufi le nna mona ke ne ke tla o fa a big hug. Ke rata motho ya sebetsang tjena, ke rata motho ya sebetsa e re ha nkile qeto ya hore nthwena ke a yetsa a yetse. Ke thabile ampe ha o ile ba dirile o ile le maponesa wa ba wa letsetsa batswadi o etsa mosebetsi o motle ke a leboha ntate a keletse ntho e sa tlwaelegang man keletse ntho e sa tlwaelegang
0: no ke yona ntho eo re tla etsang ntate motaung ke ka moo ha re tlo announcea gore re ya kae re ya neng empa beke le beke whether nna ke teng ora keyo beke le beke re aya because re ya ditseba dikolo tseo tse nang le mathata mo provinceng ya rona so re tlo ya go tsona ka o fela ebile re dumelane rena le leano la ba dirile ora ri ile ka tsheno ha o tsona lo fella ka tsheno husane le matsadzi a latelang le beke latelang batho ba go erieng e la batla bona petugo because re tlo deploy a full time batho ba re ba bitsang gore ke di traffic wardens e bile re dumelana le maponisa
2: tsebehleng Ackermans Winter Sale jwale e kgolo ha di le ho feta. Re theola ditheko ho ya ho 75% dinthontse kgethuweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng. Fumana 3-pack Polonex tsa bana ho tloha ho 39 ranta. Kapula le ho feta ka lebenkeleng le online ha stoko sa le teng. Ha Ackermans fela.
3: Nna ebe ntho ya sebetsa.
4: Ho na le ntho e nkileng lefatshe ka sefifo hona jwale. Na o se o hlokometse? Pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jae fela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse hosane. Bo se bo le hona jwale. Ko ketike mmino wa maobane. Wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela haye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya ho hona jwale.

0: Tafata seto samino.
1: Durban e malala la utswe dinaha tsa borwa ba Afrika di bopangata na nngwe kgweding ena ya August Afrika borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya baetapele ba kopaneng ka go bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga ntshetsopeleng ya di-industeri tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhe-gotlhe ga dinaga tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsogo kgwebo e a ntlafala matsete a hola mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e tlhagang kopano ya bo 46 ya SADC setereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katleho eo re abelanang
2: ntate maile qetela ore ka Carltonville le batla go deploya
3: ee ya ntate mtao re dumelane ore from kausane tshwantse o bere ko sekolong o be le visible policing go be le batho ba tla bang re tlo increase le dinomoro and then go tla ba lebile le van ya maponisa e tla bang e ba teng e ntse feta-feta until re stabilize that situation but also re tlo searcha ngwana o mongwe le o mongwe o kenang ko sekolong gosane go thoma gosane ka gore go na le bana ba tlang ba tshwere dithipa ebile ba mangwe ba bona a se bana ba sekolo ba tla sekolong ba tlela ong ka dijo tse jewang ke bana ba sekolo so motho o seng ngwana sekolo a ka se dumelelo ra kene from kausane
2: a o ntate maile jwale ke utlwang bathong go e tsalang Carltonville ka batho ba ba borona ba batsho banna go e tsala eng gantlentle ka rona banna re ya kae tšhaba setsetso
3: Hey ntate mtaung mathata a mangata haholo and mathata ha ka se rarabololwe ke mmuso fela tshwantse re eme ka maoto re tlogele supana ka menwana re tlogele go senya keng ka boikarabelo a reng keng boikarabelo re dlale part ya rona as citizens as batswadi because ke bokamoso ba bana ba rona bo
2: ke kwana jwa le ntate o tsebe go ya bona enwa a nkang ditshepetsa sekolo a ile o di rekisa bana ba kenang ba dirile ha o sheba ka palo ba bakae 600 1000
3: ba bangata haolo ntate mtaung I'm sure 1000 more than 1200
2: more than 1200
3: Eh.
2: Ke a leboa ntate nakong e tlang ke bona gore ke tla ke ke tsamaye le wena letsholong lena la gago la o pota dikolong ke pote le wena tsatsi le leng ga ke na le nako ke a leboa ntate
3: o lebole nna ntate mtao
2: ke a leboa letona laka ke ntate maile ke letona la thuto mona Gauteng motho motho a ko utlwe ntho tse swabisang tse e tswang ke bana ba rona utlwa ntho tse swabisang bana ba banana ba jwetsa matitšhere gore re tlo le bitsetsa dizamazama di le qete lona re tlo bitsa dizamazama di leqete ke bana ba banana bano ba bolella matitšhera ba kgalema ba bashimane ke dibetsa go na le ba tlang hape ka dibetsa ba tlo nka dijo tsa bana sekolong ba dija ba qetile ba tsamaye ba sa keneng sekolo mo Carltonville ho etsa la imo mo mamedi ke kopa o botsa wena hantle ntle rona ke eng ka rona metseng ya rona le makeishing a rona ha ke bua nako nngwe e be ka motaung o tsubile kgomo ya fatshe ngwana ke enwa o sekolong o nka dihandlele tsa sekolo tsena ka ofela ke mono o utswa le tsa difestere o lo re o kena sekolong tsa le sekolong ka Orange Farm ha ke re bueng bathong ke tlanka batswadi ba babedi go tlwa mona ke epineng ke na le enco e tsamaya le Jazil Brothers ga ke re bueng batswadi ga ke re bueng Aforika Borwa Carltonville go e tsala eng batswadi ba na leng bana ba kena moo ba dirile ke eng go e tsalang ke kopa batswadi bao bana ba bona ba kenang sekolong sa ba dirile ba ke ba ntitsetse jo lefatshe le tlo re tsheha nomoro ya mogala ke 086-000-3084 batswadi ba bana ba kenang sekolong sa ba dirile le ba kenang ka mona ka Orange Farm mo ngwana he a nkang a fitlha robe menyako ena ya sekolo difestereng wa nka o a tsamaya o ile o etsa o ile rekisetsa di-scrapyard batho jo WhatsApp ke 079-758-5066. 079-758-5066. Ke le bona tate maile. Re mpe ke ba palepina. Re ke ba palepina ditaba tsena ke tlo di bala le di voice note tsa lona ke tla dinka. Ntitsetse mbatswa di ka mona ka Carltonville. Carltonville.
4: Ke

0: di tabatsena tsa ra ya pele di fella mona mmere di phetela ka lokola tsa bolipi ba kensa le tsarne na jwa ka dihlobisitse ba mogatwa bolipi Pretoria Gauteng le o dumela hlakile o podile Mpumalanga le hodimo le hlakile o podile empa o futhumetse Lowveld. Northwest Province le Free State ka bobodi le hodimo le hlakile o podile. Northern Cape le hodimo le hlakile o futhumetse. Western Cape le hlakile ka mafafatsane le pula ka leboya bophirima. Karolong e ka botshabela Eastern Cape le hlakile o futhumetse. KwaZulu-Natal le hlakile o podile empa o futhumetse ka leboya. Ditaba tsena tsa ora ya pele tsa akaretsang tsa lefatshe le bolepi di felela mona Boel of Mona. Ditaba tse ding ga ora e tlabe e le ya bobedi.
1: A semo o tsietse mohaladi o mpeya metsotsong e leshome ka morago hora ya pele mabenkele.
2: Dumelang, ke nna re.

0: 7. Or WhatsApp our hashtag doing too much with 087-240-5777. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pizza. Try something amazing.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re metsotso e leshome le motsotso mong ka mora hora ya pele. Mo mabedi ke itse ho wena pele ke ya hole. Re tla ke re bue le wena ka sena seo re se utlwang se etsahalang ka Carltonville. Sekolong sa rona sa bana ba batho ba batsho. Sena seo re utlwang ka sona. Hona jwale ka Orange Farm. Ho etsahala eng metseng ya rona? Maobane Mangaung re ra utlwa ntho tse swabisang. Moteng sepolesa se llang hore jwale ho na le ntho empempe e etsahalang Mangaung. Fumana ngwana a iminamina ka mmae. E mong a iminamina jwalo ka bana babo. Ke eng metseng ya rona? Phoso e kae? Ho etsahetse eng? Re lahlile eng? Ke kopa bua le wena Carltonville. Lanka le fumana le lebane le le bahlano fela. WhatsApp ya lesedi FM ke 079-758-5066. Ke Peter Hape ke 079-758-5066. Ke a kopa le kene le bue le rona batswadi ba bana ba kenang ba dirile lona batswadi ka Carltonville na ntho tse ka rentse di etsala le le teng na bana ba ba robala hae la penna na mehlolo e re utlwanyena e etsala le le teng na principal a sebetse jwa ma teacher a sebetse jwa Mme matitjhere a ngotse lengolo la boipelaetso ba lla ka matitjhere a mahlano a rutang sekolong sena sa ba dirile. Moo kenang bana ba rona ba batho ba batsho. Ho etsahetse eng ka ngwana motho e motsho. Will Downing, the love we share.

0: kwa setšhaba ke melodi eno ke kutiwa metsotso masome a mabedi le metso e supileng ka morago ram ya pele o mametse lesedi FM. Wena moshaneso he ke ketile ka wena ke se ke e rometse ke e latletse gona teng mane go ntate bolofo Carlton Villa. Ke a kopa motswadi wa ka, ke a o kopa ngwaneso, ke a o kopa ratolaka a kontetsetse. Nna bana ba ba tseba botlhokwa ba thuto, nna bana ba rona ba batho ba batsho ba tseba botlhokwa ba thuto, nna bana ba rona ba bona gore gona jwale lefatshe le tsamaya ka AI, nna ba e bona ntho eo, nna bana ba rona ba bona gore na lefatshe mo go e tsala e nna, nna ba bona gore ka jeno ke marangrang ke di ha ba kuke fela, nna bana ba rona ba bona gore go tlo ba bima gore ba hirwe nakong e tlang ntle le tsebo ya technology. Ye mo ka jeno bana le motse o so tsejwa gore mona go na le bana ba imina minang ka batswadi ba bona jalo ka kile ka bua le maponisa maobane ba lela ka motse wa mangaung. Bona ka jeno Carltonville bana ba rona ba etsa mona ke a setsa ngwana mothemotso a o tsebe mo mamedikutlwa bohloko jwang ga motho e motsho a etsa tjena go batšhaba tse ding di a re tsheha. Ke a swaba ke ne ke le teachere, ke ile ka baka pela tlelase, ke na le lengolo la botitšhere. Ga ona ntho e bohloko jalo ka ngwana a telelang. Jwale utlwa bana ba etsang mona ba tshepisa matitšhere dizamazama gore ga o ka nkganema fela wa nthetsa fela ke o latela dizamazama di uqeta. A ke le bona gore na jwale ntho ena dizamazama e se le boemong bo o kae, sheba ntho ya dizamazama e boemong bofeng. Ha dizamazama di ne di iteka di ipatlela mo di neng di batla gore di ka phela teng ba batla, bona jwale ile ka ntho ya dizamazama ya go lwantshana ha dizama, bona jwale ile dikolong, bona jwale ile dikolong mo bana ba seng ba kgona go tshepisa matitšhere gore ke tla o latela zamazama e tlo o qeta. Mmuso emang ka maoto, setšhaba batho ba batsho emang ka maoto, ho hobe. Ditaba di mosenekeng, taba di a itaela. Ka jeno go imatha ka lerapo thabeng. Ka jeno go imatha ka lerapo thabeng. Ho hobe, taba di a itaela. Ho hobe ngwana mosotho, ho hobe ngwana mothemotso. Ho hobe ngwana mothemotso. Ha bana ba se ba hloya le batho ba ba kgalemang. Mintho tsena ka ofela tse itsalang bana ba dinka ho rona, bana ba dinka ho rona makeisheng a rona ba di bona ho rona batho ba baholo ba bona tshenyo ya thepa re ha ha ona le bothata ba bona ka mo re senyang ka teng ba bona dipolano, bona ntho e tsa itse nna tala batho e mathang marandrang mo lori e hata motho e mohate e moqete mane mbombolo lori e isetsang batho metsi ya fetwa sebetsa, lori e isetsang batho metsi ya fetwa sebetsa, ashwa bohloko motho, ashwa ha bohloko motho ke dintho tseo bana ba rona ba di bonang hona jwale. Nomoro ya ka mohala, nomoro ya ka mohala ke 086 000 3084 Carlton Villa ntitsetse mo mamedi ke batla tshwara lo wena ka moka Orange Farm ntitsetse hona le mo mamedi ntitsetsa mo ne ke batla utlwa re o kena tabeng ena tshe ha sa kene ding ke tla mo feta ka pelo e tshweujwang mo mamedi dumela.
1: Hello ntate tshe di kae papa
0: ke teng ntate ke le ka wa mpitsa mona tlo wena o ka
1: ka baka la bana ba dikolong kaka.
0: Ee.
1: Ya, baba, ne ke batla gore hobaneng ba sa kgutlise ntho ena ya wa bona nako e ne e kgola ne di na le assembly gore hoseng ha re kena mo jarateng ya sekolo re ye assembly re yo rapela re kene ka di-classing ka di-number class number one number four number one tsamaya tshwanetse ntho eo ba e fane fatshe gore re ye ka assemble tshwanetse gore dikolo tse tsa rona di kgutle di be di assemble tsene ka thapelo papa. Ke a o leboha
0: ntate, ke leboha haholo a re dikolo di kene ka thapelo. Motswadi o reng metso tsenga mashwama raro ka morao gora ya pele ho nal mo ri anteng le moshaneso me re tla o farna ri loko kota kae motswadi o reng re reng batswadi ba batho ba batso makationing mo mamedi dumela
2: go tsang ke tshuso
0: e yamme
2: re teng ke ke tshuso
0: ke teng
2: nka ke tshuso re kgelohile hakakang re tla botsa tsela ho mang tsela ya nnete ke Jesu ka nnete ntate a ketang ho bua gore ho fedisitswe thapelo sekolong ho fedisitswe batho bana ba na le ditokelo tse go sa tsena ke ditokelo tsa eng tse bona self ba sa di tsebeng ditokelo tsa bona
0: ntshwarele fela o tla ntetsetsa gape go na le mo re yang teng ganyane fela e re gona jwale ge ke kopane le ntate Saki wa ha a Mokwena hela Kwena mphatlhalatsane na ledi ya meso dumela ntate
3: tau a ke dumedise le bamamedi ba lesedi FM ya naka bophara
0: ke a o leboa kwena e ka gata ka maru jwang kwena e gosa ka mpa fatshe tlabathele e tletse mokokotlo polomakgwashi e e kgolo ba nna mogoditswano mogolo wa metsi e e reng ga ikena fela metsing e be bo bokudubete ba tla phasaphasa o fumane tlhapi tsena di sa tse borona di ya kae o tswe jwale e fitlhile kwena
3: Ah, can you go?
0: Yeah.
3: Tau ke le fa palena la cocktail. La tsamaiso ya di maspal.
0: Eke.
3: Eh tau ke ntwe na re bitsang clean audit. E motlhahlubi wa dibuka. A gone ngorofa ntwe na re bitsang a clean bill of health. Hore tsamaiso ya tsa di chalet tsa lefapha. Lo ya ka di programo tsa teng. E otlulile ya ka molao. Le melawana le tsamaiso le di programo tsene tlamehile e sebetsana le tsona mme jwale e re fa maatla a rona le rona re joina mafaphana le teng ka ro province a nang le di clean audit mo e leng rona ga ona taka efe kapa efe e teng tsamaisong ya rona e re fa maatla golo tau gore dimaspaleng e re ga re lwana re bua le dimaspale gore tsamaiso tlamehile e be e phethaetseng na dimaspala tlamehile re bene le maspala tse e fumanang clean audit ka ra Free State re bua jalo rona self re le cocta re tshwere ka letsogo so ke mo re leng teng tao re re ke bohato bo bohlokwa gagolo bakeng sa o tlisa ntho ne re bitsang ke renewale le o beya mmuso maemong a phethaetseng go ganna ditshebeletso di ya setšhabeng
0: a kompolelelege kwena cocta ena provinceng ya Free State ibe ke kgetho la bokae ba nna e fumana tlinoni kapa ke wena wa pele kapa wa bobedi
3: tau a ke no ba wa pele dilemong tse fetileng tse 30 years kgetho la go qetela cocta e fumana tlin audit ne le ka 2021 ke nngwe ya mafapha a na tshwareletse o di clean audit mme wa hlaha mathata seka re la hlalosa so ke re gotisitse tsatsing la kasheko and me are khutisitse re nana rono e tla re be ya tseleng ya re rate mo le bo maspala hore no clean audit a se sebi a se nthwebi ma ke nthwe fihlela yang e batla fela ha ona di boikemisetso le thasello ya o tsiba hore no ha o sebedisa di chalete tsa setšhaba tlamelo bene le accountability hore di le kae di entseng ana di entse yona nthwe e o itseng di tlo e etsa go ya ka mokgwa o beileng budget ka teng mane legislature mme le gore o di tsamaisa ka tsela ya melao le melawana e beilweng ka tlasa PFMA ga ya bo masepala ke MFMA mme ke ona mo re leng teng e mota
0: ke le bontate le ntse mosebetsi o motle jwale le tla kgona go bua le masepala tsa lona tse e fapaneng tšhelete e se e fitlhile dimasepaleng tsena tse tsheletseng tse neng di sa fumana tšhelete ntate
3: dimaspala ka gare go Free State di fumane tšhelete tsa tsona tau ka morago bene le dipuisano tseo re no re la bana le tsona le mmuso wa bogareng Leona kantoro ya ntate kotongwane mo ne re bontsana teng re no la ile re no le rona re eme ka maoto re lwantsha bo masipala re no nthotsa lang ka tsona ka ofela ba diphete go ya ka molao wa ho hlokala empa re ba tlo ema service delivery ka pele mme ena re nana ke lesson ka pa ke thuto e kgolo ho ba kgethuweng ho tsamaisa di masipala le ba hiriweng ho sebetsa ka hare ho masipala bana le ba nahanang hore bothata fela ke ba ba kgethuweng ke ba hiriweng municipal manager o CFO o director kapa o general worker o na le boikarabelo hore masipala o kgone ho fihlelela tse o tlameileng o di fihlele ka I mean tse beiweng ore o di fihlelele le gore masipala o ise ditshebeletso setšhabeng ga wa hiriwa fela gore o lo gola mole o hirile mole gore o lo sebeletsa setšhaba gobane setšhaba se lefa ditokelo se lefa ditshebeletso le bana ba sa lefeng ditshebeletso tsa setšhaba le bone tao tlamehile re ba emele ka maoto gobane masipala e kwasa tšhelete gore a tlhokise metsi la o ka thwe ke litara metsi masipala e tlhoka tšhelete goreng gore etse motlakase gore e reke lori e reke petrole e hire motho a tlo phutha matlakala kapa a supervise pompo ya metsi kapa plant ya metsi kapa plant ya cleaner sewerage so dikekebe tsa ema di le mandi masipala e le gore batho ba bo rona ga batle ba tlo lefa ga o thuse gore ga nne koloi tsa majabajaba be re tlhola go lefa dimasipala ba sa sebetseng tao go na le ntho e ne re bitsang indigent registers ko mmasepaleng fitlha o itlaleya mole ore no nna bopaki ke bona ba ra ke sebetse kapa ga ke gone mmuso wa bogareng o kgona gore ema nokeng bakeng sa batho ba jalo o lefe taba tsa bona tsa ditshebeletso mme ke makgekula ke tsholo ke batho ba sa sebetseng ke batho ba se ba iphaletse and-e re na le tšhelete ngata e gutlelang mane treasury tao e e leng gore no batho ga ba ingwedisetse go ba indigent empa ba tseba ba sa sebetse mara ona le bana ba se

0: nya di industry tsebedisano ya economy le kgolo ka hohle hohle ha di naha tsa borwa ba Africa di tswarane ka matsoho kgwebo e ntlafala matsiti a hula mesebetsi ba ding mele malapa a natifelwa ke menyetla e hlahang kopano ya bo 46 ya SADC se tereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katleho eo re abelanang
1: ke utaba re leboha hle ntate Mokoena re leboha haholo o buile le rona mora Mokoena me hona jwale he ke a re itukisa re ya paling jwale re itlhopha jwale ha o le tjena re ya paling me ke mono he coctam botsamaising ba hae ntate Saki Mokoena mo lebo ntate Sugar Ramakarani ba fumane clean audit gore ba tseba ho sebedisa tšhelete ya setšhaba hantle ba tseba ho sebedisa tšhelete ya mmuso hantle ha gona bokerekerenyana bo etsagalang moo re a leboa monna Sugar Ramakarani re a leboa le wena ntate Mokoena jwalo o tla kgona go kena hantle dimasepaleng mamela mona ntate Mokoena re tlo o letsetsa gape re tlo o bua le wena ka dimasepala tsena mo batho ba sebeditseng dilemo le di lengwana empa ba sa fumane tšhelete ya dipenšene ka dimasepala tsena mane moo teng batho e re ga ba tswe ba le jwalo fela ka dimasepala tsena tseo fumanang gore ga di lefe le di-medical aid tsa basebeletsi empa ga o qetela o itse masepala ke setšhaba batho ba dulang moo batho ba dulang moo ga o dula mona Soweto o masepala wena ka bo wena ga o dula ekuruleni o masepala wena moai ke wena masepala tlamehile ore o thuse masepala o patale ditshebeletso le a tseba gore dibakeng tse ding ke a paleng jwale ga o sa patale ditshebeletso ba fitlha tswa gore le ntlo ya gago ba ka eng ka ba e rekisa Lentlo ya hao ka re o wa ba kolota rata o kopa rona batho ba khonang ho patala di masipaleng ha re pataleng di masipaleng re tsebe o thusa batho ba ha bo rona rona ba na le mbokhoni ha re pataleng di masipala wena a hlulang go patala tsa mo ingodisa gore o a tloleha mmuso o tsebe go thusa go na le tšhelete e leng teng e thusang batho ba a tlolehang go patala ditshebeletso masepaleng go na le tšhelete e leng teng ena e bitswang ya di-indigent batho ba a tlolehang e ya o lo ingodisa o seke wa swaba gore ba tla o tsheya tsamaya o lo ingodisa gore ke a tloleha ke kopa o kengwa monage registering e kgolo ya di-indigents ke o fa pale jwale mme pale ya gago ke monyaka ngwana ka o teng mona ausi Nthabiseng ke ena ya reng ntate Motaung ke se ke lokile.

nako e boetse ke yona momamedi ya go tlamamela tshwantshiso wa motlhaotlhele wa rona e le monyaka ya ka jono kgaolo ke a dikete tse tharo magolo a supile le metso e robedi mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le sa stand motsaya thebe le lendiwe nqothwana.

0: ntseng kapa go bulela se fahla mahlo hore atshe hore ke ntse mathateng jwa letse.
1: Ke ntse ke lebeletse puo tse tsena o tswa molomong ona wa house.
0: Oh.
1: Ha hona ntho e ntle e o nka etsa mahlong a hao. Ke go ntho engwe le ngwe ntseng ke itshwenya ka yona. Ke le fela la mafela.
0: Ha ho jwalo mabato.
1: Ho jwa.
0: Ho bua nnete fela. Re tlameha ho nahana ka poloko ya rona pele re etsa eng kapa eng. Bona ausi mona ke lefatsheng ha re nqe nngwe ma.
1: Batho ba ke nsilase ga ona mo fapaneng teng le matitšhara na ke sebetsang
0: lon
1: le matswalo jalo ka dinonyana le dula le tshwile ka tshentse e feta fela le a tshoga
0: a setaba gore matswalo rempa re amoetse fela gore mo na teng ntša e jantšanyana aua
1: batho
0: motho e molemong o tlama go inaganela ma batho ga o soloka mokgao go iketsa mogale empa o sa ikatela ga ke botsopete fela ntho
1: re kosie ke kele mosebetsi itlabe sa le o ntse o bua ntho tse
0: sa
1: ga ona mo o puisano e naka le wena e tlogisang teng qetelong ya yone re tlo tlabana
0: bona ga ausi o itlhokomele ba utlwela
1: sheba ke batla o jwetsa ntho ke naganang ga o etseng e a re tshepisitseng o a tshepagan
0: ele ausi se ka lebala gore wa le motse ona ka o fela o a tseba gore ko wene a buletse senokwane senanyeo go tlakile gore le ena taba tse ntse di tla fitlha go yena
1: ga re beye ditaba tse matsogong a ramaseng o tla ntwanela o tla ntshwasolola legabeng la setsomo
0: wena ke o bona gantle go taba nao nkaganyane mabatho a tsena
1: ga se le gore ke nkaganyane le dula le tshwile ka nako ngwe le tshwa le difotle fela gantle ro se le thekesela lebelelo wela kwa a konoko le eme ka maoto stand firm utlwa gale le o bona gale le gore le teng ebile le ka tseka ntho ngwe le nngwe e tlang ere
0: lebilerit mabato
1: gao
2: la mpotlaki o fihla gantle moo basebeletsi ba gago ba qetang gotlo wa mona fitlho bagani ba gago
3: o ba reng
2: wa rena ba reng
3: ee
2: ba re ka re se le nako ya go dikoloi diswe selesen ba ne ba tlo botsa gore na e ka ba o eme jwang ka manyanenyana
3: jale o baneng o sa ba jetsa gore ba kana ba di latlhela ka go fela tsona le a e le o sane fela
2: ee butlepele ya bute ore go sane
3: ee
2: go sane go go sane
3: ee
2: o ntse o ikutlwa ntle
3: jale mmapakiso re tla re santse re emetseng
2: ka tla ka utlwa o bua ntho e thata nna ke soka ba ke bona ompontsha le gore na ga o bua jena o tla ba le bokae e o ka fang dikoloi di latlhelo ka ofee
3: mmapakiso ke a tseba kgale ke isa koloi tsena tsa ka sebiseng ga se ntho e ntšha o nna ena
2: go tlake ga ke gopole le ka letsatsi le ga e lelelele o ka ompontsha le ga e se ka ba 25,000 e oreng fela ena ke e dutseng fela e emetseng ntho tsa go tshwana le tsene jale ga o bua ka sebete se se ka le le maetla a phameng tateng eo o tlo enka ka e tšhelete kalo
3: e mogatsa a katle se ka kgathatsega ke na le tšhelete
2: e
3: ee e teng tšhelete
2: a eseotlake o go se kang diamo ya tsena ga ke batle ga o ntse o nshotisa ka mona ka tlo e le gore jale o tshepileng goba jale ga ore o na le tšhelete ke nana o tlo nka ena ka o fela e sentse le teng ka tlo ke eng o sa ise bonyane tse pedi gona jale motlhomong ga kgwedi e le kaekae o bo ise gape tse dintse pedi potlake
3: mapakiso ke itse tšhelete e teng se ka kgathatsega
2: ka neteletse re o buang ka yona kutlwa eng kgothatsa go lokile ge ntate ke a utlwa mogatsa ka ona le tšhelete ebile ko utlwa ke kgothala le nna o tsho jalo o tshwa go ikemiseditse
3: a ko nkgadikelele ka moo ke le fumane le yona fela ko utlwa ke lakatsa o ja nama ke be ke e shabelele ka yona nama gape o e fafatse ka dinoko tsane tsa go tse kotsikotsi
2: ga ke na le bothata le bo bonyane mogatsaka sheba ke tla o gadikela yona ka tsebe o e batlang ka
3: yona
2: empa a komphetise mona mogatsaka
3: ke enjwa
2: e le gore o nka kae tšhelete kgwedi itšheritokenje e o se ka lebala ke nna ya dulang ke bala tšhelete metlha ena ga bašhangana bana ba tšhekolola makoloi yana empa ka mogo o kutlwang o le sebete ga ke kutlwa ke ipetsa gona e ne o buang ka yona ke e tswang kae
3: ga ke see ke a se fokotsa
2: aie o ka tswape
3: bona ga ke sebetse le ntšha mapakiso
2: e
3: ke sebetsa le monna ya tsebang gore matlhana a gae a lokela go ja a be a tshele makoloi ya bona mafura monna ra banna
2: o batla gompolelela gore mogale ke ena o fileng tšhelete ya ntho tse ka o feletse o ntse go tlo dietsa
3: ga ke re itse ke o bolelela gore mogale ke motho ke ya o sa batle go mmamela o nagana ke ya o latlhegisa a ke re mapaki
2: kannete ga e le mone o bonela a tseba go le naganela e go lokile ntate e re ke tlole sengata
3: re tlhoka moetapele ya jwano ka ona motsotso di mapakiso
2: fela tle potla ke mamela tle gao o seka re jale ke nka ntho monyetla tle monna ka gobane jale o qata ontso tsa gore o eme gantle ka pokotho bua nnete tle ao tlhe mokgantofa nka llela go mang tlhe monnaka a ke sa llele wena wena
3: e ka ba ke eng jwa le mokgantofaduba bua fela
2: a tlhe mona tlhe mogatsaka nne ke botsa fela gona ebe ao tlhe o tla ke o ka se nthuse ka dikgetenyana tse pedi fela tlhe nke kile go kwala lebaka lane le e sa le go bolelela ka lona gale kwa mogatsaka tlhe nnake
3: ka bomadimadi chehe mmapakiso ga ke na kete tse pedi ke naana o ile o llela o gabofane ranting motlho mongwe a ka utlwelela ena ya mogale ke ya mabaka a ka mmapakiso e mosadi o rata tšheleteno
1: jale mpolelele he mente bale e le go ngwane wa gago ga o sa mmatla ka tlong e yago
4: ma batho wa seba ke o bolelele nnete ke file mo gao monyetla go na le o rampolelele nnete a kgetha gore o tla thola ya ba nna goba moo ke gaka ka mogatisa kose
1: batho go mente bale e le gore ke eng e e neng le thata a kana-kana o bua nnete fela o wena
4: o tlakile go na e ntse botsotsi ma batho
1: okay
4: ebile o ne a sa lebelela gore ke tla bona ntho ena e tsena e mpe e be ke tla mo botsa dipotso ka yona
1: ne ke sa lebelela gore ngwane o a gao mogau o na le dikelelo tse tsena ka nnete nna ke ne ke iponela motlhankana ya ithatela ntho tse ntle e a tlhomphang le batho ba bagolo ngwana motle ko re ya dignified o kila bona
4: ma batho ka nnetsa ke o bone phoso ngwaneso batho ba sa montsebeng ba ka shojwane le wena ga ke o sole go gamma batho ga e be o ne o motseba o ne o sa tlo bua jena yena leleme la gae aa le mothebelele ke a o bolelela a ka o rekisetsa ntlo ya gago kgetlo la bobedi o dula ka ga yona ko gore mamela a ka etsa gore o je retax kogore o je chefu o le tweba
1: e le go tibile ga kalo
4: cheke
1: maswabi mente ba leng ke utlwa taba tse tšhene
4: fela se ka kgathatseya ka nna ba batho nna ke se ke tiile pelo ga ne ke phela ntho se jena ke ditlwaetse ngwaneso
1: go ja ke ne ke le pelo e tshwanang le yago mente ba leng ke ne ke tla kgona gore ke phele jalo ka wena ke phele ntle le segopi
4: ao ga o ntho e thata mono mosadi
1: o tshwaja
4: ntho e go lokelang go e etsa e nngwe fela re le batho ke o bale nnete fela
1: mo o nepile mente baleng o tsa o nepile le o ja o ka thola
4: ke a tseba ke nepile ebile ga ke bapa le ma batho ga ke re go wena o ke o be le nnete o kgone o phedisana le batho ka kgotsa
1: o mametse gantle ka tsebe lethwetwe tswele ke eng go ntonela matlhotse
4: gobane ke lemoile gore pule le mogale ba ntse ba lokisa ditaba tsa bona
1: jale ke kena kae monna
4: ga ke batlo o sane ke utlwe gotho o kene-kene ka ga lelapa la bona o ikentse molekonyana ka ga lelapa la puleng
1: mente bale gantle o nkuka jwa o kena kae wena moo
4: fela
1: kaboso le advicera wena
4: ke batla go eletsa mahala
1: sa re ko ntlwaetse gampe
4: o nyetswe
1: jwale
4: shebana le selase o tloelele o kena-kena lelapa la puleng la o ka ntšheba jwalo ke o bolelela nnete tlogelela o kgala malapa a batho
1: o mogo le ratang ditaba ka teng mente bale kore le rata ditaba le lata ntlho tse go o le kona le ditlisa mona e ke be mogao a sa o qaka ga e ne ba gona mathata a gago

0: Silas o motho ba ya mane mogala ditwe batho ba tla be ba fiela ka dintshi ya ke kena ba sa tsebe gore na ba shebe kae kore o kile bona ga o kena ka ga batho ka goankga
1: batswa le nna ka nnete ga ke tsebe gona ke reng gona
0: mabaa bua fela o batla
1: ela ga ke tsebe gona ke re ke motlotlo ka ntho e ne

0: monna
1: ke bonaka ke ba isitse ka lotse gore ke ntse phoso e golo monna ka o tsamaisa sethunya sa ne sa ka mane hai
0: aebo
1: ka modisa
0: e mola o batla gore ngwe le wena monna butle pele Silas sethunya o se gopotswa ke mo
1: a ke re mosadi ke yo monna o tswala tatshwene le ka mogathana kwa
0: mane e mona motlhoo motho o ne ompa tshwa difotlhe fela mane ga ke bone moleko wa motho o gotlile
1: oa silasmoeketse kore wena monna o iphela jalo ka motho a phelang gona jalo a sa shebe pele gona teng go tsaetsang wa tsaya batho bana ba ntse ba o tlhokisa botsitso monna ba ntse bela ka ga tšhangane
0: mo teng o otlile botsekeng fete empa kompolelele monna o nagana batho ba go tla ba etsang o le mo Silas e wena monna tlwelela papadi tlhe mona Silas e re ko o jetse wa tseba ke tsotsi ga e batla tlhoo ya gago monna o e fumana no
1: hai monna o sa kutlwa taba tse tse o di buang jale mma batho le ena ke yane mane o kwatile ga ke mo jetsa gore o re kentse ka gaga lesaka la ntwa la batho ba go sa ba tsebeng
0: mana
1: mosadi wa ka o rata koko ka mokgwa ratang botlhale ka teng ga ke tsebe mane ga tse bo nagana gantle jalo ka motlhatlhapoetsweng
0: monna batho bona ba tshwana selasetlhe ba tshwana man le lerato o aka monna o ntse a itshwanela gantle le eno wa gago eno e re go bolele ga batle le go bolelelwa nix ga batle ke re nix
1: empa max monna ke batla go dumela gore e ka nna ba lerato o beterenyana nna jale monna ke nyetse mistress wa utlwa gona kereng ke re ke nyetse memmisi monna ko go botitšhere bona ke na le o bona e ka jale bo latlhelo wa bathong ba bang fela jeo gobane mosadi enwa ka mokgwa e le ntse banyane ka teng ai ai khona man nake tsona tshwanetse ke etse ka nne
0: ai khona ke hana
1: o hana
0: ya hana Silas lerato ke expect monna ya nthutsena ka ofela teng se le ngwane no ha ya fihla ka la

0: Monna,
1: o dula o lla ka ngwanenwa mosadi wa gago. Ha gona letsatsi le fetang re ka bua le wena ebe ga o bue ka ngwanenwa lerato.
0: Ke nnete, ke nnete. E bona ere ko jwetse.
1: Ee.
0: Ntho wa se ngwana yo silas.
1: O batla goreng jwa
0: le. Ee monna, ntho wa se ngwana ke mosadi.
1: Ee monna, moeketse. Nna o imametse gantle gona o ntse o re mo.
0: Ee. Ke kutlwa gantle monna. Ee wena monna. Ha hona ngwana wa ngwanana ya ka tsenang ka tlumma le ntata e ba robetse. Silas da ite jojo.
1: Ah, maximum. Wena ke le ka o jetsa ha hona hana. O na hana le hona mona o shebe dintho o di shebele pele man. Wa tswa ke. Motswadi o feng ka pa o fenya ileng a ba le nna go ya ho hulisa ngwana. Wa tseba gore nako jwale tla fihla bophelong ba ngwane. Ba lo ka ntse o tshwa ngwane no o fihla lona le robetse mo. He? Ngwane no ha se le se ya man. Wa utlwa. Ha a tswa le poulo. Ya no le le tso betsa le.
0: Mo tenya we ne pile. We nepile Silas ntho wa se lesea ke mosadi
1: o
0: ebile lerato monna o ntse a nkokela gore ke mofoka tšhelete a dutse fela tše a sa etse nnekse a bapala ka founu ka tlong monna
2: ga kgona nonono batho bana ba tlamea ko nka
1: qetoqetoaeng
0: ee wena monna
1: qeto ya eng se ka thola ntse ko o botsa
0: qeto ya gore ke basadi baka ba le babedi
1: e
0: betere ga e le jalo once ke packing ke stape
1: max
0: felish and clar ke a o bolelela
1: e bona komplelo o nwele
0: nix
3: re ne re o tlhophisetse ya kalo ka jeno le ka moso e ntse le letsatsi

0: di tabatsena tsa ra le bobedi di fella mona boela mo le tabatseding ha ra itlabele ya bararo
1: ha go sheba mono mo shaneso umpeme tsutsunge mine le sekoto hantle fella ka mora go ram ya bobedi me re ke phamisele tso o tlo bona re ke ho wena ke o taba ha yate re ke fite mono he mo mamedie motle me tsutsunge na mehlano ka mora go ra ya bobedi hona le ntwe ha ke tsebe mo mamedi fela ya makatsa jolo kana re bua le ntate mo na bana tshwantse ba gutlele parade ngwe teng parade ke sa tswa fumana mo laetsa go mong wa musuwe mong o ka mane ka Thekong Durban ore ntate mo taung ke mametse lenane o lena mme ke le mametse ka pile bohloko ha kutlwa mathata a itsahalang armona rona mona ha buyo bothata bo jwalo bana ha bae parade mitumelo ya ka ke teacher eno ke hore a se parade e rutang bana boitshwaro ke motswadi lapeng a se parade e rutang ngwana hore aske are o tla bitsetsa ma teacher disamasama ke boitshwaro ba ngwana ho tloa lapeng ho tloa mo a tswang teng lapeng a re bothata wena ntate mtaung jwalo ka ke le teacher bo setšhabeng bo metseng ya rona bothata bo makeišeneng a rona batswadi ba tloetse bana gore bana ba kgalengwe ke matitšhere fela batswadi ha ba na nako ya gore ba kgaleme bana bao e leng ba bona parade ha e no tšhentšha boitshwaro ba ngwana ngwana o tloa le boitshwaro bo o nepagetseng go tloa gae mo a tswang teng go ya sekolong ngwana ke eno sa bolailwe Natala mane ke re o ntse o mametse ditaba gona jwa ba lwanne sekolong ba mo otlile ngwana o tlhokaetse ba mo otlile ngwana o tlhokaetse lerato la favor

0: bine monate a holo pine na impeme tso tsenga mashoma mabedi le metso mehlano hantle fela pilo ra ya boraro ke le bua morama kwele ke le bua ro risang mo mamedi le advocate e kholo ro risang makwele are ntate mutaung ke nnete o inepile ke yona Western Cape High Court e buleletse Home Affairs hore efe bana bana mangolo a tlhao e ba fe di ID ba tswa letswe Afrika Borwa mona ba se ke ba sotla ka bana le ra ibua ntwana sa le ibua le thaba morobano ngwana ha tswa letswe ka mona ka Afrika bo dipetleleng tsa Afrika Borwa mona bo botata jwale e ba ba eng ho ba ngwana a so ile sotho ngwana a so e Mozambique ngwana a so e Zambia ngwana a so e Swatsinga ngwana a so e Namibia aba hanelwa ka impa ile re pa ho yena e kopantswe mona ile re pa ho yena ile ya dujwa mona ke mo pao le pao ile nya qetela itse maoto le molomo le matsoho le dimpa le me akere nao mane pao ile a rubela Afrika bo me a pao ile ya dubelo Afrika bo ile motswako wa pao go panya le pao nyana Rametso tsonge ka ba mashoma mabedi ya hona jwale pele go ra ya bo raro o mametse le CD FM re qetile he wena mo mamedi go file ditaba ke feta mo ke ne ke tse ke batla o letsetsa ntate Matshavu wa tsa re mo mamedi hona le motho e ba itseng a thabang hona le motho ba itsa le 50,000 ka o fitisa molaetsa ka WhatsApp mamela ngwana ntate Morobane hona le motho mona le gotleng le phameng la dinyewe ba itse a le 50,000 ka o fitisa molaetsa e o seng ona a nka a o fitisetsa go motho emo ya ba ba kgona go fumana gore yena o ile a o fitisa molaetsa ono ba mmatla 50,000 le gotla letsa pata le 50,000 gore ke batla Matshavu ke tle ke utlwe gore na nke se mo fumane o kgona go moletsetsa ere ke moleke gore ka jeno lena mo mamedi o ke mo ratang wa le CD FM o tlamehile gore a ithute ntho tse ngata o ke ka tlwa lenanong lena o sa ithuta gape re sa ka ra o thusa okay ere ke moletsetse moshanenwa wa Matshavu go na le ntata e leng a nthiba re wa tswa wena ga o bitsa ntate Matshavu ga o qetele lebitso lang la Percival ka re he banna a re ke ne ke kena le ena sekolo motho o Kroonstad a family ho jwa ke deman family ke kopa ho letsetsa pele nna ne o le fela ha lore ha o khoto re ke re to bua ka mothana ileng a ba mo betsa 50,000 ka taba tsa bo di WhatsApp ka ntho tsa marandra eh ha be o tsi busy ona jwa le ke tlo ya mabenkeleng family ho a taba nka o founela akere ka studio sa ka se secha family se sena le meqinqo miqanqa miqovo ke ntse e feletse jwa re tla o tshwara ka meqinqa miqoqo miqiqaqa e metsha e ithada aw the sabuga mi brur e ithada de sanqunqoza ne shapura tuso mutawu de sanqoza ana ke matsha ka mritoloji ke matha ka mncaza alo tsadi FM ke a metsotsenga mashoma mabedi pele ho hora ya bo raro me na kwa ka ina ke tlamea hore ha ke tshwara tsena he ho bana mabenkele rona ke ana a ankemetse mabenkele ke ana ha o feeling na ke tlamela hore ke mabenkele jwang ka pajwa hanke ke ka mabenkele jonna ye ile khotla khaso le kampola khotla khaso ho bana nke saya mabenkeleng hona jwale he mothemotle ntumelle ke ye mabenkeleng
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA botata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le

0: Ke leboga family o so le moeng gona jwale dumela family.
1: Dumela maloma mafata le ba moedi a fitse ba ratang go loba le sedi FM.
0: Ke leboga family ma family hona le taba mo motho ba itseng a le fe 50,000 a go hlalose taba ena family.
1: Ya in family
0: ena ya WhatsApp man mo motho ntse a fitisa di WhatsApp mona iri ke bona.
1: Tapata marangrang.
0: Ya marangrang.
1: Jwale nna le wena ra utlwana. Family ntho e tshwanetseng fela ke tlhokomedise setšhaba sa ka se se ratang sa leseng ke gore ha o fumana molaetsa wa o seng monate e ba motlhomong o nyefola motho kapo ke tena tsa maponapona kapo ke puo e mpe ya letlhoyo, ha o fumana molaetsa o jwalo o ne o se sesosa sa ona kapo motlhodi wa teng, ha o e nka WhatsApp eo o e fetisetsa go thuso go tloa ga e tloa go wena o tshwana gantle le motho e leng gore e ne e le motlhodi wa yona WhatsApp eo. Ka mantswe a mangwe ga nna ke e fumana go tswa go sepherepetšhane ke be ke nka ke e fetisetsa go thuso go ya ka molao ke maemong a tshwanang la sepherepetšhane wa ne a qadileng ka WhatsApp ena. So ka mantswe a mangwe ntho ya nka ntho o bontse o etsa on forward ka gore wa e fetisa ga ba ke puo ya letlhoyo motho e leng gore wa ameha a ka nna nkela mehato ya semolao mme ena e se etsagetse gobane motho a laetseng gore a patele 50,000 e ne le bana ba ratang ditaba a nkileng WhatsApp e itseng e gatakelang tokelo tsa motho a be a e fetisa mme ga ba qoswa kao fela e le chaine kapo ketane eo ya batho ba e leng gore ne ntse ba nehelana ka molaetsa ona o seng motle.
0: Ntate Matshavu, seo se tlhalosang ga e be ke se fosa qwethalaka leo ke le ratang o mpolelele. Seo se tlhalosang kore ga nna ke le thuso motaung ke fetisa molaetsa gore ko forwarda ba tshwajwalo ko forwarda e le molaetsa o mobe o nkgang molaetsa o bodileng o salokang molaetsa ona o tshwana la e le gore o tswa go nna empa e le gore nna ke ne ke o fetisa ke o nkile go mamang.
1: Hantle ngwana mme o e gotlile botsekeng and-e ke ka go ke boneng go tlhokala gore ke eletse bana ba ke ba ratang ba lapeng gore nako nngwe o nagana gore ga ona molato wa e fetisa wa tsheya ka mamang motho o ne o tlaisitse a se maemong a matle ga o e fetise le o a e fumaneng a enkile go thuso ga e nka e fitisetsa go pita matlhong a molao tshwana kana le wane a qadileng ka ona go tloa sethato la e ba motho wa bolesome ka bašobele motse bobedi a fumana molaetsa ga fela o nka o fetisa o tshwana kana gantle le motho e leng gore o kentse nyenyefatso go tloa qalong ntho o tshwanetseng o etse ga o fumana melaetsa ena e nkgang e bodileng o etsa ntho ela re reng ke block and delete go bontsha gore nna itse ga e fitlha go nna ga nka ka e ananela ke laka ba ka e tlapola ke tsela e leng gore o tla itshireletsa ka ona ka semolao mme batho ba rona ba lebetse gore Aforika Borwa batho ba ntse ba ya ba tshwana le Amerika gobane batho se ba batla ba le tlhokolosi ka ditokelo tsa bona gangata go bonolo gore o ka nyefola motho marangrang go bo sena
0: ditlamoganyane.
2: Clientele e mwana go o sireletsa le ba lelapa la gago. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ee, re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Momamedi, wena wa WhatsApp, mme ruta ngwana hao, ntate ruta mofumadi wa hao, mofumadi ruta monnao. Ha ile motho a ratang ditaba a ratang o tsheya ka batho ba romelane melaetsa ya di WhatsApp ba romelane ba ifitise molaetsa na a ifitetse o nye o nye o ifitetse wena ntse nga ifitisa o tshwana lore ke wena monga yona ndate Matshavukino le qwetha kilena le re le a o hlokomedisa wena bomamedi wa le CDFM o ya kopa hore ka jeno America le Africa borwa ha u di sheba e se ka ke ntho ilengwe batho ba se ba tlalifile jwale ba se ba ra tshelete re ka gona go yetsa mane e re ka pelinyana mothino wa ke mqose ke gona o fumana mapeni nyana ndate machavu ke le bua ka mo rata mo mamedi wa le CD FM ka teng
1: mwana me ha ke phetela ke kopa le ena e leng gore ke kopa ba eletsa ka ona ntwana ya ba di group a ke re thuso o sa ipitsa admin ya group o fumana o kenya batho groupung ntle le permission ya bona o fumana re lwana mehaleng ena ya le tatama bitso la hao le ke ntwe mo ntwana e kotse o lo bana ha o ile gore o se thosa group 18 go sa khatetse le ipitsang it means gore ntho tse buang group nyeo o ikamana le tsone ya le batla e le kotsi bane nako ngwa wa tlhokomela le gore tsatsi le go postwe eng empa ga e le gore o setho sa group eo ebile o active o a bonala gore o tlile o le motho e leng gore o nka karolo dinthong kapo dipoledisanong tsa setlhopha seo tseba le wena gore o kotsing ntho ena ya di-group ga ya loka gobane ke gona mo e leng gore motlhodi wa dikoso tsena tsa defamation o kala mo bane defamation ke buile thuso hampe go feta bathong ba fetang bobedi ka pafo ka mantsoma ga kala ke bua ka thuso batho ba le bararo go tshwana ka nna o e phatlaladitse gore na ba bane kapa ba lesome ga e bolele letho o santse o nkue o phatlaladitse seo jale nagana ga o phatlalatsa ntho group ya le seni ya le batho ba dikete tse lesome ka mantsomang le wena o leng setho sa kete tseo tse lesome o nkuwa o imateyantse le molaetsa ona o tlhotlhontshang ditsebe mme motho a amegang ga ka lenkela megato ya molao o lo lekosa kao fela setlhopheng seo ga e soka etsana batho ba bangata ba nana gore ga eno etsana empa ke a o tsebisa ngwana mme ka o tlhapanyetsa e tlo etsana ga re itshwareng re sebedise marangrang ka tsela e nepaetseng go seng jalo ngwana mme wa fumana o jewe dipenšene o jeleletse fenitšhara o jewe le mosadi le bana jale ke a leeletsa mahala
0: ke a lebo ntate matsafu
1: a ke ipapatsa ke batle ba tlo nletsetsa ba fana ba re hei re utlwile bua ga thuso ke fana ka lesedi go lesedi fela ke batle letho la batho ga ke ipapatsa ke batle o etsetsa mathata tao o thusa setšhaba
0: ke lebo o menagane ntate
1: thank you family
0: ke a lebo wa family mahala leqwetha ke lena le legolo a ke re batho ba na le di-group thabanga ko bone phamisa tlhoebenyanyeno ke e bone phamisa tlhoebenyanyena ke e bone gantle o ikutile moshimona ka o motle ya benya e re paipaipa ebile ke a fatlhega ko o sheba e tshwana le ya monne mane a kileng a kuta re itsemane wa lekgowa ya ba kao fela rona ga re bone ga re mosheba a tla re tlala mmona kutile wa lekgowa a renyoloa ka mane ka nthong ana ke noka e ke tla o jwetsa noka eno ga o ya ka toropong ya ba re fatlhaile kao fela ga ntse re dumedisa fela matlho a rona ke panyapanya mamela motswalle batho ba na leng di-group ngwana mme ke a tseba gore batho ba na le di-group bua le bona gore e banna le seke la romela ntho e seng yona le wena wa groupung ga nyeo a le tshwarisa le wena o ya kenyeletswa mono gore o e bone tabena o itsebile tabena gore nyeo o na rwa ka mosia o na rwa ka motaung o na rwa ka mofokeng o na rwa ka morobane wa e tseba taba ena e tšhelete e atla wa tsa gore tšhelete e tseleng wa tsa gore tšhelete e tseleng kore yankga tšhelete e tseleng mme wena ya fetisang ditaba tseo e seng tsona motho eno a di bona a ya kgotho mane wena di fetisitseng o tshwana le a dingotseng gantle gore taba tseo ke tsa gago ga ba e kwana le kwana e se e le teng go na le motho a tsa patetse 50,000 rand 50,000 o reng tate matšafu a re batla o betsa nakong ba o betse le penšene ba o betse le ntlo o makale wena a usi o makale ntate go se o fitlha batho ba re tlo ja ntlo ena ga ore ya botsa keng ba bona melaetsa e mosadi a waneng a e fetisa motho ona o ba tlotse ka nyewe mme o batla 800,000 tlhokomedisang le bana go se go le gobe gona jwale ka jeno a e sale maobane ka moo ke ratang lesedi ka teng thabang morobane ke a le bamošhanetso ke mo re felelang teng ka jeno go sane ke letsatsi mme ka morabona o tla kopana le batjha ba hao e leng Thabo Mokoni a tsama le a top la ma 7 le mora Tshabalala le Kagiso ba temo motho motho taba tsa rona ha di a fela losani rentse retswela pele ona le monne ke batlang o qoqela ka yena wa mona Soweto ke batla ho ruma nesta mora a e mono ke batla fela hore ke tle ko jwetse ka yena taba tsa re tla di bua ho sane ke thuso motaunga dinyana la taule di phakaphaka mama riele wa dijabato fahle o sa teachere na so tshabeya buton sa tauma sa pokya machali ya gale le yentse ntauba nna e puruma makwala a tetema ka maleng ropetsa banna di otlana bophata menwana tsa malla bojwara jwara

0: di taba tsena tsa ya boraro di fella mona mamela ditaba tse ding ga ora e tlabe le ya bone re a thella after
1: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlasipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le Lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa
2: ha o potanya le tshomo medile se di FM ke molelo mo medile tso ke se le seng ka morao hore na ya bora re o di medisa nga jwale ke le mmawela topi topi wa FM mare le bua holo se etse mo holadi ka ditobo tsa hora ya bora re tso di baleng ka hetse ke bona ba haisa le masututsa o ne a le teng a thuso motho nga tsa majal the sole provider ho jwale ke nako mire nako ke a gona ho balwere hore tsena tse tharo ho isa go nyana botshelelo khotsa hle motho e motle wa rata wa lelo re felletse ke le TLB
3: ba re motho re kala mo re ka tsente mo bana re sile ile ho dimo ha ho lo mereng ka mono hana jwale e se bere fela le skoto betso ka bana hora ya boraro dumela hle mamile ke marata mamile ke mahlompang ke la bu kae ke la bu be dika jeno wa dumela kisa tsila hola swalo happy birthday ke a tseba le maradinyana wa ka wa hola ka jeno bonolo mokoni happy birthday lo ena mwa midi ha be neng wa hola ka jeno ro la ka letsa ka tlo le mahlono lo hle re kela ka le monatela ra tshela drive time re ya ho reng ya botshelela ho di highways le di byways kantorunga koloying mo lenteng ho tloba monate ho tloana tsela ho fela ho reng ya botshelela wa tseba ho tlo ithuta hlathe tlo le lexa tseba ho tlo na tefelwa mane ho reng ya botshelela ha re tso tla bo tshwere bana be se re ya leboa tafleng ya dipapadi re beile bongani mshengu shabalala
4: Kialebo wa bundle of joy kialebo wa topi topi mamadi wa Lesedi FM ho hle mo mametseng le teng harabe mo ho se khutlwa nsa dipapadi ka hare ho nanole na la re a thella re tlotse yana mane metsetsunye mashuma mararo ka mara ho re a bararo e mashuma mararo ka mara ho re a bone e be re a dikwala ho e mashuma mararo ka mara ho ra ya bohlano dingata ko sore tsona ha ke no rata ha di ka tsa ofita dumela
1: lena no ke la re a thella afternoon drive show
5: I'm going to go to the house. Come on, bad. I na ke bole phoso.
6: Ke wena bongani, se ka hule le wena.
5: O ba le khona la hore ba kopane ka nete ya.
7: Yena we.
6: Hai, bongani. Wena nna go tla nne ke ke mo yeng khatse.
8: Ke ha la ke le di ima wela le wena ke bla ka ke ha no wa ba go komenda mo tsendeke le pelao.
5: Thank you that else.
8: Ya.
5: Ale.

0: FM fela ke molelo
1: Palisa wa bo sosela ha ka le ke eng?
2: Ke tata ho le fa dikolotetsa ka ha Ackermans.
1: Ke hantle ho bona
2: Xiaomi ke mola madness. O ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se seng so se le fa. Ke tata ho le fa dikolotetsa pedi. Jwale nka khutsisa 2000 rand.
1: Wow.
3: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Ho na le dipehelo.
4: O romela molaetsa ha o fihla lapeng. Romela location ya hao. O seke wa tsamaya o le mong wa utlwa. Ana ke mantswe ao basadi ba Afrika Borwa ba utlwang ka mehla, e seng hobaneng ba sa tsotelle. Empa hobaneng tlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobella ho phela ka tsela ena. Nahana fela ha thupello ya pele eo re rutang bana ba rona ba banana e ne e ka ba boitshepo, e seng hore ba dule ba tonne mahlo. Ha re ne re ka ba ruta tshepo, e seng letswalo ba dule ba tshohile. Kgweding ena ya basadi ha re aheng Afrika Borwa eo mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona, a sebetse hantle ka bolokolohi. Mmoho re ka fedisa tlhekefetso. O itlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.

0: Dumelang, skin sa Drive, Thibos, Lefsa, Bongsito, le mosophisi ka morao ka moo. Dumelang, le mametse mo Veldtevreden Freden Park ke Angie Rabosale, lapeng ke dikorong Mashaeng. Ha re yeng o fihlela horeng ya botshelela skin sa Drive, TLB, ke na le lona tanko.
1: Le bole Thibosi, dumelang skimi saka, dumelang skimi saka sa re atenna. Na le lona ke ne mametse ke le ka phase 5 ka mona Malamfanteng. Ha re 6 loko ba fe to get Monte Fontane ka phase 5 e tango.
2: Yebo skim sa drive. Ke ne niem. Ke sentse ke eme niem ka mo. Ka le tsetsa ka moreng. Nka netsa yetse phoso. 89.0 ke mmatšhere mosiwa lerebe malabaneng ga setse ka lesotho lona
3: le boletibos gore

0: I can also most to give us some bow and I hi hi
1: hi
0: hi hi hi hi hi hi hi hi
1: hi hi
0: hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi
1: hi hi hi hi hi hi
0: hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi
1: hi
0: and to drug and trace like him to whatever high salary. You're like, can you take a little bit like a salad?
1: Ah,
0: aya urutitso ka pa lo wena o murutetso gore nna ke tloitse ke mo tsaka tang o phe mhlomo o re wena tlo go rutio phe e be o muruta o phe so nta ha thapa ma le phe ka pa muruto re nna ke rata bolo ke motho ha sundown se bapala ke stadium ha re ya nna le wena ha be di ga a ka pa mo bute ba iscope o shebella film Brand.
1: You are simple. Are
0: you? I don't know to say.
1: I love it. I love it. Yo. Fela he ke se di ntse di ntse leng go di gata ka motho wa gago. Tse leng go rutile tsona. E mo rutile o hlapa.
0: I'm going to go to the house. Why rata o se bile o rata o feta ena ke e
1: wena ke
0: jo jo
1: ka
0: tsa of a
1: oh ha e khone hlalose bo ga ne ke eng wena ento
0: ka tsa of a
2: o jotsa ka thuko
1: mulo na ka le tsang ke eng tsa tsebeng
0: nda ke na na re kitlo le tontshe ka kabula yana ke le ke se motho ntotsi I feel like I'm going to say.
1: Giving hotel kids the bang.
0: What's the bang when? What's the bang when?
1: Keep waving.
0: Yes.
1: Keep waving. But what can you do now? Oh, they were off air.
0: Oh. Fella Dima Lonya and Ataka.
1: Oh, I see.
0: Wena?
1: Yeah?
0: King, we rutiling. Motho ao a seng a rata o kapa a o rutile mo songwe rata mo fete
1: ke motho a ditse o shebella di ho ya cinema
0: ai
1: e ne se motho a o kutisang ho tswa a lo shebella movie ka ntle fela hona jole jena ke motho a ha re tswa
0: mo se lena a
1: ke be kutlo go a ehle nthone wa gona shebella mona ha yo dutsi a ga e ha re
0: e ska ba o ratile di popcorn a ke re mo ba ska popcorn a di popcorn
1: I'm going to go to the house.
0: Re soul.
2: Ke re go etsa ba Ronda ke Ronda Tlaka. Pineta wa ba petse. Ke sholena na sa ikutlo go bapala. O na bapala letla le jwe. Thwe go. Jo o etsa la banka yona pina. Jwale sekile motho wa mofuta o. Wa re. Ke o sin a ntse ntse. Ye weda. Ke no mametse mofuta ono jwa. Jo. Selena eletsa anjwa. Sala ke le ka mmoletsela ile nga fetwa ka ntse go tsitsi go ke. Ha ga man the something about this o kirela wa ba. Ke mana ta u ba petse pineng. Ah ya ya. Utlwa ka jeno fe. Ya bo. Ah. O re go phethela ba le harare hlopa tse hlano tse ka o di mo dipapading tsa Commonwealth. Ho ba file thuto e bohlokwa ho lo pele ba le ba tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e tlo bapalwa mane Sydney na henya Australia selemong se tlang. Tlhopha sa naha sa netball se phethetse dipapadi tsa Commonwealth ka noto e hodimo mafelong a fetileng a beke ha se ne se mamola sa naha ya Uganda ka dintlha tse 66 na le metsumedi tse 54. Papadi nyao tse ka maemo a bohlano e leng se hlalosang hore se hapile dipapadi tse nne kaofela ho tse tsheletseng tseo se di bapetseng. Mokwetlisi o tholeditse tshebetso ntle ya sehlopha ha ho lwa qolla sebapadi se bapetseng hantle e le mo kapitene Khanyisa Chawane ya bapetseng hantle ha ho lwa papadi ya ho qetela ho jane ya kula ha re tselela ho tsa papadi ya rugby mo kotlisi ke matlase wa mo kotlisi bile ya le hantle mo nenwa hlopeng sa the boke e leng Dion David o re ha jwale se o batse pamitseng maikutlo sona ke papadi ya ka moqebelo e batlo e bapala kgahlano le hlopha sa naha ya Argentina mane Buenos Aires e seng le toto la dipapadi tseo batlo di bapala kgahlano le hlopha sa New Zealand a mamarao nyana kgweding ena ya Phato. Hlopha sa Afrika Borwa sa dipapadi tse 26 se fitlhile naheng ya Argentina mesong ya Sontaha mme Davids o re o ile a elelliswa dipapadi tsa hae hore di lokela gore di tle di seke tsaetsa phoso ya gore di halale papadi ena e batlo e bapala kgahlano le Los Pumas jwalo ka ha e le gore ke papadi e bohlokwa haholo mme ore ba ke be ba leka ba yetsa phoso ya gore ba e bapale e le papadi fela ya o ithapolola pele ba lokena le totong la dipapadi tse maatla kgatlhano le tlhopha sa All Blacks. Ha ra dipapadi tse ding tse na le boiphitlhelelo tse ile mane Argentina ho na le Eben Etzebeth e ka setlana le Lord Diego ba e leng gore ka bobedi nako ya bone ya o bapala e tla be shejwe ka ditlhole ntshotsho ka ha o lebelletswe papadi e tlo bapala ka segatla seo di mo aholo mafelong ana beke. Hotsa bolo ya maoto forose ya banyana banyana Hilda Magaya ore ba ikemiseditse go phethela ka noto e odimo ha ba thulana le tlhopha sa Burkina Faso papadi ya go etela ho Group B tlhodisanong ya CAF Women's Africa Cup of Nations bosumbona. Tlhopha sa naha se ntse se tsomana le tlholo ya sona ya pele tlhodisanong ya selemong sena ka morago go hlolwa ka dintlha tse pedi ho ile nngwe ke tlhopha sa Tanzania papadi ya pele ya ba ka morago se bapala ka 2-2 le sa Cote d'Ivoire bekeng e fetileng ka labohlano. Magaya ore ba lokela go laola papadi bakeng sa metsotso e 90 kaofela e bang ba batla go e hapa. Ha re mamele gore nabe o di beile jwang.
3: Yeah, I mean, it's something that shows that we're working hard at training, even though it's not easy, but we keep on working hard each and every day to get the result that we're hoping for. So going forward, we're hoping that with the last game, we'll get the result that we've been working for.
2: Hore banyana banyana ba tle ba phunyeletse bakeng sa magatlhelo wa mantshano ba lokela gore jwang kapa jwang ba hape papadi ya bosumbona. Ha re ya mane naheng ya Spain teng forose ya Real Madrid Vinicius Junior o lebelletse gore a kene dipuisanong bekeng ena hele sehlopha e le go sekaseka taba tse mabapi le kontraka ya hae, mme sena se tlo etsala go sa tsotele menyenyetsi ya gore bompodi ba leaki ya mane naheng ya England e leng Arsenal go ne utlwa latlhile ka re le bona ba mmeile leitlho kontraka ya Junior ya dilemo tse 20 yana le motse seletseng le tlhopha sa Real Madrid e lebelletse gore e tle e fitlhe pheletsong selemong se e tlang, empa go utlwala ga e ka tlhopha se lotha gore se mofe e nngwe gape e batlang tlhele teletsana e bang se atlega, mme sebapadi seo se tekena kontraka sena se tlometsa sebapadi se golang tšheleteng ata ka go fetisisa mane Bernabeu. Dibile akalo mabaletseo ke neng ko tshwaretse tsona e leletsa pele tsa dipapadi o se fetwe ke tsa bobedi dimetsetsong ya 30 ka morago ra ya bone lebolitse bo se ba hatela pele ka re ya 10
4: lebile go lefela bongane
2: ke
4: banyana banyana ka jene
2: banyana banyana ba bapala le Burkina Faso papading e leng gore e bohlokwa bona ba esale jwang kapa jwang ba lokela go e hapa
4: ka ntlha tse kae banyana
2: ha ba e hapile fela ngwana mme ba tla beya ka botleng bana ba tla dula dintlheng tse nne mme tla ba beya ka botleng bona ba esale
4: o sa kgathalelege dintlha
2: ee gobane ga ke nagane gore go na le papading ena e nngwe ena ga ke bone ka nnete go na le six kalokalo sa dintlha tse ngata tse gore ka di bonang
4: re a tsietsa ga ka jeno akere
2: e ka ofela rona gore nya le shume re lokela gore jwang kapa jwang ke sietse tlhopha sa rona
4: e ke se ke ga lwantsha go jetswa ke bona banyana banyana gore re tsietse
2: ba ba go lwantsha bone
4: tsantse re ba tsietse re ithaupe re ba tsietse
2: ene re thole re se ke ga bua
4: re se ke ga bua
2: bana re tse re bua re tloetsa mathata a feta mo
4: wa utlwa o tswaka ra tsietsa tsatsini
2: ba tsietse fela ka pelo tse tshweu le ha ba ka ba hlolwa ke tlhopha sa rona re ya ba ra
1: tsanela o tsietse
4: thank you bongani
2: ke uta
4: thank you pa
5: How di pampiri seng a tsa jena ke ntsamang. Ha setsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
6: Musadi ya neng a nthusa. O mponse mohato ka mong. A dalo fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
5: Etsa kopo online o join a Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
7: Re tshabile ho lo lokisetsa kopano ya rona le Auditor General South Africa. Ka le totela maneno a matsha a beke le beke. Mo re tlo hlaba malotsana ka tshebetso ya bona ka hara democracy ya Africa Borwa. Ka ho lekola tsamaiso ya ditjhelete tsa setjhaba mo le ho fana ka tlalo ya maemo a tsona. E ba le rona dipuisanong tsena, o kgone ho utlwisisa ka mosebetsi wa Chapter 9 Institution e nang le dilemo tse 115 hore ba etsa mosebetsi wa bona jwang. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. AGS

0: I find out
1: a hore ntho no dresser tsena go baneng e tswa o irutu
0: we bua tswa betle
2: la ana bon rutile ntho ya o shebella di movie ne ke se motho lo di movie pele wa ne ane kuta ke borile fela ne ke tswa ke ya kilo dancer na ntaka tsa ah but no wow ke phela life e mdepo shebella di movie ke relax ya botwana wa phumolo ke ne ma di ke tshe mali jwa
0: Humonat. A butise le motho ba bicycle.
1: Nga le motho a dantsang ha ho, fa sa dantsa no ba.
0: Shebele bicycle. Popcorn le sno ma put.
3: Shimela la thabo le lebo.
0: Hello.
3: Ke ga vaza ka mona ka le sotho qetsa snack.
0: Dad.
3: Na motho a ka ngutiyo ya kerekeng.
1: Amen.
3: Ne ke se motho a rata ngo ha. Khalwa nne kana ko tlile ho filletse nka ga ja yetsa ntina. Shwale ke bona ke se ke rata mo feta.
0: Ha.
3: Ke qala lo ke na mona se ke fe mo ke re bo.
0: Wa mo hetse ntate. Ke yena ntwe re bua ka yo. Ke re ntate wa ke reka. O sa bila tsiya mo thamo go tlile ke reka ikele.
1: Eh ya.
0: Ke bo bo ka.
1: Ntate.
4: Mela ba fitu, mela skin. O TLB. Tabo le bo bo ngsitu. Ke le dumedise ba fitu ke dumedisa ke happiness masaleng ka mona ka matsikeng kwako
0: happiness
4: nna ke la ka rutwa mmala la ka rutwa mmala yaani ke le mo take up re fela ya yana jwale mmala wa ke go rata ka o fitisisa ke black a no jina ke go tla star black
1: ana
4: nruti mmala ela u simu wa kwana ho le kwana a ni ri a rwana gane magale ka sheku jinana a ithuto ya intelligence
1: ah
4: ke tshwere wa nwi mala na u shuna mala ba fitu e di ya lebo
0: ba re black ke khala ya
1: manyora
5: he dumela thabo le lebo le bongsa ka mo yo na motho wa ka kopana le ene le motho a sa patong pheya aga ka di jo di shopong ga di Friday sa hono ho tloa mo he re tla botshela Friday sa Monday a khutla bosebetsi re dula ka thuto a hlaphola ka ntsha mkhathela wa Monday jo le ntho ni senkeni yenu
1: ba
5: tla se ke bile ho yena maga sentse ke tsiba fela ha re Friday fela ai
0: a
5: se nna motho le pizza to to thwa ka sentse jaifa ka lutlo iwa
6: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tswara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Odi ele shume mezo zo pele re fitla go nyane ya bone re tla bohana mohaleng o moyeng khotso.
7: Khotso se a tle bu da pitao.
1: Re le le ga ntate.
7: Re se me ga bana beso.
0: Amnat.
7: Eh a tle nna nna mahatswa ka batho ba mo next se motho le molomo haish and ruta mahatswa ka o ke rata molomo o ha ke tloa ke ha ke tsa maya la ke khuta ke molomo.
1: Hai
7: jwa le bona ke nase gile jwa le nase ho gata ho feta jwa le na ko nna se kuta yo ra ke khatetse jwa le ka tsheno ke lebetse o tla kwa ngwe tsa papa ha o ya etsa jwa le ke eng jwa le mama
0: na ntwe isi
7: ga re tsa tabela ha re u silo na ntwe a ke tsena mnya go o ngota ka mlo
0: hai hai hai hai tate
1: ntle
0: ntle
7: ai ngwane so molomo jwa le engwe ya o qetela ke sa tsenetsa go yena ya o rena a usi ha re khono jella into skotolong e mo a jelle skotolong kwa mo a jelle kwa na se gona o jelle skotolong se se le seng a gana ba baby ha le siwa ha ke gona o
0: ai mana ai mana ai mana ke mana ai
7: mana le ti chapelo ka telephone teng ga mona se bana be se
0: a ti chapelo le bitso la meki ma
7: ka go se meki ke o smile se di mmale se di le karabo
0: yo hle a ti chapelo yo thank you ga lebo
7: ke a leboa bagatung
0: ga o kobola fela
1: he
0: o kobola fela
1: o kobola fela ndadi
0: ga o kobola ke kobola fela
1: ai o meng khatsa
8: bana ba tsa we
1: me
8: le dira jong
1: re petse ma
8: re di ala khona ma mtsi ka mona kana mahai
1: e eng khono
8: yo na motho ka o lang go tla sela
0: ai
8: wa apaga
0: he
8: Ipingin tote tipi.
0: Ay, ay, ay.
8: Tu gang. Kimu fita ule kwa na kimataka 100% o mataka 20%.
1: Hela.
0: Mbogoto.
8: Yo, yo. Ay, chaliza le sila mona.
0: Ay, ay, ay, ay. Ongi mwono.
8: Ay, chungkono e munga sabaklo musopala.
0: Ungkuna watambere nutu utule
8: ukutu. Yo, we. Chiza le sila. O mataka 20%, kimataka 100%.
0: Ana urutile
8: kuni yena angukile
0: yo rele
8: bana baka ke baka batine ntwetsena
0: ha
8: bana baka batine di sila le tsena ne ke tsena di shopontse tura nna go nyeo ke tsala go kopana le yena
0: yo
8: yo o wa a ngukile le sila o tswa mo ngukile le bolo he Ngale se go pasheo ke mo fumaneng a segata abang ruta sona yena ha pa batla se ke setse mono ke le mo
0: Ebe ke se feng jwale
8: Nna ke thata ke bona ga tshis Nneng ka wa tsaba tshisila ya wina ha golo a re a itse ya basadi se wina ha golo e sele le sandawana jwale ha ke tsene na ha le lafikeng ba lona le wina ha golo
0: bye bye bye bye
8: Tagi
0: kon mam tizi Ari ki bon dugu me Ki dugu me O chale si
1: Chale si de fe la mo
0: Yo
1: Mayan kata
8: Mayan
1: kata Yo Yo Yo
9: Yo
0: Yo
9: Yo Yo Yo
0: Yo
9: Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo ai bona ya ga onta ga mona ke ja mo pala ni tsa mo le ana gwa la gwa gwa mo tsha ona na go ipa di
0: oh hi rati
9: hi rati
0: oh
9: you are born of me
0: eh eh
9: e di hinde le tlo wa la fa te mo la miro ai wa tsha bana na ya gwa mo tsha go tsha ba tsantsa na na mo ipa ntwi
0: yana gona ge bua ka motho yo mo gutile ntho aba e rata o feta wena ke se tlosa rona
9: oh
0: eh anda O ka le ga prente.
1: O mo be o go le tsa. Ela ke sa khona, o mo e khotsa.
10: Ha le le go le tshiwa tso.
0: Hello.
1: Hi.
10: Le tsere ma papa kana ma di transport o se ba ratu.
0: Ai fafi.
10: Hey, what's up nam tlhoka o rutile ntlhomo ba thwa mdi.
0: Eh.
10: Hai, o rutile o suna, ka mane ke nonya ba tswa ne ba suna na ka teng.
0: Ah, mafafa.
10: Ai na le nonya le ha mtho o suna tswe.
0: Hai bo.
10: Ai nna le tsa suni nna o rutile ntho tse khona o suna le family tsa a.
0: Jale o se le motho le go mana.
10: Se ke le motho le go mana ne ke nyonya jwa ba tsha mdimo wa tsa o rutile. O ile tsa ba tsho suna mana.
0: Au mafafa.
10: Ai hai hai ne tsa ba tsho suna mana ne ba tsa tsena hore nna ke tsa mai.
0: Ene o kwale mahlo o kwale mahlo nka le go mana.
10: Ah nna ke kwala mahlo ka le tutu ba la fela ke re.
0: Mama mafafa.
1: Thank you, man.
11: So yeah, na kuntu rebuwa belo go bua ga man motho ya ka baetsa so then ya belo go ya bona o tsholeng na phoso tse ke di tsantseng ke tse lo reng hanga di lokisa tse tsana le tse ke di tsang ka lapeng go anke da di lokisa ke sha po le motho di a bona wa bona go se rena le thabo mo le ba sa tsaba na soko
0: jole keletso ya na e bua gore monna e hana ka etsa wa ntse wa boeng ka wena o lo iketsetsa yona o lokisa ka tlung
11: ka tlung ba le le ine le mphelo reng di batile di tswana
0: hela
11: kan bo re tsa sanne
1: jwale ka ntse mang o thuse ile ka go o ya boloka lenyalo la ka go o be le ntsho o a usiona
11: lenyanya
1: ntate
0: baba ya buti
1: ai
0: ai go ke ona mapodi le gagatha he we cool in the game. Put us at your family drive. Get down on it, Tawalili.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Tell me,
1: I'm at the bottom.

Ke o lebohile top la ma 7 ba mamedi khotsong. Le kweta le tsebahalang zola majavu le hanne ho teka bo parking yo wenya bo bodu ya motsamaisi wa mehleng wa dipuisano palamenteng no se viwa mapisa nqakula. Majavu e o sitatong a ileng a buisana le paki ya bohlokwa Nompasa Ntshondwa Ndlovu. Ka mora hore a kgothaletswe ke mapisa nqakula o re a ke ke a gona ho teka bo paki ka lebaka la tumellano ya le kweta le moqusuwa. Pele a ka teka bopaki ba hae majavu o tekile ngangisano ya hore o buile ho tloha sethatong hore a keke a kgona ho nehelana ka bopaki bo batsi ho botjhotjhisi nakong eo a neng a kopuwa lekgetlo la pele empa a kgothaletswa hore a teke bopaki bo haelang. Qetellong ka mora ditherisano majavu o boleletse lekgotla hore ha a kgone

0: tibo ta shidile humo mwana mme ke chemse mokwena ka mona ka Pretoria at Richfield mwana mme na wa tsaba mothoka ke morodile la ile go a hlapile a le motle a le skoon ha hlantwaneng a hlape hafu kapa ka o fela so tla tswa yena ma a hlape ha hlantwaneng tanke tibo ta
1: shwe
2: Jo,
1: a se jo.
2: Tona mo tsasa jo tsang ke mala.

0: Mamadi ke future sa ba the weekend ba ga low life le se di FM pejana botu jalo siza just works mo jalo le tukuthela ba isaka 6 AM le jimele metse metlala metsotso ka mora hore na ya bona ha go le boa go lo tsietse mo holadi ka di tabatsa sa hore a bona o re kenge jalo mogatlong wa bedi wa ratella afternoon drive le TLB
1: ai khona ona le karabelo voice note ne a buti ai ai ai ai ai tsaba sia ai ai ai ai khona ai ai ai ar khafetsa fe ha o tso ya o khutla
0: tumine tumine
1: a kho
2: tsi bo a se wa ke mana go ga dilo ata tse ba ta metsi a tshisang a nna kinela ka metsi nga mo a nna kinela ka metsi nga mo tsi bo le di tswalepe
3: a khona ja hana ntate ay ay ye ke tla kopa ke metsi jwana ha o ha ke tla o ithusa fela ta mme ke kene diwate ay ay ay ke hana go e ke tebusa mo kena ka bona ka mmoso ha khona ba fetse
4: hey yo ai tibo so ka botsa gape bana or motho every time ha tswa kontwaneng o tswantse a go tlhahlape a wa buti a le ena a tswa wetsa tsetse kwa go tlhahlape a yo ha wa
5: o go ya ka ta topic ena ya lona ena tibo sa ya ya ya go bo mona mo ye dimo mona ile go potsa ka di botlhoko ke tswana le ndate ya ne antsa re le hlele ye kwa na 4:30 kwa
6: a tibo sa buti wa hatlo go jwalo ha ke tsho tlhete ke hlapa yena wa hlapa na a tibo sa buti wa hatlo go jwalo hele hele a yena a ke taba hadi a nka musiya kana kana kono tswana le nako ya tsantsa bo malanya na lo sonyana a lo sonyana o ithletlo ka tshwela thebo mo magetwa a tsheletseng a supergaletsa a ke go tlantse ke hlapa ha ha yena hanyani hele

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na ke phoso ntate a rekile ice cream molo.
2: Mhm.
1: A bantsa tsamaya a enyeka.
2: Mhm. I suppose.
1: Motho ntate fela. E bile tsena tsa khone o di bo.
2: Mm.
1: Aba tsa mantsa e.
2: I suppose.
3: Ah, atibo, a tshe yene nanga se khone ga ke zwathe tele ke tla bile ke sa. But ibo se na motho ka go dilen ke ngwe ne ke sa ina hana go pilo mbaka. Ice cream. Me ke sa ja ice cream tibo se ke ice cream ke thotsa go mme. Anje nya bane go na we yo kompona je nyeka ba bo fona ke tlo ke tsi ke mona ka chimba
2: ya dogo ka so ta ga
1: mo kompona

0: fela. Ke moleke.
1: Ay, skim. Ay, lona manai khona motlasa batitseya watsebo. Kore ntse isa motho ka nkani. Ah, nna ne ola lona ba fethu le monate, le monate le monate. La ona le stress, ona le stress. Ah, wa o ka o shapa go raya baga go fela hao. Motho ba stress free. Ah, re a le bo ba fethu, re a le bo skim. E tsware njwalo ba fethu. Ola. Ke steleka ka ntabazo harassment. Shapo ba fethu.

0: tibo silelebu e ba fetu ke le fa so machola bua mo kalalo kena ka ba ka utlwa ka ga bitso la ka ke la batho ba radio ke le fa so machola hotman ke mametse ntse le bua ka yona bana beso mo ka ga le ka mamela ntse ke tlo e bua mo na tibos ha tla tshola spani ke le ka tlameya ke be part ya spani sene ke ya o sona o ha ba tle di tedu da so ha ba tla ba tle jini ke le ka research ke sa wa kra mo ke nya boga di u kila bona a he tlo ke lo ba tlisisa ke thola gore molao sebetsa jwang wa daso police and everything o mpona ke bua lona je Godman ke kene ke ya spana ene la ga ba mpona the first thing ke hlaha fela ke ba bona motho a tshwanelang go ba party wa ke ba tlo bua ke eng da Godman mara ha ke a senya le nako ba le ba mfounela ba njwetsa gore ke ithotse poso go ka tlo utlwa ka mora ono ngangisana ka dikarabo tse ke faneng ka tsona ke tsona ntho engwe le engwe tibosi.
1: Tell, tell, tell.

di sa le bala le kukulu. Ba di keke ba pata ma botlolo.

0: Di tabatsana tsa hora ya bohlano di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya botshelela mogatlelo ka o qetela wa ri athella afternoon drive.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ana

0: ke o taba bana ba se mo mari wa sebeletswa le sedi tsena ke tsa o qetela tsa dipapadi ka jeno hore ya thella ha re qale ka tsa rugby ho se ho nete faritswe ba letsa phala he ba keng sa le totola dipapadi tsa tiko tseo hlopha sa Springboks se tlo di bapala kgahlano le sa All Blacks ha mamara o kgodi ngena le o kenela mathwasong a kgodi e tlang ya lwetse Matt Cully wa mane na henya England o tlo tsamaisa papadi ya pele e tlo bapalwa ka kwano ka Johannesburg Ellis Park Stadium ka la mashumo a mabedi ana le metsumedi e be ba beke ka maramo Nika Amashukeli wa mane na henya Georgia o tlo tsamaisa papadi e tlabeng e bapalwa mane Cape Town papadi ya boraro e tlo bapalwa ka mana ka FNB yona e tlo tsamaisa ke meletsa phala wa mane Australia e leng Angus Gardner ha Carl Dixon wa mane England yena tlo tsamaisa ya bone ile ya o qetela e tlo bapalwa mane Baltimore USA balatsa phala bana he mamedi ka ofela bona ba tlo boela ba tsamaisa dipapadi tseo All Blacks tlo di bapala la le dihlopha tsa kwano lapeng ho qala la bahlano lona le na le o reyang ho lona papadi nye tlabeng ba e bapala kgahlano le hlopha sa Thomas e tlo tsamaiswa ke Carl Dixon hotsa bolo sebapadi sa ka lephiong se tswaletswe mane DR Congo e leng Claudie Lilepo o tlile sehlopheng sa Kaizer Chiefs mme o sa ile o bapalela sehlopha sa mane Libya se bitswang Al Ahly Benghazi e sa le o ba fihle sehlopheng sa Chiefs ka kgwedi ya Pherekgong selemong se fetileng Lilepo ya dilemo tse 29 o kgonne ho hlaba dintlha tse 15 a thusa hore o hlajwe tse ding tse 5 dipapading tse 56 tseo a di bapetseng sehlopheng sa Chiefs ebile o ile a thusa sehlopha sa Makhosi ho hapa tlhodisano ya Nedbank Cup selemong se fetileng o sa le jwalo a Makhosi ba sa tswa netefatsa ha ba arwane le Forose Ashley Dupria ya seng a lo bapalela sehlopha sa Stellenbosch sehleng sena ebile ha le hantle se qadileng mafelong a fetileng a beke wa gopola maobane ke ile ka o netefaleletsa ha batekenne jwalo galale ya mehleng ya sehlopha sa Stellis e leng Langelihle Phili re ntse re le gona papading ya bolo re bile re dikwala re ntse re le kwano lapeng a moporesidente wa SAFA lebatoweng la Mopane e leng Vincent Rapau o tsietsa Sandile Zungu Simuso bakeng sa setulo se seholo sa bopresidente ba mokgatlho ona wa lang papadi ya bolo kwano Afrika Borwa Zungu o tlo phepetsa moporesidente wa jwale e leng Danny Jordan sebokeng sa moga sa dikgetho se tlo tshwarwa ka go tloa ka la 12 kgweding e tlang ya lwetse Rampao o qheletse ka thoko menyenyetsi e ileng ya hlelela nakong e fetileng ya gore Zungu ha se setho se nepaetseng ebile ha na boiphitlhelo bo nepaetseng ba o ka dula setulo sena sa boporesidente ka le reng o iponagaditse ka nnete nakong ya gae ya dilemo tse 8 a le komiting e tadimaneng le tsa meputso ka gare o SAFA mme a re Zungu o beetse a tlhalosa ha le malala a laotse gore a tlowe tlhopheng sa mazulu mo e leng modula setulo e bang go tlhokega Bikito ba Zungu ba batla bohlomo matlafetse ya holo mamedi ha o sheba papisong le dithotse ding tse itse ka ba ke sa setulo sena jwa loka ha ile hore motlatsa mo president wa SAFA e leng Bernard Bailey o ile a ikhula le belo la setulo sa bo president me a hlalosa ha se ya tsietsa Zungu ka ho hlohohle mohlomong he o tla kgodi nyetang re ka bona Afrika Borwa e se na le mo president mo cha wa mkhatlo la olang papadi ya bolo dibile ya kalo tseo ke neng go tshwara tsona ile tsa dipapadi kwano hore ya thella re kopane hape o sane go tla sa dipapadi gona nano lena la re a thella bana ba isukitse
1: bongani please go to file 3 annex B page 57 paragraph 84 o tsebe chai it's chai
2: fredi
1: it's chai can get that man
2: ke advocate Kumal
1: Advocate Kumar. Ah, what's the best chai? Adi bitsa jwala?
0: Ah, bona monna fufulela.
1: O re keng? Go to page 3.
2: File 3. Annex B, page 57, paragraph 84.
1: Ah, it's chai. Daddy. Who are high?
2: Ufedile.
1: Bana ba ile ba re tshosa mona ba ra mhla nna ke tlang o tla
2: u. Aw.
1: Ntatona ntsa ituletse fela thutse ba bua ba bua ba bua ba bua. A hla advocate Khuma. Ari ya to page 3 annex B page 57 what? Hey man.
0: Ha hore ba hule le gatiso mona ya WhatsApp.
2: Ha ba ba ho. Ba ho ba di viewers. Ba hula.
1: Ba hula viewers.
2: A hula viewers.
1: Ba ikwala ka lithibanyana le letsho mona ba.
2: Ke ne. Ke
1: mona ho notswe
2: mo. Oh no go mela mo vale.
1: ene ka go sa tlo ba monate
0: ke tlo fela go ba bakae batho ba ile ma Afrika borwa ba tete mang ka maleng hona jo le ba reng ba nna e ka re jo le bantse ba ba atamela ba tla fihla le ho ru he o bana ho sa ntse ngata le tse o motho neng o sa dina ha tse o neng o sa ditsebe ntho neng o mohlomong ke tloela ho tjeng o se jetswa tjena ati he
2: aina le jana am kana zina ina hanne ya go tla fihla
1: Ah, Lena Nasana.
2: Nasana Hana.
1: You know, I just fell out, but I could take a pill of my fed located at 121.
2: Who fell? That's a little hula, hula, and a vessel of wood.
0: Allow Shabab Pillow about Tibla Bona, Kalsago Lilit. Totabo Qual Basuka Fito.
1: Ah, Batakwa! Batakwa! I Batakwa Labonga, Batakwa.
0: How so called by Luko Panoyana, that's who more kaika.
1: Nakitima emona ke tima phone na khale ke tima phone khale ke re phone ka ilati
0: le mohala o ile ngwa ke yena mo sa o lebella
1: jo
0: o se utlota ya ke re bitse mothana ka tlobua ka mohala ona ke botlo go no bua ka yena
1: le buile
2: tete a wena o ga re ne re botsana fela ka gore re tlo bua ka le nane ho tshao
1: 13 minutes
2: As in 12:57 seconds, you.
1: And I want to look at Bahona Hula, that's a pumut. I want to hear you. Warapumu.
0: Melitelayo, but Baba Sibitanka think it's a little Mibusale and Puba. Le how Halle want to melamelize. Kiaraba got lazy. Bahona or Bashebo, Hantan Tunas are having twin. Nadia morning, I have Unuaraba imu. Baharbon, Irabona Quen or Arabi, Imbonus Arabin to Mutilan. Unalon, we are
1: Lula Samsa.
0: Hey, but it's about like the low legal or last of the side.
1: I feel real Africa or remote to buy in some city to my
0: head.
1: I in some city to my head. Rabonis in Twitter and Sadibu. Well, Gibona, I got a corner of Santo Club of Night. I came upon another Lavasso Arabil, Bassa Toots. E. Avasubu, Avasso Relate.
2: But I'm Santo Tetsusa.
1: And as I don't keep up to Kutle who work on a radio, would he? Lounge of Holy Chi. Won't you only Tabumukonika?
2: I'm not a Tabumukoni. Le ena ke re o la naetsa a braiba a santse a le ka hare o ka hare wa bona o ke fela o santse ne o ha o khone o ka nketsetsa o ka hare
1: eh mao ba mona no hlaile ya hore pakiane neng e patu ya hlaiswa ka phoso ila ya latua ha yona
2: wa
1: ile ala tu auto e mona itso e be se
0: na ba mo botsa tabeng ile ga bua ka yona mona o How fela mo ha ile le ho ya ka wena o le mo president o no ka rutalo ya eng commission ho ba ne he ntho dinga ta tsetsa langa
2: fuka ah ntate
0: I tell god ya no eh re be ile le
1: do bo ga ne chaisa re lo shebela banyana banyana
0: eh ya hlemba nna re tsetseng banyana bisumbona wa pala papa di bo hlokwa ho le Burkina Faso
1: ya
0: o re nya le show
1: ke kuka ke bua ka banyana banyana me una sampi ana ke rata ntwe ba tsena ke ena me wa
0: ba tsena a re di ga ibile le go di aba sa di gene ke nana go kena mothata sia
2: e skipa sa mona la peng ho bontsha hore ke kitika le banyana ke eme le banyana me ha ha sa ha le batho ba ntwe wena bongani bile o ka ebella morao ba ke bua le wena ka papa di tsa bolo metla ena
0: ba botsa sa ka awo
1: right bongse re go ba tsa
0: a re go ba tsa re ba la bisa
3: E bang o nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se police eng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Tell, tell, tell.

0: Yes, give me that drive.
1: I show you alone. I want to show you alone. I let's see the FM. Kishoya Kim Mashabel Radio 2000. Patron, I don't fit. It's a tilly. Since I tell you, you buang. You go a little more to go on and behind. Tell you what you want on after the room.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: A bile re go feta ba bohlokwa kena. Ke la bobedi la jackpot ya Powerball. La bobedi lena, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyetswang ho 63 million. Ena ke tjhelete ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobedi lona lena ka hora ya borobong mantsibua ho SABC fela. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hopola, dipapadi di lokela ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa semolao ke Sizekhaya.
4: O a ratwa. O a le. O a le. Lesedi FM.
5: Mohwanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. Ebile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM Liri, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.
6: Mamedi hujo le fela metsotso ke robong ra le bile hore nyane ya botshelela go fa monyetla em ho 0860003084 hore tsi hore o ithutile
3: arutwe hema mamedi jo ka tsholo tshoplama 7 hore la bobedi e sa le le tla o seng o tso ya mosebetsing o tso ya dikopano tse fapaneng mekgatlong e fapaneng o re tsantho tse fapaneng o beile etsebe ya hao tshebeletsong ya Lesedi FM o tlo o seng o theoha le mananeo jwalo motsheare o fitlhela ka yena nako ho na le ntho ya bohlokwa e o lokelang ebe o ithutile yona o ithutile eng
6: o moyeng kgatso moyeng kgatso ebo moyeng kgatso
7: le tsale mo tsepa di bana tseng
6: mo gana ga ntse ba
7: le tsale mo tsepa ka gare go di ka mona ka marata ka tsaro mo manyalo
3: mm
7: ke tsikile re o ka tsita o lwana la phoso e ngwe le tsedi tsa di phoso ba le go ne o go bua go di batla o go thula o di shebelle mo tsepa le le tsa go bona o ka tsita o lwana tsho lwana la phoso e ngwe e tsana ka re ka mona tsaro ka tsaro mo manyalo go le tsena o fitle tshe ka ya tsala ba tsidi tsa di to tsa go go thula go di shebelle na di ka tsala ka ba di tsedi tsa di to ka o tsaka o bua a tsedi tsa di to o go tshwenya o tlo go nna yena ya tsamo go nna le go dala le bona tsakelo ka e tse personally tsela matsa ka tsela bo bana ditse
3: ke le bile mo gana ga ntheba
7: tsela ba le tsakelo ba mo tsheba
3: ai tsada je bo mo ko ena for short ebu re bula go le fela
6: mang khatsa
8: hello lebo
6: hi
8: hello tibo
3: hi hi
8: sa po tsheba tso mamela anti o tabo le lebo ne di bua le mtsidi sima go peka Senegal wa tsa nna le tabo le lebo ke ithutile go o ska ba di tsa bana ba batho ka mabitso a seng hantle o na le bana.
3: Oh, Mutsidisi.
8: Yes, Tabo.
3: Yo. Thank you, Mutsidisi.
8: Ba ile ne.
3: Ntjone ne buwe ke monne mongare o pepile ngwana. Ska ba wa leka. wa bitsa bana ba batho ka bonyao pe bo ing ing bo ing ing bo ing e
6: o
3: pepile ngwa yo mo tsi so bua ntho
6: ma yang khotso
0: bana ba ne ma montha
6: ntate blackberry
0: thabo le lebo le bonkane ka magalona ka mona
3: e yana
0: tutile gore ene ha setswa dilena ke go tloa ke dula ke mametse le sedi FM ke tutile gore go mamela tshebeletso ena o tlotse ba tsengata ngata ene tsa bosokwa sokwa go feta ka mo wena o nang le tsebo ka teng ke a leboa bana ba ntate e reng ke nyamele kolo ya maponesa ke yo
3: re le bona de blackberry
6: o mo yang khatso hey us maria
9: ikase
6: le le le guy
3: sete us maria
9: na tu jornalista
3: na us maria
9: ngibonga ke mina tina ka tsana ka mona eh tibo tse ke tshutile yona bophelo a special and ke bona ke o tlhokomela ho re ka tsaba ba ka go ka tega o fela ba teng ka botsoka whatever e ba buang ka wena especially ba o kwa ha hona ntho e kgolo ho feta sedipa sa go thula o thole fela o re tlo ile ka ha o yo ba rwakane be ba ithule le hape
3: le bula o se maria re le bula ho lo fela
9: ka ntse bo majale
3: bo majale cool urdu bahlabe bacethe
6: yanet
3: uthola la smari thula wazi
6: sho umoya ngkhotso
10: hantle guys ke
6: khide ngwaneso
10: ha mona tiki tiki no re 90 years enye yo SABC ikitikan e ikitika ibile le se dia se tapa sa SABC in a station se ikitika 66 years ka ho di radio station tse na ga o fela ho ba di amanelwa ene di amamele ha hona ba maledi ba tsena corporation ke ka corporation ke ya tsebedi sa lo mo yo lo ka rona ba mamedi ba le CDF ha re na yona ho ha ke yona ntse ke thutile ke kopa maikutlo anana se tsaba se lo ga se a thabo le molewe ke a nna ke le momane Denzeni ke bitola ka bana dise. Thank you jalebo.
6: Denzeni re labuile hle.
10: Thank you.
6: Thank you manisi. O mo yang khatso?
11: Ke tlile ka uswaka.
6: Re teng hone so.
11: Ke teng uswaka mana bua le pule ka mo ka fanda bengi.
6: Eh pule.
11: Eh wa tlo uswaka ntse ke tlile nyo na king. A ke ba ne sa tlo bua litswa ka magene ke re. Ba bona ha o le ntate.
6: Eh.
11: O shapa mwana. A sa tsona ho kwena ho le se fara. Eish, ho tsona ke mathata.
6: Ah, ohle.
11: Ke tse ding tsa ntse ke ithutile ntona ntse ke ya botshelo bo ntse ke botshela.
6: Yona ha se lo mshapa.
11: O le ne le nyalo le qhala ke ntse jwa ka bo friendship ke qhala ke ntse jwa.
3: Hey san, pulis. Hey.
11: Hey hot man. Ma he a tlia ba ne.
3: O tla lo ka pulis.
11: Lo lukile hot man ka di tsala lo kena le sanne le le le lo dale. A re le bo.
3: Bonge.
11: Bonge tampo.
3: Ago. Pula tsareng mo jale.
6: Hey a tsareng mo ngwanese.
3: Fela ona le bana ba reng stepfather sa ka sile sang khudisa ka discipline ang khalema a le bohale ke mona mo ke leng ka jeno ke atlile ka le bakala ntwe. Yo. Arsa ma chopla ma se fene.
6: Ah, dibla re sentse re sa fela jalo ga itse da motho. Momedi u bile mena tuba le wena ka January bona o sane ka laboratory. How about o fitwa ke Black Excellence o sane? A ke ne diwe ra ngatlaka ka emela o gibe.
3: A bona Black Excellence o sane, Black Excellence o sane.
6: Wi patla mona ho sane. Le go tsogetsa kana ka jeno bye
3: du. Bye du bye du. It's une jalo TLB. Re rata ma miro se bere sala se di FM na te fero ke mana ne o hle 24/7 365 le se di le tshuka malaka bene. Bye du.

0: Di tabatsana tsa hora ya botshelela ge di feletsa ka o lekola bulipi ba ke sa usane ge kala ka province ya Gauteng a lo ri mo letla hla ka o phole Mpumalanga letla hla ka me hola le phoka o senga ntlhale mo letla hla ka o phole empa ho tla futhumala low field North West letla hla ka o phole Free State lo ri mo letla kwela ka o gatha dibaka ka bo phirima ntlhale mo letla hla ka me ho phole ha re ba Northern Cape ho tla thiba ka modu seng a dikagolong tse gotlheng le lebopo ntle le mo letla kwela ka o gatha dibaka ho phole ho fitlela ho futhumala Western Cape ho tla thiba ka modu seng ka bophirima ntle le mo ho letla kwela ka o gatha dibaka ho phole ho fitlela ho futhumala ka gagolong ye ka botshabela ya Eastern Cape letla hla ka ho futhumale KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modu seng mme le kwahele ka ho gatha dibaka ka botshabela ntle le mo letla hla ka ho phole ho fitlela ho futhumala tsena tsa hora ya botshelela di fella mona tsela tlang tsena e tla ba tsa hora ya bosupa le ke nang ha jo le ke la ditaba matshohlo
1: re o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nna no ke la matshohlo ho le sedi FM fela.

0: kile bila holo kene mojupi ka hore balla ditaba tsotsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke la bobedi ho de odimo ya phato e hlola fela matsatsi a mane selemo ke se odimo sekete tse pedi mashume mabedi le metsetsletseng a mohlopisi wa lona ya ka sehlohong ke se gametse milwa mohlopisi wa lona ke mokete monyobo me re laulelwa ga so ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke mpho mahlaola re ballwa ditaba tsa hora le hora ke kene modupi hara dintlhakgolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore letona la thuto profenseng ya Gauteng Lebogang Maile o re tlhatlhobo ya tshwanyetso e entsweng sekolong sa badirile secondary se kgutlong e bontshitse boemo bo tshwenyang haholo mo tikologo ya thuto e seng e senyegile mme e tletse pherekanyo moporesidente Cyril Ramaphosa o re dingata tse seng di entswe go tlhaolwa bobodu le boqhekanyetsi mererong ya kago basebetsi ba mehleng ba G4S ba ipileditse wa palamente o re ekenelele tabeng ya boemo ba bona ba mosebetsi ka mora gore mmuso o nke taolo ya tšhankane ya Grootvlei Bloemfontein ka kgwedi ya Phupu magologolo a batho ba tswang Ethiopia tikologong ya Tigray ba balehetse naheng ya boaisane ya Sudan ka mora dintwa pakeng tsa mabotho a tikologo le sesole sa Ethiopia mafelong a beke re buisana le setsibi ditabeng tsa Afrika tsena magoletse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno la ka lebitso ke dibone matshela SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere dumela hleng ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botshelela e re nako ya rona ga e memona re fetele mabenkeleng re tlabela hape re tswela pele
1: ho etsa ho ngata holo ha o soka ho nna tsoya ha mona tjena ke Debonairs Pizza Realty Loaded e tla ka nna maikemisetsong habedi tatso e ngata le kgotsofalo e ngata ka 35

0: Major League birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di selong tse jwalo ka di 2 liter tse pedi tsa di noma podi tsa Coca-Cola Original Tasteless Sugar ka 46 rand. Le di 2 kg tse pedi tsa Sunlight 5 in 1 hand wash powder ka 109 rand fela. Di solo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Keteka Major League birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
1: Ke metsotso e mashumi ya mabedi le motsomong ka morao go hora ya botshelela. Go bola gore lenano le ntseng le kena jwale ke lenano la ditaba la matshwahlo go Lesedi FM. Mme re lekola ditaba tse ding gape tsentseng di tlhagelela le letsatsing la kajeno. Mme re fumana gore kosuo wa pele nyeweng ya Vosimosi Ked Matlala Musa Kekana o baletswe ditokelo tsa hae nakong eo a neng a tshwarwa ke sepolesa bakeng sa polao ya enjeniere ya Vereeniging Armand Swart. Sena se boletswe ke paki ya bone ya botšhotšhisi Lieutenant Colonel Tumelo Tsotetsi. Tsotetsi o boleletse lekgotla le phahameng la dinyewe la Johannesburg gore ditokelo tsa melelwa di badilwe a le teng ka sepedi mmogo le senyesemane. Ke tsona tsentseng di etsagala letsatsing la kajeko gagologolo re shebile tsena tse amanang le komišene ya Mahlanga. Ke metsotso e 20 le motso e medi ka morago gora ya botshelela. Re gatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno. Mme re fumana gore baagi ba Derby ka gara masepala wa lehae wa Gaetleng Rivier profenseng yane ya Northwest ba re ba qetile nako e fetang kgwedi ba sena metsi. Mme ba tlhalositse ga ba qobelega gore ba tle ba itshetlege ka ditanka tsa metsi tse e leng gore di romelelwa ke masepala tse sa tshepegeng kapa go tsamaya maeto a malelele go ya batla metsi. Mme baagi gape ba boletse gore ba ga ba kgone go tlhwekisa kapa gore ba phee ntle le gore ba fumane metsi ka gare go metsi ya bona. Mme masepala o re o na le diboholes tse le shome tse e leng gore di teng go thusa baagi ka metsi. Mme le ga o le jalo company ya motlakase ya Eskom e gaotse motlakase go tse ding tsa diboholes tsena ka lebaka la mokitlane o sakang wa lefua. Ke metsotso e 20 le metso medi ka morago gora ya botshelela. Re gatela pele mme re fumana gore letona la thuto profenseng ya Gauteng Lebogang Maile o re tlhatlhobo ya tshoganyetso e entsweng sekolong sa badirile kgutsong e bontshitse boemo bo tshwenyang gagolo mo tikologo ya thuto e seng e senyegile mme e tletse pherekanyo. Maile a feleditswe ke sepolesa o ile a etsa tshebetso ya go patla le go nka dintho tse kotsi ka jeno goseng sekolong seo. Ka kgwedi ya Tlhakobele morutwana ya dilemo di le 16 wa grade 9 o ile a bolawa ka go tlhajwa ke morutwana e mong ka nako ya breaki. Go utlwa golo ka letsholo lena re buisana le letona la thuto profenseng ya Gauteng Monghadi Lebogang Maile. Letona Maile kgotso ga re o amogela matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
2: Kgotso ke rata lo lebogela sebaka se se re fileng sona re buisane le lona le bamamedi ko gae.
1: Letona ka tlhalosa gore ke eng e ileng ya susumetsa gore le etse tlhatlhobo ena ya tshoganyetso sekolong sena sa badirile.
2: Re ile ra ba le dikopano tse ngata mapenšeneng a rona re kopana le di-stakeholders. Re ile ra botswa mathata a mangata a leng teng ko dikolong tse fapa-fapaneng. Se seng sa dikolo tse ba ileng ba re botsa ka tsona ke sona tse sa badirile. A ne re na le kopano le di-stakeholders tsa rona ko merafong. Ra ba botsa gore re santsang re nyako feleletsa dikopano tse dingwe. Ga re fetsa re tlata re nyako netefatsa gore re rarabolola mathata ao a leng teng ebile re nyako iponela gore mathata ao a makakang. Ebile a ntse a re fitlha ra kura gore mathata a se gore bana ba tshwere dibetsa fela ebile go na le mathata gore go na le ma-teacher-e a matlhano a sa tlileng sekolong ebile ba itaola ga ba fitlhile ba tsamaya sekolo se sotswe ka nako tse dingwe ba tsamaya ba ilongwa jwana ka nako ya sekolo. So ra kry-a gore go na le mathata a mangata a shebaneng le bana le ma-teacher-e ra tshwanela gore re rarabolole mathata ao ka gore re dumelane gore re tlo netefatsa uri litsulone a le seni ka jeni letsotsolla pili ibile go thoma go sane siponisa le di wadeng tsa rona di tsa be dilo sekolong o fitlhela re nana gore dilo di eme gantle ebile di boetse sekeng re netefatse gore ngwana monno nngwe o kenang ko sekolong re ya mosetsa.
1: O sa wile ka tabena ya matitšhere ke mehato efe e tlong kua kgatlhano le matitšhere ana e leng gore ga tle sekolong.
2: Bona re ka se senye nako ne ke emetse fela report e tswang go district director obane nako re le mona ke ile ka ra sheba attendance register ya sekolo ra nka mabitso a bona ra checka le matsatsi ao ba sa tlang tsa ona ko sekolong re tlo nka dipato re netefatse gore re a ba charge immediately empa go na le o mongwe wa bona nka re tla tshwanela re no mo koba immediately gobane o na le nako e ngata gagolo a sa tle le o tla sekolong so molao o re ga o le tišhere ga o ka feta batsatsi a e fodi o satle o setse o kobile immediately so kenee reporteo go sane ga e tsetsa go iprocessa re
1: ke mehato efe e potlakileng e tlang kua e le go sireletsa barutwana mmogo le matitšhere sekolong sena
2: bage ditšhilo re seponisa se sa dula se le teng mola di-traffic wardens tsa rona ebile ga gona motho o tla kenang ko sekolong a sa setšiwa ebile re tla increase-a nomoro e re nang le yona ya di-patrollers le nomoro ya di-wardens tse tlang teng sekolong.
1: Ha re lekola gape taba ya gore go se go tlaleilwe dinyewe tse ka bang lesome go tloa ka godiane ya Pherekgong e bolela eng ka tsamaiso mmogo le tshebetso ya dikolo?
2: Re nka tsamaiso jang gobane ra sebedisana le bona ebile bao ba ngwalang metriki re na le di-program tse re nang le tsona e nngwe ya dintho tse re tsweletsang go netefatsa gore di-program tseo tse etsagalang every Saturday and Sunday di tswelela pele ebile re ya di tisa and re etse le gore go be di-night visits as well go prepare-a bana bao ba leng opportunity gore ba kgone gore ba be ready ka gore re nyaka go ba le dintha tse gantse ga nako ya metšhiki fitlha.
1: Ga re phethela tshebedisano mmogo ke jwang pakeng tsa dikolo batswadi mmogo le sepolesa e le go lwantshana le bothata bona be e leng gore dikolo di tobana le bona?
2: Ae gantle gobane ba bangata ba batswadi ba setse ba e neetse ebile ba bangwe ba bona ba palelwa ko gamela bana ba bona ba ba tlogelela dikolong ga re ba bitsa gore ba tle dikolong ga ba fitlhe re ba se boimaka ra re e gantle ke ka moo re kopang gore batswadi ga banke maikarabelelo ebile ba sebedisane le rona ba re thuse gobane ka ntle le tshietso ya batswadi o tla ba boima gore re rarabolole mathata a leng ko dikolong tsa rona so re a kopa gore batswadi ba eme ka maoto batswadi ba nke maikarabelelo ebile batswadi ba seka tlogelela mathata go bana ba bona go matitšhere fela le bona tshwanetse ba nke maikarabelo.
1: Go ya ka seo le se boneng boemo ba taolo le polokego dikolong tsa Gauteng boemo jwang gona jwale?
2: Well, most or bongata ba dikolo tsa rona maemo a bantle ke tse mmalwa fela mo re bang le mathata mo le mo and ga re ba le ona mathata ao re a wa rarabolola ke ka moo every year o kgona go bona dikolo tsa rona di kgona go etsa gantle go metric results gobane maemo handle especially a uruta le go ikuta empa gona le mathata a fapafapaneng ko dikolong tse fapafapaneng ga ona sekolo se perfect
1: mtlhompe monggadimaile re lebetse nako ya gao ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno o fitlhelela nako e tlang
2: o leboga nna
1: mamedini re buisana le ena ke letona la thuto porofenseng ya Gauteng ena ke monggadi lebogang maile mme pisana ene re beya ntle metsotsong me mashomo a mabedi le motsorobong re ya re lebile goreng ya bosupa e re nako ya rona ga ememona re fetele mokete monyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba

0: Magologolo a batho ba tswang Ethiopia tikolong ya Tigray ba balehetse naheng ya boaisane ya Sudan ka moradintwa pakeng tsa mabotho a tikologo le sesole sa Ethiopia mafelong a beke. Ho e nngwe ya dintwa tse matla ka ho fetisisa ho tloha ha ntwa ya lehae e fela dilemong tse nne tse fetileng. Ho bile le ditlhaselo tse matla tse qadileng hoseng ka moqebelo motseng wa Shirina haufi le moedi wa Sudan. Re lekola ditlamorao tsa ntwa ena tikolohong ya Tigray le naheng ya Ethiopia ka ho toba. Ka ho buisana le setsebi ditabeng tsa Afrika yena ke Dr. Victor Shali. Dr. Shali, kgotso ha re amohele ho masohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Ra lebo mme matshela re lebo le nako ya mamedi ba Lesedi.
0: O ka re hlalosetsa hore na hantle ho etsahalang tikolohong ya Tigray hona jwale le hore na dintwa tsena di qadile jwang hape?
1: Taba ya bohlokwa ke hore ntwa ena ya Tigray le ya qhoma ka bo 2021 ha ba tla hopola e hlile ha e soka ya moriting. Ho ile ha ba le kgotso. Kgotso e mona ya Mosotho a reng ya mabele. Fela ha e le hantle e hlile metsong ya dikgohlano dipakeng tsa mmuso le batho ba Tigray People's Liberation Front ha di hlile ha ditaba tsa utlollwa. Mme morao tjena kapa ka morao hore e be ho ile ha ba le peo ya dihlomofatshe eno e kereng e ne hlile se ya moshelella. Ho bonahetse ho ba le tshobotsi e nngwe hape ya dikgohlano tse ntseng mono ha ko etsetse mohlala. Re a tseba hore batho bao ba mokgao kapa ba authority e leng yona e laolang tikolo eno ya Tigray one momere o tla opola gane re bua ka ditaba tsena nako e fileng re la nna ra supa gore Tigray ke karolo e leboya botjhabela ba naha ya Ethiopia. Mme ke naha kapa ke karolo eo jwalo ka ha re tseba hore Ethiopia e na le ditikoloho tse o kareng di na le boipuso bo sa fellang fela ha di na le ho itaolela ditaba tsa tsamaiso ya tsona jwalo ka ha ho etsahala dibakeng tse ding ha e ba o ka bua ka di-province fela o fumana hore ehlile tsamaiso ya teng ke tsamaiso e hlileng batho bano ba nang le taolo ya yona ka kotloloho ba theha paramente ya bona le dikgetho hantlentle pele ba ne ba kgona le gore ba tshware dikgetho tsa bona tsa tikolo eno fela. Jwale nakong eo ba ntseng ba lwana le mmuso, mmuso o ile wa fumana botshehetsi ho maqulwana a mang a hlobetseng ho leka hore ba tsebe hore ba tle ba hlole bana ba TPLF. Empa se re se boneng se etsahala ke hore ka morao hore go bewa dihlomofatshe, mmuso o boetse wa bonahala o so o sa ogelane mollo le maqulwanana ao o neng o sebetsa ka ona, ho kenyelletsa dihlopha tseo mmuso ka bona o neng o ile wa di fa dihlomo nakong eno eo ho ntseng ho utlwana. Jwale ha mmuso wa ga e banna re qetile jwale e ka re taba di tsitsitse kgutlisang batho bana ba ga setsweng ke ya molapa ga re sa kgutlisa dihlomo tsena. Ba bang e le hobane ho no na le ditshepiso tse ba di etseditsweng tseo ba neng ba dumela hore mmuso ha wa ka wa dipheta. Jwale batho bao ba ya ka hobane bao ba neng ba ba lwantsha e leng TPLF ba ga banna ba bo rona hantlentle re ne ntse re fosiswa ditaba mona hore e be re lehlasetse re na le lona. Jwale ehlile ntwa ena e se nkile tshobotsi eno o fumanang hore jwale ba e leng bona ba neng ba hlaselwa ba se ba na le tlatsetso e ba e fumaneng ba boetse ba nka ntwa jwale ba isa ho mmuso. Mme taba eno e etsa hore nako yohle o sa tswetelele na a rotetsa ntwa ke mang, ha e qhoma setšhaba e ba sona se ba ntlokotsing jwalo ka ha re bona setšhaba se ntse se qala ho phaphatheha tjena hona jwale.
0: Re tshwanetse ho utlwisisa jwang ho hloleha kapa bofokodi ba tumellano ya kgotso ya selemo sane sa 2022 ya bitswang ka hore ke Pretoria Agreement mabapi le dintwa tsena tse ntjha?
1: Jwalo ka ha ke tjho tumellano eo

0: e dumelana dipakeng tsa TPLF le mmuso wa Ethiopia. Jwale batho ba ithutang ka ditaba tsa dikgotlhano tsa tshobotsi e kang eno tseo di kenyeletsang batho ba na le re eng re ke digogone kapa marabele, kore hangata nako go etswang dipuisano kgatlhanong le ditlhopha tse jwalo, jwale go siwa ka ntle batshetsi kapa baetsana ba ntwa eno ba kenyang letsogo jwale e re ga go dula tafoleng ba le seo e ba le ditholwana tse kang tsona tsena. Gobane ga re etse motlhala fela, naga e kang Eritrea e ga e isaneng le yona naga Ethiopia e ile a jela phate moo, e le gore ke naga e le gore e sale e na le kgotlhano e tshabegang pakeng tsa yona le Ethiopia. Ba bale di etsa selekane di kopangwa kapa di bopa kgotso.
1: Ke kopa re tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tla boelape re tswela pele.
2: Re sitisa kgaso ena ka ditaba tsa moraorao nyeweng e hapileng maikutlo a setšhaba ka bophara, nyeweng e bitswang ka gore ke Gazla. Ha re utlweng seo moahlodi a se boletseng.
3: O eme ka pela lekgotla lena o kgosa ka ho sitisa tsamaiso ya toka bomenemene le o thusa motshwaruwa ya seng a hatsotse.
2: Go bonagala e ka bohle ba molato mona. Go latela nyewe ena shebela Umthetho ho Netflix fela.
4: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Kajeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
6: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
7: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
6: Master, ke e fumana hokae dile ena?
7: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
6: Ke tla etsa jwalo.
7: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Ke metsotso e robedi re ya re lebile goreng ya bosupa hopolo re lenaneo le ntseng le ke na jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go le CD FM. Ha re tla pele Dr. Shal, ha re lekola dintlha tse ding re ka re Carolina ya moedi pakeng tsa Ethiopia le Sudan e bapala karolo efe tabeng ena ya ntwa, mme na re ka bona kotsi ya gore sena se ka gola go ba kgotlhano ya dinaga.
0: Ha ho jalo go re ha se taba e re ka reng e otlile jalo. O no ile wa mpotsa gore na bothata bo bakwang ke ntwa ena ke setiro ya dinaga ke eng. Ke ne ke batla gore kapa gore na ditholwana tsa seo re se bonang moo. Jwale ke ra e re ke ketele ka gore ke ne ke re thuto e kgolo e re ithutang yona hangata dinaga tse di na le bothata bo kang bona bo Ethiopia e nang le bona ke gore baetsana ntweng eno ka mantswe a mang makulwana a tlatsetsang mafapha a lwantshanang ga ba ba sio ga go etswa diqeto le go bopa kgotso ba dula ba ntse ba goteletsa ka mogao kapa o fumana gore ba se ba fetola tshetso ya bona go tloa letlhakoreng le lengwe ya go le leng, mme taba eo e etsagala naeng ya Ethiopia. Go boetse go na le naga Eritrea e re tsebang le yone e ne ntse e lwana le Ethiopia empa ya qethoa e se e tshetsa Ethiopia. Jale ntwa ena e se sena monga yona he gobane bana ba neng ba tlhasetswe ke naga e kang ya Eritrea e leng go pakeng tsa moedi wa Eritrea le mona Tigray kgotsa ga eo empa ha o tla ka Sudan khotso e ding go bana na ya Sudan ha ena khohlano le mmuso wa Ethiopia ha ena khohlano le batho ba Tigray ke ka hona e bang setabelo sa setshaba sa Tigray hona ga le se papatha e ikurikile ka wa ga batara ena gore ha se o bolela gore ha e ba batho ba bale ha ba papatha go tsana he nya bo bona go ya dinahentse haufi taba eno e ka baka dikgotlano dipakentsana ha tseno empa e ka baka gatello moruong wa dinaga tseo tseo ba baleelang go tsone gobane jalo go ya ka melao ya matšhaba batho ba ba fitlhela le bophapateng naga e ba amoelang e loketse go bona gore ba sireletsa e loketse go bona gore ba fumana ditshebeletso e loketse go bona gore ba fumana dintho tsotlhe tse ba di tlhokang gore batles ke ba ba tsietseng ka bophelo ba bona ba tsietseng go kenyeletsa le taolo ya mafu e ka qeteletseng e amme setšhaba sa naga yona eno yo jale e leng yona e amoelang baete
1: ke ditsela dife a re shebile ke ditsela dife tse ka sebediswang go thibela go mpefala ga maemo le go gotlisetsa kgotso ka gare go tikologo eo
0: go loketse go gotlelwa morago gona tumelelanonyane go bona gore mafapha ohle ka ofela a ba teng ka mantswe a mao ke ke wa laola conflict ka go shebana fela le batho ba babedi ba lwanang go tshwana le ha e ba batho ba babedi ka tlo mme le ntate ba qabana ke lo fumana go kgotlhanong eno ya bona batho ba ba namolang ba sheba bona fela ba sa shebe na boragadi borangwane ba ne ntse ba jela phate jwang jale ga go namolwa go loketse go bona gore le bona ba fella mahabona ba fana ka tshietso e seng e be bo gore ba hlohleletse ntwa eno ke gore ga ke e tlisa bophelong bo bophelanetsatsi le letsatsi gore ntwa ya batho ba babedi e ama le batho ba gaisaneng le bona bagaisane ba bangwe ba goteletsa ba bangwe ba namola e le ga goa dipuisano motho e mongwe le mongwe o tshwanetse go le bonnete ba gore karolo ya neng a eng ka o bue ka yona ya lokiswa mme motho e mongwe le mongwe a utlwisise gore go molemo go ba le kgotso go feta gotlang
1: mogatlo wa matšhaba kopaneng e leng AU e leng UN ba tshwanetse go nka mehato e feng go rarolola bothata bona
0: e ka ba yona taba eno ya go romela maqosa go leka go bua le baetapele ka mahlakore otlhe gore ba beye letlhomofatshe ke taba ya pele gobane ntho ya bohlhokwatlhokwa gantwa e se e kgonne go sebeletsa gore go bewa ditlhomofatshe go buisana e leng gore ke ona mo United Nations e nang le maatla a magolo gore diplomacy e sebetse go buisana empa le dinaga ka bomong jalo ka re ile ra bona Aforika Borwa e kenya letsogo go kgothaletsa gogolo la baga ba le yona tumelelano eno ya e bitswang Pretoria Agreement dinaga tse dingwe tseo mohlomong ka dikamano tsa tsona tsa bo diplomate di kgonang gore baetapele ba dinaga tse ameyang kapa ditlhopha tse ameyang ba ka di mamela di lokela go le tsona dinke dikgato e leng gore African Union dinaga ka bomong gagologolo tsa bogaisana jale le lekgotla la matšhaba kopaneng di tshwanetse ba dule fatshe ba buisane bae ba dumelelana ka mokgwa wa katamelo ditabeng tse jalo fela ntho kgologolo ka setlhotlhelong koo go sebeletse gore go bewa ditlhomo fatshe pele go thuse gore batho bana ba papatheileng ba boele malapeng a bone
1: ga re phethela bokamoso ba naga ena ya Ethiopia re ka re boemi jwang go tloa jalo go ya pele
0: ke naga e re kagareng e bonala e tla tlhoka botsitso nako e telele nnete e salang gobane tse dingwe tsa dintho tse re buang ka tsona gona jale ke dintho tsa dilemo tse ngata dilemo-lemo tsa mashome a shome tse tlhakang tsa sebetswa go kenyele le gona go fitlha motsemogolo mono Addis Ababa o tla fumana gore mabotho mono e kaba maponisi a ka bomaswale ba tsa ba sometse ka thata gobane Ethiopia ke naga e theuweng metheong ya semegabe batho bana ba maoromo le ditlhopha tse dingwe ba Tigray bakae ke ditlhopha le ditšhaba tse neng tse di laola mobu di laola dibaka tseo di busang go tsona e tlasa puso ena ya bofederale mo mmuso o mogolo wa naga o fitlhang o nka taolo o fumana gore dibakeng tse dingwe batho ba bangwe ba dumela go ba sekiseditswe mme ga ba itseka go etsagalo jalo ka ga bana ba Tigray ba itseka ditholwana tsa teng e ba ntlo ena e sa emoge teng
1: Dr. Charles Ray le botsena go ya gao ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno go fitlhelana kwetlang.
0: Ba le bona go le ba le ba mo jwa.
1: mhlompe mama medi no re bisana le yena ke sitsibi ditabeng tsa Africa yena ke Dr. Victor Shali mi sena se re fitisa handle pheletsong ya lena no la rona la ditabatsa tsinla ka jeno ile la bobedi go de o dimo ya phato e tlhola fela matsatsi ya mane mohlophisi wa lona e bile segametse moilwa mohlaisi ya ba mokete monyobo ra laulelwa gaswa go etsa bonete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke mpho mahlaola ra balelwa ditabatsa gora le gora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotsong.

0: dumedisa mamadi montle wa tsebe tswa sedi FM hotle hotle mo abetseng le teng sumbona bala bobedi kae ka pa kae neng ka pa neng 365 selemo pota wa tsiba he o reke se ya le moya ke tsebeletso e matla tsebeletso e ratwang ke bohle tsebeletso ya le sedi FM ha se watla tsena sena selelekela mo amedi ke nako ya le nane o le le holo le nane o latsa dipapadi Afrika borwa ka bophara weso helang ba jwetseng hore ntho e tengetsa lang tsebeletsong ya le sedi FM pa ke ntsa hore abu supa le abu robedi manta o fitlela botlhano ke nna no latsa dipapadi me ho hang mo mamedi o kekebe wa batla o ge le o fete nna la ka lebitso ke se vidimo le fe sentse ka bola tsena hle ka matswa mo futu ha ke tsamaye ke le mong ke tsama le motlhophisi wa lenana le latsa dipapadi e lenga thabiso aizo motlhong le sumbona he mo mamedi di a chisa di fresh di bolengweso me ho hang o kekebe wa batla o fete ha ke se tsona mamedi sentse ke re a o gena le wena he utlwile e sale ba sebetse mo ba o tshwere ha monate ke a dumela ntso na tefetswe ke o mamela tshebeletso ena ya hao le ka jeno ke tswa ba bangata ba o ile ngore ha ba robale ntle le hore sia le moya e be sentse se le polatsebetsa bona mone ba o jwetsa ba rekere hore ka ba ke DSTV tla meile sia le moya tshebeletso ya le sedi FM e dulentse e buletswe ka dina kotso hle ba medie motle ge o le bohle ha ile monana le gona le busung bona ho lena latsa dipapadi mme a ke tshojo lotle sentse kwa mola ibile ke re skebe wa fetwa ho hang sumbona tlo ba jwetse ka o fela hore helang taba hadiane e o rileng ga e kala le mong tse ka bang tse tharo tse fitileng ya sebapadi se o ileng sa lemala ke bua ka siboniswa ga debe re phethela ka jeno mo mamedi ke bua le wena tjena siboniswa ga debe o tla bana le rona diphapuseng tsa gaso kwano SABC mo teng a tlo kopana le rona le ghetlo la pele sa le gene re motsebi bona fela hore technology etsa bona fela mogato wa fusa wa dibapadi o entseng mo mamedi ona o ileng hore o ile wa re kopanya le siboniswa ga debe mongori ka karetso taelo motlong kana go ya sebidi ke tseba ka mogwa o tshebeletswa le sedi le thusa batho ka tengage e monna nta ba iteng ka mona ka pintini ya se bapadise le metse mothaka eno o dutse sepetlele digwedi gwedi ha gene re qala o buisana le na mamedi ene le gweditse ka bantse nne a le sepetlele me ka jeno re phethela pale ya hae ho tlo re o ho kae o etsa eng jwalo jwalo ha ebe ile a ofeta pale yona ko nya ofeta mo mamedi o ke ke ba batla go ofeta ka jeno bana ha re buisana le yena tjena o tla be a dutse le gona mona studio Nthabiso o ile mo amohela simuso hantle o itsa ga e re ha ke na tjena hlekeng ke di gatiso hore mo mamedi a tla tse ba o bona siboniso ga debenwa e o sa le re bua ka yena e o le ngono ha a ileng a ba kena tshebeletsong ena le sedi a lebo ha nete thuso e wileng wa thusetsa ka yona mo mamedi hlakogeng la siboniso ga debe ke papa ke lana le wileng re boneteng re lebeletse o re le tlahlele ga ba ikutlo mo kitemona se ke gapetse ha o tsebe ho lokae o re hey mo yo halang go pompon thuse o mphe sebete sa o re re le ja re lana le no bana mo re tswa ntemo wa medi he re tswa hole le siboniso ga debe re tswa hole ke hopola hona le ba bang ba mamedi ba neng ba letsa bontate ba sakisa meyogo ha ba utlwa ka ketsa halo eneng e etsa halas boniso ga debe kana ko yeo mamedi e batla ile bohloko e bile e tlotlontsa ditsebe ha ololo ha re tlameile o hlalosa se emo seo aneng a le ho sona kana ko eo a robala a dula shebile o dimo a sa kgone le hore a fetole le hlakore oh ka jeno ga iphetela taba boniso ga debe mamedi ha o tsebe thabo e pelong ya ka mona bomme mama khubo ngone mama khubo ka mona ka Villiers hey e re ketse tjene ka khutla
1: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e ka pipe ya Golden Gin kapa Spirit Aperitif ka R164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tsa tse dilemo tse 18.
2: Leto rao le ba tlholong ya Wafcon le tswela pele. Papadi e nngwe ya bohlokwa e seleng. Ha banyana banyana ba tla nkgisetsana mahafi le Burkina Faso, papadi ya bohlokwa ya mantshano. Na Afrika Borwa e tla netswele pele go le ba mogatlelong o latelang.
3: All South Africa Sports.
2: Tshehetsa banyana banyana. Boha Wafcon ka kotloho SABC. Tshebeletso ya Lesedi FM e tla o hasetsa papadi ena ya Burkina Faso ha e thulana le Afrika Borwa. Mme o tla e boha ka kotloho SABC 3 le SABC Sport Channel. Ka la nne phato ka hore ya leshome mantsi. Buya Mafuma di Apollo Africa modumo ke o farming ho SABC SABC Sport ke mo hasi wa wa semuso wa Wafcon 2026 For the love of the game.
4: pele ya pele basadi.
5: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa. Lesedi FM ke Molelwa. Lesedi leo gantshetsang tsela ka Sesotho se monate.
1: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng
0: godisitseng. Le go fa maikutlo a o begang motšheng o o nepagetseng wa puo ya Sesotho.
2: Ke nako ya labobedi la jackpot ya Powerball. Labobedi lena o na le monyetla wa o hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 63 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna ya ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho. Labobedi lena ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa bo madimilione le bo radimilione ba Afrika Borwa. Wena lotho ya naha. Dipapadi ke tse ngata, menyetla e mengata. Ha e le dimilione di bapala bana. Dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
0: Waratwa.

0: Ngithola ngisesimene sibi, ushukela wami ukhuphukile.
1: Akuyitshele le shukela kuyeke gogo, akuyitshele nje.
2: Iseyamyekela manje, imyekele, ukhulume nathi, imyekele.
0: Hayi, izangiyeka ngomsa kaNkulunkulu. Hayi, ngiyabonga shem.
2: Thank you, Nkhono. Ngemithandazo bo, nokumamelela siyabonga.
0: Ukhosiboniso.
2: Sikuboniso ula uhlale nathi e studio ubulisa ngkhulu siya e advert.
3: Emkre. Emkre. Ayi, khululeka wena ngakutshela ngathi yonke into izolunga. Ngizokufonela futhi nami.
0: Uyabonga esiboniso, ngibonga kakhulu.
3: Ngibonga mina.
2: Thank you gogo.
0: Ayinkulu khona.
2: Amen. In the ball now to the captain. Leto lo le batlong ya Wafcon le tswela pele. Papadi engwe ya bohlokwa etseleng. Ha banyana banyana ba tla nkhisetsa na mahafi le Burkina Faso, papadi ya bohlokwa ya mantshano. Na Afrika Borwa e tla netswe le pele go le ba mogahlelong o latelang. All South Africa Sports. Tsetsa banyana banyana. Bo ha Wafcon ka kotlo SABC. Tsebeletswa le Serie FM e tla ho hasetsa papadi ya Burkina Faso, ha itulana le Afrika Borwa. Mme o tla e boha ka kotlo SABC 3 le SABC Sport Channel. Ka la nne phato ka hore le shume mantsi. Buya refile jane mafuma dia bolo afrika modumo ke go phaming ho SABC SABC sport ke mo hasi wa wa semuso wa Wafcon 2026
4: Letse tsa le seri ya FM mo hona jwale 086 300 3084
2: Mabri motle renka mahala wa hao ha jole tsena he re ntse re na le ena se bonise ga debe o mo ga wo mo ka lwanta temo di mamedi le sezulu se tla ba slabe setsuwe o ba nwele ngkhono ha tsebe sesotho ne ha ona re nka bua le ena senye simane he ke ga ire mbeke zame ke hlolantse ke sutlwela mona le bane se bonise mamedi ha tsa maya le mong le tailo botlongtle o bo etsotsa male mong a ha witsotsa male mong a ha mong a ha ke ena o teng kwano a o se bogang le kae ngwanese
5: rona le kae
2: re teng hlo my darling Manye o la le joetsa pale ya high bonus ho ha fitla hobane ke enwa e bile o re li labala modumela o re a ye check up ong ya hae.
5: Ya o sala re botsa.
2: O no sa tswa la bona di video tseo le di.
5: Ai nna vele tsi tsao thosha vele. Ke ne ke lebeletse from the side.
2: A o tsena ke. Fela ka hobane le phela le yena le sebetsa le yena le a mona tsa tsile tshabane le dikelang o joang health wise mafolofolo hobane ke nna mwana e bile o re sebilang tsa go tuwa mosebetsi o mong.
5: Ah ma fulfulo no na lona
2: because
5: most of the time ikinna ke mo ke mo asane lang mereko
2: okay
5: so then I u bereka ka effortly so
2: eh ya se
5: a ke tshwenyere ka yena ka tsore e ke mo file mereko o boya a ri je mereko a ga botse
2: eh ya se
5: so botse re bereka re berekishana botse
2: le
5: yena
2: a o hle hey le thotse mona le thotse jam darling jam darling o mo hlahla monene o gata mo sebetsi wa hai o gata le batho ke engwe ya ntho tseo ke di ratang ka ene talogetsena motho ka bana rena le metsotso ye go bedi re hle re le bo Mohammed jole re re mo Mohammed go tlo go Mohammed yena o geng ha ile mona re phethela ka golo ena ya bophelo ba siboniso tshebeletsong ya lesedi ha re molahlagetsa tsena re mpa fela re ka e kwala chapter ena re tla nne re buisana le yena mona le mane ha di nthotse kgolontse di etsala bane o tsona ditseleng tate ha ona go ka feta nthonye kale ebe ka nnete o keke bo a bona boholo bo feta mbona ga masedi una le wena re na le wena hle mamedi mo yentumela

0: 撒。
1: Kivinela, Sibusiso, the never high. Oh, to open on Honahanala, Sibidi.
0: Oh, my God.
1: Kung hasal la ko, uti labona ti kapata sa le tabo.
0: Eh,
1: yasi. Hello, ngona ka sa fete kama na kadi tapelo.
0: Oh, si.
1: Mwanesu.
0: Ay.
1: Abu tete sibusi so.
2: Eh, amen.
0: Zvani.
1: Bana bago ba ufugala. Bage ulashe tsepo. Ho fedile ka wena anti ntate mo di maage e ge ke batlo fetela ka ke tsebo ho lukisa maneno a ka bona no vele tsena na ntate mo di mo tla tsetsa ka matla bona ntho mo le mo ive ka maha ka mo ka mahetse o lokolle pelo a ha o ba tshwagele o tla o ba tshwagele wena ka itse diaka ntho tse ntle di santse neng di ka ke le boa le ha o fumane mo sebetsi le hey ko ka o fela batho ba bona ba
3: Thank you. Uka di thabile ha abuti a fodile le ntate ya botshutse le nne wa akere ke a leboa ha ngwana a fodile a matha a tshwana le rula ha e sibiri tiri ya ka le botlhoko ha kutlwa stobi tsena na ke mo rapella ana o tira sibiri
0: haleluya o ntate modimo a tshepala re lebuile tle ntate utlwa
3: re lebuile sibiri a ke thabile ha botlhoko hampe tanki khaitedi
0: ke tseba hantle tsena ke tseba pain yo no fita yona moamedi ke pali ya tsboniso ai mamedi dume
4: a o sibiri le kae
0: ntate re tswile le kae hle
4: re tswile ke re tsama mo fontini wa le ba kane a o sibiri
0: le holo
4: a ka nete re ya ga utlwa hampa ke na ditse le hampa fumana na tshisa sa le ntle ga mamedi a sibiri ka le wa ka mo ha bua mo di mo fundi le ka nete
0: amen
4: amo fa bo tshwara tshidiseng khono le la pala bo ba no ba bona ka khola khono di ja le bona se se di ba ha bana tshwe
0: ka nnete nda de re le buila ho lwa kere
4: ja ke bona se se di
0: ke na le buile nhle pa ga shushu mamedi dumela
5: allo
0: le ga hle ntate
5: ai ma ho bua le dimo di mo di bo di ba
0: ah
5: le wa bona wena le ntate mo yana le yena hey la dimo di ma le tse ka hore le ka hore
0: Tebeletswe na le sedi. O wa tsiba re ya leboa.
5: Ke se leboa gore se bo.
0: Hai.
5: Al ha leboa gore mai.
2: Eh.
5: Ka leboa ndadi.
2: Re ya leboa, re leboa. Re leboa nna. Ke
5: leboa gore ka le bitse la nadi la mogala ma ya halela lang.
0: Hallelujah. Amen. Re le buila ho lo hlentate. Ba ba di gona ke tsona ntsho tse di bitse ditsweng le fatse lene. Ke nthwana ke pitso. Ke re re a di batla di gao, re a di batla di thoriso. Empa ka o fitisisa weso ha re ile ga tlisa phapang ka moya ona o go fueng ka mohau ona ka talente tsena ka tshebeletsoena le Sedi FM. Re qetile. Ha go qetile mmameli. Nthwana ke mohau yena ha se bohlale ba motho. Ke na le wena mohau enhle dumene. Mamedi khotso Hello
6: Bidi swana melikai
0: Khotso likai hlwaneso
6: A ngwana mo tsure thora ka mina ka Zambela se se le beke bidi
0: Ngwaneso ngwaneso
6: A u bidi se se ka uka pila ka uka mushuka kinana ha u le bua mo khomo tsa tsebo go na o kaetsa se le ka re e bidi Maga mo wa mutimo mo go lengwa nisa se le ka le bua hle
0: A nnete hlegato la ka tsiba ka nnete abdi thora meta pelo tsa gona ka ofela ke kopane bona ndi re fitlisitse ka e ka jene
6: Thank you, my darling.
0: Thank you, wena gatolaka. Mamedi ke nako ya hao dume.
1: Sibiri le kae?
0: Gatolaka ke peso kae hle?
1: Ha mona te ke ka ho ha re bua ka le Sedi FM Sibiri.
0: Yes.
1: Re ka le Sedi FM bo ka modimo wa ganya.
0: Oh.
1: Modimo o re entseng ke tso tsa bona di a benya e bile di a ganya.
0: Amen.
1: So modimo a tsona lo fa tse bua ke batlo senya nako bo re sophina ka tennis and masilo thank you sibi
0: re le buile ga tola ka utla hai mamedi hai man le hodimo le utlwile wa tseba utlwa ka jeno re a keteka ka leboa mamedi dume khotso ke tsene le ka ntate a wa tla ka hantle Peter o itso mang
7: ke mo tsantsi ka tsena re
0: ntate mo tsantsi ha go utlwe
7: a mwana mme wa tsaba go utlwe magata le wa jenye jete go go kwa go go kwa tsepolla o magata le
0: ha
7: ke mo le ntse go tswa ka bo tie e sale a tlile le patsini na o ntse o mo tsotelletse ke re le se di a le bone a le hole le hole le bone tse di tsetang tsena tseteng ha hole mo tsanyana a bone le tse di yena mo di ntse yo ngwana nne
0: ke mo le boetse ha hole tle ntate o tla
7: thank you di mamzo
0: thank you ntate mo jantsi re nka o qetela mamedi dumela
8: a se biri
0: le kae tle ntate
8: I'm not se biri na
0: re tswile hle
8: a ke te fo khatebe ka mo ka mo tse ka rosinda
0: a buti te fo
8: mwana mme nna ke re ke rata o leboa botlhe ba ileng bakeng ya letsogo bakeng la monna e gore a ba ithole bophelo ba e bole gantle ka jeno ke re maua modimo ke kwetsa
0: nnete ntate o iqetile wena kgaitsedi ya motho
8: ke a bona ke a moutlwa gore o fodile letebele leno motimkhulu
2: yebo baba
8: ofongane
2: siyabonga kakhulu
8: all right madrara
0: ke le buile haholo kgaitsedi ya motho a o mamedi re le buile wa tsaya ke le buile haholo e seng hanyane mme re fitlha pheletsong ya karolo ena ka tsela eo mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi re lebogela tsohle e re ke e kwale ka morago mo
9: kgatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
0: Mamedi na kona ya matha tsa ba hantle ntle ha ba bana e re re kwale tse sboniso khizira re le buila ho lona ngwana eso ga masedi a belo wena o dilo ntso itshepe o be ile tshapo ya hao ho yena o utla o tla nna o tata ise ka tsela o polele ntso ke lona letso sang le masapo le nama e ho thweng ho fedile ka yona ha o dutse lentsweng o fepa moya wa hao lentswe ha o le thole o ke ke ngwa le hlola ngwana eso fe bana ma ya ha o lentswe ba empa ke ba tlonone o feta mo bua le mo mamelo na gaitsela motho ka 30 seconds fela he o reng
2: no mamelo a le series fm ke a leboga zandla ndlule khanda I don't know re ke reng byale because a lot has been happening but most things that happened the good things just happened and they are still
0: the best is yet to come the best is yet to come ngelo bila o lwana khaitsira motho tlaelo motlong nthona ke pitson tate ke ba ka bontso tsola pelo ba thusa ke a tsela lona jore jona o dutsika di case tsenga dampi bana ba bathuna le ba sa golang o ntso ba lwanela dinyewe o ntso di hapa jwalo ho ya le khutla mme ge ya le bona ngwana se ga motlotlo ka wena ge tlo e lukisa ha o finyana ge tlo qoqa le wena ka selemo sena se se tsa di papa di mpa pele pele ya pelona ngwana so ndate modini mwana o fe mo hau a o pate di fahlong tsa dira a o apese ka mo hau wa hai a o fe bohlale le tonena lo leng lona la o thusa bana ba rona Afrika borwana ka bophaga ke lebo ile gaitse diaka
10: ke a lebo o se bitse ke lebo a holo ho mina hane ke rata hore nna se ke laela ba mabedi he ke re Sboniso is the living testimony
0: yeah
10: Mwaneso ke rata hore la o ka ba thata jwang le fatseng ka pa bophelong bua le batho o tla phela o se ka nna wa ikwalla wa re nna ke thotse ke tla ipona ke decidile gore ke etse tsena that's not the way ga re bue mathata a mangata empa bona re a phela
0: ke le bula o le fe a o se lebogang ke le bula no ngwane so ta ile motlong a tshebeletsong ya lesedi ya feva Sboniso Radebe mamedi o monate mananong o tlhalatelang jale nne so o eme meemo weso ge ke lebo yena wa nnako e dumetse ke nako hle kubai
11: tshebeletso e ratwa lesedi FM
0: o neso hai
12: neso e
0: mohau ona ngwane so fela re fihlile wa tsiba re fihlile
12: taba tsone ke di hopola go tloa qalong ya tsona mme ke ke tshwe ke se sokotsane se sene se seng se tlang bophelong ba motho ka bomong ba hae se seng sa tsona ha se le gore ke setlo o bolaya sempa se hleka tse bang ha di lokela dibepela hao e be ganya ya latela ka moga mo
0: ya ai we katile neso
12: ke katile ga tuwa wa ka go go ho jwa loka mehla hona le ntho tse tshwantseng re fete ho tsona pele ho katla tse golo
0: amen rena le yena tla nne go utlwetse kgolobaneng tsona ditseleng le jwale
12: ke le buile ha holo tebe di se busu wa botlele mo ifotlo wa ha ka mo
0: thank you yena ngwana se re le buile hle le thabiso
12: goodbye bye mami di ha iri ke swaye no ka ke ke ho mo ifo wa monyaka ke gaolo ya dikete tse tsa go magolo a supile le metso e robedi ya monyaka sentse ke le bua sibidi mo lefe ka tsohletse bang ona o fupagaletse tsona simbona tshwantsiso ya rona monyaka ho be monyaka kwa he nka

nako e boetse ke yone mo mamedi ya go tlamamela tshwantse sa motlhaotlhele wa rona e le monyaka ya ka jono kgaolo ke a dikete tse tharo magolo a supileng le metso e robedi mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le sa stand motsaya thebe le leng diwe nqothwana.

0: Silas o motho ba ya mane mogaladitwe batho ba tla be ba fiela ka dintshi ga ke kena ba sa tsebe gore na ba shebe kae kore o kila bona ga o kena ka ga batho ka go wanga
1: batswa le nna ka nnete ga ke tsebe gona kere ngwena
0: mabaobua fela o batla go
1: ela ga ke tsebe gona kere ke motlotlo ka ntho ene e entseng kapa ke o bolele sefatlha matlho gore ache gore ke ntse mathateng ja le tena
0: ke ne ntse ke lebeletse puetse tsena o tswa molomong ona wa house ga o na ntho e ntle e o nka e etsang matlhong a gago ko go ntho ngwe le ngwe ntseng ke itshwenya ka yone ke lefela la mmafela
1: ga o jalo mabato
0: ja
1: go bua nnete fela re tlameya go nagana ka polokeo ya rona pele re etsa eng kapa eng bona o sie mona ke lefatsheng ga re nne nngwe ma
0: batsewa ke ensilas ga o na mo o fapaneng teng le matitšhegana ke sebetsang
1: roma
0: le matswalo jalo ka dinonyana le dula le tshwile datsentse e feta fela le a tshoa
1: a setaba gore matswalo rempa re amoetse fela gore mo na teng ntšha jantšanyana aua
0: batho
1: motho e molemong o tlama go inagelela mabatho ga o sole ka mokgao go iketsa mogale empa o sa ikatela ga ke botsopete fela ntho
0: re kosie ke kele mosebetsi e tlabe sale o ntse o bua ntho tse
1: sasale
0: ga o na mo o puisano e naka le wena e tlogisang teng qetelong ya yone go tlo tlabana
1: bona ga ose o itlhokomele wa utlwe
0: sheba ke batla o jwetsa ntho ke naganang ga o etseng e a re tshepisitse o a tshepaga
1: ela ga ose se ka lebala gore wa le motse ona ka o fela wa tseba gore ko wene a buletse senokwane senanyeo go tlakile gore le ena taba tse ntse di tla fitlha go yena
0: ga re beye ditaba tse matsogong a ramaseng o tla ntwanela o tla ntshwasolola legabeng la setsomo
1: wena ke o bona gantle go tabene o enka ganyane mabatho a tse
0: ga se le go ke enka ganyane le dula le tshwile ka nako ngwe le tshwa le difotle fela gantle go se le thekesela lebelelo wela kwa a konoko le eme ka maoto stand firm go utlwa gale le o bona gale le gore le teng ebile le ka tseka ntho ngwe le nngwe e tlanye re lebile
1: alright mabatho
0: gao
2: la mpotlaki o fihla gantle moo basebeletsi ba gago ba qetang go tloa mona tlhobagani ba gago
3: o ba reng
2: wa re na ba reng
3: ee
2: ba re ka re se le nako ya go dikoloi diswe selesie ba ne ba tlo botsa gore na e ka ba o emelwang ka manyanenyana
3: jale o baneng o sa ba jwetsa gore ba kana ba dilatlhela ka go fela tsona le ga e le o sane fela
2: e butle pele ya bute ore go sane
3: ee
2: go sane go go sane
3: ee
2: ntse ikutlwa ntle
3: jale mmapakiso gore tla re santse re emetseng
2: ka tla ka utlwa o bua ntho e thata nna ke soka ba ke bona ompontsha le gore na ga o bua jena o tla ba le bokae e o kaa dikoloi dilatlhelo ka ofee
3: mmapakiso ke a tseba kgale ke isa koloi tsena tsa ka sebising ga se ntho e ntšha o nna ena
2: go tlake ga ke gopolele ka letsatsi le ga e le lelelen
3: Hey.
2: O ka ompontsha le ga e se ka ba 25,000 eo reng fela ena ke e dutseng fela e emetseng ntho tsa go tshwana le tse tsele ga o bua ka sebete se se ka le mahetla a phameng tateng o tlo enka ka etšhelete ka
3: e mogatsa a katle se ka kgathatsega ke na le tšhelete
2: ee
3: e teng tšhelete
2: etlhekotlake o go se kang di yamoya tsena ga ke batle ga o ntse o nshotisa ka mona ka tlong e le gore jale o tshepileng goba jale ga ore o na le tšhelete ke nana o tlo nka ena ka o fela e sentse le teng ka tlong ke eng o sa ise bonyane tse pedi gona jale motlho mong ga kgwedi e le kaekae o bo ise gape tse ding tse pedi potlake
3: mapakiso ke itse tšhelete teng se ka kgathatsega
2: kaneteletse re o buang ka yona ke utlwang kgothatsa go lokile ge ntate ke a utlwa mogatsa ka ona le tšhelete ebile ko utlwa ke kgothala le nna o tshwa jalo o tshwa go ikemiseditse
3: a ko nkgadikelele ka moo ke le fumane le yona fela ko utlwa ke lakatsa o ja nama ke be ke e shabelele ka yona nama gape o e fafatse ka dinoko tsane tsa go tse kotsikotsi
2: ga ke na le bothata le bo bonyane mo ga
3: tsaseba
2: ke tla o gadikela yona ka tsebe o e batlang ka yona empa a komphetise mona mo ga tsaka
3: ke eng jwa
2: e le gore o nka kae tšhelete kgwedi itšherito kenje e o se ka lebala ke nna ya dulang ke bala tšhelete metlha ena ga bašhangana bana ba tšhekolola makoloi yana empa ka mokgwa o kutlwang o le sebete ga ke kutlwa ke ipotsa gona e ne e buang ka yona ke e tswang kae
3: ga ke tshee ke a se fokotsa
2: mabona
3: ke sebetse le ntšha mapakiso
2: e
3: ke sebetsa le monna ya tsebang gore matlhana a gae a lokela go ja a be a tshele makoloi ya bona mafura monna ra banna
2: batla gompolelela gore mogale ke yena o fileng tšhelete ya ntho tse ka o feletse o ntse go tlo di etsa
3: ga ke re itse ke o bolelela gore mogale ke motho ke a o sa batle go mmamela o nagana ke a o latlhegisa ga ke re mmapakiso
2: kannete ga e le mone o bonala a tseba go le naganela o lokile ntate e re ke tlole sengata
3: re tlhoka moetapele ya jwalo ka ona motsotso mmapakiso
2: fela tle go tla dumamela tle gao o seka re jale ke nka ntho monyetla tle monna ka gobane jale o qata go ntso tsa gore o eme gantle ka pokotho bua nnete tle ao tle mokantofa nka llela go mang tle monnaka a ke sa llele wena wena
3: e ka ba ke eng jwa le mokantofa dua bua
2: fela tle mona tle mogatsaka nne ke botsa fela gona ebe ao tle potlaki o ka se nthuse ka dikgetenyana tse pedi fela tle nke kile go kwala lebaka lane le e sa le ko bolelela ka lona gale kwa mogatsaka tle nna ke
3: ka bomadimadi chehe mmapakiso ga ke na kete tse pedi ke nagana o ile o llela o gabofane ranting motlho mongwe a ka utlwelela tena ya mogale ke a mabaka a ka mmapakiso e mosadi o rata tšheleteno
0: jale mpolelelege mente balee e le gore ngwane o wa gago ga o sa mmatla ka tlong e yao
4: ma batho wa tseba ke o bolelele nnete ke file mogao monyetla go na le o rampolelele nnete a kgetha gore o tla thola ya ba nna goba moo ke gaka ka mogapisa kosena
0: batho ore mente balee e le gore ke enye e neng le thata a kana-kana o bua nnete fela o wena
4: go tlakile go na e ntse botsotsi ba batho
0: okay
4: ebile ona sa lebelela gore ke tla bona ntho ena e tsena e mpe e be ke tla mo botsa dipotso ka yona
0: ne ke sa lebelela gore ngwane o wa gago mogau o na le dikelelelo tse tsena ka nnete nna ke ne ke iponela motlhankana ya ithatela ntho tse ntle e a tlhomphang le batho ba bagolo ngwana motle ko re ya dignified o kila bona
4: ma batho ka nnete ke o bone phoso ngwaneso batho ba sa montsebeng ba ka sho jwang le wena ga ke o sole go gama batho ga e be o ne o mo tseba o ne o sa tlo bua jena yena leleme la gae aa le mo thebelele ke a o bolelela a ka o rekisetsa ntlo ya gago kgetlo la bobedi o dula ka ga yona ko gore mamela a ka etsa gore o je retex ko gore o je chefu o le tweba
0: e le go tibile ga kalo
4: cheke
0: maswabi mente baleng ke utlwa taba tse tšhene
4: se ka kgathatse ya ka nna ba batho nna ke se ke tiile pelo ga ne ke phela ntho tse jena ke ditlwaetse ngwaneso
0: go ja ke ne ke le pelo e tshwanang le ya gago mente baleng ke ne ke tla kgona gore ke phele jalo ka wena ke phele ntle le segopi
4: ao ga o ntho e thata mono mosadi
0: o tshwaja
4: ntho e go lokelang go e etsa e nngwe fela re le batho ke o bale nnete fela
0: hei mo o nepile mente baleng o tsa o nepile le o jaoka thole
4: ke a tseba ke nepile ebile ga ke bapa le ma batho ga ke re go wena o ke o be le nnete o kgone o phedisana le batho ka kgotso
0: ko mametse gantle ka tsebe dithwetwe jale ke eng o ntonela matlhotse
4: gobane ke lemoile gore pule le mogale ba ntse ba lokisa ditaba tsa bona
0: jale ke kena ka e monna
4: ga ke batle o sane ke utlwe gotho o kene-kene ka gara lelapa la bona o ikentse molekonyana ka gara lelapa la puleng
0: mente bale gantle o nkuka jwa o kena kae wena moo
4: fela
0: kabosole advicer ga wena
4: ke batla go eletsa mahala
0: re ko ntlwaetse gampe
4: o nyetswe
0: jale
4: shebana le Silase o tloele o kena-kena lelapa la puleng la o ka ntšheba jwalo ke o bolelela nnete tlogelela o kgala malapa a batho
0: o mokgo le ratang ditaba ka teng mente bale gore le rata ditaba le lata ntho tse go o le kona le ditlisa mone e ke be mogao a sa o qaka ga e ne ba gona mathata a gago

0: Ach, mona ke bona ka ke ba isitse ka lutse. Gore ke ntse phoso e kgolo mona ka o tsamisa sithunya sa ne sa ka man. Hai.
1: Ah, ebo.
0: Ka modisa.
1: E mona ba tla re ndwele wena mona. Butle pele Silas. Sithunya o se hopotswa ke mo.
0: A ke re mosadi ke yo mona o tswala tatshene le ka mathaka go.
1: Ah, amane. E mona mo motho o mpa tswa di fotlhe fela man.
0: Eh?
1: Ah, ke bone mo leko wa motho o gotlile o.
0: Ah,
1: Silas
0: ke mo. Mwekesi, kuru wena mwana, wipila wala kama tapila mwana wala sashebe pele kona tengo kwa isa. Wazawa watu wana banze wa utlugi sabutitu mwana, banze wala kaka changa. Kya wala?
1: Mwote mwe uchile wote kienfutu, mpako mpole lile mwana. Unana watu wako taba isa mwole mwana Silas. Hei wena mwana, kwele papa adise mwana Silas. Ire kuruwezi, wazawa kia, suti hae batla kwa hao, mwana wifumana nuu.
0: Hai, mona sa go kata ba tsotso di bua. Jwale mma ba thulana ke yana mana o kwatile ha ke mo jwetsa hore o re kentse ka haga le saka lantwa la batho ba go sa batsebe mma.
1: Kevan,
0: ai, mo sa di wa ka o rata, ai. Go go ga mo kgwa ga tang bohlale ka teng. Ha ke tsebe mana. Ha tse bona hana hantle jwale ka mthatlhapetswe.
1: Eh, mona ba tlhona ba tswana sila se se.
0: O tsonde mo.
1: Ba tswana mana. Le le gato wa ka mona o ntse itshonela hantle le no wa hao yena.
0: Ach.
1: Ere go bolela ha ba tlo bolelwa nix ha ba tle ke nix
0: empa max monna ke ba ka o dumela gore e ka nna ba le gato beterenya nna jwa le monna ke nyetse mistress wa utlo gona kere ke nyetse memmisi monna go go botitsha re bona ke nna lo bona ka jwa le bola hlwa batho ba bang fela tse go bana mosadi enwa ka mogo e le ntse banyane ka teng ai hai khona monna ke tsona tsantsi ke tse ka nne
1: ka e khona ke ha
0: o hana
1: ya hana Silas le rato ke expect monna ya ntse nka o fela. Then you sell one and no higher fish like a

0: Monna,
1: o dula o lla ka ngwanenwa mosadi wa gago. Ha gona letsatsi le e fetang re ka bua le wena ebe ga o bue ka ngwanenwa lerato.
0: Ke nnete, ke nnete. E bona ere ko jwetse.
1: Ee.
0: Ntho wa se ngwana yo silas.
1: O batla gore jwa
0: le. Ee monna, ntho wa se ngwana ke mosadi.
1: Ee monna, mo eketse. Na o imametse gantle gona o ntse o re mo.
0: Ee. Ke kutlwa hantle monna.
1: Ee
0: wena monna. Ga gona ngwana wa ngwanana ya ka kenang ka tloma leng tata e ba robetse selas da ite jojalo
1: maxman wena ke ile ka o jetsa ga o nagana o naganela gona mona o shebe dintho o di shebele pele ma wa tswa keng motswadi o feng kapa o feng e ileng a ba le nako ya go isa ngwana wa tseba gore nako jale e tla fitlha bophelong ba ngwaneng jalo ka ntse o tshwa ngwaneno o fitlha lona le robetse moo e ngwaneno ga se le seya mane wa utlwa ga a tshwane le poulo jaanong o lebeletse go etsa le yone
0: mo teng ya o nne pele we nepile silas ntho wa se le siya ke mosadi
1: o
0: ebile lerato monna o ntse a nkokela gore ke mo foke tšhelete a dutse fela tše a sa etse nne ke se a bapala ka founu ka tlong monna
2: ga kgola nonono batho bana ba tlamea ko nka
1: qetoqetoae
0: wena monna
1: qeto ya eng se ka thola ntse ko o botsa
0: qeto ya gore ke basadi ba ka ba le
1: babedi
0: ebetere ga e le jalo once ke mpeke ke setepo
1: max
0: felish and clar ke a o bolelele
1: e monako mpelelo o nwele
0: nix
3: re ne re o tlhophisetse ya kaloka jeno le ka moso e ntse le letsatsi

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Nnete Lesedi FM ke molelo, molelo wa ka, molelo wa ha, molelo wa sechaba. E se gale ke tlabe ke tle ke dikela ka mane ka mabenkeleng bakeng sa metsotso ena e mashome a mabedi ka morogoro ena ya borobedi bakeng sa semousu. E ke se kebe ka senya nako ntswa ke kiatla.
2: Ha ke sa hopola dithoe tseo ke neng ke di kopa, empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke ka telwa ka yona ka morago ya lesiphume sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
3: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Boma Mputi ba abelana ntho tse ngata. O setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona Carling Black Label, biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba shapo, ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
5: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: O arrado.
1: Niti ya makoma wa ratwa wa lelwa tshebeletso ke lesedi ke la bobedi bekeng kgwedi ena ya phato wa makwatle e pepile matsatsi a mane ka ofela selemo ke sa dikiti tse pedi mashwema mabedi ana le metso e tsheletseng ke kgwedi ya borobedi selemong sena. Ha ke le bohe mohau o boetseng go kopanya hape nna le wena ha ke betla masile seng ho tloa hona ba lo fitlela re nya le shimele na le metsi medi le nna ne o le bitswa re moho ntswa ke ke nna monga le bitso no nyane telele telele ntshuko bo ko bo ha bo le fuli ka moelo motho. Nana le moshanyana mabidi le re kena go lona ke le nana o la lena ka la motheo le nana ka la motheo le tlo bateng ho genya bogobong fela le nana o le nana le bitswa re mmoho ka ha ka re mmoho gona le lena ka la motheo gona le sisiu gona le educator development ke bile ke a gagwebo ka hage ditaba re ntse re di ballwa ke Kenny Modupi le gato mpopo o entse tlhopiso ya mino tibidi molefe le aizo motlong ke le buile ha holo nane le nolo la dipapadi le tshwere tabatse botlhokwa ha holo mamedi madume ha fele ngwana khotso ha le ba letsa khotso ka mehla le matsatsi ha ke hleke ke di tadi mentswa kana gore na re tla hleke di tshokele ba ntshing bona lena ke la motho ya o re tlo shabana le taba e botlhokwa haholo re shebe ke tiko ya miriana ya rona ya setso ya Afrika haholo bang re sentse re hlile re keteka ho thwasa ha selemo sa Basotho se ile ntlhasa sa bontsha mekgwa ka tsela ya tlhaogi ka la leshome le metso e mehlano kgweding e re tswang yona ke ne sentse se thwasa sentse re keteka fela go ya kwana sisi o teng le teng re tlo tshotla taba mono potso e bobebe haholo mamedi mo lapeng le o lo nyetseng go lona ha o ne o tswa motse go na le tsela e bang ntshitswe ka yona hantle ha se re ya botjhabeng ba rona le ya ntlonyane ya lona e bitswang le qatheng wena le molekani wa hao gobane ka nnete go na le ha letswa motse tshwantse o bophewe dikgobe mono e le go bontsha gore jale le ya motse motšha kapa tšhe le tswile fela ka fole ba bangke gola bile ba tswile ntshwedi sa fotlho a ke ke tlo ukwana o la o ntshitswe ba molatho a ye ngwana ka o fitlhele ga mona ka nnete go nne re bolokeng kgotso ikeleng ga lona le molekani wa gao le lotho ya lelapa kapa tšhe go no lobang kapo tshiba go no lelatse ka magafing thotho di latlhelwa le ba leng kwa se ke botsa fela ka moya o motle ba ka tua ke tla e tloka taba eno go sisiu educated development le yona e teng jalo ka o tseba re kgweding ya o keteka basadi ke tlo bua le mme ausi Lebogang Mogele ke mosuetsana ge shebile kgwedi ena ya basadi a theogeng ya leshome le motsho le mongwe a tsa re tla nne nne re di tshware jwalo ka ga le tsena tsa WAFCON di diteng Tanzania le Ivory Coast tshololo ka o ke o tla nna re fe dintlha di diketsalo tsa teng kgogeng ya leshome le motsho le mongwe taba e teng mono re re tshotlhe ke re tlo itekola fela gore na ka nnete ga o so fitlhe boemong ba gore boemong go na le boemo bo o tla fitlha go bona o bo re tsepa o ya ga o sheba boemo bo bo o fitlhileng go bona bo kapa ga o so fitlhe ga ba o so fitlhile boemong boo na o ntse o le boemong ba go hanana le se o se bonang ka matlho o so se bona ka matlho fela o ntse o hanana le o sona ka nnete o hana o tiile kore megopolo ya gago yotlhe e santsaneng e hanana le sena le goja o bona ka matlho gore ka nnete lerato ga le sa le yo mone fela mo hona le mogopolo wo mo uko motho a ge pelo engwe e ge tsena pelo engwe ge a ika ke na le pelo tsenga tha pelo ile ngwe hona le le hlakogwe le maikutlo ga kampane nga ga maikutlo maikutlo a manga ga a tshewa tsa ba ge ke mo fese baka ke a gwala mpa fela a le bodutu tsena na a ika mo ile ditshobotsi tsena a thit na ke le ga to le fedile motho ena ha sa le mona mpa le mona ka mmile o ntshodutsi mono go o hanana le tabena ibile ha o batlo dumela go yona le ha o so bona ka mahlo o so emetsi magothodi a mona a matenya ke a dumela motlhomong ga o so fitlhe boemong boo ba gore ntswake ke a bona fela tšhe ke santsaneng ke le ke hanana le sena ke sa le dina ya leng tabeng ena kao fela ga ke tsebe na ebe o emetse mang neng jwang kapa tšhe wa e bona pula yana fela kapa o emetse ya magothodi a matenya ga ke tsebe ge tlo e tloka tabeno tshebeletsong ena le seno mabedi ke tsona tseno tse ko fupareletseng tsona seng bona e re ke le tsebule ka pine monate ya Tshedimothabane ke rata ka tsela e kgetheileng binene naka la gaka.

0: ka haitwena nakala gaka le sekame mamedi e ke metsotsongene ba shwa be di metse mehlano o pile ho hora ya borobong ke leke ho kopana le ntateng kala ka kwano e ke ke leke ka mona ke leke ho moletsetsa ka mona ntateng kala ntateng kala dumela wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
1: ka sentswa ke ya le bo khaitse di aka ke se ke o hlomphile ke dumedisa ba mamedi ba lesedi FM hotle bo ba mametse ba le hona teng e ka le bitso ke hlaswa nkala ke le tebele ka seboka la mlange e re hangata a ke bua ka se hlaiswa senana bullet e be ke re nalane ya yona bullet hantle ke ne ke gongwa ke le mushanyana hona le nkgono e ke hotseng ke tseba tlame ka bandage leoto mono wa tseba nkgono nakong eno eo bonagalang a sa imetswe ke monana moo mme wa ka rehela wa tseba monna ke batla re ke re thuse nkgono nkgono go thwe monono ga ka fasolola bandage eno ya ga eno o tswile leqeba le tshabeyang mme motho ga a ile a tshwarwa ke cancer o ba le maqeba a kotsi gona go e leng gore go ne seo se bobebe go yena ya ba ke ga ditlamatlama tse enono ke a mo thusa jale gona jale jenana ke eme e le nna ga ke sa goma ke sebile ke na le botsebi bo fetang go fetane ke goma gobane gona jale jenana botsebi ba ka ke ba gore ga o sebedisa bullet le ga o ka batho o diphateng tse chesang ga o ka nwa bullet wa e mamelela bullet e tlo o phamisa fatshe mo leng mo teng ga o ka boetse gape-gape e ba o na le maqeba ona a ne ntse ke bua ka ona kapo e ba o na le lefu lefe kapo lefe le bang le teng gobane e re tle ke totobatse mafu ao ke boneng bullet e ya phekola cancer e le ya mofuta ofe kapo ofeng ditlala di-high blood ditswekere di-kidney stone, di-gall stone, maqeba ka sefubeng kapo di-ulcer, di-pulse, taba e kgolo eo ke re bullet e phekola maqeba a, e phekola mafu a mangata ka hare ho mmele, ke hore ha e fihla ka hare ho mmele, motho ha a qala a enwa, e kenella methapong, e lokisa system ya mmele, mme ha system e qeta ho loka bullet e fetela mane methapo mane jwale e hlwekisa methapo mo e bang lehlwele le teng le sitisa circulation ya madi ho phalla hantle ka hare ho mmele bullet e fihla e tshwatla lehlwele leno jwale e ba lehlwele le a tloha ka hare ho mmele jwale motho o boetse hape wa recover taba enana ke etse mohlala go motho a kgannang koloi gore thapo e le nngwe fela ga e ka ba le bothata koloi eno ka ofela e tletse go ba le bothata jale gona ba bullet re lokisa mmele wa gago ka kakaretso gobane e tlala e lokisa system eno e kenelela ka go methapo jale ebe lefule o tshwenyang le tlo tla le tloa ka tsela kena ga e qeta go fitlha e hlwekisa jwale e tsosa sesole sa mmele sesole sa mmele jwang kapo jwang ga se phetse gantle ga o na kokwanatlhoko e ka go kgathatsa mme jwale wa utlwa gore ga o nwele bullet sesole sa go sa mmele se tlo ba maatla phafa e monono ya sesole e lelekisa disiki tse teng ka gago mmele o ba utlwe mo mamedi a motle wa lesedi FM ba bua ka mafu a fapaneng a mangata gore bullet ke mampudi jwale bullet o rotlwe nepe o e nwe o e futhumatse jwale ga o qeta go e futhumatsa o mmetha ka dikwalo tse supileng tsa yona jwale o e nwa o seng le mantsiboa jwale o e kopelele wa tseba ga e kotsi gobane is a supplement e tlo tla e o lokisa e o lokisa go fitlhelela ka nnete bophelo bo onono bo e bang o kgathatseile ka bona o utlwa e ka e kare ga e sa le wena o tlo o utlwa wena ntate gobane ka nako nngwe o so qetelela ebile o tlabua ke ditlhong tsa gore o ya gae ka nako no tlo o bullet o tlo phela gantle jale o tlo bone bophelo bo botle ga e ka ba ke high blood tswekere
2: keteka major league birthday ya rona le shoprite le ka shop Fumana 750ml efe kapa efe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi e re ke etse tjena ka bona di itahlela ko nako e ka nkane e so ba e so ka ba e dumela fela he re fela ka motsotso fela ke motsotso fela ko bone ile o sontsong ke ile ntate nkala ka metsotso fela re fe di nomoro tsa ha bulete re tsebe ho ikwala bana ke tlokometse la hla itahlela le pele ho nako ya metsotso ya ho ye metlano e fedele
1: di nomoro tsa bulete ke 0883928 le WhatsApp ha ke le ka Lesotho ka monana ke +26656991481 +26656991481 Le +266 632 82900 +266 632 82900 Ke tsona nomoro tsa ba bulete tseno gore o nwe bulete o phele bophelo bo botle a o sentswa ke ya ke o lebo kgaitsedi.
0: Ntatenka la kile buile re tla tiana nakong e tlang.
1: Dikgomo
0: ha se mo he mabedi e re ke lebe kgwebong e nngwe hape ke le kopana le ba mpho ke tsamaye ho ya mono ka pine monate ya Ringo.

Baby please nkelo smile njalo akere wa tswa batho ba bang ga ba rate dintho tsentle ba botle ka smile baby eh ba kotlo bane fela ke mona le lifufa akere wa tswa go nna le wena ga ratana mm ha ona ntho e fetang se tlhagiba lo ka ho ipha khotso lo ho boso selo ko ke motho a reng ha tswa ka itumedisa ba tshe o ikabole mono se iponeng ee ke ba o qabola o bo so ile wa qala wena o qale ka motheno mmona nka se iponeng ha o tsuo ebile o itumedise go good morning good morning le bo le bana ba se hula ga re good body pele o tlo go good body budaka o bo qadile ka nqena pele ebile pine monate e binwang ke Kelly Khumalo o tsamaya le Robbie Malinga baby please a re ne re dutse le bo malome re bua taba tsena tsa dikgomo he re tlolobola e zeng komo sizo lobola o tsela go thulo nyola o sitshwantse le vatsheleneng e ka le ka utlwa o letsetsa ka mona Eriki di lise hora ke abrobong sebeletso ke a lesedi ho le gotlala gaswe la Afrika Borwa ditaba tsa hora ya borobong ke di balwa ke Kenny Modupi.

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa o qetela tsa letsatsi hore nyane ya le shome Roigard.
1: Ke le buile ha holo hle Makenzo.
0: Ke o taba gaitse dia.
1: Ha simohe. Mamedi ke metsotso e mehlano ka mora hora ya borobong e di amohela ba le go tswa ho kene mo dipijwelo ka tshepisitse o tla khutla hore nyane le shome ka tsa o qetela tsa letsatsi le nna mo haleng kwano ke sentse ke na le moedi wa ka mme Liliane Molakeng Hlopho. Ke ke re tlo buisana ka beke na meriana ya setso ya Afrika o temo haleng kwano ke mo amohele. Mme Liliane Molakeng Hlopho dumela ke a wa amohela tshebeletsong ena ya lesedi la bobedi
2: ndi. Dumela mme Ntswaki. Ke a leboha mme Ntswaki le ditumeditso ho bamamedi ba bohle ba lesedi FM.
1: Ke a tshepa o ntse o phetse hantle ka tolaka. Le nna ntse ke baballetswe ka nnete mo ga o ntse o nkapege.
2: Ao re a leboa mme Ntswaki.
1: Mme Liliane Molakeng Hlopho ha ke tle re kene gabong ya ditaba tsa rona re shebile meriana ya setso ya Afrika. Ha re bua ka meriana ena ya setso ya Afrika ke ha re bua ka ngofe mo mamedi setshwantsho se hlakileng ebile re tsebe le botlhokwa ba yona ke bofitsa tsingle.
2: Mmentsa ke meriana ya setso sa Afrika ke nngwe ya mekgwa ya kgale ka ho fetisisa ya tlhokomelo ya bophelo. E theilwe tsebong ya setso e fetisitsweng melokong ka dilemo tse ngata. E kenyeletsang tshebediso ya dimela ka meriana, phepo e nepahetseng le tlhokomelo ya motho ka botlalo. So ha re bua ka meriana ya setso, re bua ka ntho e leng hore re tseba haholo hobane ke ntho e leng hore re ithutile ho baholoholo ba rona. Le kajeno e ntse le bohlokwa hobane e boloka lefa la rona la setso. And ke ntho e fumanehang ha bonolo ditšhabeng tse ngata ebile e kenya letsogo ho bophelo bo botle ba batho.
1: Gobaneng re lokela gore re dule re boloka tsebo ena ya setso yona e nang jaana botlhokwa ba seo ke bofeng ka o ikgetha motlhomong?
2: Tsebo ya setso ke lefa leo re le filweng ke bonkgono le bontatemolo mme Ntswaki. Ha e be re sa boloke ditaba tse bohlokwa tsenana le dimela tsenana, re tlo lahlehelwa ke bohlale ba bohlokwa mabapi le dimela tsa meriana le mekgwa eo re ka tswedisang bophelo pele ka teng. Go boloka tsebo ena ke sireletsa boitsebagatso ba rona, nalane ya rona le bokamoso ba rona le ba bana ba rona.
1: Mme Molakeng Hlopho, ke na le ngongoreo ke dumela le mo mamedi ma leng o ntsa o kwetse dietsana tseo ke di kwetseng ke tshwenye haholo ke ka tsela eo dimela haholo re shebile meriana e felang ka teng ka tsela tsa gore re bona batho ba ka tšhesa ba gotetsa tlhaga thote mane motho o sa laeta fela o latlhela thutswana kapa ntho e bangwe ntsa itsuba e se tšhesa e be qetelele e tšhisitse le meriana mono. Go tshireletsa se le botlhokwa ba gore re ka tshireletsa re lokela re qale bang go tshireletsa dimela tsena ebile re shebile letlhakore la meriana ka boikgetha.
2: Ke a lebomentsa ke bua ntho nngwe e bohlokwa haholo. Dimela tsa meriana ke mpho ya tlhago ne di bohlokwa. Ka jeno tse ngata di sokelwa ke ikotile e feteletseng. Ha le kotula meriana haholo ho wa efe ya rona ko nngwe e ka tlhola e hlaya. So re tshwanetse go kotula ka boikarabelo bo boholo haholo gore dimela tsena tsa meriana di nenne di be teng for meloko e tlang. Ga re a lokela gore re nke fela tlhagong o tshwanetse re sireletse le o ntšhafatsa gore tlhago e nenne e re fe meriana ena ya setso.
1: Selemo sa Basotho se thwasitse ke ke tlhoke gore ebile taba ena re itoboketse gobane go na le diketsagalo tseo tlhao e latlha ya bontsha gore selemo se thwasitse ka la 15 godinge re tswang go yona e seng ka lapele jalo ka ga batho ba ka lekanyetsa go bontsha gore selemo sa Basotho se thwasitse kgwedi ena ya Phato wa Makwatle ke nako e bang go na le mesebetsi kapa diketsagalo tse ikgethileng tse nang le moelelo o ikgethileng a ko re fe go lokela go etswe eng kgweding ena jalo ka selemo se thwasitse je.
2: Ka nnete Mentswaki, Phato ke kgwedi ya ntšhafatso ka ga o ebile ka mora mariga a kere mmetlhao ke mo bitsa mmetlhao gobane Mother Nature re tshepa gore ke mme tlhago o sotsoga le goile la maria mme le ipikisetsa bophelo bo botjha. Difate di a thunya, dimela di a mela gape, mme lefatshe le qala bophelo bo botjha. Empa tlhago e boetse e re ruta thuto ya bohlokwa gona mono mmeng jwake. E re gopotsa gore pele re ba teng dinoka di ne se di phalla. Mawatla ne se a le teng, difate le dimela di ne se di ntse di mela. Tlhago e bile teng pele go rona mme e tla tswela pele e be teng ka mora rona. Ka gutswe le bonolo tlhago e re mema gore re gopole gore na re bomang re tswa go kae. Le gore na sepuo sa rona lefatsheng lena ke sefe. E re ruta go phela ka kutlwano le go hlompha le go isireletsa. Ka gona phate ke kgwedi ya Thepo ntšhafatse le qalo e ntšha bakeng sa rona botlhe.
1: Ha ile mona ile nako e ntle ya ho ntšhafatsa ke ka re ba bang ba ka re ba phethola le kote. Phato le letswe hape ke nako ya ho lema. Sena se ya majwang le tsebo ya setso.
2: Phato le letswe ke kgwedi tse bohlokwa haholo. Ke nako eo e leng nako ya ho lema le ho jala jwalo. Re jala dijalo, difate le dimela tsa meriana e tla thusa meloko e tlang. Hape ke nako ya thapelo. Re rapella pula e ntle, mobu o nonneng le kotulo e ngata. Pula ke bophelo, e nosetsa masimo, e tlatsa dinoka, e hodisa dimela le ho tlisa bophelo ditjhabeng tsa rona. Ha re lema, ha re jale peo fela. Re jala tshepo, bophelo le bokamoso. Le motho mong bophelong ba hae a tsebe hore kgweding tsena tse tlang ke nako ya ntšhafatse le motho le ena e ntšhafatse a tlhotlhoge lerwele la kgale. A etse dintho tse ntšha selemo sa Basotho ha se qala.
1: O a mme taba e bohlokwa morao mane taba ya ho kotula. Batho ba bang le ha ebe ba ile thoteng mono ke tlo tla tabeng ya batho ba batjha. Ke dumela go na le tsebo e tshwanetseng ba e fumantshwe e le tsela ya ha ba ile thoteng mono morianeng. Nna o tshwanetse motho a hlantshe moriana ka metso wa ona kapa e le hona le hore a ithute motlwang. Gore ka nnete go nne o boele go gonye gape e seng a sa kotulela ruri e be ke ntho e se re tlo e tlhoka nako le nako ga nako e ntse ya pele. O ka kgothatsa batho ba batšha ka molaetsa ofe re shebile taba tse kwa ofela.
2: Ke a leboa mme ntswaki o bua ntlho ya botlhokwa gagolo gore le gantse re kotula ga re sieleng tsatsi le tsa tšhaba. Re se ra kotula ka ofela ra thola gore jale ga o sana kotule ka bang teng ka mora monono. Molaetsa wa ka go batjha ke ba kgothaleletsa gore ba ithute tsebo ya setso. Ba tlhomphe tlhago mme ba nke boikarabelo ba go sireletsa lefatshe la rona le lefa le go le sietseng la bophelo bo botle. Seo re se bolokang kajeno se tla ba leruo la meloko e tlang. So seo re se jalang kajeno se ka kotulwa gosane. So go bohlokwa gagolo gore re tlhokomele tlhao ya rona gore tlhao le yona e setsebe go tlhokomela rona. Ke a leboa mme ntswaki.
1: Mme Molakeng Hlopho, beke ena e re gopotsa gore bophelo ba rona, tikologo ya rona le tsebo ya setso di gokagane. Ka tsela efe a kotlo o re fe molaetsa ono o qetellong ga ke batle ke etse qetello bane ke ntse ke na di dipotsonyana tse mmalwa re shebile go keteka bekena ba mamedi ba le sedi o soka ba fa molaetsa ofeng re shebile tabena ya beke ya moriana le gore gopotsa gore tikologo ya rona setso sa rona di bohlokwa go loka ka ke ntho tse tshwanela gore di ya go angwe ka tsela efe.
2: Ha di arwanye mmenjaki ka nnete o ebile gantle. Kgwedi ena e re gopotsa gore bophelo ba rona, tikololo ya rona le tsebo ya setso di gokagane. Ke gore ke ntho e le nngwe ga re sheba ntho tse nono. Jale re tlametse go sireletsa dimela tsa meriana, re tlhokomele tlhago mme re boloke lefa lena bakeng sa bana ba rona. Ebile ga re kena kgweding ya Phate e leng kgwedi ya basadi re ya tseba. E ka tlisa Thepo e ntšha, kgodiso, pula e ngata le kotulo e ntle. Gape ga re kopaneng re eme kgatlhanong le polao ya basadi bana le maqheku mme ntswaki nthonana e serious haholo gobane re tlhoka go sireletsa botlhe ba kotsing ya go lemala kapo go bolawa especially bomme bana le maqheku. re a kopa o yelele re o ho modimo go utlwe re a rapela re kopa khotso malapeng a rona mme re le setšhaba se hlomphanang se ratanang le se sireletsanang gobane tse ding teng a te re a bona di a etsala lefatshe le ya senya ka baka la gore ga re sa ratana jwalo ka batho ga re sa rata tlhao le tlhao le yone re qhelela ka ntle gobane jwale go na dipula tse ganang go fela magodimo a tšhentšha so a re ke re thabise modimo re hlomphe tlhao ya gae re itlhomphe re tlhomphe batho ba bang re rataneng re phedisaneng mogo jwalo ka setšhaba sa gantso ke rata gagolo go leboa lesedi FM ka monyetla ona o botlhokwa le bamamedi botlhe ba mametseng e se ka re modimo wa ka tlhonolofatsa Aforika Borwa le batho botlhe ba South Africa ke a leboa mme ntswae
1: mme tlhopho ga re gutlele tabeng ena meriane ena ya setso ya Afrika ebile o qeta wa mataba e botlhokwa gagolo ya o fetofetoa ga maemo a legodimo climate change ke dumela ke ntho e phaametseng motho e mong le mong e ama le taba ena ya meriana ya rona ya setso motho e mong a ka ipotsa jalo ka selemo se thwasitse tjena meriana ya setso re a tseba re bona e sebediswa ke dingaka tsa rona tsa setso boemong bo mme jalo ka selemo se thwasitse tjena sena se tlisang go dingaka o re fe setshwantsho ka bona gobane ke dumela jalo ka ga e le tsosoloso ya dintho tse itseng go tsoseletswa manaka e motlho mongwe a ileng a qetelwa ka nako yona e na le mo se fetileng batho be ba molanaya malapeng a mangwe a le o tiisa motse tshwantse a le o tsoseletsa dintho tse dingwe tse ikgethileng ge e qale go yena ngaka ka bo yena batho bana ba fuweng neo ena ba sebedisang yona meriana ena ba lokela e be ba qale ka bona pele ba ka tlo tshwarana le taba tse e kao fela e le lo lotisa malapa botšha kapa go fetola manaka ka tsela tse dingwe tse itseng gobane ke dumela ntho ngwe le nngwe e lokela go ntšhafala ge shebile yona meriana e ya setso
2: ehe mmentswa ke ka nnete e jalo taba eno jalo ka motho wa ngaka go tlamehile le wena o ntšhafatse dintho tsa gago o ntšhafatsa manaka o check-a meriana ya gago kore wa ntšhafatsa e o tlhokang o e jala wa e jala e o tlhokang o e dula o bonang gore e tlhoka ntšhafatso o ka ikenya mobung wa tshela metsi monono e tla gola gape so go botlhokwa gore motho le motho a itekole a shebe se sang sebeletseng se tlogele se o sebeletsang jela pele ka sona so ke ntho eo ke bonang gore le motho le mong lefatshe kaofela re tlhoka gore re bane le nako enono e re ntšhafatsang tsa bophelo o ko o ipotse dipotso jalo ka motho o itukise ga o tlhoka gore o change tse dingwe tsa dintho o di change so dingata gotlhe dindong ba di a screenclean-iwa kore etlhao already e se re file signale gore ke nako ya ntšhafatso ke nako eo dijalo di tlo thwatsang kore ke nako e ntle gagolo ya go intšhafatsa jalo ka motho le o intšhafatsa dipolane tse o nang le tsona jalo on behalf ya dingaka ke rata gore e kare le rona mona re ka thola mokgwa o motle wa go sebedisana mmogo lefapha la bophelo bo botle gore re tle re tsebe gore re kenyeletse meriana ya setso ka gare go meriana ya sewestern ka mantse yanone mentswa ke rata gore le sepetlele sena e leng toro ya rona ya gore one day re tlo aga sepetlele sa setso e se ka re ntate modimo le badimo ba kae a ela lefaka ya gola gobane di-herbs di a fodisa mmentswa ke di fodisa gagolo dikamatlama tsa setso it's just that ha ke tsebe batho ba tlhoka go bona eng gore ba gole mara ba bangata batho ba sebedisang meriana ya setso ba tsebang ka mokgwa e fodisang ka teng so e ka re tsebo ena e ka gola jalo ka setšhaba sa gantsho ra etsa industry e kgolo e leng gore e tlo feleletsa batho ba sebetsang ka meriana ya setso batho ba tlile ke a leboa mmentswae
1: mme molakeng ntshwarele fela ganyane rato laka ke tlo fetisa mabenkele ga ke gutlwa mona go na le moo ke tlhokang go ya teng nna le wena bakeng sa pele ke phetha ditaba tsa gona ntshwarele fela mogaleng mono ke fetise kgwebo ga se mohe mamedi e re ke pote ka nqena ke a gutla ke pote ka mona
3: o ka fetola papadi ya gago ya ka mehla go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamolola diketekete tsa ditro tse agang UK 49s USA Powerball. Letse di ntsengata. O tloha ka 5 randa fela molaka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betjha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: O mametse re mmoho ho Lesedi FM.
1: Ke lona la re mmoho tshebeletso ke Lesedi metsotso e mashume a mabedi metso. Mmedi ka mora hora ya bo mabedi haebe ke hona builelang sealemoya sa hao. Lena ke lenaneo la lena ka la motheo re ntse re buisana le Mme Lilian Molakeng Tlhopho ka meriana ya setso ya Afrika. Mme Molakeng, ke boetse ko amohetse hape.
2: Ke lebile o menane mmentswake.
1: Go na le taba e ke dumelang momamedi a ka thabela gore e totobale e hlake haholo. O wa mme taba ya meriana ena ya setso ya rona ena Afrika le meriana ena ya segowa ya Western. Motho a ka ipotsa gore ebe hore ntho tsena di ka se di ka lokela go di sebedisane mmogo kapa di tsamaisane mmogo letsholo la mofuta o tsena kapa togo ya mofuta o tsena ke dumela lena le yona ebe ho so hona le matsapa itseng e bang se le ile la kalaleka
2: ile jwa le mmentsa ke se re ile ga leka e ho kopanya tsona di lepedi ba ne di lepedi di bohlokwa haholo e ke tla ofa mohlala ke ile ka lemala dilemo tse fitileng ka taba ya accident ya koloi. And then ka be ke ya sepetele he ke etswa di-operation tseno tse hlokahalang. And then ka mora monono ka be ke sebedisa meriana ya setso ho fola ka hare hore masapo a kopane hantle hore ke kgutlele seemong se hantle. Ke a o jwetsa le kajeno ke ke botsa ke batho gore mare wa itse la go motho a fole ka pele tse gore ene a fole hantle ka mogopo o fodileng ka teng ene ke diwa ke ba hlalosetsa gore ke go bane ke le ka utlwisisa gore bona le mo meziana ya Western e ka mfihlisang teng go bane ha go le go ntho e bohlokwa ke tsona di operation o kopanya matsapo go etsa dintho tseno a re fihla go fodisa motho from ka hare re sebedisa meriana ya di-herbs ka baka la gore ha e tlhekefetse mmele haholo e theosa ho rurua ebile e lokisa motho ka gare. So ke ile ka bona ntho enono e le ntho e ke e ratileng haholo gobane ke ka etsa kore nka etsa motlhala ka nna ga ke duele motho o mongwe ke bua motlhala o phetsweng ke nna ka go sebedisa meriana ya setso ka bona ka mokgwa o kile ka fola ka pele ka teng. Go ntse na le batho ba o ne re kene sepetlele le bona le ka jeno ntse ba lla ka dipeini tseno tsa operation-e. And ke a ba jwetsa metlhena gore qala go sebedisa meriana ya setso ka bona o tlo fola.
1: Ke a dumela gobane ka nnete Sesotho se ntse se tlile se nonne re na le dithobeya ha seita le diphoofolo o kwa thiwetse mokoduopo mang digotlhong o bone e tla e tlhiletsa nna ke a e nagana gomo mono go na le tsele Basotho ne ntse ba sebedisa ditlama kapa meriane e nanago e le thobeya go yona phoofolo eno o thole ba itlamitlamisa mono ga o go se o bona e se e otlolile dintho di nepagetse go yena mono ke batla go tla le ntlheng ena yang ke sa le gona tabeng e lwa meriana gobane batho ba bang nna le wena ha ba re ba metse tjena hona le ba seng ba tswa fa yona migane ena re ka sheba ho hle mona mebileng ka pa bo ka togopong ka mona o bone dikong mono mme ka pa ntate a beile dikupu tsa dithuli thaka mono tsa dinoma podi e mo kana mo kore wa tsaba ka tse fela kore le bothata ke hore jwalo ka re ya mme batho ba batsha o itse ba tsitlalele ho ithuta le ho tseba le itshwarella ka tabatsene ha o tsebile ha ebe ho thuntweno ke ntwe itseng la a ke tlo hloka ho bua le bitso la moriana motho mo thwe ke ntwe itseng e itseng ka ha o tsebile tatso ya ntwe eo ya moriana wo no nka ho hlalosa motho mo se re ka nna ka motho mo lengana ga tseba o thoba batho ba le phoka bakeng sa ha ba tshwere ke mo gohlane se fuwa jwalo ha o sa tsebile tatso ya lengana ka bo yona fela o bo fuwa moriana o mo ka mmaka o no le ona o ipotsa go na ba ke ba o hlatswe le ona o sontse o gakatsa fela go tsane o mathabosi o bono go pota go thole o bile o feletse ke metsi mmeleng o bo o kene sepetlele o the motho eno ga tshollela ntho a mona ntho o eno leng eno ke yona e phosoka jale ke taba yane ya thuto gape di-workshop mme tlhophore ge workshop le batho ba bo rona be bantšhe o thole motho ntsatse ba moriana ga o tshwere ke lesokola enwa nthwene fela tsele e ba lekanyetsang le tekanyetso motho o re gagatlhagatlhe e kana ke ka ona re e bonang e le metshwempa e o solo motshotlolo ka e ka re ba etsa ntho ho overdose ho bane ha ba ne ba ka kena di workshopong ba fumantsa thupello ke dumela ha ona mo re ka nna nganya tsa teng jwale ku kwa sentse ko tshaba ka tsela eno le taba ya bohlweki bophelo bo botle bo bohlweki hygiene ke a gona ntse le ntho e bang e tshwantse e etsiwe jwale ha ke tla mona megianeng ena setso ke shebile beke na ho iketeka ke dumela bo ntho tse tshwanang ho pepesa showcase di bohlokwa haholo le ho batho ka ofela se ke sa shebe batho ba batjha ile hore o tsebe ha o thintwe ke potshehla wa itseba e mmala o jwang e thupa e hlakile pele ba isila e qadile le tshupa o e bone meleng e sa le sekutwana pele o isa ka silo bana ha o sa tseba le go sokentswe le e mona e ka nna ya o mathisa e be ka pana go ebenke le bophelo ba ho ka pofelwe o tsholle ho ibile o so sa tsebe na ha ona matlo fikela bo emo taba ya pepeso ya miriana yena e bohlokwa ho le o ka kang ke batla go tla hore ha ile mona ke tlo kiteka be ke nana e be ho ka ba hona le mogwa wa hore be lentse di tlhophiso batho ba tlo ithuta miriana ba bone motlwa ba o bone o santsane ngo so itse letho le ha ebe o so phewe ka poso le metsi bo emo bo ba motho a sa ka bo bona ka ga dikupu
2: re di ente di tlhophiso mme ntwa ke wa tseba e bohlokwa haholo wa tsa ha motho ana le information ka botlalo o kgona gore a tshepe ntho eo a e jetswang jale ha o sa batle go jetsa motho gore ka mona ke tswa ke le eng le eng le eng e kenya thabo go batho ntho enono gore athe nna nkana nao gore o kentse botshehla monono ka nthi o kentse seropise ya dingwe jwale ho botlhokwa gore batho ba tsebe hantle gore ke eng e ke e kenyang ka gare ho mmele wa ka and-e e bolokeile na le gape wa bona go botlhokwa gore motho o mo directe gore a kgwathe ka tiespoon-u kapo ka gaba kapo a e kodumele ka o fela ka pitseng a boele ke pitsa ntho e ne botlhokwa ba na le ditsolo ba e bitsang toxicity jale ke gore ga ke kgone o nana ditsela teng la setho ka pelenyana gore ke tle pointing e nngwe empa ke ha o so o tshetse moriana ono haholo mo o tla lematsang motho onono a tla o nwang o tlamehile o laele motho gantle gore a e mona o gaka tshipono fela o tswaka ka metsi a boelang o emela e fole o bo onwa mo nana ke lengana le ka o thusa ka dipeni tse o nang le tsona ka tshuleng and then e nngwe botlhokwa ke gore di-showcase tsena re di etsang mentswa ke sa ena re tlo etsang sa tereta ke o mema batho le bone dingata le batho ba tlo rekang meriana meriana ena re rata ka gore e ngwe o kephile dimonono seka ga o ka phamisa product e nngwe e feng kapa e feng wa sheba gore ke eng e etsa eng e nowa jwang information e botlhokwa ene botlolong tsa rona tsa coke tse dulang taxi renkeng ga di na information e mongwe ke ka go batho ba tshaba ba re
1: gobane ebile re ipotsa le gore e fetile diteko nna gobane tshwanetse e fumantshwe ya proofo gore ka nnete o soka nowa ke motho e seng o sa notho motho eno o tlhokaetse ga o etswa diteko go thwe ke moriana ono o motshwane a o gaqileng mane tlasemane gang kgono masekete-kete
2: dimme dimme tsaki ha golo golo re batla ntshono ya toxicity e cheke and the tshuta dinga tsa hore le di di kolo tsa high institutions re feletsa le bona hore ba dimelle hore dingaka di ka testa meziana ya bona for toxicity e re ha di patsitse monono di tsebore di rekise di fuwe batho re ra tsoka hore re tsiwe melao e governing dingaka go protecta setšhaba le go protecta rona dingaka gobane ka nako nngwe ke rona re tlabe re iphumana re kene mathateng ka baka la batho so ke nana go botlhokwa golo ga re ka thola mokgwa wa o kopanya dintho tse nane di sebetse gantle gore ngaka e feele protected gore e tla disclosure gore ke ikentse eng le eng moriyaneng la e fatane ka mabitso a feleletseng mare e bue fela gore ka monana ke pitsa ya high blood ke kentse 1, 2, 3 and then also le gore o protecte meriana ya gago go a kgonagala through di-university gore kore o kenye signature ya gago odima moriana wa gago gore ona o ntse ke mabalwetse so that o be protected le wena jalo ka ngaka jale re batla re shebe menyetla ya gore re sebetse smart as dingaka gore dintho tsa rona di tlebitsebe gore di gole mme ntse aike go na le tse di tsa dintho tse re thusang gagolo go sebetsa exactly ska bagolo ba rona gane ba sebetsa empa tse dingwe tsa dintho ka go tsamaye ka go tsamaga nako go tlhoka gore kaekae re ne nne re adjuste gore batho ba kgone go utlwisisa taba ya meriana ya setso
1: eya kgato laka ke mametse ke a ukwabile fela jalo kwa o supile gore tšhe le lekile le ntse ditlhophiso bakeng sa mafelo a ne a beke a ko go fefela sebaka motlhomong re tlatla ka mone ke tlo gaqaqa ke utlwe gore e se kabe ke gutlele golokgankele mona ka nnete ntse ke re koloi eme gangata
2: ke ga kannete
1: re kopa o tso bona ntse ke ntse ka ma Afrika. Ke bona Afrika na e kotla se fuwa o fitela boemong bofe. Ke mokebelo ona wo mme tlhopo.
2: Ke mokebelo ona o na mmentso a ke re tla be re fana le ka di gaugo ba bulutsi ba sebeditseng hantle a ke re ntse re galmela tabo ya polao ya
1: bana ba khutle ba feleletse
2: a uwele le bana ba ile go ba khutla mabollong ke bana ba tlelang go sa tsebeng gore keng e kana ka mene ba ikutlwa le bollong jale re tlole bo ba tsuwe le dingata tse ntse di setse molao morao di ruta bana tlhompho di ruta bana gore motho a mogolo wa tlhompha whether ke wa heno kapo ga o motsebe o tlhompha motho wa mogolo and le gore bogangstarism bona ba bokenekeneng ba bo ke botsebe ga ke tsebe ntho eno le la qalwa kae nna ke suspecta gore mekgato e etswang ke bana ba qetang go tswa lebollong ke yona problem go tlameye go bane le ere ka kgonang gore e be batho ba bagolo ba tsebang ka moetso ba etsa ntho se rite ba tlomang mabollo ena ya bana ba bolotseng 2025 mohafu ka mohaso phethe le o phetha already sentse e le mosuwe wa lebollo ga ke e rate bo gannentse ake e nkutlwisa botlhoko ga o sheba tse ngata tse leng dika le mephato ka gare South Africa o tlo thola ka gare e le batho ba bašwa ba sa tsebeng ntho ba e etsang so Freistata e sa tshwere molao ke mofumadi wa lengope ka gare go Freistata ka monono Heilbronne Sotsolo le dibaka tseno ka mono ke nna a etsang oversight ya mephato ya bomme monono le morena Thaba o teng a check-ang mephato ya bontate re na le bomme le bontate ba go feletsang le bona empa re ya re lo check-a gore go ntse tswa tsona ka monono kapo go a bapalwa mephatong monono bana ba go tswa molao gore ba tlhomphe kapo go swetswa fela so ka nnete ke rata go tsho le mafu a na se mangata ka go mephatio le ya nna me le le siyo so ke kopa e ka re ka tlwaela bo tlile se tshwana le bo Freistata gore be bona ba dilang ka mephato ne ha u ye o re bonang ka bo vale ka monana o tlo di mo manene o tswa mekholo bana ba tlokala mabolo e ka re ka ikwela e ka re ka tlwela ba tswa fantsane bana le bogodi
1: ba e bile yona yone we tshong ya ya bana ba tlokalang le bona bana ba iketsang dingaka bonga kana ka hetla ba satse le migana be ba gatisa bana hona migana hona monu mephatong ene se melao bana ba no ntotse mamaka tsa mona mme di yene taba tsena o di tlakisitse mme sena se go qetang go bua ka swana le migana gona setso ka nnete ya na le tsebe o tlile mme ya na le gahlewo ke letso ke le bona o motho a ihlokana le gahlewo a ka hlanatla le tlhausise le tabele le ka moka seboke mafelongana be ke ile hona o ketika be ke na ya migana setso
2: ke
1: nne ke mmentsa ke e jwalo mme le nne motho ye bang ke gola taba tsena o duela o di musentse ga go ana tsena motho mong a saka motho go na megatlo ya dingaka be bang bakala ka tsa go tlo bona ntho tse le na le hleletsa dintho ka tsela ifeng e le go boloka megiana ena go na setso ke se ke ga re gikile ho kile se re bala ile ntwe ya le gathi di fitile ba kopana le wena no mo go ndi fetsa mo hala re kwa le gatola ka.
2: All right, you know, the P
1: 068 521 1344 4 4 4 4 068 068 521 1344
2: ke le dile ha ho le mentsa ke
1: asimo
2: ba ma le ba batle ke le bua ba go ba le ha monnate
1: ke le bua le wena ba lo fela.
2: Thank you, madam.
1: Ha se mo he mamedi ha ke tloa mono ine le taba ya mihiana ya gona ya setso beke ke yona ya ho ka boloka taba tsena ka ofela ke metsotso ya mashabedi metsi mine pele ho ga le shume re ke ye ho ipope mbo mme radio le sedi
6: FM ke monle
7: o radio le sedi o molelo wa se tsaba.

0: lapile wena pejana ke ne ko nketse phoka ya borwa a tsa majwalo le sanere ba re mokhuba mokhuba ke mokhuba kere mokhuba hana mokhuba ke nga ptsulo o hata ba le teng o tla ba le mokhuba Kela le sego ar ke tshepile wena ar be hantle mesetsong e le shemele metsirobedi re fugaletse hore ena ya le shemele metsimedi re mesetsa pele mona hle ke tle ka mabenkeleng ke a gutla
1: ka jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
2: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae dili ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Hey, la kgotso kini. Ke ne go mametse ka SABC Plus kna lo ena. Good man Toronto, ke ka mona ka N1, ho ya Cape Town. Ke fita ka mona ka Lesberg. O mametse ke power ka ha ka man ka manyatsi ka Lady Brand. Ke a leboha kini.
1: E ke le buile ho ntate.
2: Au tumelang ngwana na monna to mo kalo. Mafura wena. Ke ho polenta te motaunga re mafura no una ke mafura ha ko tsile ka tswe ngona na a tsile ka mona ka face 5 pele nye tso o lu phone day
1: singata ke le bila holo
2: ka face 5 ke ke le mo ga ka o ntse ko tsile ka tswe ko mametse ha mona diwa ke mo ruti magwaza
1: thank you mo ruti magwaza
3: Era mo ka yela teng ka mali di nera go be.
1: Ke phetse ntate.
3: Ba ba go ipi. Sa ta u rapi. Go ya teng go be di supa go tso supa ngwana na nge nge ba ba ga go. Ke re ntate pa hore mpopo. Ka marikane. Ke je re ntate mo sebi sna mo lega. Ka ta u. Ke qetelle go ga le ya ene ma se se mo nyaage ha mo nyaage. Ya go kolela ngwana
4: Auskini ha na since patching saka ha khono ka mpa gawa mo gawa ga ofela since patching saka mme ay ha ntwe ga lapeng la ka o ga ga ntwe ga lapeng la ka simuna pandala vas de pandala o shwa ka khono na pandala daras pandala ke ka kanana o ke ha re patching saka khono Kampang lentse ke le sengile tjena ka pakere mo ga o mono.
1: A re di balane le wena ntate.
5: Khotso ke ne the girl. Ke sholo felo city kelo mona mo se thabong Welkom. Ke qhubuna 89.4. Ke qhoba bosiwe le ntate Thantsi mo kwena o dula mona mo se thabong Welkom. Ke qhobe bosiwe le mo le finkhatho o dula Bethlehem. Ke qetelle ka ntate Simon Khwaisi o dula Melody in Virginia. Ke ne de gela wa obetsa mo didietsane. O be le kgwedi e monate ya
1: lona.
5: Ke ne de gela. Ke a leboha mogana a o hlonolofatse, a o boloke, a o sireletse, a o re tshwere hantle. Kgotso.
6: That is all good. Wana. Se bo di semo ye. Go di me di sitse. Ke ba ta fala o kena le bana ba bararo. A mo se mo tsene. Ke mo khanywa ntoro. Dula ka mora ka tsala bo Sir Williams. Ke tene le mo thabela. Go sana ke mo khanywa ntoro. Dula ka mo le ka Groot Fleet. Bo malanga. Ke tele ka Alfred Moloi. Khanwan Toronto dina ga mo le kana mahadi a ke nan le bana ba bararo ke o bara dere ka tsala bo cha Villiers mona entry sa tsho wa ngwana na ke ka debe le ka mahadi tango
1: ala
7: ila khotso kini anje ikhubusiwo le me mamor na malokas ka mana kathabonse ke azo patsing kini moying ke ka mana ka ditichere ke skui matumane ka moka ditichere tswe tle ikhubusiwo kini moying ke petela ka datele base ka mana ka malbatini ha mo le me masime makama ka fijos kroon ba tsholo khubusile mo rena rante ba ka mana ka kima thank you kini tle hare hore nya tlo ya le tshumele metsi le hare hore nya bobedi kidi le lemela se la rarana la gare go tswa boroko ta ke kidi
1: ya o tsisa mogela ga ntiba
3: kini the girl kini the girl kwa busiu le molefu pita hofman ka mona ka botshabelo ka F2 ke siya bo nga mogela ntsane hore ga tlobitsa mjimo wa tlobitsa mjietsa no ha mhlankinya la hlena kini the girl kini the girl
8: ha hlaba ola mo didietsana ho hlaba ola ngwana mosotho Dumela mogadi ena teng ka mane, dumela mogana o hotswa hlonono fatse, dumela mme o sengwa letsatsi. Ke a leboha hle ke leboha letsatsi le leng le leng setheo sena sa hao se mpha matla. Se mpha matla tsatsi le leng o dulang tswa ithela, ke hlola ko mamela nako ena kaofela o dulang tswa ithela. Ka nnete mogana a hlonono fatse mme, lebitso la ka nna ke ntate Kgadebe Sbeko, ha o rata o ka re ntate Katleho Sbeko. Ke mabitso a ka a tsa marwalo kaofela, ke le Tebele la Mothimokgolo. Ha eso ke Lesotho, Roma mane sekolong se seholo ha o thwe Roma tuma ditjhabeng ha ya tuma fela na la batho. Dumela mme, ke a leboha.
1: Thank you ntate Sbeko, ke lebohile haholo hle ke thabetse ho buisana le wena kajeno.
9: Hano kiri yao kiri dikeel.
1: Auntate.
9: Kiri iriki kene le batu wana babara ro banana. Ki waka ba nujene na ang kiri maya mapili pilu nyaka ena ki Priscilla Nswereng. Ki mati la motunga mwenye ki mwanda besa spro no kero hume waka memi tuwe tiba kwana. Mwale la khabi waka mpi mpi tiba kwana Botman. Ku jile ka tsebe hu 88.40 kiri kama na ka Johannesburg. Ki papas tiba kwana. Suba bonate.
10: Hey, ke ne dumela ga itsebe ya ka dumela.
1: Ke tsaka di sho.
10: Dumela. Ai manyana manyana. Ai tempi ga hlana. Ai finally nteng re aya man.
1: Ihlile.
10: Ga jile ke ba tsire ke bana go ke gere ntate tshabalala man ke flak ke Bloemfontein. Kere ke mathela ka man ka Harris Bay ka man. Kere ntate spara the big fish. Ke tlile ka skeme ke me ke le fatla la nda di bishop ka mona ka media sosolo ke re ke le boa ga je ya ka bisimo bo tle thank you
1: thank you tata bishop mona mama di ko ba pala case are missing you.

0: Lesedi FM.
1: Madimekile ke ne the girl. Yo ke ne nantu ka ghalmela motho. O kila bona ha so ha rile lefu ha so khutlwa mabitleng. Motho o fotsula ene o sa bitsa bana ba high streamline sa bana ba tlofola o tlofodisa bana line. Go fuwa dijo le bana ke ba le ba mamina ba tletse mo bana ba hae. Yo ka e galemela motho eo. Yo kile ka bona motho a ene ba e rata hampe. Motho ha o gotlwa mabitleng a sa bitsa bana ba hae. Hey, bitsa bossman mang sa ba tlofodisa bana di-line mo nana fela. Yo ke morongwa ko lesaete. Sharp girl.
2: Thank you smorongwa o bo sore ba mamina ka nnete. Hai o smorongwa fela ha o tlohala. Ya utlwahala taba gao ka nnete
3: tumela dikene de gele hle a nna yena ya hawe lefung batho ba be ba ema strateng e tlabe le tente huwe lefung morutu wa rera ka mona re mametse tshebeletso batho ba be ba eme strateng kene de gele ba qoka tsa bona. Hai ke ke potso ba neng re tlamebe re ile lefung magere re saya lefung re etse moqoko wa rona empa ha o khutlwa mo lefung mo lebelo la batho go ya mola dijong o ke ne dekele kuren twentsha ra botloko jwang a she a mema mulo ika mona ka medal kopot kini de kel thank you ke itebuela kini
2: thank you mema mulo i fela ha ke ke sheba mama di ba ka gona ha e wena sa male mothenwa o moghalemela e mwena ka bo o moghalemela ntshona ga ke ne mo line mo a le iphumana na dijo ka pa we sebetsa jang tete mo mpisa na mona bitsa kini mothenwa sa bitsetse tsepedu sa bila bua le sgoa
4: Kini de gel mwana mele kai.
2: Ai Thora, shapo Thora.
4: Kini ubuwa le Thora kamuna ka Zamdela Sasolbeck. Kini watseba nantwe e ngutu samblu ka peki sairateng. Tabo ya mwa aparu kini. Harululu batumabu ausi. Omane motuja mkitu nga wadimu maraba peristrepeza. Kapa ayalufu ngase. Hai sauna mnateman. Seka batho bo me ba ka itukisa ba apaga ba tsebe rona papampa kintsa ya monateng lo ya nkitinya ba di mukapa le funa ke feng ba ke ba pega ntle ba ithompile kini tsoga wa lebo
2: thank you Thora jona ke batho ba rona ha ba motho yo a tsama le wena perichi wa mojetsa ka pa we sebetsa jong mo tso ga mo khotsi jo wa tsa wa pega hampe che ha o no hampe a ke ha o no e be ya jwalo ka botho ga ba fela ga tshe ei e ba mo thamba di ka ga botho ba
5: hello miss k ya tsa po handle ga tsiriaka ya tsa po handle ga tsiriaka ona bona miss k ntiki sa ra tinye bile nya santsha re nantle ha ke tsamela le batho e bile eng ka mo khalemelang yona motho a ke tsamela le yana e kongela batho fatshe misi kongela batho fatshe mohlomo ka amukela batho fatshe ka mogwa wa kapao kapo mogwa motho a sheba motho ka ona bale ei o bona motho a kela batho fatshe misi ei ha kutlwane le batho ba kela batho fatshe misi ha kutlwane le batho ba kela batho fatshe wana khitse diaka tema la ka mona ka tle top le tshubuki 92.9 thank you miss k
2: a thank you butwa ka hlekile buile haholo che ka nete ya utlwa hala
6: khotso kene ei wa bona na ke motho ya nonjwala most ya mitswela ka ke batho banwa jwale a ke batla ke tsebile le motho kene a bana staff se ha sena se hlaya ona wa sina ha sena se hlaya wana go rahana sabo se ba nthu mo sisi tsitse bona ke non tunele wa uno nthina ha u nwa nthina ha u nwa yena mo mokiti ai wa tlotlela man wa tlotlela mothabi wa dikina ai thank you ke ne ke mo rena rantiba ka mona ga kimba
2: thank you mo rena rantiba e mo phoka ka mona le ka mona ei ene ba teng batho ba jwa lo ka nete go o hana o mo reketse ntho tsa hai a le hantle le yena ithekeetse o mo phoka ka mona le ka mona ha fitwe feta glass ya eng ke eno feta eng hey hey ke o kisisa mo kana ntiba ai ke kisisa taba yeo
0: yela wanda thing ka mane mo ga di nyela o phe
2: ntate
0: mo kana ba kwetile hai na je go buga ne te o ke ke khathatswa matsalo o tswa fa ha ke bona bo nne ba teng ba ratang ngwana ba nne ne se ne go tswana yana ka dumela ngwana a yele fu e go tlhong kwa tisa mpendwe yo ha nna ka reng ka kharebe ka bon tate bana ba tlhong bana ba le bon tate mo go tlhare le bona ba ape re mpetse mazwa mo go tshwanya u go ipotsa bana ntate o phetse hanta ka bo bana ke tama e ile ntate mo go tlhare ga ba dine ndi mazwa mo go tshwanya ya kwa tisa ntle ke go tlhia ka kharebe re bo mo ga jena ma re je go go le ro ba ne ke magana ma go iti yela
7: wa ke ke le ke le wa e bua e phela ta motho ona a ke ye ma tloga go tsima sa tsa ke tsimo go tswa ga ka nete motho na khile le na motse ke shebele tse bola ke sia tsama a khutla a khutla e motho ke na go sa antlana matswa a mputa na ero wa mwa a ngwa thele a ngwa thelwana ke se nda te mapili mona ke ha batho mora pele ai ja go tla ke na mo ha ngwa thele ba ke ya nda ke ma pili ai kwa tswa bona ke le mo go tsena ga e mo tsa tsene go sa pati le ke le ba ka ka ga ho ile mo go tsoka ya ga tama ka ba ka rata ma resa re ga ke go go ke sa di le blind tsa ke mo di futa ne fe tswa e
2: ke la mila olo a shebe motho ba thonana pile mo a itse jwang jwale a sho ke tlala a tshika nnete a ke go botsa mo ha ngwa thole ba thage je ka nnete fela he a je ka tofuna mo la tso mong ha po tswa ho a uma se bata a re jo ke ni da ke lo tsama ile motho a ba re ha goga go wena ba le o tsamolo mo kopela sa mo agatshe ha na tsha kwata ka nete o le tsena ai tsha kwata ka nete kini ai tsha utlo tsha utlo ka nete e ba thoba nga ntwana ba ka o hlabise di hlong ka nete yo e bile motho a teng a itse le magata o ka go ai go a itse magata yo jo
8: ke la khotso kini ai na gini ya tsaba ke tsamele le motho re ile bo monateng ka ba ri ile kae fela mo go le thabisa ei a ke batle motho a sa felweng ka nonga mona ma ka batla ma bua leno leno ana gola ha sa kubira tse pete tsago a dule fatshe o mo frefere o di mo tlase ai khona gini ha ke a ke thabelo tsama le motho a jwalo e bile ke mo jetsa ka pele ga a go itshwara go itshwara ke a leboga gini tswe power ma tontoro N1 Cape Town
2: thank you power ke la vila holo ha che le nna ke a dimela hey e ba tswe ene ba qabola ba hai he ba qabola batho ba power bua mona hai ke ni motho sa fellung ka mo ka mo hai tletse tletse ya kwana le kwana sa kene le mo sa kene le teng sa tshwere mang e o tla shapisa ka batho mona o tla shapisa ka batho shapela fatshe kila bona hai
9: allo gini dumela mme hape hape dumela mme kende di khadebesbeko ana mogotsiwa ka kya mothiba ha ke mengwe le yena kya mothiba ha ke re le bile yena ke motho a fihla mo ho zedze baba ho king ke mabele magamtela
2: eh ntate
9: kya mothiba wa ska mix
2: oho
9: batho bana na ha go gore bomona na mogetong tsa maile le bona ha go ke khotlo ka mona ha go ke mamotsatsa ha go ke sesotho hai jwale tsile mona ha go jwale ntotsana di a khutla jwale istiana di a kopana na e fike motivi ke ka o ska le bala o o se be iso so straighty staff man on kilo hana lo hona
2: eh
9: bona ke ba tene nne motho ho mana o ne nne o sa tla o gakatla me o jiletsa o ke ba thana ba shoba wena
2: Ah, ntate ke leboha ha ka jeletsa teng ga batho. Ah. Eh, ibile ntho ke ratang ka mmeli ko mmeli o tla o bolella hore mona vele re fella mona jolo ho be le motho yana ba tla ngore a dipompelle ka ofela gore yo a tshe hehle oh botho mang ka ba khalemela ka nnete tshe le nna ha ke re ke jwang tshe le nna ke a dietsa diphoso metswalle ya ka ke tsa mali yona ba tla tshoka kini wena ah wena o tsa mo o tsa diphoso mona impona ntho tse dintse re hlokang ka nnete mo medi o khalemele motho o mkhalemele yo a
10: Kinile girl, what's the knuckle bled and told you petty fellows excited about thing? Over a maturing habu, I've answered Bell to a highly hitting and subway and such a rabatu. I can know.
2: Oh,
10: it's a little haubua. I've answered Jennifer Devin, you did such a man what I'm going to send that Jennifer Abu. I ain't come Halliman and to say, only want to make a tumble Paris.
2: Then you said you love me, I will say, a little girl, a little one guy on a gold long Tahalemela Motokanago.
11: I tell you, okay, well, I'm happy. Captain Return, I'll grow.
2: I'm happy.
11: I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. Kale bua gaitsedi ya ka
2: akile wila holo kile wila ha holo ka nete gaitsedi ka utlwahala ya utlwahala ka nete
12: ke ne gaitsedi ya ka hey kuba close house have a clock or what's it again
2: eh
12: ndo mo hlokomela ka ka ka ra how mengwe lo tsa maisha da pato o mengwe lo tsa maisha da pato mane thero mane le mengwe o bo bua dintho tseo motho yeno a nang a dietsa kapa tseo le neng le dietsa le ena ha e le tšomi ya gago e botlhoko ntho eno gobane e utlwisa ba lelapa botlhoko moketeng o ka tswa e le moketeng wa lenyalo empa o tlameya o bue ditaba tseo e leng gore ga di phope kapa ga di theole mang kapa mang ga o na ntho e botlhoko jalo ka ga o ka bua ba re motho eno a nnabile ke mo reile mabatha e ne le mabatha kapa e ne le ditlhabela o ne a bua kena ne a bua kena kore o kwesisa o tshwanetse o tlola ntopela ntho tse ka reng tseno ke ntho tse ke sa dithabile nna ke lenta debishopo tsero le gape ditlhapa puo tse tlofontsha ditseta ka kakaretso ga ntle ntla ka lesetšhabeng ka leboga kena ka kereng nta debishop
2: nta debishop a ya utlwagala ke ratle le yona ena ya gore motho tshwanetse a le bathong a igopolo gona goreng a bua le batho go na batho ba tabolang fela go na le batho ba tabolang fela ko go saloso sa tse bona o tshwanetse o shebele ka yo le motho e ka go ka nyamela fela wage A sasa boy for sure, King Wave. But a man.

0: Lesedi FM. Ke molelo.
1: Ke le ke ke go nna scoutu ka mona ka matlakeng zasto. Ba tsiba nna motho a ke tsa mali yena eng ka mogalemela nyone. Kore a iphethe di jo batho ba bang ba soka ba ja. Le ntho yena ya di drinki tsena tsenyane mo qabanye. O fihle motho o ifuwe anke engwe e kenye pokotho. Wa tseba le ha o sotlotsa o qetwa o jowa o tla baka o sa ntshelela scaftining ha ba tsebe le o ba tseba batho ba o tlile ka wena empa o tla ba sa a tshelelwe na mascaftining nna ke ya mogalemela motho ka nnete.
2: La utla mamedi dintho tse batho ba batlang wa le galemella tsona mohlomong le wena o e mong wa tseba o na le bothata kae kae ke hlalositse ka re ha ona motho a hantle e re reng yena o perfect we tsa nthong le ngwe hantla le wena kae kae o le motho wa dietsa diphoso o sa hlokomele empa ho monate ha re buisana ka tsona tjena ho go lwana o le motho gone o itekola wa e bona e ska ra ofumana pheuwe ha batho bile motho motla botswa hore na ho hlabue taxi ka ba bese bese ke khomo taxi ke nku di tlwelle tlwa tsantho tsa batho ho ba jwale ha o soka hlalosotswa ho hlabue bese ke hona mane mo go to fihlang hore le ntsheleng di kaftini a tshe le nna ke utlwisisa mme mona ga o tla hla o galemele ka pele hi ke the girl nna ha ke batle motho mo ferefere mola tsa bona ke fuwe ke mponyana seboka a le ka mona ka pele fontena nna ke nida gel ha ke batle motho a mo ferefere a ga ke rate motho a ratang batho bana e ha we mo tsi puo pa jole nna ke tlo a ga ke rate motho e reng a ba rata bontate e a o simpa ga ke batle motho a ratang bontate ke nida gel ha ho le ho lo jwang ha re mengwe kae kae ke tsa mali yena bana jwale ho tlo thori ya tshwana wa e bona e la ba mohlomong ha e tsha u ichebetse ka lihlonyana le o leitseng. Eh. Ai shele khale yo. E ne ntse ke sa tsebo gae. Ho tsena.
3: Hello, hello ke le le. Nan tekhsera thank you ntho ke mo aparo. Mo aparo na le batho ba bambere. La ho tsama ile le yena mo aparo hai. Ach. Lo wa ha ho lo thola go motho. Ha sa nne lo sa bua ha holo sa bua le dintho tse ba neng mo sa tshwanela lo ga ka di bua.
2: Eyo.
3: Ke tsona ntho tse tsa di rateng tseo. Ke Elizabeth Shabalala ka Heidelberg. Danko.
2: Ke la bile ha holo ke la bile ha holo o swa ka ya ya utlwahala ka nnete hlile ba me di boholo ba lla ka taba yena ya ho bua feta tekano hore ke ni a ko hanyane o kila bona. Hi ke ni the girl. Ke na la ke ile nga tshwatla sliding door. Ke itse ho yena ha re kene ka hara garage for tsitsi ka mane ka ntlwaneng a tshwatla sliding door a tshwatla sliding door a tshwatla a batla sliding door hai eche
4: ke a ikini de girl ai watsoba nna ke rata motho ya buang haholo ai Abulen aya lololo. He mutela lololo o khathatsa ditsebe ke khathala ditsebe e bile ha sa tshwiritswiri go babang. Ke ba wes happy ba le shano man. Ba le shano. Buela sa mutangwela sa futhi ha ikutlwe kana kongwe gona o reng bona o ntsa puta ha ntle ntlo ntsa puta. Ke le tsebetsa ka ya khathala. Ha ke ba go butsa ma le yena ka po dula le yena ka po bua le yena ba ne. Gore o wa nkhathatsa go bua yena fela ka fumana tso bua yena fela and o tsiba ntho ngone ke wiketsa tsibinki ba iketsa tsibinki botho ba tlo mo emole engwe go bua ka yona bua ka koloi wa tsiba re bua ka thuto wa tsiba wa nkhathatsa ke ke ke batle ke ba le ya ka pelinyana ke go shita gosh motsama e ka phiritona Heilbron.
2: Thank you tsaka wa shikile bila ho lo hlabutwa ka ya a ya utlwahala ka nete o hlalositse motho ya buang a buetseng sa ruri motho ya buetseng sa ruri ka nete tshe hai re ke ntse mo me ditle ba be di fela ba o katela e be ke kwala tabena
5: hai dumela ke ne welcome le feka go re potso ke ne nna ke hloile fela ha motho a ile mosebetsing ya batho o fumane a sa batle go iphetha-phetha ka diplate hangata sa sena ditlhong ke yone ntho eng kwatisang eno be ke ikutlwa gore ka nneteng ka mogalemela gore ee ga batlela dijo mona o tlile o tlo support-a batho wa e bona ntho ae batho ba sobisa sekinele
2: ya utlwagala ya utlwala o siwaka dumela ke ne the girl nna ka nnete go a swabisa go tsamaile le motho ga le fitlha bathong e be le yena o fetogelang e ote motho e leng o kgaolo jenana ga o fitlha bathong a etse ka se ena motho a na ntse a tsamaya le wena ee yona ka nnete utlwisa botlhoko ebile ya ga e monate gohang ga e monate ka nnete mamedi
3: ke ne ke qoba bosibo le nnono mokoena ka fa nageng Flora Kompi Sky City ke re le qoba le Pulane Modisa di fika lerata guys bye Forum Square
2: danke rakgadi p